0: administrator. Naku po siguro maging kwan kita, no, kay natabo ni guro mga amo sinibi ko sa series of incident nga nakatabo sa atom na sa iba, di ba, yes, mga return ng mga active shooter. So, hopefully ba na natakabalo kung ano lang, pama-treat niya lang, nangunaho niya lang, o ano, pat ang kananabi ko mga tao, insistive sa mga amo na lang ang mga word niya ginagamit natin. Dapat maghalong kita, hindi kita maggamit sa amo sa mga trick kay ang mga pumuloy natin sa mga kakupiya na sa mga nagkakatabo sa palibot na.
1: Yes, sir.
0: Ang mga itong tabo kapon is under investigation tapos nagpa-blatter naman to ang security ng
1: okay, sir.
0: Sa ato niya police station to. Actually, ito naman kami dito ganun kahapon na amo na ganyang balatom na sir nga wala tayong na-consider ang ano man niya ginahambal natin at nangulang-ulang gina-take seriously na sumunod pa sa series of incidents katabo sa iba niya po sa ato niya. So, ano no, Badlo, ano gali niya, action.
1: Oo. City, kay atong tawo to, bangod nga Wailands ko na i-presentar nga nagapamatuod nga may ginasikaso sa mga dokumento. Tapos doon ang threat siya dahil. Pero CD, may identity na to siya na natumod ang pangalan. Posible anong madasal
0: ka? May pangalan na kita dito actually. We identify the person. Then nag-profile kita. Nagkadakita sa investigation. Nangalanan ng ating suspect. Na-identify okay naman siya.
1: Ah, taga-Bacol
0: naman. Kinalaman ito sa... taga-Bacol. Kinalaman ito siya sa... provincial capital kay initially ramo niya kung is kinala na ganun sa ni public ni provincial administrator problem
1: okay
0: wala dito si provincial administrator
1: sa mga type bali ano si Dido negosyante siya no
0: or daw amo na yung profile then ginalan tapad amo na ibang
1: okay
0: warrant isip na kung tanang tanang
1: I see sir diba ang ma-file ni isang reklamo posible ang sabayang manis sa provincial capital city.
0: Yes sir, yes sir. Ang provincial capital, ang alleged threat, ang ginambal. Amo na rin sarap panumdom, tabla sa ato niya mga tumuluyo.
1: Oo.
0: Na hindi kita subong magamit ang mga amusin na mga tinaga, mga words, threatening words.
1: Okay.
0: Na ginaseryoso na sa ato niya tumuluyo. Para sa nandiyan in any office, yung ginaseryoso na. Kaya tungkol siya sa nakatabo sa iba niya rin siya.
1: Yes sir.
2: Okay.
3: Petro Farmin, no?
2: Hindi kita mag... Kaya
3: magpawasimple lang ang panumdom sa ato ng city director niya. Gini-seryoso na nasubong sa tanang niya mga opisina. Oh. So, sa Bisandingo man,
2: magtiyo ang magambal kayo, tiruho, takaroon, patsyon, takaroon, hindi pwede na. No, kay delikado, may kaso ka. Hindi ka nang patas, pwede. Kuya, pan, takaroon. Okay na niya?
3: Oo.
2: Mga mga mo na kayo. Kaya yung nagigito.
3: Oo, kasi may hap, menta siya mo.
2: Oo.
3: So, you have also planning nga, hindi manampak
2: ka. Oh, may intent ka nga mag-inflict.
3: May intent kayo. Hindi nga nambal mo no?
2: Hindi, hindi po, hindi na.
3: Kaya pakatapawin niya, tiyaraya, pinakamabugat, hindi niya nga, ano yan, nga, hindi din siyang halipa pa ako mo.
2: Oo. Dapat subong lain na lang, mga UD, kakaroon na. Amon lang na.
3: Ay karon
2: tampaon ta karon amon lang na. Eh ang inflect mo na no. Ay karon gramuson ta karon. Gramuson. Ay gramuson ta karon. Amon na tarikin ka. Sang negosyante amon na tarikin gamit ang tinaga. Para hindi na maglain pa kag maghatag pa sa kulba sa mga tao. Ay gramuson dinto si ano? Ay gramuson kura sa karon.
3: No.
2: Oo. Pitkun ko na kung itlok ya. Brabla.
3: Wala lang ganyan kung saan na ubot ka na. Ay karoon ko si On.
2: Ay karoon ko si On, taka. Ti expression isa kung katropang France mo. Kag why man sa malis and wala sang intent. Pero ang tinaga, linya, is kabuhi abi. Patsyon takay. Tiruhon takay. So, gapamahog ka. So sa pagbasa sa mga kauturan tayo, hindi tayo pwede. That's why gatag na awareness sa mga katropa ta sa barangay kay termino ni sa katropang France nga nagagwa kung init ulo mo mo?
3: Oo.
2: Ang pamangkot lang katropang France, ano nga mga papiles ang ginaproseso sa sining negosyante kay permida siya, kay bati ko daw kware kuno nga operation ni. Iya bali ako no kung may connect manda sa provincial government. Next question, nga amo ni siya kaya persistent nga agapakilala sa nga kilala ya si

0: Provinsyong Kapitol, alam mo na, hindi nyo nakilala. Nag-react ng takay na init siya tungkol sa mga proseso ng hinayta. Basi may mga gusto na mag-uhunda. Or basi nga may arada sang gusto matabo isang liing katawo nga nag-ayo para sa iya mga permits da. Pero wala man dyan po nag-abot. Or basi nakabayad naman sa kung kisa katorpang France, dumaakig ka man blaw. Nga kita mo rin o nag-comply man ko, naghatag man ko sa nga akong mga requirements. Pero makadugay haw. Ano na iya man?
1: Gali man. Gapin pagin nakabayad ka
0: na
1: ba?
0: Na. Oo, mga kigigid eh. Nainit-init na siguro. Why? Kaya may mga statement, may mga balita, katropang France ka nagwagi, pangita, eh, kunuya si, ano mo, si provincial administrator?
1: Na.
0: O, may arap
1: diba, na. Siguro, kahit eh, sila na lang siguro, kahit naging sindalag sa transaction, siguro eh.
0: Oo eh. Nga, may ino pa, ano lang, may mga project, kung ano pa. Why matagahatag sa Malaysia, pero, basi may nagdugay gid man kay may ara na sa mga tilimanan kay istoryahan ay ano matawa ano tabo man sige lang
1: oh gali man pati mas mayaming nga makuan ta man ni kuminto si payag si ano ni hinareklamo ni eh
0: oo oh, oy
1: oh, oh. Mm-hmm. Pat maambal man siya eh para oh. Ma dila sila nga ano lang tanan wala man ipos lang siya dapat ma permit sa kuminto yun eh
0: oo oh. Ano
1: na
0: ito?
1: Ang makalatang side eh, kung naanangakig siya.
0: Oo, oo.
1: So,
0: para mabalanta, may problema, git ba sa proseso dira sa Provincial Capitol? Nga kinanglan pa ta mag... Kaya daw, ang threat ka tropang France, gin pa direkta sa Provincial Administrator. O ita ka ba daw kung ano kadalom sa istorya nga ni. Pero, well, siya. No, kung anong statement man sa ano, aton Provincial Ad... in the meantime, sitwasyon katropang France sa Provincial Capital, ano, may opisina, no?
1: Actually, siguro may ara kay Tikay na pag yung CD na suling ni Sir Tapang, may lecture to siya mo.
0: Oo.
1: But siguro, after sa sining ng mga incidents, may ano, gigurob lang.
0: Oo.
1: Balik opisina.
0: Mm-hmm.
1: Plus, bilang man to yung kapon mo.
0: Mm-hmm. Mayo lang ni kung ano, galingin man ulo sa atong police niyo. Damo sa mga threat ng mga incidenting reglunta, di subong?
1: No. Galingin ulo sa kapulitan kung umbra tayo sa kapital nyo na...
0: Na, apektuhan? Na.
1: Uh-huh.
0: No good. Not so good. Not so good.
1: Kaya ni isa pa ka na sa window, mangin norm na ni Black.
0: Hmm.
1: Kaya ito ay normalize ang Black.
0: Ah. Amo na katropang okay, France.
1: Hindi man vulnerable ang... hindi man, ano mo, vulnerable na ni tanan eh.
0: Oo. Sa talatapas, gobyerno, may ambal nga. Ay, tiruho na karon. Untat ang opisina. Puli, tanan.
1: Correct mo. Si kung may empleyado, dito karon sa tamaran, karon din natin gusto rin mong sasod, ha?
0: Oo.
1: Kasi, ari yung palaktata niyang mintahin nga muna eh.
0: Hmm.
1: Ida, kada kore da niya sang for example, ang Bacolod City Government. Kamo na din empleyado.
0: Oh.
1: And also, for example, di sa Provincial Capitol, di pa kabilog empleyado da.
0: Correct, correct.
1: Kapag diyan sa mga government offices, but also sa mga private, sa mga mall, muna pala. Ikaw may magpalaksan, kaya di karoon yung story, at karoon niya, oh, may bombada. May gusto na nga magsulit, abroad na maniro. Gila niya nga pa, pero yun yung i-take ano na yan mo, hindi na nila siling yung napapayaan lang.
0: Oo.
1: I-take seriously, gano'n iya. So, may mga decision, may mga buhato ng mga opisina eh, para matigayon nga, para maging maluwas ang mga empleyado na kagmaligaw sa disgrasya kung may tuyo, ginman na din nga mabumba o kung maniro ba?
0: Oo.
1: Kung may gusto na kang nga empleyado, yung
0: ginatapas,
1: sabi ng obra, obra, sabi ka rin sa muna ng istorya, at tapos din.
0: Na.
1: Why naman obra?
0: Oo. Pagsasko lang obra. Ang termino ka bomba, katropang France, ang dekada o tsinta ni magambal sa, uy, magbomba to. Ang panghambal din, ang sabat din sa mga tao sinya. Pilang tiket? Kaya sa unang Bombay lang, na paragwaon ni Spelikulay ang katropang France po?
1: Oo.
0: Oo, di. Ang taas ang unang, kung magbambal bomba, ay, okay ah. So, kung magambal ka bomba, yung delikado mo. Ay, naku.
1: Subog na niya, ganun na yung tupuri niya, threat na niya.
0: Threat na niya. Sorry, kuitahaw kayo sa mga kuturan ito, magguluhambal-ambal sa mga tinaga ng hindi nami ha.

0: Patsyunta ka, tiruhunta ka, bununta ka, labunta ka, ano pa nga mga termino na delikado kag may kaso ina nga pwede ka pwede i-file batok sa imo. So halong-halong lang kag inablang sa kung ano normalize nato ni nga papatayin ko yan, mamamatay ka, di ba? Okay, doon na normalize na. And yeah, some, pila kong official na tos gobyerno, kambal siya, normal lang na. It's just a matter of expression, of hate. Because sa mga insidente, tungod sa nagkaklatabo, di, tao, di kita mo, mga official tos sa gobyerno, pag eleksyon, mahaboy sa mga lightning words, okay lang niya. Kaya ka-expression lang na. Di, kita mo, na-normalize na.
1: Taliman. Eh, ang ibang niya na put into action. May naniro na ngayon. May napatay na. May kapuhi na nga nauyang bangon sa sining mga bagay. So, tiga to Parvin, ang polisa karoon niya, ang mga kapulisan, sila na niyang ginang seryoso. Pinatutukan. Kaya kung may matakpan ka ni, ako may matakpan eh, sigurado mga tubangin sa kaso. So, tika na Parvin, naman yung update ha, sa natabotong ang shooting threat sa sulod siyang provincial capital. Sa karunti, investigation is ongoing. Kag, para na nasubayin sa provincial capital kung magkatasakakit na sa kaso patong sa butong operasyon. No? So, kata Parvin, naman yung aton ng mga balita ka na tipon, dari lang sa patrol. Sa lewat yung Inspector Bangkran, Santo Bordo, sa lumang bukol-bukol sa Lawas, at kumaras ng Santo Basco. Para sa nagawagyan niya Pilipinas, Pilipinas, XFM News.
2: XFM Live Reports.
0: Salamat kay Katropang France sa mga update sa mga balita, mga katropa. Pero back to normal ng operation, I think, sa provincial capital. Para sa may mga proseso, hindi ka mga gailong ulangugid sa mga tinaga kay Sus. Mabaldagid ka mo. Gusto talang mabalaan ko na nung dalom sinin. Nga may ginaproseso sa nga mga papeles, no, isa ni kay negosyante and allegedly may ara sang negosyo, no, nga ginapaprobahan may mga papeles nga proseso sa provincial capital, no, kag ang istorya nga nagkadtuto, no, amo na yung gusto tang i-refer sa mga blatter entries sa katropang ginambal mismo sa tao. No? Pero wala to sa mga conversation. Ang gin-record lang is ang threat lang nga kaso kung nga complaint kontra sa tanan eh, no? Kaso kong pagpamahog, no? Sa mga trabahante sa provincial capital. Pero may ara nagwa ng istorya nga nagkadto ni sa kuno, no? Nagpangayo sang istorya parte sa quarry ni, no? Kag nangayo sang mga dokumento, no? Sa mga proyekto ni mga katropa sang patubig mga abyan dito sa Northern Negros, no? Pagkatapos nag golpe lang, nag-freak out siya o kung nag-hacking siya, no? Nangayo, namangkot ko nara city administrator. I don't know kung naman ang narrative. Pero amon isa, no, ang nagwa to. Pagkatapos, namangkot to, tihambal to sa mga staff to sa provincial capitals. Kaya rin pas meeting si provincial ad. No, tihamot to din, nang-hacking siya. Karun, tiruhon ta. Amon na ba? Di naghatag ni alarma sa mga empleyado sa provincial government nga hindi gid man nagakadapat mo kay kun sino man nga hambalan sang amo na ka termino kubaan ka man mo, no? But because nga ti ang mga impormasyon na baton naton may connect man dira sa provincial government and kilala man sa kuno negosyante ti nga ma resort pa makadto pa sa amo ni nga sitwasyon nga kinahanglan mamahog antes pa maatubang ang gusto niya iatubang ang mga tao sa provincial government. May nagpalapit-lapit da, may nagpasponsor da sa mga ginaproseso ng mga dokumento sa provincial government. Anong dalom sa na di man, no? Ano ang may ara da man nga gusto ta hibaroon katropa? May ara da sa mga may ara da sa mga padrino-padrino system? Ano ang nagsulod sa utok sang ining isa ka negosyante nga magpautwas siya ka maghambal sa sang tinaga nga makahatag sang kulba sa tanan ng mga empleyado sang provincial government? Amo lang ni mga paramakutanon nga gusto ta ihibaroon mga katropa because may ara naman sa personality nga na-identify sa nambal na to. Negosyante ni siya ka gusto magkuha sa mga kopya sa mga dokumento sang isa ka proyekto dito sa Northern Negros. Ati, amo na yung ginalantaw karon sang aton nga mga kapulisan, if really ano ka seryoso ang threat nga ni mga katropa, ano kapasidad sang tao nga maghimo sang amo na nga butang, ano ang kakayanan niya para maglutang o kung maghimo sang krimen batok sa provincial administrator natin. Karon na bantayan sa mga public affairs program sang XFM mga katropa, because daydayon taman ni tutukan taman ni nga atong interest di ano ang provincial capital mga katropa, damo na kakinagto, no, magproseso sa mga dokumento, may ara na sa mga transaksyon, no, abri ang opisina, no, sa provincial government natin para magproseso sa mga permits kag kurano pa na makinanglan sa pira ka mga kulturan ta diri sa aton probinsya, no. Ang iban da halin pa na sa iban nga mga syudad kag munisipalidad diri sa Negros Occidental nagkadto dira sa provincial government para sa mga transaksyon sang ilang mga proyekto or mga permits whatsoever. Pero nag-amo na yung sitwasyon, natabo ang nasambit nga insidente mga katropa, nalikupan sa pulba ang paminsaron kag dughan sa mga trabahante sang aton provincial government. Dominic Acomodor, thank you so much. Salamat gid sir. Maria Lourdes Rosal, stay safe everyone. Morning sa imo. Salamat gid ha. Cheryl Sirad Ramos Basalan, thank you. Nagapamati kami di. Good morning from Sitio Agbulod, Barangay Prosperidad, San Carlos City. Thank you. Sa pagpamati, Ma'am Cheryl, Roy Rodico, Joy Rodico, thank you. Imuun ko po sa iyo na lang. Hello. Ma'am Joy, morning. Thank you. Kay parang Vincent, sige, pasado na sa second reading ang postponement sa second reading na sa Senate, sir. Oo. Ang postponement sa barangay Nesca election, no? Fixing the terms of 5 years ang giraduso diri sang ining Senate bill para sa mga aton nga mga kapitanes, no? At the same time mga katropa, kay Ma'am Lental di maing aga nga katropang Win, good morning kag sa taga Mambato chapter sang class maing aga. Oo, thank you gid, nagalo ulan da sa inyo ma'am. Diri man sa amon, gulon ulan man di. Greet ko lang, miga ko nga si Rihanna Gestro, Jessica Gonzalez, Marianita. May ngaga, thank you sa pag parapot sa inyo nga mga patamyaw. Tristan Yat Gulay, mayong aga man, salamat gid. Thank you sir, salamat sa pag-upot. Okay. Oras na ito mga katropa, 8:80 na. Ihaboy ta, ang pila ka mga obligasyon na itong trabahang aton yung mga commercial mga katropa, aray naman o, no? Istoryahan tanibla. Dito sa Asyenda Micaela, Barangay Talutog, ang problema to sang isa ta, sa mga pamilya to, sa mga residente to, because nga ti amunay ba na ang pagsulod sang Taala Farm sa ilang lugar, nga ining duta mga katropa, may ara sang land dispute. May gin file, I think nangayo ba ng Taala sa temporary restraining order whatsoever, ano ka mga ano. Pero ang pinakasintido lang gindi mga katropa, gin-scrap to sa korte because may land dispute. Maghambal kita sa land dispute mga katropa. Either ang ining mga duta, carpable or napaidalom sa aton comprehensive agrarian reform program, no? Nga ipanghatlag sa mga residente ka beneficiaryo nga sang ining nga duta. So may listing na ni, no, ang ining nga mga ngalan sa mga tao nga posible mag angkon dira sang sang duta pinagi sa programa sang aton gobyerno. ang natabo mga katropa, may tag-iya ni sa kuno mo, no? May tag-iya sa and eventually ginbaligya sa kay Mr. Taala. Okay? Ang si Mr. Taala man na primero pa lang to ti ginbakal eh, no? May mga tubo na da, no? May mga tanom na da. Imbes nga i-harvison sa mga pumuluyo dira sa lugar ang natabo, si Mr. Taala ya nag-harvest to. Naglain man itong buot sa mga residente, no? Sa mga pumuluyo da, sinya amo na iya. Pero eventually mga katropa, nagpanikasog man ang mga residente, tapos sila man ito nag-harvest eventually. Pero ang pinaka-peak sa istorya, mga katropa, nagluntad ang komosyon sa tunga sa mga grupo sa Taala, ang iya mga security guards, mga blue guards niya, kag sa mga residente, no? Ginguyot, no? Gin-singgitan, nag-tinaasay isang tingog, ha? Sa duta, nag-alma ang mga presidente. Nagparindugan nga amuni siya, ari kami, iari ng mga lista namon sa mga beneficaryo sa kinikaduta. So, hindi kamudi, no? Kay may ara na sang napailalom ini sang sa programa sang CARP, mga katropa. Now, ang resulta, wala nagpati si ang grupo sa mga Taala. Ginduso mga katropa ang bantay sa duta. Gindeploy ang mga blue guards, no? Gindeploy ang mga security guards dito sa lugar, no? And eventually makita na lang to, impungga na ang mga pumuruyo nga magkadtoda. Ang reklamo sa pumuluyo, senyor, why na kami right of way? Hindi na kami kalabay na, no? Kay matapos ang makitanto ang o kun matapos ang mga insidente katropa, ginkuralan na ni o kun gitpaderan ni Mr. Taala ang ini mga propiedad mga katropa, no? So amo ning gisugdan, ano pa gid may issues, no? May mga issue da angot sa mga environmental concern sa Hacienda Micaela, because nga ti ang tanan nga mga baho sang iti baka ba naman ta sang trabaho kag negosyo sa mga Taala nga naga ano eh naga nagapadako ko naga naga ano blas mga layers pagkatapos para magitlog, no? Amo rang itlog nga baligya nila, amo rang negosyo sa mga Taala sbong. Okay. And then, katropa, nagluntad naman itong pinakamang komisyon because nga ti nakita to katropa, ang paghaboy sa mga iti, patay ka mga manok, dira sa Hacienda Micaela, matapos naging padiran, no? Di ba yung mga reklamo to sa DENR, no? Una, nag-contest ang pinakamang residente because ang duta is may dispute, may ara sang may ara sang kaso, kag ipailalom ini probably sa CARP, okay, nga ang mga beneficiaryo ang pila ka mga residente sang Hacienda Micaela dala sa barangay Talutog. And later nagtaasay naman eh, nagkomosyon naman eh, na deny to mga katropa ang ginfile sa mga Taala, ginbalik diri mga katropa sa issue sang land disputes, meaning ang arbitration na matabo na na sa mga katropa dito sa Department of Agrarian Reform Office, no, sa DAR, no, o galing problema, huwag pa man nag-akto, no? There were certain filing, no, sa mga residente dira sa Taala o kon sa DAR, mga katropa, angot sa status abisang iring duta dira sa Hacienda Micaela, mga katropa. Pero anong natabo? May ara pagid sang isa ka mga concern, ang environmental concern, because ti naghaboy to sila, nagbaho, abi, reklamo sa mga residente. Aminado man sa kapitans ni, no? Nga may ara sa baho, ginman. That's why may ara sa mga pag-atubang dito sa barangay. Si kapitan mismo, nagambalsin niya, ginapasiguro ko da, nga hindi na sila mag-ula da sang sang iti, kagsang mga patay nga mga manok, sa lugar kay hindi na pwede mga katropa. But despite of that, nakita sa pila ka residente nga amo man Japon ang ginahimo sang Taala to. Oh, so may ara sang issue sang environment o kun hazard para sa pila ka mga residente kay hindi kinaya pwede mo, no, kinahanglan mo sang environmental compliance certificate kag-approval sa aton nga lokal nga paguruhan sa Mursia para mag-operate ka dala mga katropa, para mag-ula ka sa ining mga patay ka mga manok kag itlog iti dala sa nasambit nga lugar. Pero ang tabo mga katropa, ati bungol kag bulag man lang si Mayor Jerry Rojas Subong sa sining concern sa pila ka mga residente. Inab lang ginapako ako lang, sige, ginaproseso naman, ginapamatian ka muna, no? Pero huwag man sa direkta nga igo mga katropa ang ining mga tinaga sa alkalde sa Mursada, no? Oh. Next is nag-inspeksyon ang EMB before. Until now, wala pa sa resulta nga. Hindi sila kasulod sa lugar ni Taala, no? Para magkwato, maglantaw, mag-inspeksyon sa operation gidman sa Taala Farm dira sa nasambit nga lugar. Okay? Until today, nga may nag-abot nga mga Taala o kung mga EMB personnel ko tropa, allegedly, ha? Why pa nato ma-confirm ni, we're up to get the statement sa EMB provincial kung may ara gid sila sa mga tao na gin-deploy dira para mag-inspeksyon mga katropa. But what's more catching is, amon eh, ang EMB personnel allegedly nga nag-inspeksyon ang ginsakyan nga service mga katropa iyaman katala Taala Farm. So, nag-alma ang pila ka mga kauturan ta, ang mga residente. So, ngayon ano naman, EMB, may inspeksyon ka mo, no? Independent ni sa government office personnel nga mag-inspect whether or not may violation ang Taala Farm sa tubig kag ang operation nila as a whole. Pero ang natabo mga katropa, nakita sa pinakamang residente ang ginasakyan sang mga personnel sang EMB mga katropa, serviceman sang Taala. IT, paano na sila karon niya makahimo sang independente kag wala sang bahid nga mga inspection since nga ang ila mismo service gina-provide sang Taala, no? So what do you expect? Siyempre pabor sa Taala eh pag amo na, no? And that's why we call out sang attention sang Environmental Management Bureau mga katropa para maghatag sang statement diri. It's inappropriate, it's hindi sa nami sa pananaw sang aton pila ka mga kuturan nga ginaserbisyuhan sang Taala ang talatapan sang EMB nga amo man ang inspeksyon sang kwalidad kalidad sang tubig dira sa asenda Mekaela kag nagpakilala to kuno nga EMB mo, no? So we wanted you to issue a statement tani para sa aton nga EMB angot sila mga katropa whether or not nga ila bala tao ang nakasakay sa salakyan sang Taala nga nag-inspeksyon dira man sa tropa. Kun amo ni kun ilagin man tao, why na lang ta delikadesa? Daw wala na lang taya patugsiling, wala na lang taya huya-huya nga ang aton nga mga personnel mismo ang ginareklamo, ang ginagreklamo amo naghatag sang service vehicle para sa mga personnel sang EMB. Amo ra gid na sila iya kakapal, amo ra gid man na sila kawala huya nga mag-amoni ang mga amoni sitwasyon ta. Nga natabo ni Rasmik sa agenda, Mikaela. No? I hope tani makahatag ka mo sa statement nyo man. No? Tanahon tali mo na karon sa pagpangragad ng mga katropa. Amo na yung sitwasyon ho. Daw kalaw ay kung kisa. No? Sa matalatapan sa gobyerno, ang aton etiquettes, kag ang aton delikadesa, importante mo mo. No? Para ma-maintain natin ang integridad, no? Ang neutrality sa mga insos gobyerno natin nga nag-iimbestiga sa mga issue, no, sang violation sang issue sa environment kag iban pa mga katropa mga katropa. Oras naton aras 8:30 o kung 29 na mag-commercial pa nay haboy tan pila ka ma-update latest balita pagkatapos sa mga panundom. Standby
2: XFM 90.3 The Secrets
3: of Health. Ang aton sini nga utok, no, hindi malikawan, may mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sang aton sini nga utok. Kasubong bala kon halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo, ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation nga kun tuman malang ini kagamay bakaya malang ni sa aton sini nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kon ang ini may mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag indi lang sa isa ka bahin sini no sang aton sini nga lawas sa aton sini nga brain dira nagka problema kita karon kun nagapabilin kag nagapadayon ni ng inflammation dira sa sulod sang aton sini nga lawas kun mapabayaan ni ng inflammation kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlayan sini nga problema sa aton sini nga lawas lakip sa aton sini nga utok. Ang quercetin nga ini kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na ini matapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira ti dira na nagasugod sininga nagahina na aton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus and even kun maglala nga maglala pagani diri mahimo pagani diri nga iangot ni sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede gali naton malikawan kun may ginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
2: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: Isang makuaan naton sini sang quercetin magamit sini sang Santhone Plus Gold Capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ng Santhone Vitamin C, nagabakod ang ila sini nga lawas, nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
2: The secret of health.
4: Yes, to health.
5: Maginom kamo sang ultimate trio. Inatawag nato ini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini si quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha.
2: Santhone Plus Gold.
5: And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
6: The secret of health.
3: Like ang Santhone Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sa ringa kutis.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may aras ang Santhone kag vitamin D3. Nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance. Nagataas ang blood sugar. Kayo daw matamis siya, pero stevia ang ginagamit sa ringa pampatamis.
2: Santhone Gold Coffee Mix.
3: Pwede sa mga kabataan. Pwede sa pamatanon. Why yes ang caffeine? Instead ang ara, dry sa isoflavones. Lecithin na makabulig panami sa aton sa ringa brain function. Isoflavones na makabulig balance. Sino kung bolo balance sa ringa aton sa ringa hormonal imbalances. Lakip sa makababainhan karon nga naga edad 40, 50 pataas na nagasuffer karon sang symptoms sang pag-menopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatsyag naton sa aton sa ringa lawas. Katindi magid naton malikawan mag-agi manggid especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sa inyo sa ninyang kabuhi. Nag-menopause ka mo, nag-untat ang inyo sa ninyang pamulanon. Di may mga mabatsagan ka mo sa ninyang mga fluctuations o kung mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali, no? Ang isoflavones galin sa ninyang soya, isa kasangkap sa ninyang Santhone Plus Coffee Mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sa ninyang batyag sa inyo sa ninyang lawas. Hindi ka mo matamaan sa ninyang pag-irritable, hindi matamaan sa ninyang mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipatot. Yaraw, Santhone Plus Coffee Mix kita sini ang mabuligan to coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
2: Santhone Gold Coffee Mix. Santhone Plus Gold.
6: The secret of health.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhone Plus Gold. Sunzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Sunzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
8: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Sunzone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
4: Sunzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunzone kag Vitamin D3.
10: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainong ko sang ordaryo ng kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatila ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunzone kag Vitamin D3 ka pa.
4: Mabili sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunzone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Sakit ng katawan?
4: Mag-Sunzone Plus
7: Herbal Oil.
11: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sunzone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Sunzone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Sunzone Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
12: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga batyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang akong likod.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sunzone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunzone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunzone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Sunzone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: Exciting! Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayaw. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. We'll be right back.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See Push Street for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balansing ang mga komentaryo. Pwede nga nag-atras ang public opinion objective. Prangka kag diretso sa mga punto.
2: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
3: Parang tira mga katropa sa pagpangalagad natin. Damo kayo na nagpapalapot sa inyo ng mga komento. Ila pa-outwas no, sa rotational brownout nga nagaluntan sa mga lugar nila mga katropa. Hindi naman mabasol tao kung kisa mo nga magpangakigla. Ako mo subong damo sa mga kapit pa kong gabi. Buo. Karoon ba na? Sige amon lang niyo. Kung may mapotwas ka muna, may ara ka mo sa mga gusto'y palabot sa aton nga NGCP, sa aton nga DOE, sa aton nga NEPSI, tawag ka mo. Para pa-otwas ka mo. On-air na niyo. Para makapagwa ka mo sa sentimento niyo. Angot sini, niya lain na inigid yung brownout kuno, no? Supply nga problema ni sa mga katropa, pero ting supply bla. May istorya ito bla ko rin sa inyo. Makibot ka mo. Kay di ba kita lakay ito last time nga tungod sa mga outages gini nagluntad na ang mga problema o kung nagtaas man ang presyo sang per kilowatt hour nga ginabaligya karon sa mga ginabaligya sa spot market dito sa Mindanao isa ka areas Mindanao to taas na nagtaas na kami buo. Okay, morning kantuan ta ni Anay bra mga katropa diri sa Senda Mekela ho. Ma'am Lental, degrade ko lang sa kay Ma'am Rihanna Gestro kag sa kay Marianita Jordan Pool, Victor Salinas kuno. Printi. Oh, may nga. Sa kay Ruth Baroy Bagay. Watching from Purok Nara, Purok Barangay, Purok Nara Barangay Tabugon, Kabankalan City. Thank you. Ma'am Ruth, morning. Nena Arevalo, happy listening. Okay, good morning, Bullseye, Sir Franz. Morning, say mo. Kag Jelwin, may aga. Hambali ako na muna yung hambali ako. Sige, ang Negros Electric Power Corporation o kay NEPSI man Japon ang ginabasong sa tao sa rotational brownout. Istoryante na karun, sir. Kag sa kay Domingo, Rihanna Gestro, Jessica, Janelle Lunario, salamat, Gid. Kag dere sa Himamaylan. Himamaylan permi lang kami nagagwantaman sang init tungod sa brownout ang balang mental di. Imaako mo lang. Balikan tayo ano mga katropa ang dirabla sa Santa Miquela. Because why na sa jurisdiction Cortes Bong? Ara na sa DAR. Ang problema ang pagtalakay dira mga katropa sa status ng duta dira nga ginposisyonan sa mga tabante I mean sa mga manguma tungod sang problema tungod sa programa sa katong gobyerno nga they feel na sila ang beneficiaries na dyan. May mga lista na no sa mga CART beneficiaries drama katropa. Wala pa sang formal installation no, pero capable ang duta katropa. Kung kagin bakal Mr. Taala kaginimuan niya kung tukuran niya sa mga ano da kitukuran niya sang pader pagkatapos ginulaan niya sa mga ATs manokya. Now pinaka latest mga katropa, may nagkadto nga AMB kuno napakilala. Tapos ang kilala laing sistema plastada is ang hiling mga personal kuno sang EMB gin ang service ba na nga gin gamit nila iya pakataalapan ti paano lang na iya karon oh ari karon mga katropa isa sang residente kag leader sa mga farmers dira sa Asyenda Makaila, mga katropa. We have Ma'am Leia Ramos. Ma'am Leia, good morning. Salamat gid sa oras ni mo. Ma'am Leia.
4: Good morning, sir.
3: Morning. Oo. Kumusta? Kumusta ka muna, ma'am?
4: Mari, sir. Good morning. Mari, good morning. Binabas. Ang ganun din yung tuya. Madimoles.
3: Madimoles ka mo? Oo.
4: Ang ganun din yung mas mahabit din.
3: Okay. Daika, balikan na ito ba naman? Manakad ito ng EMB ko na sa inyo lugar. Para mag-inspection po sa water sampling ito na.
4: Oo, sir. Ari, gusto ka sa datong halat ko. Pasado.
3: Oo.
4: Dapat ito sa karisip ito sa may tirangan sa baba. Pa sila sample sa tubig. Magpagwak nito, kanini nagabi ang bata ko, mga panawag naman, may pago din, mga makasampol kung sa tubi, sa kailin din.
3: Okay.
4: Tapos mo siyang ko.
3: Okay.
4: Tapos magwak nito sa bangga. Tapos kami kung ano sila, ano kami share, may nagata na kailin din kami, ma'am.
3: So, napakilala, gid man sila. May ID sila, ma'am?
4: Magkabal sila ng bali na ma'am. Dos, damid kami. Hindi kami magsugot. Yung sulog sila. Kay pangtaan sila ng ID sa hindi. Wala sila ipakita.
3: Pero nagpakilala, gid sila yung ano, personal sa EMB sa inyo. Tubangan nyo.
4: Okay, lang po.
3: Makuha sang water sampling. Okay. Anong ginasakyan nila, ma'am Leia?
4: Kung hindi ka nila,
3: Okay. Pero hindi pa confirm ninyo ng taga EMB gid man ko kun hindi. Eh dapat ma'am sa inspection may ara man ta counterpart dira sa City Health ninyo da sa ano mo sa Mursa. Para mga inspections dira o kung magkuha da sang tubig no ipakita ta niya mong ano mga video mga katropa sang ini mga personnel sang allegedly ah mga personnel sang personnel sang EMB kuno no ti waita ka ba do kun sinogi man isla kay ti daw ka why man ni uniforme ma'am. Okay.
4: Okay.
3: Oo. Oo.
4: Tapos yung pangunta na, no? Kaya, ang lakad lang. Kaya rin naman yung pagkakas ng tubi. Pero natalipas ko sa mga tao, di mga driver sa Macbo, ni Tala. Pakilalay ako, no? Buhin na, sa mga pagkakas ng tubi.
3: Ati, why dito pa manggamonis la? Why ni... ato naman makagpagwa sa statement, no? Ang EMB, kay ginagamit nga lang nyo diyo. Okay. So, lason, ma'am, may mga guns nga gin pa deploy sa lugar?
4: May ito naman yung dumulong pagwa sa amin. Di ito naman yung dumulong na kami, sir.
3: Oo. May mga tao, da, nga dugang o aryo, gabit-bit pa sa isang kabaratuhon mo, nisang ilang ano man. Makontaminate niya kun EMB ka, may ara ka sang sulod lang sa tubig ng sakto, hindi ya na no man is layaman. Okay, so amuri
4: amuri sa balta mata o sir, hindi na pa kang niyesur ka na ko nga pa kang niya ipalindo.
3: Oh, basi masag obnis la ma'am, kay way tutubig sila. Okay. Oo.
4: Pagkabaw yung hulog, pagkabaw yung hulog, pagkabaw yung tubig.
3: Oo. Okay.
4: Malayo.
3: Pero anong impact siya, anong epekto siya sa inyo, da, ma'am? Ang mga nagkapakilala sa EMB, mayara sa mga tao da, again, pang-deploy, kag may balita nga i-demolish ka mo, da?
4: Sira mo ng malay, hindi mo naman ginaymik sila. Kung aming din ang pag-pong-out sila ilang. Dinara sila ilang sila kung paano sila makasalabig.
3: Sino na?
4: Ano ng mga taong kakabit? Sir, hindi mo ako maraming paluparan kami hibiro ni Pangala kapag pwede ka sila ang silon. Kasi mo ang drone, ari naman yung pagbalik.
3: Okay. Ari may mga ID ting iba, ma'am ho? EMB ni or hindi? Oo. Sige. I-check tani. Tanong tani, ma'am. Kaya ang EMB mapagawa man ng statement in case kinman. Oh, pero sige lang, no? Ang style abis ang Taala pinahugay na malaki mo. Oo. Pero di ba nagdaog ka mo to? May gin-file ka mo to? I think daw gin-turnover na ni Sadar ang jurisdiction para mag-hear sa issue sa duta. Dira? It's actually land dispute eh. Nga issue eh. So, dad na ni dapat. Ang kulukulubaan sa mga Taala, kaiti ang duta da karpabol. Kag-ari na karoon sa Dar. So, anong inyo nga ginihimo? Sumungda, ma'am.
4: Okay, sir, ari lang kami sa buong buhay. Kaya kaya nga, may pansin kami na kaya hindi nga yung dapat na bakal. Ay, pangitaan sa namin, barat may lang. Kasi, gusto mo siya yung kaso ng tayo sa amin.
3: Pero,
4: dapat ang masabat.
3: May coverage na sa CARP ni ma'am, no? Ang ano?
4: Sir, tulog kami din sa papel. Kaya nga, nasa nga lang kami ang makaya. Ang nga, yung makaya ang inquiry sa darang darat may lang.
3: Oo. Okay. So, may ara na sang sang desisyon ng korte, dapat ang dad na rin gahira sini sang isyo sang land dispute, sang isyo sang duta. Dira. Pero ang duta, di ba, may mga ano? May mga tanong na eh? Oo, natapas nyo na yan.
4: Okay.
3: This again, anyway, may legal naman na proseso dira sa inyo, ma'am, no? Ginahibo nyo sumong para sa claim nyo. Pero anong sistema, ma'am? May ara na ka mo sa mga lista sa mga beneficiaries na di?
4: Kasi
5: Okay.
3: So nakakadto na makamusta na tapan sang Darcene. Eh.
4: Oh, malupit din yung bakalomik.
3: Okay. Sige, ma'am.
4: Kapatid-kapatid ang hanggar na sa pera ang mga hindi nilang punggan sa ala. Hindi ba na-carpon doon sa?
3: Oo. Dapat kinapangyuan ni Taala, bi, basi na bulahog lang sa mga palabra di honor sa daan nga duta na tag-iya, dabla. Kaya may titulo man mo, bakal man sa.
4: Oo, ma'am. Okay.
3: Pero ma'am, ano? Ano ang ano nyo, panawagan nyo sa atong nga sa EMB kag sa atong nga alkalde kay daw way man ga hatag ni sang statement or ga pasilabot alkalde sa problema nyo, ma'am? Oo, go ahead.
4: Oh, sir, manawagan sir, sa EMB buligan ka mula na hindi gani sa ilan sa itong na tao ba hindi rin entiyado dapat ilan nung pagaan leksyon sobra na nang ngunit sa bayo sir. At dapat kita siya ka pangayo ko muli na sir dapat siya mo tumulong ng tubang kasi siya mo ng problema na mo kapatay ka mong binilaya.
3: Ano man, may pinahugay na ng tabo, da? Sige, Ma'am Lea, try na mo ni follow up, ma'am. Ma'am, thank you so much. Salamat kito sa oras ni mo, Ma'am Lea.
4: Sir, napatid kami buligan kami ng minuro ng mataas sa mga pansagubino. Buligan kami ng mga upart ng minurutan.
3: Oo, huwag nagpatunga sa mayor da.
4: Oo,
3: gani man. Pero sige lang, ma'am. Ha? Na Ginsulod na kamo ra? Sige, ma'am. Ma'am Lea, i-try na mo na i-follow up ah. No, sa talata pa sa EMB. Ma'am Lea, thank you again. Thank you again. Salamat gid, ma'am, ano, Ma'am Lea. Ma'am Lea, thank you again. Salamat kid, ha?
4: Kung pag-ibunig mo doon, ang pag-ibunig tayo yung chair.
3: Oo.
4: Pag-apitan ka mo, mag-apitan ka pag mag-aksyon din. Waan kaya pakialam sa amin din. Ako na matabo sa amin, pinanglami. Wala nang kaya ka pamabaw. Hindi nang kami tambali. Kaya dapat, proteksyon na naman kami din. Managong, kaya mo ginakambay sa mga daw. Kaya kung hindi kayo ang laksyon, na dapat siya malaksyon kasi ang kapitan. Sabo, di ka na nang sabo-sabo sa doon kung hindi sala. Di siya binayasakto na mo.
3: Sige, ma'am. I-try naman follow up, ma'am. Kay Tiis Kapitan, though ay naman nag... puro man, promisa man to last time to story. Yeah. Pero sige lang, ma'am. Thank you, kid. Salamat, kid, Ma'am Lea. Thank you.
4: Super, salamat.
3: Aha.
0: Diretso, bullseye.
3: Ini ka isa ka himplo mga katropa sang problema bala sa duta. Nga nagahantal na lang ang mga kaso sang mga manguguma nga ginpromisahan man sa atong gobyerno. Nga makaangkon kun tani sa duta, dira naman na nagauyat, naga-hold on bala ang tawo sa promisa sa programa sang gobyerno. Nga makaangkon man sila tani sa duta. It so happen ang proseso sang dar dugidugay tapos no kunway na sang may pinaka-cancer na ni ang dar sa problema sang implementasyon sang aton nga comprehensive agrarian reform program no ang dar nga implementor sang sininga programa kun hindi pagtukbulon hindi man magiho no. Marain man na ni buot nila, makapabati sila pero tuod na, no? may mga dark personal kita, mga katropa, nga sila mismo gabatsyag, no? Gakadtuda ang mga umamo, mga binipisaryo sa programa nga ni. Nagaayo nga base mabuligan nyo kami, ma'am. No, base matagaan nyo kami sang suporta para sa claim namon kay kami mandi ang ginalantaw nga inug-isuhan sang Certificate of Land Ownership. Amo na mga katropa, no? Ang programa sa gobyerno ta nga pinsar mo do okay na nga makabaton ka na sa duta, nga makaangkon ka na sa duta, may talaumahan ka, no? May programa ang gobyerno. Gina-report pa rin sa presidente sa ngaaryo, milyon na milyon nga mga hektarya sa ginpaghatag naton sa mga pumuluyo naton under sa Comprehensive Agrarian Reform Program. Pero makita naton kung daydayon ta, halin pa lang asin na Bonifacio dito sa bali. Dito sa Hinigaran, no? May isa to ka nagreklamo, man nagpikit man to ganito sa Daro. Ari pa ang asinda Micaela sa Barangay Talutog nga 2008 pa rin yung mga kaso, no? Hasta subong wala pa magiyuan sa Dar. Di maanon lang kamuya, no? Mapinamanami na lang ta sa mga opisina ta. Mapabugnaw na lang ta to. Para relax, para chill lang ta. Amo na, imuunta. Kadamo sa mga ulubrahon sang Darho. Diyan di huntag hantal, manganing inyo nga mga ulubrahon da sa adlaw-adlaw. Pero tanaw bla, ang mga mangungumata, ang mga supposedly binipeseryo sang inyo programa, nagahulat sa inyo. Mag-iuan isa kung magkanto para sa latapan niyo. Magpikit pa da, magreklamo pa. Balaan mo, ang dag, ginakulbaan mo rin nga ralihan mo. Ha? Ginakulbaan mo rin nga magpikit ng tao, kagtulugan sa tao, ngayon na latapan na mo. Ang palas ni sa ilang opisina, abi. Pero kung kisa, may ara kita sa baro, maro, kagparo. Ha? Pero huwag ka mga kabalan man lang. Ha? Nga daw, wala man sa ila, bahala da. Ha? Okay man lang, rally ka man ako na rally. Ha? Kung kisa, may ara kita sa mga lideres, opisyal sang dat. Nga daw, pinakabal man lang. Ha? Nga bay da, okay lang na. No? Importante yan, may isoldo. Ha? Kaya mo rin pa ko, kaysa mga katorpan, ako na ako budget ng DAR subong mo. Para sa distribution to program, para sa ginapatigayon nga mga surveillance or sa mga pag-identify sa mga capable nga duta. Katatub-tub subong. Tanaw-tub lang dito sa Talisay. May kadis pa nga mga duta to. Nga ang mga pumuloyo ang ginauyatan nila na tropa. Puro na lang niya. Certificate of Land Ownership. Certificate of Land Ownership. Pag ginahambal, nga kulang taon mo by name, ginasertipikahan, ang imong posisyon bilang isa ka binipisaryo sa programa sa gobyerno nga nagapanag-iya sa isa ka duta sa dalon sa programa sa paduta sa atong gobyerno. Pero sa mga dugay nga panahon, the why na? No? Amo na akong kisaan. Balaan nyo ang duta, mga katorpa. Amo na ginula din ang mga dugo mo. No? If you want to end sa insurgency sa probinsya, sa Bilog Pilipinas, then start sa insakto nga distribution sa duta, mga dili makadto mga pumuruyo tas makiela dili makadto karon, no? Kay permi nga ginapahog da nga pagwaan da sa armas na may mga blue guards da kagurano pa, paano na sila karon, no? Dili sila makadto sa pulis, ang pulis to atuto sa barangay kapitan, no? Kung may ilinaway da daw halosan man gani makasulod pulis ta. Kaya hambal nila, dispute na abi, hindi ito na ma-white na ano, may mga legal ng mga proseso. Kung din pa yan, mapatsan, dito na, ito sila mga tindog. Kagkalaban ang mga katropa sa isyo sa duta, once kami ara ng pinukutay, mismo ang kakapriso pa yan, mga binipisaryo. Kaya nag-remandaman na sa ilang mga reklamo, sa informasyon sa gobyerno, ng programa para tani sa ilang man. Hindi mamahatag, ti ano mahimo, da karon, no, sa tao. marebelde. Ha? Kaya nakita nila, why sa katuan mo? Alkaldes ang Morsha ho. Ha? Hipos man eh. May siper man ba? Baangot sa isyo na?
5: Bullseye!
3: Ha? Tiyanon tayo na karun? Di pa rin makantong tao? Nag-agi na sa legal na proseso. Nagsalig sa korte. Nagsalig sa talata pansandar. Pagkatapos bungo, 2008, my God. Ang isyo ang inang duta. Da, until now, wala nyo pa ma-resolbar. Ha? Resulta lang niya mga katorpa. Ako, ang pagbakal ni Taala sa duta da nga carpable nga wala man sa nanagansad nga kinahanglan pa pangayuan gani isang dark clearance kay kurado pa nga masitwasyon nga way man siguro ka ba nung ati napaidalom sa programa na sundar ginbakal niya man para sa ulaan sa itik sa manok sa baho sa mga manok niya da kaya mo na eh resulta sa kapabayaan sang dar mga katorpa nga dapat sila niyang suktun ta. Ha? Sa programa sang duta, paduta sa aton yung mga kulturan di. Dugay na natani nga nangin pangabuian sa pila ka mga residente sang Asyenda Miquela, galing gi pabaya. Oh. Ang mga opisyal

0: sig ko na, mga commercial ko aray, balikan ta si Katropang Winston Villanueva. May update to karon mga abiyan sa Southern Cross. Pinakamabalita pagkatapos sa mga panumdom. Standby!
1: Bullseye XFM 90.3.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Problema ko sa'yo, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman na po ganoon dati. Yung pala, sa'yo na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabi gaid. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
7: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
7: Turbo, may maka at klamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
7: Sister Pain.
10: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
7: Consult your doctor.
11: Sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
13: Mga katrupa, exciting!
14: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kung kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen, nagabalanse.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Further
0: then, nilag-atras ang public opinion objective. Prangka, kag-diretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pasalaya.
0: Ini ang bullseye.

0: Balik na rin mga katropa. Check on taan na yung pinaka mga update natin sa Southern Negros. Antistakantuan ang pinaka mga issues, balita. There is atong lokal na pakulangan. Ang issue sa rotational brownout nga karon amunay ang ginareklamo sa kalabanan sa aton, no? Tanan kita nakabatsyag, tanan kita naka-experience ka sa pagkadula sa kuryente naton sa matagad na tanan. Damo sang apektado negosyo aton pagpakabuhi, eskwela sa bata. Nga kung tani kong gabi, matuon pa na, no? Kag iban pa nga mga activities naton. And ginabayaran ta na abi mga katropa mo. No, we pay for that. And ang atunda nga ano, atunda nga mantra is to demand, no? Transparency. Sang baligyan sa kuryente. Pero antes na mga katropa, kaunta, maamay patay matapos nga sumbagon sang iya nga bata sa siyudad sa Sipalay, ho? Samtang isa naman ka persona na patay sang lutangon sa banwa sang Ilubaan. Check on tayo mga balita. Wad katropang Winston Villanueva. Angot sining mga update. May ara pa iya sang, no? Mga kabataan nga kaya magpatupa iya sa mga ano yan, no? Iyang amay, no? Oh, check on tayo mga katropa. Kung ano ito madetalye, with katropang Winston Villanueva. XFM Live Reports. Katropang Winston.
1: Ayong maaga, katropang Win, kag sa aton mga tagsa-tagsa, katagpalamati. Katropang Win, kahapon, personal na aton nga ginpadulungan ang barangay kay Hagan. Barangay kay Hagan sa sudad sang Sipalay, una tani nagtuyo pa kita nga mag-istorya sa hepe sang Sipalay City Police Station apang masako. Isa lang, so aton lang yung padulungan, ining barangay kay Hagan. So sa barangay kay Hagan, katropang Win, dito nag-i-star ang ining bata na nagsumbag or na sunusiga hindi yaman kuno tuyo gitani gig mo na bimatabo sa iya nga tatay pero tungod niya pareho sila nakainom ay ang tatay dumasami kada mahubog ini siya dumasami yaman kuno ini ginaangkat ang iya nga bata kagi na patupan ang iya nga bata posible nga na impito man ang bata kag bumalos. Kaya pagbalos ka tropang Win, silingan daw hindi maglubo sa tatlo tugtog ka lima kasumbag ang napadapat niya sa iyang amay. Nakibot na lamang ini ka tropang Win sa nga munabi nga daw na tumba kaga unconscious na. So mo nga gindala sa ospital apang gindeklara rin nga dead on arrival ka-tropang Win. May ara kita na video, may interview kita. Bakit pwede mabati ka-tropang Win?
0: Sa bata din, no? Ang ano?
1: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
0: Ha? Lalaki, oh. Ang lalaki. Okay, sige, sige.
2: Si Winston Lee ako ang XFM Kabanggalan. So, ang natapos sa niyo, tatay, gusto niyo yan? Natapos sa niyo, sir. Hindi, nagulang na din sabay ko na ako ng amay. Eh, sige siya, tabi-tabi sa ano na salingan. Tapos yung ano na yung iyaw akong, pagsalan ako sa iya, iyaw ako yung sundat yung una, pero hindi na balik ko pa sa akong na ginanuman. Tapos, nagkat pa sa likod na yung balay, nagkat pa sa kahoy, tapos sa iyo, binahangkat niya ko na yung nabala naman sa bakulong niya. Tapos yung bagandoy na kong siya kaging, ano sir, yung sumbag.
3: Masabi ko at
2: lokal.
3: Masabi ko magkakasab ka na yun, may kawag.
2: Sa mahubo ba siya, sir? Binasaway, binasan ako. Pero gano'n na ako sa binadapatan. Ang walang bisito mo gano'n.
3: Bali, hubog siya?
2: Oo, nakainom siya.
3: Nakainom siya.
2: Tapos man ako nakainom.
3: So, pag pinakasumbag na yun mo yung pinakas?
2: Na buwat at tatlang maanong dumaan ko sir, mga dito tatlo ka sumbag lang ako nyo. Hindi good hanggang nga dito sir.
3: Ha? So, na puruhan sa...
0: Napatay, hindi tudo?
3: May ko ka ano sir, ay ang ambal sa iban, kasundag ko na ako, ang yako ng ulo, na bagot mo, no? Pero hindi ko makapati sir na, ano na, na pagsundag na ako, tapos ulo mga bunal sa mata.
2: Ano ang, ano, kayo wala ka lang ko sa kanta?
3: Na wala mo naman sir, kaya nirambal ako na mga kung ako nung kapreso, sino na lang na-provide sa ilang mga kinalanan.
2: So, ilan sa'yo ka lang ito?
3: Ang salban sir eh, kaya siyempre sa akong kamot, matabo, naman na. Kaya magkagapate na magaling na matabo sa akong amay.
0: Sinumbag mo?
2: Anong mambal mo katakay niyo?
3: Ako, pang. Kasi yung salban.
2: Nag-arigla ka na lang.
3: Oo, okay lang ako.
2: Salamat ba?
0: Katropang Win, which ton?
1: Medyo... Ang muna katropang Win, ang muna ang panay sa yun, sang bata, gin-release ini siya sang Monday night. Kagapon Wednesday. Tuesday night. Tuesday night, gin-release ini siya bangod nga wala naman nagpasaka sang kaso ang iyang pamilya o iyang Iloy.
0: Oo.
1: Tungod niya kung pasakaan sa kaso kung mapriso siya, posibleng mabudayan sa kayo nakita na mo itong ilang sitwasyon, ang ilang pangabuyan, panagat, no, lapit gini sa sabaybay sa barangay Kayagan, dahaga muna, galing nga muna na napatay gino o na napuruhan gina ang iyang tatay,
0: ay
1: nagresulta sa kamatayon. Oh. Katropang Win.
0: Why pa mabalaan ko na ang cause of death, Katropang Winston, no? Pero ako naman, bisan ano pa...
1: Wala man.
0: Bisan ano pa nga rason nga hindi ihungod, hindi why sa nag... hinay, sumbag, ya. Napatay, abi. Ang iyang...
1: Amay. Tatay, munaganigaan nila ang ambalyabla.
0: Oh.
1: Nga asayagin nga kamot tabi na tabo ang munang sitwasyon. Nga siya mismo ang nakapatay sa iyang tatay, Katropang Win. So, na-istoryanay na naman sila sa iyang mga pamilya din eh. Nag-nangayo man siya pasensya. Kaga muna, no, nga na-insindihan naman sa iyang pamilya sa tatay niya, kung nga natabo ang inang sitwasyon sa ila. Katropang Win. Sa piyak na bahay, Katropang Win, ato na niyong padulungan.
0: Oo.
1: Ang Barangay Asya. No? Barangay Asya sa Banwa sa Inubahan na may isa man ka kaso sa pagpanlutang. Isa ka ake nga nagainom-inom. Gintagtuan, ha? Wala din sa rason. Ang suspisado, nagtanto sa isa kalimnan, may ginapangita, tapos siya nga lain galing na tao.
0: Oho.
1: Pagkatapos nga wala niya makita, kailan nipahan, naradiparahan niya ining mga nagainom-inom, kung nagpalapit to siya, pagpalapit na to Katropang Win, may nanita, bala?
0: Oho.
1: May ngita, guro sa paukpan, nangita sa pa, ano, isang iyang kaakig, sinita kung mga nag-ilinom. Tinakasabat man ang isa, ang biktima, abi, iniro, gulpi, katatlogi ka bisis.
0: Oho.
1: Katatlogi ka bisis, Katropang Win, nga nagresulta sa nga iyang kamatayon. Na-interview na ton.
0: Oho.
1: Nakibot man ako gani nga, muniya galing nga live-in partner. No? Nasingala ako kay Galia, ining biktima na ton, may asawa ini, pinayaan niya ang asawa, ang nag-upod ini sa iyang live-in partner.
0: Oho.
1: O nga isa ka LGBT, no? Katropang Win.
0: Oho.
1: So muna, pamatihan na ito, no? Bakit pwede mapamatihan pa rin sa iyon.
0: Sige, sige.
1: Sa ginakabig, ah, nga live-in partner.
0: Oho.
4: Hapon, si Winston Lee from XFM Batangkalan. Ano natapunin sa iyo?
5: May iga, happy di sila sir sa may tubang sang chang inapon. Ito to sa di kabilog mga friends lang kayo. The time nga itong nagligidad daw birthday ko to sir. Te, nang may isa ka lalaki din nga naglabay, kakilala man namun. Tapos, may kontrata to sa piyak. Te, nagwala sa itong nag-gretso, tapos pagbalik siya, nag-hapit siya din. Tapos 9:30, 9:45 sa gabi, September 7, nakibot ko kaya ito ko sa likod. Tapos nagdilagapak, nabi ko kung ano lang itong nagdilagapak, kaya may gintiro na rin isa. Pagwa ko, nakibot ko nga ako yung galing partner, ang nag-lutlaag doon. Tapos ang iba no po, nag-inalagan ko siya din din. Tapos ang isa to yung anak, ang anak sa ako ni ex-boy, living partner, nagdalagan sa ako, ipasalbahan niya pa. Tapos dito sa may balay, ang naigo sa itong balay, ito gala sa likod o ang Jerusalem, itong naigan sa tabuan niya nga bala, kaya tatlo kalubo ang ginatag niya bala. At ang katatlo dito, ipasalbahan niya man sa may karsada. Tapos pag tika ko daw, nakita ko ng bana ko, kaya-kaya na. Pero buhay pa sila, after 5 minutes, patay na. Tapos, kita ko doon nagtiro ito, nag-doga yung hamboy-hamboy lang nalakat dito pa kagto ko.
6: Kilala nyo na nagtiro?
5: Oo, kilala na mo.
6: Taga-diri lang.
5: Taga-diri lang manasa.
6: May daan na silang away?
5: Wala, sir. Wala.
6: Wala.
5: Wala agad na sila gamo, sir.
6: So, diri ka, gainomong yung mga living partner?
5: Oo, diri sir, sa tubang mismo.
6: Tapos, diinhalin niya ang suspect?
5: Diri sa may disipyak, sir, oo.
6: Okay.
5: Tapos, nag-apit lang siya di. Okay. Pero kakilala niya man ang tanang nga rin, nagapit siya. Wala, galing kami kabalo. Yan nga ang ulo niya galing, kainit na may alas. Galing nga gusto nga kumpunta mo, wala niya madakpan. Ang ito niya, hindi niya ginupok sa upod namon.
6: Nag-subtanay po siya?
5: Kadali. Okay. Wala kang raso, madaw, wala naman ang ganito. Ano, kaya ang pag-apel niya sa ako nga pares, yung tampa niya diritso.
6: Sino na tampa?
5: Ang suspect. Yung tampa niya, diretso nakibot siya, tayo nagkakot niya, bato nga akong partner. Magkahakop, tayo naman kalakasang arba sa likod niya, kagintay yung Andre sa dugan, isa lang kaigo, diretso din.
6: Ano na yun ang ginahe mo, pagkatapos na kita niyo may nindihan?
5: Nagkaran-karan ng mga tao, pero dugay pa sir, siguro mga 30 minutes na, ano nga, nagtawag sang rescue. Tapos pagtawag mga manaw, amantis pa nag-abot.
6: Hindi nangigo sang
5: padughan. Sa dughan, dari sila.
6: Tapos.
5: Hindi, amun na to, amun itong nag-tugos, kaya nga kamatayan sa pag isa lang kabala sa dughan na nag-ano.
6: Eh, lumambal mo na sa nag-iro sa kwanya.
5: Ate, wala man kay nag-surrender lang to, sir. Lama, ang rason niya kay pagkaaga, pasensya na, kaya nasalaan niya lang puno. Yung naging tiro nga, hindi mo dapat sususpect yung natipak yun, te, ang bagay ito, te, ala naman ha, te, wala natas na may mo, sir. Living partner ko, sir.
0: Katropag Winston, ano ka, kalain sa sitwasyon, nasalaan lang to, amo to, base yes, inaanad lang siya nga magpaniro, yatawo ya?
1: O gani, kaya ang magtuyo niya, may ginagamay sa tubangan sa to, ang inyong, lugar sa dito tabong pagparlutang bali daw ano da ate kakakita mo man to si Maria si Mariano to mo alias Katya si Mariano
0: ano siya
1: sang
0: si Katya na lang tawag din si Katya
1: Mariano si Katya
0: na lang para akma man la
1: may ano siya da may parlor may parlor na si Katya katubangan niya may daw gamay nga barabi daw ilimnan may mga babae siguro may nataypan ining suspect kag atugi dito ang iyang tuyo nga tiruhon abi gani kay wala dito katropang win kumbaga nagliso ang iyang pananaw sa mga tao kag tinumpok siya nga tubangan dito siya nagpalapit kag ginpagsita karon pagsabat kang isa tinampa ya atong biktima tinampa ya
0: tinampa
1: ya si binakil sa kaysa bat piniro gulpe katropang win katatlo gani
0: daw nagbato daw nag ano ba nagsabat-sabat pa tong biktima pero ti ang hambal
1: ko
0: nangayo pasensya pagkatapos niya nasalaan lang so may target siya may iban sa gusto tiruhon guro
1: yes sir may lain siya bali ang nabalang sang una pa na ato sang una pa wala naman ta nasubong di ba sang una ba na magkanto-kanto kita sa mga amo na may mataypan kita yari na natural kita ang inang mga lugar ya ang isa ka bayi pulo kita daga ka type mo ti ang una
0: may the best man win.
1: Nang gusto itong bahon itong isa. Parang win-win na nang baka type to. Galing kayo, wala yung mabgan.
0: So babae, gali ang halinan sini.
1: Yes, sir. Yes, sir. Baye, gali mo nang halit. Nang, ang kabangdanan, ang kabangdanan. Ang luoy man sa kay Maria, kay Mariano, kay Katya, kay ambala sa akon. Well, ang ambala sa akon niya, sir, nabalon ako.
0: Why? Nabalon ako. Dugi na pabati-batian niya pa.
1: Nasa nabalon ako. Nakibot lang ako. Hindi kayo na. Katropang win, nakibot lang ako. Nakibot lang ako pag tudlob lang sila ko sinupid yung interviewon. Siling sa mga tao. Niya si Katya. Ay, amo na ko niya nga huwag na upodupos kay si Katya. LGBT. Kaya nga Katropang win. Apat na sila katuig na nag-aupod.
0: Dubay
1: apat
0: na.
1: Apat ni sulok kay Katya.
0: Oo.
1: Ikakasubo siya kay nabalo na siya Katropang win. Amo na.
0: Kasakit man tuod na.
1: Ang munawatag natin ah. Munawatag natin yung update. Ang munawatag natin update sa ating paglipot-lipot sa area sa ating assignment. Kaya maulanon din sa among katropang win.
0: Pariyote, pariyote.
1: Nandito sa kadaon, tugtong subong. Nagkapadahin pa ang pagwalan. Walanon din sa ating mga biyeros na nagkapatulong din sa solgabahin sa Negros. By the way, salamat kid kay Kuya Mar Vlog, Barber Chef, no, na pamatig siya.
0: Morning.
1: Nandito ko magulang halin siya kaya... nanamian siya sa imong programa kagawad kuminto. Upon doon lang dahil yung reklamador sa barangay sir, kagawad doon.
0: Oo, kagawad.
1: Ilasin ko lang. Sa akon sa kasi, gatayag sa'yo para sa programa mo. Kung kagawad doon.
0: Kapag-greet.
1: Sa tanan mga pamilya, mayong aga sa inyo. Para sa nagugyon niya Pilipino sa Pilipinas, si Katropang Wilson Antones Villanueva, XFM News, Taban ka lang.
7: XFM Reports.
0: Daw pa ba't ibatian niya pa si Katropang Winston? Ay? Na... Take in na naiya pala. Ay nako. Ang insidente, mga katropa, pwede matabo sa... Ano no? Pwede matabo sa... Wala mo maexpektaran ng mga panahon. No? And that's why, sometimes... every time nga nagagawa kas balay, treat it as the, maybe the last day na pwede mo ma-enjoy. No? And mga tao nga dapat mo pasalamatan, dapat nga i-appreciate mo. I think every day is the right time nga makambal ka tinaga. Bisan tinaga lang sa asawa mo, I love you. No? Tinaga sa asawa mo nga salamat no sa ginikanan nyo, salamat nga paghatag sang kabuhi, but this is the cycle of life. Hindi man tatanan magbato mo sa kalibutan, pero amo na ang nagakalatabo subong no. So halong mga katropa, good day, shout out lang gali sa tonight tune in sa kay Dun, okay, kay Dundon Clown Lucero, Barangay Size, Kagawad, Love, Always, Mama, Marilyn, Raymond Du Jr., Colleen, Shine, sakay Andrea, Raymar, John, Eileen, Juliana, Lucero, sang Coloso, Street, Barangay 6, sang Kabankalan. Thank you, salamat, Gid. Thank you, Gid, sa pag-upod sa programa. May mga bagay kung kisab lang mga katropa, diri mismo sa programa ta, it made us realize, no? Ano ka vulnerable ang kabuhi para sa mga posible nga mga matabo sa aton adlaw-adlaw nga bisa na katok lang sa gwa, no? Enjoy to istorya, basi gulpi lang may matabo, no? Bigalakat kas dalan, kasi tumba ka lang, heart attack. Sa kagapon, mamantong balita, oh, dito sa Binalbagan, no? Nag-katulan sa Pension House. Gusto lang magpahuway kung tani. May natabo, card na... Although, I think, do cardiac arrest tong igo. No? Amo na, pwede sa damo sa pwede matabo mga katropa, no? Anyway... that's why pasalamatan tang dapat pasalamatan. No. Anyway, morning Ramel Mamilya, si Junior Alegria, greet ko lang. Kagsakay sa makagahay, kapihan sa makagahay. Morning sa tanan nga mga nagapulo pang apida. Thank you ah. Gainulan di. Way man nagkabaha guro si Ramel. Why man gataas na tubig, bro? Ang problema na dira sa overflow. Basta gulpi na magtaas tubig. Si Bon Bonacosta, Dulaw. Thank you so much. Salamat gin, sir. Thank you. Musta ka muna? Din, musta mga langaw, da? Para pa. Ma'am Rinita Cuenca Ia sang Ma'am Stakuling. Members ng Ma'ams, thank you. Salamat gid sa pag pag-upod mga katropa. Uy, ano gid isubong no September 10? Kami kasigli dito sa ano sa Minuluan Festival sa Talisay. O kag may ara sa street dance competition, a street dance sa Talisay Minuluan. Alas 3 kahap karon sa hapon. Basi may mga gusto mag picture-picture, no? Gusto mag explore abi kag maglantaw, enjoy sa Minuluan Festival mga katropa. Pwede ka mo kakadto. Alas 3 kahap karon ang street dance street dance ang Talisay Minuluan pagkahagab eh. Maabot ang kamikasi. Nan. No? Do mo na hulat sa pila ka mga kuturan tas bong. Enjoy, enjoy. Sometimes it pay deserve naman mga kuturan ka maglipay-lipay. No, not just nga trabaho lang tatanan. No, sometimes we have to let go of our worries sa trabaho and take some time para malingaw ka. Because kinahanglan tala, no? Para ma-unwind la paminsaran ta, makapaminsar kita sa insakto pagbalik, no? In the meantime, ma-enjoy anay. Alright, so mga katropa, no? Oras naton is 9:32 na sa pagpangalagad ta sa katropa. Ma'am Rinita, Rinita Cuenca Ia, may aga, kumusta ang kulong kapikapis, takuling dira sa kay Ma'am Mary Jane Baliu-Aliu sa Handumanan. Damo naman nagkapakapina ko na mo, no? Ang... Wala ko kabalo ha? Kung si Paring Vincent, ano sa? Okay sa punspunment, no? Anong pagtantaw niyo mga katropa? Basta mga komento ko mo da, no? Because nga sa first and second reading, sa nga isa kahagna nga ginduso dito sa Senado, na pasar na ang fixed term, no? Na bill nga nagaduso sa fixed nga term, termino, sang isa ka barangay kapitan, mga public officials natun. May ara sa mga contest, mga katropa. Gahuy-huy, abaga naman sa kilala, tao. Nga, dalagan na gid ko po. Nakaprepara na, may mga tarpulin na. May ara na to sa mga kaukos-kaukos to. May ara to sa bisita sa mga purok-purok to, mga pendeho pa. Pero wait na ka ba mga katropa? Anyway, it's not final yet, no? Damo pa. Himuon matabo sa ining duso mga katropa sang bill nga nag-extend sa ining termino sa aton nga mga barangay officials. Eksakto ba? Eksakto mga katropa. What do you think, no? Anong paglantaw nyo? Insakto lang, postpone lang ni ang barangay Niska elections. Kiti, you know, permi man gina postpone, permi mo, no? Ang proposal nga ni mga katropa nga ginahambal kay ang aton nga mga barangay kapitan, permi lang gina-extend, no? So ang hambal ni Senator Chess Escudero nga muning author sang bill, nga let's fix it, no? Ibutangan ta sang lahi. Last na lang ni nga i-extend ta ang termino sang aton nga mga barangay officials provided fixed na gid. Meaning hindi na siya mag-overlap sa mga local elections naton. Hindi naman siya mag-overlap sa national elections naton. Kaya amo na perming rason sa mga ano naton sa mga official naton sa gobyerno nga perme ang barangay elections nagkakapospone tungod nagadugang sa bug at balasang local kag national elections kung magdungan isa. So dapat separate ang iyang election, no? Pero lantaw man sang pirakbaka tulang kas niya. Ang lima ka tuig dugay dugay na sa barangay kapitan, no? Tiabo to blambal ni Senator Win Gatchalian sa niya. Ako public official man ko. Tatlo katuig is a short really time para mag-perform ka sa imong trabaho. Like for example, mayor. Pero, mga kapitan ni Abi? Ha? Ambali na, sa first year mo, planning sa tanan. Second year mo, implementation. Third year mo, election. And we're just talking about barangay and SK nga trabaho, mga katropa. Oh. Pero sa inyo, may paglantaw. Comment ka mo, be, sa atong Facebook page kung okay man sa inyo ang ining pag-postpone sa barangay elections. Di? Ari lang kami di, ni Press Maria Sol Julito. Ma'am, good morning. Kapang-api-kapi kami di. Oh. Why pa rin finality? No? Istoryante na black around okay? Kung ano pa mga proseso ang himuon para sa postponement sa barangay and SK elections. Pagkatapos ng mga panundom.
7: Bullseye XFM 90.3.

0: Plus Gold.
1: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
1: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sa masakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko, gumamit ako at ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
6: Sunfon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa pusog.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Sunfon Plus Herbal Oil.
9: Chronic pain.
10: Ang sakit.
9: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assist pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sistapain.
1: Mabibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Prudent,
0: yung nag-trust ang public opinion.
3: Objective.
0: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isong pasalayan.
0: Ini ang bullseye.
5: We hope mga katropa pa ma-istoryante ni ang pinaka mga proseso sa pag sa pag-extension nga aton nga barangay niya sa elections, no? Kay ti amogin man ang gusto sa aton mga politiko nga i-extend na lang, okay? Because nga ti kumplekto kung kisa kinahanglan mo magsipara sa budget despite nga naghambal ng aton nga COMELEC nga we're up and ready para sa barangay niya sa elections, and we've been preparing for the past 2 years, no, para sa ining eleksyon. No, sa barangay ni SK election, mga katarapa. In fact, may ara na sang 19 billion pesos na ginalokars na di para hiwaton ang eleksyon, no? And 8 billion of it na gasto na sang aton nga Commission on Election for the preparation. So, whatever happened, may ara na sang preparasyon yung aton nga COMELEC. Despite nga mal nga may ginadyoso nga postponement kagira ano pa kami sitwasyon. Nangyari na kami diya. Naka-prepare na kami. The only thing is that kinahanglan ta mag-proceed sa aton eleksyon. I mean, ang mga satellite registration, pag-abri sang registration para sa barangay desk elections, natapos na. Napatigayon na. So, may mga briefing naman. May mga purchases ang aton commission election para sa election gidman. But amo ni mga katropa, duha ka bill ang ginapasar. I think nakasulod na sa first and second reading also ang House bill dito pushing to postpone the barangay niya sa elections. There were 60 plus congressmen ang nag-suporta man sini. Isa to, siyang nagduso, si 3rd District na Negros Occidental Representative Javi Vinetes. Mga katropa, mga pia. Dari pa may doon nag-tingala pa itong pinakamakuturan. Tapos niya, ang hambal to ni papa niya, daddy niya, no, para daw social, abi. Nga, madayon kita election, no? Tapos na siya, budlay na nga i-postpone eh, because para na lapit na mga katropa. Nearly, as of this talk time, mga katropa, 2 months eh, no? Ang aton nga preparation, less than 2 months, mga katropa, nga preparation naton, nga di, may eleksyon na ta eh, no? The response naton. May ara na ganin sa mga tarpaulin, may ara na ganin sa mga preparasyon ng mga aspiring politicians naton sa barangay, kaya para makaprepare na para sa mga binutuhay, pero daw mapendeho pa. Pero amo na yung proseso, mga katropa. Of course, may arat na sa proposal dira. No? Tara ni, yung mga filing, nag-agi na sa na-proba. Amo na yung natapos na. Halin sa committee level, natapos na ni. Okay? Napatigayo naman ang committee hearing. Alright? At the previous month. Since the filing sa proposal, may approval na sa committee level. So, na-presentar na sa aton nga plenary, both houses, sa aton nga kongreso, ang ini nga bill, okay, para sa postponement sa barangay ni SK elections. Natapos na. In fact, it passed through sa first and second reading sa House of Representatives. May ara pag isang filing man sa Senado. So, paralel, katropa, ang pagsumiter para sang proposal para i-postpone ang barangay ni SK elections. And just last night, nakakuha kita sa mga detalye nga ang ining bill na pasar na, naka-aprobahan na sa first and second reading, mga katropa, no? Amo ring Senate Bill 2387, okay? Ang iya tinutuyo is i-fix niya na ang termino sa aton ng mga barangay kapitales. From 3 years, katropa, himuon siya 5 year, no? Take note na na-extend na ni ang barangay ni SK elections last 2020, I think 2024-2023, no? Na-extend na siya for another year. Okay? Nga supposedly, ang ato eleksyon ma-fall down sa November 2, no? Amo na ginhapon sa COVID. Alright? So there's that proposal nga gin-extend abi. Okay? Sa nabal na ito, Senate Bill 2384. Ang i-author ni Senator Chess Escudero nga nagduso sa ni mga katropa. All right? So nambal naton i-fix ni siya ang termino sa aton nga mga sa aton nga mga barangay kapitan. Uli ko para mo termino sa presidente kag sa mga barangay captain pulo pareho. Lapit isa ka tuig no? Ang labaw. Ang presidente may termino nga anom ka tuig. Ang aton nga mga barangay NESCA election officials, they have 5 years sa proposal. Ang pagpareser sang mga sang senador nga nagpropose ng mga katropa, siya permi na lang nga gina-extend ang barangay and SK elections, hindi na siya nami, no? Sa pananawan sang tao, no? Kay daw permi na lang taya, daw scapegoat lang ni sang aton nga gobyerno permi ang postponement abi. Di gadamo sa mga kauturan ta nga nag-aspirar man nga makapadagan sa eleksyon tani, no? Pero hindi pa, duwa pasbong. All right. Ano pagkatuan na plastar na sa plenary both houses sa Senate kag sa nakasulod na sa first second reading. Kinahanglan pa ma-debatihan ini mga katropa on the final and third reading, on third and final reading before siya ma-aprobahan both houses. So pagkatapos ini mga katropa, ihaboy pa ni sa chamber, no, para istoryahan ang ining mga proposal, no, para sa pag finalize kuno giblang term, no. Pero may ara patas ang amo pa ding way pa nga alagyan sa fourth second reading pa, third and final reading pa ang kinahanglan pa sa mga bill ngini both houses may ara na mo, no. So whatever, what if kung napasan na sa Senado, sa Kongreso ang ininga bill mga katropa, may ara pa sang reference mga katropa dito sa bicameral conference committee para istoryahan ni siya ang ininga bill. Okay? So dira madibati mga katropa. Take note, may duwa kabilog nga proposal. So dapat i-reconcile dire ang mga proposal if it's really an extension or fixed term para sa barangay officials naton. Okay? So i-fix pa ni sa bicam, no? Idebatihan pa na para ma-reconcile ang anong version, anong party sang provision halin sa kamara ang i-carry over, no, sa ining proposal barangay NESCA election postponement. Okay? So istoryahan pa ni siya. Now, kung makakam up na mga katropa ang both houses, Senate kag ang Congress sang final version sang ining extension o kon fixed term sang termino o kon termino sa atong mga barangay officials, then maaprobahan da kinahanglan na sang presidential action. Okay? So presidente na ni ang bahala ihaboy sa ehekutibo, depende kon mapirmahan sang presidente. But there's a certain deadline, no? Nga kung hindi pagpirmahan sang presidente, may certain deadline kung huwag kinespondihan sang presidente mga katropa. So kinahanglan ma-automatic sa lapse into law. Okay? Pero dugay na. But I think mga katropa, ang presidente mahatag sang attention sini because he himself gusto niya man eh, no? Nga may ara sang extension ang barangay NESCA election. So really possible, no, ang extension. Pero mga katropa, ang ground dire is fix the term sa aton barangay election, barangay officials. That means kon apat katuig ang termino ninyo, no? Manginlibanan na siya, pero hindi na siya pwede ma-extend, hindi na siya ma-postpone permi. This will jump over sa local elections, sa mga mayors, sa mga senador, kag sa ato national elections. Okay? Presidential election, katropa. And the son, ang barangay election. So, may ara sa separate date, mga katropa, ang barangay disconnection. Nahambal nila, kinahanglan makasave man kita. No? Kay ang preparasyon ta sa local elections naton upod na da ang mga barangay kapitanes. No? Which, kung lang taon, medyo makapoy abi. No? Ha? Kinahanglan ko na budget. Pero amo na yung practice naton sa una pa. No? Nga kung mag barangay election, dala na ang kung may local elections kita, may ara naman sang ano sang barangay elections, no, nga ginapatigayon mga katropa. Pero sa Johnny, no, may proseso pa. That's why grahambal ta, it's not final yet para sa mga aspiring politicians sa barangay nga magpadlagan, hindi pa mga katropa. No, take note, may time pressure man nimo, no. Kung hindi sa makalaot mga katropa September ang ininga bill mga katropa kag October, no, hindi pa sa mapirmahan sa presidente ta, kaya hindi pa matapos, then the possibility of well, hindi mapasa dako. Pero since nga sa pagkadasig kayo mga katropa, last time to dasig kayo, no, nakasunod na sa first and second reading, so final reading, and that might happen next week na nga byan, no, subantayan ta, dapat mapasa nila by September ang ining bill mga katropa, ma-reconcile na sa BICOM, ma-reconcile na ano nga version sang extension sang mga termino sang aton nga mga barangay officials, kag anong adaptation, anong nga mga provision dapat i-adapt mga katropa sa ining fixed nga term para sa barangay sa mga barangay officials na. Pero tingin yung homes, kapitan eh. Nga daw ka namin, nga sa istorya, nga mo niya. Hindi ako magasto para sa eleksyon ko. Pero, you have to endure ang buyayaw sa tao sa posisyon yun. Ang mga tamad kag mga kapal ng mga opisyal naton sa barangay, gayo home man subong mo. Nga daw, no, lapit na lang. Ay, nako. White oras mga katropa, thank you so much sa pag-upod sa aton palatuntunan, no? Sa ngalan sa aton technical partner katropang Chris Librando, sa aton station manager Mr. Mitch Lipa, sa aton CEO President Dr. Rivelito Oya, kuno man sa katropang Wayne Salinas, kapaalam. Have a nice day.
2: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
3: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi.

0: Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective. Turbo.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Bili sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Hala, ka-excited!

0: maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan Edukasyon, edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, balungay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, balungay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatapkag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga inhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mong taas sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kun tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ari dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangosteen. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangosteen. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na Nubo ang akon nga sugar. Salamat yun sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: XFM kid how?
4: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
3: Na XFM kid.
5: Inani ang music ah.
3: Na XFM kid.
5: Ay, pura ka lang music magtapos bukta ko lamay ako sa mga balita. Labis na bigit mga DJ sa lalakad.
6: Wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason kun naka X. Simply
3: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
3: Na XFM kid how?
8: Timo.
9: XFM 103.9 XFM
10: 103.9 Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
11: Mas masakit pa dirang ginbatsyag sing kasing-kasing ko sa salak na ginbuhat mo. Putigan ka. Ginpapate mo ako! Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo! Upang ginlo-iban mo ako! Kasakit! Upang sabihak sino! Hindi ko mahimo nga kaugtan ko! Nga nabatas mga buhatan ini sa akon! Sa diin ang ginpangako mo nga walay katapusan na pagigugma! Sa diin!
12: Endless Love.
13: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
12: Endless love.
13: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

Kadugay na sang ulat ko sa tubang sa tiyangki nila ni May. Gusto ko lang may balawan kung anong kailangan ng abyan ko. Pagsamtang nagaligad ang oras, nagabatsyag ako sa pagpalangluya. Nagkasubong mala. Kadagawlat lang ako sa pila ka segundo antes ako mitayong. Kagsa makita ako ang oras sa akong nilo. Nasunsi na sa gabi. Kagula pa si May. Daw gusto ko na lang manapungol sa kibisan sino na maglabay. Kito mawasak ang tugan ko. Apang ginkontrol ko. Nagpakatawa ako.

0: Eloy, anak, nga wala ka pa naglakat? Base ko na ayawan na sang hulat sa imo si May.
1: Nambalan ko na siya kahapon pa. Nga hindi ako makadungan sa iya, nay. Kido kabugat sang lawas ko eh.
0: Ha? Eh, base ko nang kasuhon ka?
1: Base, nay. Pero nakainom naman ako sang bulong ah. Kung mag-ayo-ayo ng pamatsyag ko, amo nang paglakat ko, nay.
0: Ah, sige. Ikaw ang bahala. Mabilin ko, anay, ikaw, ha? Kahimuson ko pang mga lalabhan ko.
1: Pilakad, Launa. May ginasugat. Kaginadulong ni Sir Chester, si May. Kaya nagasakit lang ang buhat ko. Nagsaka makita ko siya. Kaya nagasakay sa lakyan ni Sir. Kabuang manabi sa ako ni. Nakaibalo na gid ako. Kung anong makita ko. Nagapadayon pa gid ako. Paligaron ko na lang pila ka minutos ha. Bantaon ko na lang na nakalakat na sila. Karamong paglakat man.

0: Kaya nga na ginawa ka sang madalom, haw.
1: Nadumduman ko lang ang manghod mo, si May.
0: Nga, atay.
1: Nobyubla niya inang nagasugat kag nagadulong sa iyadre. Kaya nga wala gin siya nagapanaog sa iya sa lakyan. Daw si May lang ang kilala niya.
0: Inaman ganing ginalibog sang ulo ko, tay.
1: Kung nobyo niya ina, hindi ako kumporme sa iya. Basi kung kanubo na sang panulok niya sa aton, kay amo lang sining aton sitwasyon?
0: Hindi lang anay kita magpinsar sang kun ano, tay. Basi kung kaupod lang niya ina sa obra, ah, kag diri lang nag-istar malapit sa aton. Kaginaulay ho na lang siya diri. Ay, pabayi lang, tay. Kay kung makachimpo, pamangkuton ko siya bahin sini.

0: abe dale anai dre.
1: Atay.
0: Nakita mo bala si Manong mo Iloy nga naglabay? Nagkapauli ni siya halin sa obra?
1: Wala ko makatulupangod, tay.
0: Abi, lihog ko lang tao sa ila balay, anak. Kung nara siya, ang bala siya nga ginapakadto ko siya dire. Mainom-inom kami nato na.
1: Atay.
0: Mas maayo pa kung si Iloy ang katubang ko. Kampanti pa ako. Kung papiliyon ako sa lalaki nga kwartahan apang malain batasan, kagsasakay Iloy, kay Iloy na lang ako. Kay sunado ko pa ang batasan.

0: Wala pa si May. Termina lang siya gabi kung magpauli. Ginasugat doon siya dres ang lalaki nga may salakyan. Abang wala malanggani nagapanaog sa salakyan niya? Bastos klase tao.
1: Boss namon siya, Choy?
0: Ano? Boss ninyo?
1: Oo, Choy. Anak siya sang tag-iya sang amon ginaubrahan.
0: Tingala ko man nga daw wala siya respeto nga klase sang tao. Siguro kanubo lagi sang panulok niya sa akon ay kaya mo lang sining estado sang kabuhi namon. Kung masarangan ako nga bastoson sang animal niya, buot silingon. Amo man sinang mangintrato niya sa akon anak.

0: Galing. Pinahusay. Southland Plus Gold.
1: Mabili sa mga butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: Turbo food supplement for me.
1: Gihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika. System

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
0: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: Kay ikaw, Bla Eloy. Kabla nga hindi mo nalang pagpangaluyagan ang akong anak. Mas gusto ko pa ikaw sang sahambog nga ato.
1: Joy?
0: Oo, Eloy. Hindi ko siya gusto para kay May.
1: Joy, katagi lang sa sangkahigayunan, ha? Mangin mayo ang kabuhin ni May sa loyo ni Sir Chester. Sigurado nga hindi siya magutman. Imali mo, kung makilala mo na siya sa lubos, basi kung magustuhan mo naman siya, Joy.
0: Ba?
1: Ba? Ari na sila, Joy?
0: Ote, nakita mo? Do, wala lang kakita tao ang bastos nga lalaki.
2: Bisa ako, Tay. Sige, Tay. Masunod na ako. Kapoy ako eh.
1: Do, wala lang siya makakita sa akon ba?
3: Sakit ba? Nadula na kinangamon pag abyan ay nga duwa ba?

0: mag-an haka.
1: Oh, Nay. Madali na lang ako makatapos ang akong kursong electrical installation and maintenance. Nakadumdum ka? Nga nagtuon ako sang nagligad nga tuig sa tisda? Amo na rin yung katapusan ko nga tatlo ka subject nga talapuson ko, Nay. Kaya hindi ko man makuha ang tanan. Kaya nag-uburaman ko.
2: Pero, Kuya Nay, masugod ko ubra kay sir. Mangin assistant lang niya ako sa talyer. Inambala niya ako nga ma-part-time siya para may panggastos ako. Gani nagpasugot, Kuya Nay.
0: Nalipay ako sa nabatian ko sa inyo subong mga anak. Kay kagabi, ginsugiran man ako ni Lorena nga nag-apply siya pa sa ipan.
1: Makapauway ka na si Ninay, ah. Ay, oo, oh, gali. Nasugilanon ko na si Melanie. Kuhaon ako nun niya ang iya-anak, Nay.
0: Ha? Ay, nga. Nagpasugot ng balangbana niya ang Amerikano?
1: Oo, Nay. Kag napasugot man ko nun ini, ang adoptaho ng bata. Gani makapauway ka na sa katipan sa bata, Nay.
0: Ay, ginasubuan man ako. Apang may matarong ang iloy niya sa iya. Kag hindi natin pag-idingot sa iya ang maayo nga kabuhi.

Ay, kabuang sakon. Wala nga nagalaom pa ko kay May. Ginasakitan ako sa nagakatabo. Kay na. Nasugata ko naman siya sa opisina. Abang wala mo lang siya nagtulog sa akon. Padamo pa kong tani ako sa ngihambal sa iya. Pabangkuton ko patani siya. Kung anong mahambal niya sa pagabuhat ng demolition sa amon lugar. Kung anong mahambal niya na nagdaog si Rico ng manghod ko sa contest para sa mga agi. Apang wala na ang May na mamati sa akon. Tungod si May ko, hindi na akon. Kagtagsa nga makita ko siya, tumaybi ako. Gusto ko siyang hakson. Apang bisan sa pag-uyat na lang sa iya kamot, hindi ko mahimo. Hindi na ako magigong mapaliwat. Kaya kung masulit pa ang amos, hindi ka sakit. Masi kung hindi ko na madala pa. Masi kung ikamatay ko na ako.

Hindi na ako makaibalo. Kung ano nang natabo sa amo ni Eloy. Ginalikawan ko naman siya. Ginahulat ko siya nga mag-sorry sa akon sa ginsunog niya ako sa itong una na mga date ni Chester. Apang hula na niya akong binasapak. Ginhulat ko nga palapitan niya ako kagkuliton pareho sang kinaandan. Apang hula na niya ginabuhat sa nagligad ka sinimana. Si Chester ang masami ko nga kaupod. Wala kami sang formal nga hinambalan. Apang feeling niya, kami na. Samtang ako, si Eloy yung unod sa kaisipan ko. Hindi ako makahibalo kung paano ko siya palapitan. Apang babae ako, hindi ako ang dapat na mag-una. Kinaabal nga dapat ka dyan ang magpakipot ang babae, no? Anong rason? Bisan si Chester ang kaupod ko, apang si Eloy yung unod sa pensar ko. Wala ko sang luyag kay Chester ya. Wala gani ako makaibalo eh, kung gusto ko siya. Apang, hindi ko na namian sa iya ya. Kitagsang ang sagwato niya ako kag idulong. Wala man lang siya nagapanaog sa iya sa lakyan. Pero, okay lang sa ako na. Hindi man siyang gusto kong ipakilala kay tatay na nobyo ko. Kani, baliwalain na sa ako na.

0: Kaka-imposible mo?
1: Ah, wala. Kapoy lang ako ah.
0: Gusto ko nga makilala si tatay mo. Ay, masulot ako sa balay ninyo karon ah.
1: Next time na lang. Hindi ko yan mo.
0: Wala ka na sa may mo. Kadesisyon ako eh.
1: Manawag na ako ah. Nakagahod sa balay man. May ano? Babayaan ko na lang si Chester nga magsunod sa ako na. Masunod ko yan sa balay.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, nanyang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, pura ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabas, yung amin, bigit sa mga DJs nila, kanyang,
3: wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, kaka-X. Simply,
0: may how, kita, pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9.
5: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
6: Nadala sa kumpuyan sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawang ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero na mag-take ako ng Saan Tone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbe.
5: Saan Tone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
8: Ako si Joy Javier, nabudayan gig kusang una kay do permi lang maluya ako lawas. Do permi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami kid bala kay batyag ug gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Sanfon kag Vitamin D3 ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty Zone.

0: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
1: Ako si Sarah sa mga tutupan ni

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Somag. Isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen kag-glutathione.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nag-gapay ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: The Secrets of Health.
4: Ang Perulina ng Sir Josil, isa sang mayor nga sangkap sa aton sa ringa Santhon Plus Gold Capsule. Para nga maprotektahan ng aton sa ringa kurason, ang aton sa ringa immune system, ang aton sininga lawas, kaga mga balatian nga may angot sa ni Sir Josil sa chronic inflammation, tungod sa iya sa ringa antioxidant protection, may ara man sang anti-inflammatory effect. Suporta sa aton sa ringa immune system para mabalanse siya. May cardiovascular protection siya. May protection against sa metabolic stress. Kagiban pagit nga problem sa lawas na aton Sir Josil na posible magtuhaw tungod sa unhealthy lifestyle.
0: Santhon Plus Gold.
4: Manami, pagid ko ni upod naton ang premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C. Tungod nga kuni upod mo sila sa spirulina nga ara sa sangkap sini isang aton Santhon Gold Capsule, perfect sa Sir Josil para sa magdulot sa antioxidant protection, anti-inflammatory effect, immune system support, cardiovascular protection, and protection against metabolic stress.
5: Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
4: Grabanan sa nagainom sa ring aton sa ring Ultimate Trio ng Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ng Santhon Vitamin C. Ang isa sa ila si Sir Josil manutaran kaga mabatsyagan, nagapagsik sila Sir Josil.
5: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
4: Kasubong sing cellphone ba Sir Josil kung ano man niya gadget niya kung malobat gani kag hulaton no pagin niya may empty Sir Josil. It takes time para nga ma-energized siya liwat. Kasubong man sa aton sa nilawas Sir Josil wala nga kung hulaton mo na nga maglalaim mo balatian, budlay ka na kag medyo dugay-dugayan ka na mag-recover kag posibleng mas magasto Sir Josil.
0: Santhon Plus Gold.
4: Ang iban sa niya hindi man tanan pero kalabanan na nagabatyag pa lang sang medyo maluya ila sining bisan sa paminsaron pamatyagan sa lawas physical nga makahatag o kung maka-feedback bala sa aton Sir Josil pamangkot yung numayo, suggest lang na ito na aton Sir Ultimate Trio. After 1 week Sir Josil, ang iban sa ni 3 days time, nag-report na yon nga pagsik ila sa ringa pamatyag.
3: The Secrets of Health.
6: Anong may ara sa Santhon Plus Gold, Doc Leo? Sa Premium D3 Soft Gel Capsule, magluwasin na sa Santhon Vitamin C. Nga makabulig agud to, maka-normalize kag makabalanse sa ato sa ringa blood sugar level, Doc Leo.
4: Base sa pagtuon Sir Josil, pag-abot sa mga utanon, moringa, ang bitter melon no kon ang palaya, ang spirulina, ang garlic, makabulig sila Sir Josil para ma-improve nga ton sa ringa insulin sensitivity. Dugang pay combine na ton Sir Josil ang pagpasilak sa adlaw sa ringa nagahatag sang vitamin D sa aton. Pero kung hindi man ganin pagtumar sa ni sang aton sa ringa Premium D3 Soft Gel Capsule, kag sa insulin resistance ni Sir Josil ang iban kumpiyansa lang kay normal pa kunong ila sa ringa blood sugar. Pero actually no, posible nagaamat-amat na Sir Josil sugod ang damage sina. Kagang manami pagit kay kuni combine mo nga aton sa ringa Santhon Vitamin C Sir Josil, nagabulig sa samadasig nga pag-repair sang mga na-damage dira nga parte sang aton sa ringa cells sang aton sa ringa tissue para madasig kita sa maumpawan kuni combine na to na ring tatlo.
0: Santhon Plus Gold.
4: Kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang iya sa mga joints, posibleng mabalda. Ang iya sa ring panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Sir Josil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na iya nga concern. Pero kung health benefit ang aton sa pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila Sir Josil eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo.
6: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sang prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sining prostate. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo mandang isoflavone versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
4: Correct.
6: Kagsama ka babainhan eh, dalas ang inatawag nato sa nga hormonal imbalance imbalances. So pwede ina mga abyan makabuligan sa nga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
7: Yes, to help!
6: subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init, breeding time ini and breeding period sang lamok.
4: Yes.
6: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santon Herbal Oil kay pwede niyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
3: The Secret of Health.
0: Santon Plus Gold.
7: Ako si Wayne. Matagal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Santon Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: mabibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dilibdib.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Usgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga usgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan.
5: Exciting kaayo?
4: Nalipong ko.
5: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement from Ed. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas.

0: Strong Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Exciting!
3: Mga katropa, exciting dito!

sa mga balita, interview sa mga personalidad, nangarangin sentro sa balita kagkontrobersiya. Sentro. Pagdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita, sentro sa serbisyo publiko, sa sentro. Kagaroon, yari.

0: News. XFM Time alas 10:42 na mga katropa. May nga kasyudad sa Bacolod, Provincia sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsinig ka sa mga bahayin sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa ating kapalatuntunan, ang Sentro. Sentro. Mga katropa, adlaw kita subong sang Webes, Setyembre 10, 2026. Kagsubong aga, ang inyo diri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos, mga katropa. Sentro. Dadri mag-inop danay. Humali na last just media to balas 12 sang udto. Agos pa lang pila ka mga importante nga mga topic ko kag talakayan ya to diri. Hatagan mga katropa sa atensyon kag tutukan sininga daw sang Webes. Sentro. Sa mga nagamonitor dira sa ato ng XFM Bacolod, babatayan ninyo kami mga katropa sa radio frequency nga 103.9. Ang XFM Sakay City sa radio frequency nga 87.5. XFM Kabankalan City sa radio frequency nga 106.1. XFM San Carlos City sa radio frequency nga 98.9. At mga katropa sa XFM Canlaon City sa radio frequency naman nga 101.7. Mayara kita sa social media, sa Facebook at sa YouTube. XFM Facebook page ta. XFM Bacolod News and Public Service Authority, no? Sa YouTube, XFM 90.3 Bacolod. Kag mga katropa, meron man kita sa official streaming app, amuning XFM Radio Network. Mahimo ninyo ma-download galibre sa inyong mga Android phone sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-access dira ninyo mga katropa ang kaping 60 ka mga on-air stations ng XFM Philippines salin sa Luzon, Visayas to Mindanao. And also mga katropa, may harap kita sa ginatawag ng text line na muling 0915-628-7926. Subong nga, ganob lang atong dapat tutukan talaga kayong kagdiskusyonan sining adlaw sa Webes, dali lang sa Sentro.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, padulungan ito kayo guys, katropang Wendell Balinario, angot sa natabo itong demolisyon sa barangay 39. Himbalon na itong istorya sa likod to. Kahit doon may 140 kapamilya itong mapiktuhan mga katropa sa diranga area kung ipatigayun nun ang demolisyon sa barangay 39. No? And one thing pagid mga katropa, ibaloon taman eh, ano ang komento sa pila ka mga grupo angot sa sektor sa mga mamumugol mga katropa sa 250 pesos, ni bala? Nga ginaduso nga 250 pesos nga daily minimum wage. Diri sa aton sa Negros Occidental kag sa isla sang Panay. Kag iban pa mga katropa, kaupot na karon si Sir Nolly. Makaupo na to karon Sir Nolly, no? And also mga katropa, si Mr. Winnie Sancho later on sa sitwasyon ni naton sang patay sigaw, rotational brownout. Ano pa rin duga ni mga katropa sa ibang nga grupo sa consumers group sa sininga rotational brownout mga katropa. Alas 10:45 na. Mga katropa, ipdulong ka na sa inyong mga produkto sang Yes to Health ang Ultimate Trio. Mga katropang Ultimate Trio sang Yes to Health, tamunin Santon Golder Ball Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ang Santon Golder Ball Capsule made of mangosteen, spirulina, amarguso, malunggay, aos, kag malunggay. Itingo bini mga katropa sa isa kakapsula, agad nga makabuling inigula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man o cold malignant. Mataas yung mga sugar level, yung mga blood pressure. Mga katropa, masolusyonan nina ni Santon Gold Herbal Capsule. Kagkon, ano pag-itra mga katropa nga mga balatian? Nga dugi na pangatubang nyo, bisog nyo may pag-antos, may kabudlayan. Mga katropa, no? Magtumar everyday sa Santon Gold Herbal Capsule. Kamera, magkita sang Santon Vitamin C. Alkaline base ka vitamin C, mga katropa. Made of mangosteen, spirulina, kang mga prutas ka manggaranagid sa vitamin C. O, mga katropa, ma-boost ato ng immune system bangon sa panahon, ulan init. No? Ulan na tiyempota. And also ang Premium D3 Soft Gel Capsule made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Ginting ko binang mga katropa sa isa ka soft gel para makabuli pa healthy sa ating mga cells. makapabakod sa itong mga katulanan kag makaligaw pa sa mga infections ka cause ng bakterya kag viruses mga katrop. Ang ini nga mga produkto sa Yes to Health mabakal tanan sa Yes to Health Wellness Center ng Inamtan Residalan Lizares, Barangay 39 na siyudad sa Bacolod mga katropa kag sa mga leading drugstores nationwide just like sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore mga katropa kag sa Generica. Hindi ka mo magkalipata sa online sa Shopee inyo ini nga mabakal. Alas, just 47 na, padulungan tayo ng PDMPD before kita magpadulong sa patrol. Kaupods ka sa Pagmantel Balinario. Wow, tatakaroon ng dugang detalye update sa sitwasyon dito mga katropa sa demolisyon. Ito may mga nagtinaasay na to sa tingog to. Oh, dun may mga nagasininggitanay na to. Ipapatpat na nakaroon kay katropang Wendell. Basta kung may ma-interview to sa akin, si Attorney Ruben Sabig at to. No? Storya honta na karon mga katropa para madulong ta sinyo ang detalye sa nagkakalatabo dito nga plano nga demolisyon sa Barangay 39. No? Check na ng PDMPD for today's weather mga katropa, sitwasyon sang tiyempo at manibaloon karon. Magpakigangot kita na sa PDMPD para madulo sa inyo mga katropa kay about ibang estudyante siguro naka-absent kid. Pwede na nakadayon eskwela. Mga katropa bangon sa shampoos ka. Puso naman blabalatian sa puno po. Sentro. Mga bata galalain ng matyag subo. Check na ang PDMPD for the update sa sining lakad sa panahon ta sa karon mga katropa. Sa piyaka linya from PDMPD si Sir Melvin Fierro, no? Makaupod natin.
2: XFM weather update.
0: Central. Sir Melvin, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kaupod mo subuk si Katropang Andrew. Maying aga.
3: Maying aga, Katropang Andrew. Kag sa tanan sa plamati update nato sa pinakauling lakas sa tonya panahon September 10 kag 2026 Webes ng adlaw. Sa Gyapon, wala kita sa nakita ng manu pressure area sa guwag sa sulod sa ato niya Philippine area of responsibility. Padayon niya nag-apekto sa ato ng southwest monsoon o kung nabagat niya nag-apekto man sa central Luzon, southern Luzon, kag Visayas. Sa Gyapon, maka-experience siya sa halos maulano niya panahon o kung monsoon rain yung mag-apekto sa Zambales, Metro Manila, rest of central Luzon, Pangasinan, La Union, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, lakip naman ang Oriental Mindoro. Samtang ang Visayas, rest of Luzon, sa mga peninsula kag Northern Mindanao, may mga lapta-lapta makitang mapaulat kapapangilat kapapanag-uog na dulot man sa habagat. Ang Negros Island Region, lakip na Negros Occidental Bacolod City, maka-experience kita sa magalumon niya kalangitan kapag may mga lapta-lapta kitang mapaulat kapapangilat kapapanag-uog na dulot man sa habagat. Mahinay tubtob sa kasarangan ng uyop sang hangin, ikan sa nabagat na nakatundan, ang nag-impluensya sa kabukusan niya ba sa aton niya probinsya. Kang kadagatan sa aton niya probinsya, may kasarangan tugtog mabulubalod. Ang adlaw na butlak alas 5.38 kayo na kamagatunod, alas 5.52, karoon naman niya sa hapon. Ini si Melvin Fierro sa Provincial Sister, Rice Reduction and Management Office sa Negros Occidental. Madamo salamat kayo mayong aga sa lahat.
0: Sir Melvin, ba't may possible nga may bagyo or low pressure lang gini, sir?
3: So far sa subong, wala kita ya sa nakita ng mga possible ng mga low pressure area Katropang Andrew. May mga clouds formation kita sa sulod sa ato nga Philippine Rab responsibility, pero amoy nang nagadalaya sa mga ano sa mga pag-ulan diri sa aton program, may ang chance nga magadevelop ang isa ka low pressure area.
0: Okay. Pero Sir Melvin, do ano nga ato yung mga gina-expect by this week, sir? Do lawig ning amoy nga panahon, sir?
3: Yes, sa Katropa Andrew, ispektaro natin iningay nadlaw, madamol-damol ang mga pagtupa sa ulan din sa atin sa probinsya. Mostly sa southern part sa atin niyang probinsya, may mga cloud formation kita nga makita. Dari nga mga sinimana, ispektaro natin sa Gyapon sa Tangarap, ang atin na bagat, padayon yung mga pagtupa sa ulan sa Gyapon niya ang ma-experience yan din sa atin niya sa Negros.
0: Sige. Okay, sige. Sir Melvin, thank you, Gida. Salamat. Good morning.
3: Salamat, sa mga ka.
0: Yes, sir.
1: Sentro.
0: Alas, Jessica tayo uno na mga katropa na batian na ton, Sir Melvin Fierro from PDMPD. Angot sa iyang observation pagdulong sa itong update sa lakad sa panahon siningadlaw sang Webe.
1: Sentro.
0: Maula nun mga katropa ang tiyempo, ano? Sige, padulungan na ni mga katropas katropang Wendell. Kamusta on sa to, sitwasyon to? ang Facebook Live kaina, nakita na to sa Facebook Live ng XFM Bacolod News, yung Public Service Authority, nga dumay mga naga tinaasay na tingog.
1: Central.
0: No? Sa natabo ning demolition, plano nga demolition, no? Dito sa may barangay 39, mga katropa.
1: Central.
0: Ipapatpatan ni Blay Katropang Wendel, ano ginibing rason, no? Hibaloon tani mga katropa, anong kabangdanan? Nga naglabot gid sa punto nga ikinanglan na gid i-demolish ang mga pumuluyo sa dirang area. Okay nga ah, may ano da? Sige, kay basi ko may mga na-istorya at Katropang Wendel para mangin maathag ini nga istorya sa mga tagpalamati na to kay publiko. Nga may matabo da nga demolisyon. Oh, do tatlo pa lang kuno kabalay ang subject dire for the demolition. Te ang mga residente kuno, ang mga tagiya sa silang abalay bawti do medyo tulutig agi ng batikulon. Oh, do nagpakatig-a kuno ang ina nga mga tagiya sang balay na ano na lang gid ni. Ba siguro do nag samoks dalan o may plano nga pagpalapad sang dalan dira kabangdanan nga do may plano nga ano mga katropa nga i-demolish dira. No, palapad-laparan siguro. Kung kung ano pagidabi nga mga bagay dira ang kabangdanan sang sininga i-demolish da. May nakitaan man siguro mga katropa ang ano ang syudad kung nga ah. No?
1: Central.
0: Rodo ka ano gini no? Ka sa Jaman Sine. Te are, kuwanta ni mga balita ni Katropang Wendel, kamusta ang sitwasyon sa Sine ngayon?
1: XFM.

0: Christon tungkol sa clerical practice sa Kipatigayon sa siyudad na Trita sa Puro Katilipan sa may parakay search so, tutubong doon sa Ustad sa Pagkakaya Kasi pinagkuha sa certified copy ang city. Christon na sa
1: sige, okay. Oh, eh balikan ta nice katropag Mendel kay do hindi nami ya signal. Centro. Oh, sige, hindi dela sa pag inform kung galaw speaker or hindi. Oh, dela sa pag loud speaker kabe. Centro. Okay, kalaw ay isang report, no? Di mayo klaro. Centro. Sige lang, pero may monitor, mataga man sa kuruta ninyo, ano no? Do may monitor makita, di ba? Dira. Centro. Dela sa pag ipa-loud speaker para mangin klaro balita ya. No? Eh, kalaway na karoon nga duga haom-haom to sa balita karoon. Hindi nita kayong chinde. Sige. Okay ah. Sige, katropang Wendel. Oh, padayon.
2: Katropang Franz, no?
1: So, oh, klaro na. Mayo. Padayon.
2: Pag-istoryahan na, idari danay sa Maya Barangay Hall, katungod nag-request na yung si certain Romel Yulo.
1: Oh.
2: Ang nag-isa sa nagpamalabag, katropang Franz, oh, sa demolition ng Ipatigayon, idari sa Maya Puro Katalingban sa...

0: nagpamalabag ano ang ining grupo Hiligaynon nga nagapakilala sa pang France nga IP sila kano diri sa siyudad sa Bacolod. Nagkatropang France kagina daw mga apat to ka tao gid naga-front nga naga ano no nagabais sa City Legal Office kag sa BTTMD no ari kag ari dire mo si Attorney Reuben Sabig ang head sa BTTMD ari si anay Colonel Levi Pangino ang head sa
1: City Legal
0: Enforcement amo to kagina no grabe ang pagbinaisay kay hindi sila magpasugot nga isudlon ang ining nas Attorney

0: Nakatrabaho
1: na demolition team na gali.
0: Uniforme na sila, may mga hard hat na ni sila. Pero ara sila sa gwa sang gate ano nagahulog samtang nagabaisay.
1: May demolition team na gid gali.
0: Duwanya ka katrabaho ka, no? Ara sa sulod ang ining mga nagapamalabag. Naibaluan natong ganing katrabaho France kay ning nagapamalabag gid sila ni Yulo, Romel Yulo ni katrabaho France kagang member pagito ka ginasang iligay noon, no? Ti nagapakilala nga IT sila sang syudad. Katapang France, hindi man sila apektado, no? Kung saan nasambit yung lugar mismo o kung nining tatlo, malang nagalikan katapang France kabalay. Tatlo kabalay nga, ano no, nga pati nga i-kakson o kung nga i-clear sa ang syudad. Kaya katapang France, hindi nasambit yung ano, nga area na din eh. Gina-claim hindi katapang France sa province, no? Kaya suno yan sa province sa ilang pakinggangot sa syudad nga ila in isang province kaya hindi galing katapang France sa pag-istorya na itong direk kay Parangay 39 Kapitana Dante na hindi katapang France ang masangit yung ano, nga duta yan ni mga Lizares ano na Tidano yan ni mga Lizares kag target turnover na kung ginadonate na sa syudad kag katapang France ito yung syudad na nagpanag-iya sini. So sa karon na ang PCSO katapang France kung ng Philippine Sweepstakes sa charity operation katapang France ang naginyo sa province na pag ano ba lang magpatigayon sina katapang France sa ano sang pagpatindog sa ilang ano di ba lang building directly katapang France sa ano lang ginimo, Philippine Charity Sweepstakes Office, lapit lang ginimo rin sila sa nasambit ng area. Hindi may patindog sila bala. Amuni nga doon gininyo nila ang province na i-clear ang area katapos mo, France, kaya makapara makapatindog sila. Katapang France, sa mismo ang mga pamilya nga apektado, kundi sila ni gani ang gapakilala nga mga IT group katapang France. Ang medyo ano lang katapang France, ah, medyo do kumbaga do kadalong na gani sa istorya ni kay suno ni kay Romel Yulo nga ang ginapakibato yan di kung nga hindi pag i ano pag i ano dira ang duta bala pag ihatag sa province kitong wala man kuno nakasulat nga sa province ang tagiya sini kag ang ginapunto gidi niya katapang France nga Pilipinas gani kuno mismo wala sa ngalan kung sinong nagapanag-iya sa kung ano man nga duta tay amo na katapang France kay hindi siya gusto ng itandugon dira kay tay wala kuno sang tagiya mada ang sudado ko ng probinsya. That's why nga tay may right sila hangga mag tungtong dira katrapang France. So ako na sa karon nati itong grabe no ang paggalisay niya sa sumong katrapang France sa nagahulang diri sa barangay barangay hall sa barangay 39 agud yang ati mapakita ini sa kanya kapi para ya France nga ti maklaruhan bala kag ti mismo si attorney sabi diri nagalungo sa ulo niya kay hangga daw ka tigagid ka daw hindi bikit ako no o daw mabaya madibat hayo lang sa tigit pero lain ang imo kapag hindi sa inwa na kapag incendi so ni kapag mo na ang pahayagi din na ni attorney Rico Pitabig samtang tining si kap na tanoy na makrans nagpahayag nga ti ang insakto lang eh ang iya ko noy sa pumuluyo man pero ti ang kung sino ya pala akay right leader ya dapat amuhi din na akay ti good lay man nga hindi pa na pag tandugon dira kung hindi gid man aya iya ka kinalalit sa kini mga persona nga ako no ginsugo sila sa tagi dira kabantayan ang duta amo nga set pag pasulod pagid tiga trapang Fransa karon at padayon ang paghulat sa city government sa may barangay hall kagatulan gani ka trapang France no gakadaw gani ng ibang tambalila do hindi naman gid gani batayon kasi bad weather ang sitwasyon sa karon pero makita naton ang enforcement team katapang France Ari Dirio sa may ano gym sa sabi ng barangay nagahulat lang ya end time nga mag sitya sa Diria Bay si attorney Sabit sa sulod sa Markay Hall nga kadigto samtang antes na kung dito ginba inang area ng France may nagahulat mat ito kinagabantay mat ito kamang gapamalabagan ino kaupod nila.

0: nagtinerdira mga indigenous people sila kuno?
1: Amo na ay, hindi ka tapang fans. Hindi na dira mga indigenous people gidang naga ano naga timer kundi ang nagapakigbato lang sa ila ang nagapamalaban.
0: Ano to nga grupo?
1: Hoblag
0: ano to gani? Hoblag ano to?
1: Iligay nun, no?
0: Hoblag iligay nun?
1: Pangalan nila. Oo, pero may nawig pa sila nga pangalan. Nga daw mga Pilipina, independent, muna ka doon pa lang, sikwa, ang kulang karon.
0: Hindi man, ano? Hindi Pilipina, independiente, iglesia, ano, IFI, hindi man?
1: Do, hindi man.
0: Do, ah, hindi man, ano, do, iya sa aglipay nga religion?
1: Hindi ka trabang practice, hindi pa.
0: Ba, do, may Pilipina, independiente, mga grupo?
1: Hindi, hindi. Do, lain eh. Do, may, sa Pilipina nga word, pero do ano katapang Franz, so hindi siya religious nga grupo katapang Franz.
0: Ah, pero, ari, nagagaw lang sa tension ko, siling ni Romel Yulo, nga si certain General Absalon Borse Jr., amunin ko nung nagpanigiya sa kadutaan sa Pilipinas, kabangdanan, nga huwag kinamatarong ang gobyerno sa Pilipinas, nga ba mambawi duta mo na?
1: Amo na, ang ginatulit-sulit, yan di katapang Franz, nga gadungo ang ulo.
0: Ano ni si Romel Yulo, how?
1: Amo na sa katropang France ang nagapakilala nga do ginbilin sa iya sang tagiya dira sang duta.
0: Ginbilin ni sino nagbilin siya si General Borse Jr.?
1: Hindi la in man to katropang France ang ginalawag niya ang general nga do kita ano la niya to kina site na niya nga ang inang statement sang inang general hindi wala sang nagiya sang duta sa Pilipinas.
0: Okay, pero ang si Romel Yulo nga ni ano ni ang ano gidyan niya katropang Mendel do designation do nang in caretaker sang duta da?
1: Hindi man katropang France kumbaga suno sa isa ko di ka na history pa kina do nga kung di into galing may demolition team katropang France ara ina si Romel Yulo nga
0: oh.
1: Magpamalabag nga magambalbi nga wala right ang okay. Suod nga mo ni nga magdemolish
0: pero wala okay pero katropang Mendel basic kabahin ni siya sang hublag hiligay noon amo na
1: katapang France na daw, do ka muna ka ginagawa.
0: Basi konektado na da sa oblag iligay yeah, nun nga na. Kahit eh, kung ba siyan ta, siling niya, ase up sa payag mo, nga every time kung may mga demolition nga plano, ari ni si Romel Yulo, bisan why na da sa kalabot-labot sa sinangaduta, do mo na.
1: Oo.
0: Ah, kausayan nga magupod guro sa oblag iligay nun. Kaya bangod sa iya ni nga perspective, sinibaluan niya, na si General Absalon Borse Jr., amun ng tagiya sa tanang nga kadutaan sa Pilipinas, kabangdanan nga ti wala sa kinamatarong ning gobyerno nga kwaon o kumbawion sa kay General Borse Jr. Pero katropang Wendell, ang purpose diri sang syudad, kaya nadumduman ko ni, may amuna ding area ang doon nasunog, ligad, no?
1: Oo, drama na katropang
0: Wendell. Oo, ti ang natabo dira is iyagin na nadaduta sa province ko no mo.
1: Oo.
0: Tigaling natukuran sa pila ka mga balay, ginegosyohan na nadagani eh. Ginapa boarding house sa nadagani eh, di ba? May mga boarding house sa nada mo. Tob-tob na gintukuran na lang danila negosyo nga kun lantawon ta ang probinsya sang Negros Occidental may tuyo man natatani nga bawion na ng duta. Pero galing ti ang syudad sang Bacolod, I don't know lang kay dumay nabatian ko ning istorya, nga ang syudad sang Bacolod may iba na da kuno nga do ginaparkilahan na lang sa syudad sa Bacolod.
1: Katropang France karon do wala ra karo no sa bahay ko may amo gid pa.
0: Oo.
1: Pero ti ang payag lang diri ni Attorney Ruben sabi nga ti ang ara ini sa sulod sang Bacolod City ang duta pero ti kinaklaim sang province kag sa karon na kayo ang PCSOA kay ti maiingin pa dira sa duta ang PCSO na kayo sa province para nga makapatindog sila o kung magamit nila dira nga duta.
0: Okay. Pero anong purpose gid sang syudad nga ikinanglan na gid sila i-demolish ano gid gani?
1: Sa tropang France sa ano gid no sa mando gid sa province sa tropang France.
0: Ati province gid ang nagsugo kay ti duta yes. Ginadaton sa province mo.
1: Yes,
0: so nangin part na sa sang Bacolod. And maybe I don't know lang kay do may mga information lang ko katropang Mendel nga nabatian nga ni kinanglan ta lang i-verify but nagapamatod gid man da kami mga boarding house na ba siguro ng ibanda eh gaobra man sa syudad kag ginimo na da negosyo man
1: base franket man ko na tong ganika kina tap no kung may arap ta ano may arap ang mga public official pala project kagawa nga team ano bala ma epektuhan sa clearing sa batang ng kapdo wala man ganyan
0: sa okay. Mo. Okay, okay. Sige. Okay, but at least klaro, no? So, ang punto dere sa

0: confront ka. Mm-hmm. Okay.
1: Yes. Pero ang tagiyas ang mga balay na tatlo na naistoryahan nyo?
2: Katro pang France ang muna kagina ka nang dito kinangita. Pero sila ganing doon dito kita ang kagina ka sa France.
1: Diba siya nagpalipod-lipod sila?
2: Base. Kasi sila to kagina ginamang kung totoo nga sa front gid bala nga nag-alis kay Ernie sabi ka kay Sir Levy Pagli. Inamangkot ko ikaw na yun. Ano ko tiyo? Pero atang sa mga una to katro pang France kag satpod hindi man to sila gali.
1: Diba siya mo to membros ang hubla giligay nun na?
2: Oo, sila to katro pang France.
1: Okay. Sige. So, ano ang statement ni Attorney Sabig? Ano ang statement ni Attorney Da?
2: Katrapang France ni Sabig si Ligogulo yan eh kay at hatid eh na hindi na kinakalat yung mga ginapakyo panin ni Romel Rulo nga mapapilis katrapang France na pagpapapayad niya ba niya nga ang city na kaya ang pagkapatigayon dira ka kung mga post sa niya ito na kasi aras kulod sa makulod at the same time kapag pagkakulod sa para dokumento hambal ni Attorney Sabig nga hindi na nakita nga makatungat kami kung magsulod kami da kay amo na ubran amo na nakatipa France
1: okay.
2: Kasi Attorney Sabig as of now inakalma pati ako galingon kag kinahulat na kita ang certified copy sa mga papeles ni para ipakita na lang yun para hindi na magamo kay kung magdali sa katapang France galawig ang istoryahan
1: malawig yun ang istoryahan
2: kung hindi yan nagkakadito katapang France no? Yung mga wala na tagigya ang tuto sa Pilipinas kung ako na nandito layo na
1: ba gatayog na ah
2: gatayog na magtatuway nga untatan ang ginulat na
1: hindi land administrator galing yung termino siya kay ano niyo kay Romel Yulo Land Administrator. No. Ano pang Mendel? Noted? Okay, sige. Balikan ta siya. Land Administrator, gali si Romel Yulo. Nga mo ni mga katropa na gasiling nga wala yasang kinamatarong ang gobyerno sa Pilipinas nga bawion ng duta. O, katropa Mendel, Land Administrator, gali si Romel Yulo.
2: Amo na yung pagpakilala katropang France.
1: Ha? Pero may mga dokumento man sa katropang Mendel nga doon kasi mga paglantaw.
2: May bit-bit sa katropang France.
1: Bastante
2: pero,
1: man.
2: Pero ginambal niya tuloy sabi nga hindi na namunit ang amo na nga dokumento. Amo na kagina na bati at again sa ginapresent yan eh sa City Legal Office o kung na City Legal Office team wala inigit na pagkatrabang France ginabalan nga hindi na amo ang dokumento kita mo. Kaya ang need lang ang dokumento sa o team para mapauntat kami sa amon report ang restraining order. Kasi ko na pagpauntat from a korte pero tayo wala sa my presented France no.
1: Okay.
2: Hindi ka person.
1: Sige. Pero may statement si Kapitan.
2: Yes, sa trabang France
1: meron. Pagkatan si Kapitan ah.
2: Napasa.
1: Okay, sige. Okay, no problem. Ginhatag
3: na nabay sila sa province to ginpagod sa proseso kung ang mga daan doon na nagkakainsakto na kung sa tonabi sila daan mapuntay sa duta na yun kung galing ito mo dati na-explain ka ang proseso tapos nilari na din na nag-stown ka sila yung kapanag-iya bilog pa dati na Pilipinas pati sa masiyan man ninyo ipangitaon ka na ang insakto pero huwag pala ako yung ilapasitan sa barangay para pwesa sa isang tao
4: sila ka bilog na
3: Actually, ang ginapanda ang puso ng sasisisko lang yung ilaklay na tatlo lang yung nagpapagay ang mga dapat nangyusko ang mga taong space na lang nag-occupy sa sasisisko. Kung galing kayo kay Ari na nag-standa sila na sila kumangkagya sa tuta, ilang taong kami ko lang ang outcome sa atin kung na pagkutusin yung susunin.
4: Pero ang mga
3: Alin sa rumah, iyan na dasang mga pamilya sa Lizares. Naging donate ako sa UHS para pag-alunin sa training ground sa kabataan. Ito nga po, wala na sulit. Wala na din yung kilay sa Lizares School. Ito nga doon sa Lipper. Tapos ang detail dito, over naman sa province. Hindi subong ang province, ang muna sila subong nag-claim nga ila. Tapos ang PCSO muna nag-ayok sa ila. Abi ang PCSO province, mga portion daw ang pili matinugan nila sa mga hindi nga rin kaya siguro kita rin ko nagkakaling na hindi ko ang hindi kaya tumulong na dito ba nila at may dami harap sa mga nag-stand at ang mga occupy sa pagkakamas quarter

0: Okay, ah. Katropeng Wendel, tayo mo tis kapitano, ah. Oh, kapitan Danoy sa barangay 39. But, wala tong tanong, ba't ano rin plano ni ang demolition i-postpone na nai today?
1: Katropeng pansa ka po na wala ganito may pag-tunay pa wala mag patigayot demolition ato kaginit na standby district po sa may corporate corp on James Kaya first man sa karon wala this katropeng France na nalakad sila sa kapalukong sila nag-as katropeng.
0: Okay, so why pa schedule? Dapat supposedly today yung schedule ni for the demolition.
1: Tubungkid niya agad.
0: Ah, okay, okay. So tayo may mga factors gali kung nga ate. Pero hindi lang ano yung maambal kung saan o pa.
1: Mm-mm. Yes, correct.
0: Okay, so tayo mo ni sa subong ang nakagakalatabo da. Tatlo lang manggali ka pamilya?
1: Tatlo lang
0: ka. Ah, okay. Pero abi ko damo-damo, gid, no?
1: Gani ko to, kung makatina ka to.
0: Pero lapad na ng propiedad, ha? 7,000, ha?
1: Oo, 7,000.
0: Lapad na na, ha? Oo. Sige, ha? So, at least na batian ta, da. So, may demolition team na gijagali, oh?
1: Hmm.
0: May ara na gijagali yan, no? Ready for, ano na gijagali, no?
1: Practice mga, at ako mga, may ara na gijagali, mga bit-bit, ready na gijagali sa
0: katina. Okay. Sige, sige, ha? So, wala tong tanong yan, no? Anong update gidira? But, mulang nagaling, may, syempre, hindi tagi na malikawan nga may mamalabag gina mo, no? Sige, Katropang Wendel, thank you, Ged.
1: Yes, Katropang Frank, po yung na-update, no? Gita din sa barangay, all sa karoon, sa barangay 9, na makulot din. Kung mga Katropang, padahal sa clients ng shampoo na ito, na mag-tumarket sa vitamin C, kung ma-protect ang kalawa sa bato, sa palagyan. Para sa pagkawin ni Prefina, sa inis Katropang Wendel, Panario, FM News.
0: Ah, madamo nga salamat sa kay Katropang Wendel Balinario. Kay nabatian ko na da makatropa muna mo no, explanation ni Kapitan Danoy nga tagiyas ang Lizares, family Lizares gin-donate for the province of Negros Occidental. So the provincial government na da makatropa nagapanagiya. Tapos ti mo na da may mga ano na, may mga balay na. Ti mo na da silang nasunog. So ginatinguan na das lang palinon na. Kaya mo lang na blang budlay, huwag ka squat ka. Tapos sa tiyon nga palinon, kanina sa tagis yung dutay, doon hindi ka pa yung magali. Doon ka pa yung may isog lang. Kaya mo lang nagaling kapait, subong sa kapalaran ta. mga katropa, nga imo na gilang duta, tapos kung matukuran na dama kudalan na, tapos matukuran balay, tapos sa tiyon nga palinon mo ato is gid. malain ka pa, no? Malain ka yung tingin palin mo sila. Gindula, nawadan sa samplang abuyan, ilang balay, nadula na sila. Kaya alas 11:16 mga katropa, inyo ito nabat yan ng mga updates sa syudad sa Bacolod. Ako ito sa demolisyon yung natabo mga katropa. O, nari sa barangay 39. Kadamo na isang problema, subong, no? So, tiyan mo pa nang nagkakalatabo. Dira. Sentro. Mga katropa, let's wait kung nanugin mo na ng desisyon sa syudad. But at least, aray na yung syudad, no? Nagpangita na isang paagi. They are looking for some alternatives naman. Kag base siguro te basta gobyerno mapalin si mo, may ano ka man aguro, may relocation ka man. Sentro. Di man aguro siling yung palinong kalanda unlike kun private mapalin si. Ang ginakaduta ginapanagian sa pribado ng individual ti way kada mimihimo. Sentro. Kung gobyerno mapalin si mo or ma-demolish dira, posible nga ba si may italana man or may ga-provide nga mga salailuhan. Iti mo na yung mga katropa nga saad sa lagi. Nga kung ikaw palinon sa gobyerno, posibleng nga gobyerno, may atag si mga pwesto nga dira ka mo. No. Dodo ka sabad na. Iti mo na ito mga katropa, ginuktan sa ibang mga grupo ni. No? Tawag to nila nga hubla, giligay nun to. Sentro. Ano kong kabati, mga katropa, sa muna mo na nga grupo, subong, no? Hubla, hubla, giligay nun, mga katropa, sa natabo to. Oh, sino nyo lang mga grupo man. Tiyan mo na ako no, siling tuyas ni sa balita to, dulong ni Katropang Wendel ng impormasyon, si Romel Yulo, land administrator. Tikon sa dito yung may mga kondento, may mga ginual, may mga may mga plano nga mga demolisyon na tumanto sa galik uno. Sentro. Diba ito nakabalo kung ano na yung purpose yun na anong tinutulong. Kaya pati siya ako mo. Nga si General Absalon, ano to? Sino to nga General? nga which is the YT ang mga tropas ang kinamatarong kung ano yung mag bawi sa ang gobyerno sa Pilipinas sa mga tutang ang ginapanagiyaan ni General ano to? Ito nga General mga tropa. Oh, do subong nga panahon do gatayo gang pinsar sa taos bong. Kung sino na lang itong mga tao itong inapang wakal-wakal nga ti masiling nato bilang nga do ka pa talang-talang man na ito nag-attack siyang dugang problema ti mga katropa oh, do nag imo pang kaladlawan. Okay, may imo kagi mga nakaladlawan so aring syudad pang baklason ginadagro ng tatlo kabalay kalapan na ng propiedad 7,000 plus square meters mga katropa no? Alas 11 na magka-post kita for a while supunan tani karon iba pagin ng mga topic og talakayan padulungan ta pagbalik sa sentro. Trends, Andrew Burgos sa Sentro.
2: Sentro. Supple Plus Gold. Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
6: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
7: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyo.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sang kanamit kag benepisyo sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako gani si Grace ang silay. Sang na-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix ni Andit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix na gid ako.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
3: Mga katrupa, exciting!
4: The Secrets of Health.
5: Pag-abot niya Sir Josil sa mga bioactive compounds niya makabulig sa aton Sir Josil. Panami sa kondisyon sa aton sa nga kurason. Panami sa kondisyon sa aton sa nga kaugatan. Mayara magita sa brain protection sini. Pagbalansi sa aton sa nga blood sugar. May potential sa nga cancer prevention. Kag bisan pa Sir Josil sa mga gusto mag-maintain sa ila sa nga kabugaton. Hindi mangin overweight, mangin obese. Pampabakod sini sang tulaan na aton kag sang aton sini nga maskulo
4: Santon Plus Gold.
5: Ang isa Sir Josil sa ma-recommend gid nato no, nagakaigo sini nga kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormone sini Sir Josil. Manami kombinasyon no, na naton nga daan ang Santon Plus Gold capsule, premium D3 capsule kag Santon Vitamin C sa kada pagtumar o kon paginom naton.
4: Santon Plus Gold.
6: Ang iya sini nga mga sangkap, ang tanan nga mga super arada, ang tanan nga mga ex arada sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa premium D3 and the Santon Vitamin C, which is kinanglano naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
7: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
6: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluhanta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag-ara na na sa Santon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
5: Gintuyo, gini Sir Josil, kaginhungod, yun niya ginupod ang queen sang prutas kag utanon, amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa nga lawas Sir Josil. Tikapin paginupdan pagidinis ang superfood sa nga spirulina. Ang malunggay Sir Josil ang spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad na Sir Josil para hindi pala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran tungod sa kakulang sa paghulag bala Sir Josil, kulang na sa exercise.
4: Santon Plus Gold.
6: Dira sa Santon Plus Gold capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 soft gel capsule kag ang Santon Vitamin C. Initanan mabakal ninyo sa mga butika.
4: The Secrets of Health.
6: We have three variants of coffee. Santon Gold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione. So kinanglano nato ni ng collagen kag glutathione na sa aton joints, sa ato sining skin, kinanglantada ang collagen. Amo ni nagapa-firm sa ato sining skin para younger looking bala. Hindi kay magkurinot kag maglaila o kon loy-loy ang ato sining panit magkurinot siya. Nga do halog na bala sa ato sining unod kag tul-an, Dok Leo.
5: Part man abi na Sir Josil sa aton sining pag-edad. Pero ang makasiling kita nga daw indi paborable sa aton tugalingon kun maunahan edad sa aton sining panit ang aton sining mismo edad sa lawas.
8: Anti-oxidant, anti-aging.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nagkaganda ka pa.
6: And we have this premium D3 coffee mix. Iniyang kapinasahi sini. Kaya ang sweetener yung stevia, Doc Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
5: Correct, Sir Josil. Kaya ginarecommend madali para sa may mga insulin resistant, Sir Josil, no? Kaya ang tiang Santon nga daan niya ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kaya bisan pa matami, Sir Josil, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Which is stevia is zero calorie.
4: Premium D3 coffee mix.
6: And gamit ka mo kag inom ka mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala coffee beans, wala man caffeine, Doc Leo.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Amo ni bintaha, yes, Sir Josil, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa makabuton sa dingin lawas. Kati sa isa pa lang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Josil, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer sa ni. Kag sa mga kababainan, especially Sir Josil, age bracket 40, 45 or 50 pataas, nga ara na sa stage sa ni Sir Josil sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagminopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Josil, nga nagasunod sa itong programa, wala sila nagasupok ha. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Santhon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Josil gali kung may mood swing ang isa katao kung babae sini kay ti kunara na sa stage sa pagminopause, Sir Josil mismo ang may lawas hindi niya maintindihan to galingon niya mo tisupukan mo pa paimnan na lang bala Santhon Plus Coffee Mix. Pero manami sini kay bisan pa sa mga pamatanon pwede sila sini makainom ya.
6: Labi na gid ang mga estudyante sini Doc Leo because of the presence of lecithin also nagpa-activate ang brain functions ta.
4: Santhon Gold Coffee Mix, the secrets of health. Santhon Plus Gold.
3: Mga katrupa, exciting!
9: Evergreen Herbal Capsule, gintingob ang pito ka mga sangkap para sa igayong lawas. Kag Evergreen Coffee, may kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hico na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system, nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals, mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hico, kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo ka sa balatian, kag nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika.
10: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
11: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
11: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga balita.
14: To be evidence-based now.
13: Sentro sa mga impormasyon.
15: Sentro sa mga impormasyon.
16: Sentro sa prosecution.
13: Sentro sa servisyo publiko.
17: Wala man sila nag-engage siya sa magbaligyas.
13: Fats Andrew Burgos sa Sentro. Sentro. XFM News. Sentro.
18: XFM Time Lesson sa media na mga katropa na gabling na ito pala tuntunan ang Sentro. Kagpaday nyo din nga kopod si katropang Franz Andrew Burgos.
13: Sentro.
18: Mga katropa, padulungan tasubong si Sir Nolly Rosales ang matribila mga katropa sa 250 pesos nga wage increase diri sa Negros Occidental sa Panay Island. No? Kahit ang RTWPB, huwag pa sa NIR mo. Ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Ti mga katropa, amo pa lang na diri ang sa aton. Ti under pa kita gyapon sa Region 6, huwag na diri sa NIR pa mga katropa. So, ti diri na hibaluan naton Nga may ara iban nga nagasiling at di medyo budlay pa na. Do lang alang pa ng sitwasyon sina.
15: Sentro.
18: Kahit ang kamponi siya daan kung mga tropa ko madunduman talanggit sa una, pinakabataas nga approve sa wage board is 55 pesos. Then kung ma-approve na yung 250 pesos mga tropa mo na yung pinakabadako nga
15: Sentro.
18: Ginaprobahan sa Maragtas, no? Sa Pilipinas. 250 pesos nga ginapush nga dugang for the mga minimum wage earners mga tropa. No? So, tayo nang mahambal sa iban ng mga grupo. Tingwan tayo nang ang kilos ang mayo uno. With Sir Nolly Rosales.
15: Sentro.
18: Para ma-discuss tayo ni. Ang nasambit ng plano. No? E di to, bla. Amugin mo nang siling mo. No? Sa mo ganing kalibo, subong sa isang kadlaw, do di pa kaigo eh. Ba? Do kulang pa. Tayo, subong sa isang kalibo mga tropa, kung budgeton mo, sa langit kadlaw mo. Hindi ka pa yung pagiging may kabataan ka. Sundaan mo palang adaan. Butang tabi, bakal ka sundaan mo. Ang magasto mo dahil sa sundaan niya, ano palang na, inupan niya pon plang, mga tropa. O, ang isda dahil subong, hindi lawag lawag ang presyo sa isda. 150 pesos mo, sana naka-isda. 150 mo, sana naka-isda, subong. Panakot mo pa, kulang ng 50. Oh, kulang 50 mo. Di, madlagan, giguro 250 ang adlaw, ang patsundaan mo, labi putang na panyapon. So, na pala na panyapon, ha? 250 pesos, dala na panakot. Tapos, mga tropang bugas mo pa. Saka kilo, te panyapon lang. No, no, muna, bla. Di, kung pila ka muna kabilog, slod, balayak ron. No? Ti ang isa ka kilo mo butang ta 50 pesos or 60 pesos. Ti mga katropa duwa ka kilo ti esta buwas pa na pamahaw. Balon. Ti may guwan nang nagasto mo 370 na. Pamplitin nyo pa. No? Ti mga katropa pagka the next day paano ka naman mga problema? Ka naman kung paano mo naman paigoon? Paano ka naman makapangita for the next day? Ano ka naman? 'Di ba? No, kay ti ang pang-adlaw mo, lauton mo naman ang dason ng adlaw mo. Ito typical ba lang daily routine na sa Pilipino? No? Nga, tuma naging kabudlay ang sa tagsakadlaw, kung paano pa igoon. Ang inang balor sa kwarta, mga katropa. Kay ti ang balaklon ta, why magatupong sa swildo? Galabaw always mga balaklon ta, kumpara sa swildo. Galao tuod ang sweldo ta pero galing ti dako na yang kalay ang distansya grabe nang biyang nabihanga nagit kita yang presyo sa balak no so ti mano pa kita sa karon ano para mahimo ta mano na lang kita subong kita mo na ni sitwasyon ta mga katropa sige kondo lang alang si Sir Nole kay Mr. Winnie na lang kita kay Sir Winnie na lang ta kay Winnie Sancho kita. Same Central. Topic lang kita giapon sa sinigiapon sa 250 pesos ng ginapush nga minimum wage nga increase mga katropa. No? Kay Bauti, anon mo ni karon kay do ka budlay gid mga katropa, no? Sa pag budlay sa sitwasyon sa karon. Oh, sige. Kay ang devolution to, ano na ito, madayon gid nito?
15: Sentro!
18: Okay, na rin ako. Ito may mga nakita kita. Yan. Sige. Pero ano, kuwanta si Rwini, dugang mga detalye. Angot sa sininga na 250 pesos nga wage increase, mga katropa.
15: Sentro!
18: Sir Rwini, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kupot mo sa bungis katropang Andrew.
16: Yes, bro. Good morning, no? Sa itong mga listener.
18: Yes, sir.
16: Consumidor ang gusto
18: ah.
16: Kasi kung doon mga workers
18: sa yes, sir. Sige. Sir, Winnie, hindi ko bala anay, sir, sa 250 pesos nga ginapush sa RTWPB, Sir Winnie. So, ano nang yes. Imo nga paglantaw, Sir Winnie, kahit ti damo nagakalipay kay amunap la. Tapos do ka dako na ni isang 250 pesos, suno pa kon sa mga negosyante naman, Sir Winnie.
16: Hindi sa ang I think doctor hospital no ang intuition is hindi serious. Tapos mag-inipot ang sa bagay, wala pa lang nila Bengal. The problem is, hindi siya moving forward. Kasi may ano pa naman, may consultation, public hearing, and then after that, may harang board sila sa wala na deliberation. I experienced the general which board for almost 26 years. Ang pinakataas na nakuha na morning algo, pinakataas yung discounting. 55 pesos, no? That was made of the number 26, no? 55 pesos. Okay, ang ila ginawa ng sabi po is 260. Okay, nakuha man, kalapangan mo siya in order to cook up with the cost of living. And then, there is a negros na, of course, na nakita. Ayan, yung episode

0: feel battle. Tapos mo na affairs. So, tindi na sa dumas liver, sensitive, no? Radiant, sa yung language world. I'm not trying to discourage the workers, no? Pero, reality mo sila, hindi makakuha sa mga 150. Dapat mo kasi na makuha ko ro dahil ito si mga mga constraints o between na 50 to 80 pesos per day. Pero kung na magsiling dito na ito 150, I think hindi siya makuha, hindi siya malabot, no? Ako ay yan na tanaw mo sa ako na pinag-analyze, no? So, it would depend on the deliberation of the journalist board. Pero kaya tinangatang yan, doon ang kapanda ng konflikto nga, doon na sa region po mo. Di group island region, and in Western Visayas. And yet, as of now, ang Negros is still covered by Western Visayas. We have to take into consideration that the regional response was created in order to address the economic peculiarities of each region. Kasi kung pala mo, dahil ang panayang lang na Negros, ang panayang nila ekonomiya is on the rebound. Pag maayo ang pasada ng mga negosyo sa Negros, in fact, di ba, kaya naman, of course, mga sikta, no? Dahil sa Negros na, mayroon kita sa MVP na brown out, tinan mo mga productivity sa workers na apektuhan. Then, ang sugar industry, no? I don't know kung nag-recover na sila sa infestation. And then, ang problema sa nila, ang inatawag na import ang unang katong problema. And of course, the small medium impact with her complaining until now na ma-social sila o na natuman ang protesting. But I don't think protesting would be given. I don't think the management representative would agree to that amount. And then, of course, very important, tanong natin ang katatagos mo nila ni Bangoy Burger No. 27, NCR, was restrained my temporary restraining order. Very important. Imagine, this is for the first time in sa Pilipinas, sa regional news board. Kaya man, ando ang season na da. Or why kaya nagasubot sa amount na nakubangan sa news board? Ma-appeal ikaw sa NWPJ, National Wage and Productivity Commission, para na simple negosyo.
1: Winds warm, see us through the storm.
0: But on hold, until the time that the TRO will be validated by whoever, bully or any competitor. So, ano ang nasyuran? Hindi na ba yung once naman it's mess? Dili sa pag minus. Then, mati, that could be a very dangerous president. Sabihin ako na magpasok na nila ang pero ito ang big time. Kung mga ang mga bagay na daw appeal o kung sa ito ang suhuang issues ng waiting list. Dapat maging prosigido, no? At maging militante sa pagduso ang mga representative sa labor, sa regional labor, if they want to achieve the amount that they're aiming for.

0: from the frontman of Aberdeen.
1: Mm-hmm. Okay, sige. So ito yung maga muna galing Sir Winnie.
0: Ma-overwhelm
1: sa datos ng DIA,
0: including
1: din
0: Department of Labor and Employment.
1: Okay. Sige. Sir, ang brownout niya sa buong naton, rotational brownout, ano niya ang dapat may mo sa DOE and also the NGCP, Sir Winnie?
0: Ang problema, kaya nagtatagduan ay ang NGCP, kailang DOE.

0: di comprare i mattoni con gestione. Siamo una cosa molto paura con gestato, gestione, di all'indirizzo in mano, quindi si ti, di questa copia di direttivo di fare. Hanno borsa, ma è sposa, ma la tragedia di direttivo, ma una forma di borsa, di legge, sempre fatta, dei donati, di determinare il messo a fondi. Anche la moda buona, ma solo per segno la borsa.
1: Ok, sige. Sir Winnie, thank you guys sa imo ni nga discussion, sa imo nga tiyempo. Good morning.
0: Thank you, good morning.
1: Sige sir, salamat. Centro. Mga katropa, ito na ba tiyan si Mr. Winnie Sancho Angot sa yan nga komento? Centro. Sa nagkakalatabo, subong sa aton, rin nga brown na tanay sa Bacolod. And also sa ibang paging parte sa Pilipinas. Visayas, Mindanao. Centro. Eh, ang brownout karon ba o bantay naman ta, schedule naman ta. Para naman ang aton nga feeder sa schedule karon. No? Tapos naman eh, ano pagita ba, no? Kumulang na bala ka budlay lang kahit gawi ka, may ginahikot, kuslod balay mo, di mo makasikaso, di mo matapos-tapos, kay mang ano ka pa mo yung mga upcap ka pa. Kadulom dito. Kaya muna subong nga ito nga ginapangatubang nga kabudlayan mga katropa. Na? So, sa mga nag-monitor sa ito, dira, no? Mga katropa, tutok lang. Kaya mga produkto sa Yes to Health, mabakali ninyo sa Yes to Health Wellness Center ng Tandres Dalan Lizares. Barangay 39 sila sa Bacolod sa mga leading drugstores nationwide, no? Sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, sa Generica, mga katropa. Di ka mo magkalipata sa online sa Shopee nyo inang mabakal, no? And for mga katropa na itong nag-monitor, good morning kay Leonie sa Tayaktak, Mayna Dumipe, kay Elvis Guanzon, kay Shane Ruado, good morning, no? Kay Amparo, GA, Chelwin, Liana Destro, De La Cruz, Reina, Ting Nicar, Shirley Arribalo, Kenneth Chongkok, kay Bonbon Acosta, good morning sa inyo, no? Tutok lang mga katropa sa XFM 103.9 Bacolod ay magabulos ang XFM Network News mga katropa. Sa liwat, inyo ang korbahan si katropang Franz Andro Burgos. Nagkapaslamat gid may udto and God bless us all mga katropa. Franz Andro Burgos sa
2: Sentro. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santol Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
4: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santol Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
3: Santol Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag vitamin D3.
7: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani kayo nung kusang order yung ang kape, gato kang pagkanervyoso ko. Ipatila ko sa akong ampyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santol kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santol Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
6: Sakit ng katawan? Mag-Santol Plus Herbal Oil.
9: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santol Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Santol Plus Herbal Oil.
6: System Pain.
10: Edgar, sa kaservice ko, may aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangako salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.

0: Pati sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
1: Ako si Amelia. Ipaylipagi ko sa mabatian kong Southern Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
0: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pati sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: Exciting!
4: Ang kape nga puno sang sustansya, suabe, antimpla, saboroso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasang cup, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika. We'll be right back.

0: magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Mga katropa, exit!

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Luzon, Visayas, Sayas, Mindanao, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila, Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, atin po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinaunahan ang Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Taguig City ngayong araw.
2: Headlines. Bureau of Immigration kinumpirma ang pag-alis ng Cayetano sibling sa bansa.
1: Headlines.
0: Sandigan Bayan pinadetine si dating House Speaker Martin Romualdez dyan sa Quezon City Jail.
1: Headlines.
2: Pagkaka-admit ni Romualdez sa ospital, hindi emergency ayon sa attending physician sa Sandigan Bayan.
1: Headlines.
0: Kamara target ipasa ang 2027 budget sa Oktubre 9.
1: Headlines.
2: Indaysara Movement, igirit na dumarami ang sumusuporta sa pangalawang pangulo sa kabila ng kinakaharap nito mga kaso.
1: Headlines.
0: 2 days wellness break para naman po sa public school teachers, ipatutupad na sa susunod na linggo.
1: Headlines.
2: Balitang regional, barko mula Maynila nasunog malapit sa Coron, Palawan. Bilang ng mga nasawi, umakyat na sa 5, 42 naman ang nasagip.
1: Headlines.
0: Balita International, Norway, King Harald V, inihatid na po sa huling hantuman.
1: Headlines.
2: Sa balitang showbiz, Sheena Halili, nanganak na sa kanyang third baby.
1: Headlines.
0: At sa sports, Ganma Crane Thunders, sinalo ang Libanga Hokkaido sa B-League Manila Games.
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo, dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po ng Webes sa 10 Setyembre 2026. Live tayo muna sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po sumasanyo sa iba't ibang XFM stations sa buong Pilipinas.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan, pinangunahan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang Luzon Economic Corridor Investment Forum. Ngayong araw yan dito sa Taguig City, katropa, para palakasin ang infrastructure at makahikayat ng mas maraming foreign investment sa Pilipinas. Dinaluhan po ang forum ng nasa 600 investors, industry leaders at senior government officials mula sa Pilipinas, United States at Japan. Nakatuon ang Luzon Economic Corridor sa pagkonekta sa Subic Bay, Clark, Manila at Batangas para mapabilis ang transportasyon, negosyo at paggalaw ng mga produkto sa Luzon. Tinalakay din sa forum ang mga oportunidad sa transportation at logistics, energy, digital infrastructure, advanced manufacturing at iba pang proyekto na maaaring lumikha ng trabaho para sa mga Pilipino. Layunin po ng partnership na palakasin ang supply chains at suportahan ang mga pangmatagal ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas.
1: XFM News Nationwide.
2: Apat na individual ang inaresto matapos ang isang lightning rally sa harap ng hotel sa BGC Taguig City kung saan ginaganap ang Luzon Economic Corridor Investment Forum na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaninang umaga. Ayon kay Southern Police District Deputy District Director for Operations Colonel Robert Baisa, 16 na pulis ang umano'y nasugatan sa insidente. Sa nasabing ulat, nagprotesta ang mga ralista upang tutulan ang umano'y ang US-led initiative na Paxilica. Samantala, sinabi ni Lipton na layunin ng Luzon Economic Corridor na palakasin ang koneksyon ng Subic, Clark, Manila at Batangas.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, pinangunahan po ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. din yung ikawalong meeting kasama naman ang Private Sector Advisory Council o PSAC Infrastructure Sector Group dyan sa Malacañang. Tinilagay sa pulong ang hakbang para palakasin ang mga infrastruktura laban sa baha, pagyo at iba pang epekto ng climate change. Kabilang sa mga panukalang paglilinis at pagpapaluwag sa Manggahan floodway at pagtatayo ng Paranaque spillway para makatulong sa flood management. Tinalakay rin ang paghahanda ng bansa sa tagtuyot at pagpapabilis sa mga proseso para mas mabilis na maitayo ang mahalagang water infrastructure projects. Layunin po ng hakbang na magkaroon ng mas ligtas at matibay na infrastruktura at mas mahusay nga na paghahanda ng bansa sa mga sakuna.
2: Kinumpirma ng Bureau of Immigration o BI na nasa labas ng bansa ngayon ang magkapatid na sina Senator Salan Peter Cayetano at Pia Cayetano. Ayon sa BI, walang hold departure order o anumang record laban sa magkapatid na maaaring pumigil sa kanila pag-alis ng bansa. Hindi naman ibinunyag ng BI ang detalye ng kanilang biyahe kabilang ang destinasyon at itinerary dahil sa mga patakaran sa ilalim ng Data Privacy Act. Si Cayetano ay inimbestigahan ng National Bureau of Investigation at Office of the Ombudsman kung na inang umano'y irregularidad sa pag-host ng 2019 Southeast Asian Games. Wala namang ibinigay na pahayag ang BI kung kailan nakatakdang bumalik ng bansa ang magkapatid na Cayetano.
0: Si Senator Panfilo Lacson ay ginit naman na hayaan muna na magpahinga si Senator Alan na Cayetano. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
3: Hindi pa umano issue sa ngayon ang pagpunta sa ibang bansa ni Senador Alan Peter Cayetano ayon kay Senador Ping Lacson itong Huwebes, September 10. Ayon kay Lacson, dapat mo nang hayaan si Cayetano na magpahinga. Mula sa stress na dulot ng mga isyong kinakaharap nito, hiniling din ni Lacson ang mabuti para kay Cayetano at sa asawang si Taguig Mayor Lani Cayetano, lalo na kung health-related ang kanilang biyahe sa Singapore. Nitong Miyerkules, kumalat online ang mga larawan ni Cayetano sa NAIA Terminal 3 kung saan nakita siyang nakapila para sa Singapore Airlines flight, bagay na kinumpirma ng Bureau of Immigration. Samantala, iniimbestigahan si Cayetano ng NBI at Ombudsman kaugnay ng umano'y irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Patuloy rin ang fact-finding investigation ng Ombudsman sa mga aligasyon ng irregularidad sa flood control project sa Taguig na inireklamo ni Lacson. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Hindi nakadalo si dating House Speaker Martin Romualdez sa pagdinig ng Sandigan Bayan ngayong Huwebes kaugnay ng kanyang kahilingang manatili sa ospital. Ayon sa Philippine National Police, may medical certification ang

0: of Jail Management and Penologine ay lipat at i-detain bilang detention prisoner sa dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng 7.4 billion pesos na bailable plunder case. Ang commitment order ay nilabas ng 3rd Division ng Sanligid Bayan at ipinadala sa jail warden ng Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Itinakda rin ng korte sa September 14 ang arraignment at pre-trial ni Romualdez. Samantala, hinarap naman ang Sandigan Bayan ang usapin sa kondisyon ng kalusugan po ni Romualdez na kasalukuyan nakakonfine pa rin sa Cardinal Santos Medical Center. Hiniling ng mga prosecutor ng Office of the Ombudsman na masuri ng independent doctors ang kanyang kondisyon at muling iginiit ang pagtutol sa patuloy niyang hospital confinement.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinabi ng isang attending physician sa Sandigan Bayang 3rd Division na hindi isang emergency case ang pagkaka-admit sa ospital ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa doktor, direktang naka-admit si Romualdez sa ospital at hindi na dumaan sa emergency room. Hinihayag din ng doktor na hindi niya personal na nakita si Romualdez nang ihanda niya ang certification para sa dating House Speaker. Anya, hindi umano siya pinayag ang makapasok sa silid ni Romualdez dahil hinarangan siya ng isa pang doktor.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, iginiit po ni Senator Dante Marcoleta na maaari pa rin siyang bumoto bilang Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit siya ay nakakulong dahil din sa kasong plunder. Sa liham kina Senate President Sherwin Gatchalian at Presiding Officer Chiz Escudero, sinabi ni Marcoleta mga katropa na wala siyang kautosang suspindihin sa pwesto at hindi rin siya nagbitiw bilang senador. Kinwestiyon din ni Marcoleta ang pag-upo ni Escudero bilang Presiding Officer at iginiit ng Senate President ang dapat mamuno sa impeachment trial. Samantala, sinabi naman ni Gatchalia na kailangan munang humingi ng pahintulot sa Sandigan Bayan si Marcoleta at Senador Jinggo Estrada bago makadalo sa mga sesyon ng Senado. Kasalukuyan nasa kustudiya ng Sandigan Bayan ang dalawang senador dahil sa kanilang mga kasong kinakaharap. Samantala, dumalo rin sila Marcoleta at dating Kongresista Mike Defensor sa Sandigan Bayan kaninang umaga para po sa bail hearing. Kaugnay ng plunder case na maeligasyong pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million pesos na campaign donations noong taong 2025.
1: XFM News Nationwide.
2: Narindigan ang founder ng Indaysara Movement Philippines o ISMP na si Daniel Nobleza na hindi umihina ang kanilang suporta kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng impeachment proceedings at mga kasong kinakaharap nito. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Nobleza na sa halip na mabawasan, patuloy pa umanong dumarami ang mga sumusuporta sa pangalawang pangulo sa bawat umanoy, pangigipit at batikos laban sa kanya. Hinati ang mahigit 800,000 warm bodies na umano ang miyembro ng kanilang grupo mula nang mabuo ito noong 2022. Anya, malaking bahagi rin ng kanilang supporters ang tinatawag na silent supporters.
3: Kada paninira, kada pangigipit kay VP Sara o sa pamilya Duterte, mas lalo pang dumadaming gustong sumama sa Indaysara ng movement. So kami po talaga ay natutuwa at nagpapasalamat sa tiwala po ng mga kababayan natin. Anya, at ito nga po yung recent nga po na paglabas nga po ng warrant of arrest sa RTC ng Quezon City, maliwanag naman po na talagang may panggigipit na po talaga. Alam naman po natin, sir, na ang mga Pilipino po, noon pa po kahit sino po mga nag-aaral sa mga pag-ugali ng mga Pilipino, ang mga Pilipino po ayaw na ayaw po niya na inaapi po yung kapwa niya Pilipino.
2: Sa kabila ng mga kinakaharap na legal at political challenges ni VP Sara Duterte, sinabi ni Nobleza na mananatili ang kanyang panig sa Indaysara Movement. Hinihayag din niyang dadalo ang kanilang grupo sa pagharap ni Duterte sa Quezon City Regional Trial Court sa Biyernes upang ipakita ang kanilang suporta at iparamdam sa pangalawang pangulo na hindi siya nag-iisa sa gitna ng mga hamon.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa ibang balita, mga katropa, posibleng simulan po ng Senado sa susunod na talakay na ang panukalang pambansang budget para sa 2027. Ayon kay Senate Finance Committee Chairperson Senator J.B. Hercito, maaaring ganapin ang budget hearings mula Lunes hanggang Miyerkules. Layunin po ng Senado matapos ang committee report sa Nobyembre upang hindi mantala ang pagpasa ng pambansang budget. Kasabay nito, nagpapatuloy din ang mapagdinig ng Finance Committee

0: sa mga ahensyang gobyerno kahit nakatakda na rin humaba ang mga pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Duterte pagsapit na Oktubre. Sinabi po ni Ejercito na kailangan ituloy ang budget deliberations para matiyaka na papanahong pagpasa ng 2027 GAA o General Appropriations Act. Kabilang sa masusunod na pagdinig ang budget naman ng Judiciary, Department of the Interior, Department of Transportation at iba pang ahensya ng gobyerno.
1: Target ng Kamara na maaprubahan sa ikatlong pagbasa ang panukalang pambansang budget para sa 2027 sa October 9. Ayon kay House Appropriations Committee Vice Chair Romeo Momo Sr., natapos na ng komite ang mga pagdinig sa panukalang budget nitong Martes. Dahil dito, magsisimula naman sa susunod na linggo ang deliberasyon sa plenaryo o talakayan ng buong Kamara sa panukalang pondo ng gobyerno. Sinabi ni Momo na nasa tamang schedule ng Kamara para maipasa ang General Appropriations Bill sa ikatlong pagbasa bago matapos ang sesyon sa October 9. Layunin ng mga pagdinig na masuri kung paano ilalaan at gagamitin ang pondo ng gobyerno sa susunod na taon.
0: Pagkakaroon ng dalawang araw na wellness break ang mga public school teachers sa September 14 at 15 ay po sa Department of Education. Sa ilalim ng DepEd Order Number 009 Series of 2026, hindi required ang mga guro na pumasok sa meetings, trainings, school activities o magsasagawa ng anumang official work sa dalawang araw na yan. Layunin po ng wellness break na bigyan daw ang mga teachers ng panahon para mapagpahinga, makabawi ng lakas at asikasuhin ang kanilang mga personal well-being. Inatasan din ng DepEd ang mga regional offices, division offices at paaralan ay galang ang dalawang araw bilang tunay na break para po sa mga guro. Hinimok din ang mga school heads na maiayos ang schedule.
1: Natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Ang bilang ng mga estudyante Pilipino na nakaranas ng pagbubuli sa paaralan noong 2025 kumpara noong 2022 ay sa resulta ng Program for International Student Assessment o PISA. Batay sa datos, 47.2% ng mga mag-aaral ang nakaranas ng bullying noong 2025 mula sa 15.7% noong 2022. Kabilang sa madalas na insidente, ang pangungutya, pagpapakalat ng chismis, pagbabanta, pananakit o pagtulak at pagpupost online na nakakasakit o nakakahiya. Na impormasyon na walang pahintulo, patuloy naman binibigyan diig ang kahalagaan na mas pinaikin na hakbang upang matiyak ang ligtas na kapaligiran para sa mga mag-aaral. Para sa Magkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live po tayo katropa sa iba pang XFM stations. Makinig po kayo sa amin sa XFM 102.4 Rojas, Palawan, XFM 98.5 Nara at Solid FM 95.5 Puerto Princesa.
3: Balitang regional.
0: Sa Palawan po tayo, barko mula Manila nasunog malapit sa Coron, Palawan. Bilang naman nasawi, umakyat na 5. 42 naman ang nasagip. Katropa natin sa balita, General Gales ng XFM Palawan.
4: Individual na ang kumpirmadong nasawi ng masunog ang MV June Aster sa karagatang sapok ng Coron, Palawan kagabi, September 9, 2026. Ang bilang na ito ay mula pa kagabi, dapong alas 11:10 mula kay Commodore Noemi Cayabyab, spokesperson ng Philippine Coast Guard. Sa 134 na sakay ng barko, 42 dito ang kanilang naililigtas na. Lahat ng nasagip dinala sa Barangay Torda Cover Gym, doon sinusuri. 8 na dito ang dinala sa Colyon District Hospital. Karamihan dito may mga lapnos, usugat sa katawan. 17 ang crew ng barko at 3 pa lang ang nakikita

Kasama dito ang kapitan ng MV Junaster. 87 pa ang nawawala. Ang MV Junaster ay isang roro na bumibiyahe mula Manila, Coron, to El Nido, Linapakan, vice versa. Ang Coron ay isla ng munisipyo sa Palawan. CG, kung ano

Medyo Naster. Patuloy pa rin ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard kasama ang iba pang responding unit sa paligid ng karagatan ng Coron para masagip ang ibang taong nawawala. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino.

0: kasong rape sa bayan ng San Rafael sa lalawigan ng Iloilo. Ayon sa nakalap na impormasyon ng XFM News Team, pabalik na umano ng San Rafael ang police patrol car sa kayang suspect mula sa Iloilo City kung saan inihain ang kaso. Pagkarating umano sa bulubunduki na bahagi ng bayan, humingi ang suspect ng pahintulot upang umihi. Nakaposas naman umano ang suspect, subalit ikinagulat na lang ng mga police nang biglang tumalo nito sa mababang bahagi ng lupa. Kumaripas ng takbo ang suspect at sa ngayon ay patuloy na hinahanap ng kapulisan. Tumulong na ang Regional Mobile Force Battalion, Lemery Municipal Police Station at iba pang Provincial Police Forces upang mahanap ang suspek. Mula sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
1: Multicab na may 7 pasahero nahulog sa bangin dyan sa Dalaguete, Cebu. At update po natin, Katropa sa Balita, Almi Mata, XFM Cebu.
2: Bumagsak sa tinatayang 20 hanggang 25 metrong lalim na bangin ang isang multicab sa sityo Upper Dibdib, Barangay Saksak, Dalaguete, Cebu. Pasado alas 11 ng umaga kahapon, minamaniho ito ni Jose Jairin Otok Gitamundok. Nasa Ostonggulang, may asawa at residente ng Sugod, Cebu. Sakay rin ang multicab ang 7 pasahero, kabilang ang kanyang asawa, mga anak at iba bang kasama. Batay sa paunang investigasyon, galing ang grupo sa Barangay Patong Badyan matapos bumisita sa kanilang mga kamag-anak at pauwi na sana sa Sugod na mangyari ang aksidente. Ayon sa pulisya, mabilis umano ang takbo ng multicab habang pababa sa kalsada. Pagdating sa isang kurbadang bahagi ng daan, nawala ng kontrol ang driver at hindi na naman inaubra ang sasakyan pa kanan dahilan upang tuluyang mahulog sa bangin. Paliwanag naman ang driver, nawala ng preno ang multicab kaya nawalan siya ng kontrol at bumilis ang takbo ng sasakyan. Nagkaroon ng mga minor injuries at basa sa iba't ibang bahagi ng katawan ang driver at 7 pasahero, nagadaman din nila sa ospital. Patuloy naman ang investigasyon ng mga pulis upang matukoy ang buong detalye ng aksidente. Katropa, ugali ng pag-inom ng Sanfon Vitamin C ang alkaline based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Lalaking lulong sa droga, suspect sa pamamaslang sa magtiyahin sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
3: Nakip ng mga kabilisan ng Bayombong Municipal Police Station ang suspek sa pamaslang sa magtiyahi na nagitang patay sa magkahiwalay na barangay sa bayan ng Bayombong, Nueva Vizcaya na looy nangangalakal lamang. Sa pagkikipag 9-104.8 XFM Santiago kay Police Major Anthony Ayungo, ang hepe ng Bayombong MPS, sinabi nito na isang 30 anyos na lalaking construction worker ang nabanggit na suspek na nakadira sa naturang bayan na pinaniniwala ang halos isang linggo pa na nagtago sa Calasau, Pangasinan bago bumalik at naaresto. Batay sa pinaginalaan, dahil umano sa epekto na ipinagbabawal na gamot, ay nagawa nito ang krimen kung saan inayo umano nito sa kanyang bahay ang ginang para maglako ng kalangkal na nauwi sa pagtatalo at pagpatay. Kalaunan ay pinunta ng suspect sa barangay Ipil Guneg ang bata at doon ito pinaslang. Kapwa nasawi dahil sa sakala magtiyahin na naagnas na, na magkita ng mga pulis. Huli pang nakita ang magtiyahin noong August 27, 2026 na nagpaala para umano mangalangkal. Aminadong suspect na hindi malinaw sa kanya ang kanyang mga nagawa dahil sa pagiging lango sa droga at nakonsensya. Kalaunan, maharap sa kasong double murder ang pinaginalaan na nasa kustodiya na ng Bayombong MPS. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nakakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
1: Samantala, panghuling balita sa probinsya, notorious na drug dealer, dyan po sa Davao del Sur, Timbog, 780,000 pesos na laga ng shabu at marijuana na samsam. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
4: Sa joint bypass operation ng PIDEA 11 Davao del Sur Provincial Office at Regional Police Drug Enforcement Unit 11, ang isang umano'y notorious na drug dealer sa Davao del Sur. Bandang alas 11.26 ng umaga nito lamang Martes, aristado ang suspek na kinilalang si alias Dom, 27 anyos, sa Purok Manga, Barangay Poblasyon Malalag, Davao del Sur, matapos umano'ng magbenta ng hinihinalang shabu sa mga operatiba sa halagang 7,000 pesos. Nasamsam mula sa kanyang posisyon ang tatlong malalaking pakete ng hinihinalang lang shabu na tumitimbang ng 57 grams, kasama na ang 66 na sachet ng hinihinalang marijuana, 5 pakete ng hinihinalang marijuana kush, 3 vape cartridge na naglalaman

0: Na oil, mga drug parafernalia at ang marked money na ginamit sa operasyon. Tinatayang nasa total 780,000 pesos ang kabuuang halaga ng mga nakumbiska. Iginiit ni Pideya 11 Regional Director Attorney Benjamin Gaspi na ipinapakita sa nasabing operasyon na patuloy ang pagsisikap ng ahensya na sugpuin ang illegal na droga at papanagutin ang mga sangkot dito. Kasalukuyang nasa kulungan na ang sospek at nahaharap sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang inamindang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
2: Katropang Brian, sa weather natin, tuloy na umiepekto pa rin yung habagat sa Central Luzon, Southern Luzon at Visayas ngayong Huwebes.
3: Katropang Brian, sa Zambales naman, asahan ang monsoon rains na maaaring maging malakas kung saan malaki ang posibilidad na magdulot ito ng flash floods o landslides.
2: May mga pag-ulan din po na mararanasan tayo sa Metro Manila, mga katropa, at iba pang bahagi ng Central Luzon, kayo din sa Pangasinan, La Union, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Rizal.

ang huling hantungan si King Harald V ng Norway. Nagsimula ang funeral procession mula sa Royal Palace patungong Oslo Cathedral. Kabilan din sa mga dumalo sina Prince William ng Britain, mga royal family ng Spain, Sweden at Denmark at Crown Prince Kishino ng Japan. Dumalo rin si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na nakipagkita rin sa Norwegian officials para talakayin ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Matapos po ang seremonya, ilalagak ang coffin ni Harald sa Royal Crypt sa Akershus Fortress kung saan nakahimlay ang kanyang mga magulang. Paglabas ni King Haakon VIII mula sa crypt,

0: sa kanyang ikatlong anak, isang baby boy, nitong September 7 sa St. Luke's Medical Center sa Taguig City. Ibinahagi ni Sheena sa Instagram ang larawan niya habang karga ang kanyang bagong silang na anak at tinawag niya itong baby Mati. Si Mati ang ikatlong anak ni na Sheena at ng kanyang asawang si Pasig City Administrator, Attorney Jeron Manzanero. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
2: Atin po sa atin ang sports news ng Premium D3, mga katropa. Tinalo ng Gunma Crane Thunders ang Livanga Hokkaido 1981 sa unang laban ng dalawang team sa P-League Manila Games itong Wednesday sa MOA sa Pasay. Agang kumawala ang Gunma matapos magtala ng 29-19 lamang sa first quarter at 54-40 sa halftime. Umabot pa sa 26 points ang laman ng Gunma sa fourth quarter. Nauna po dyan si Stanley Johnson. Para naman sa kabilang team, nagtapos si Dwight Ramos na may 13 points. Habang si Casey Tominaga ay may 19. Muli mag-arap ang dalawang kupunan ngayong araw sa parehong venue. Live muna po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na, XFM News Nationwide ngayon pong Webes, September 10, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Bisitahin lang po ang ating official Facebook page at YouTube channel. Ganun din naman ang ating TikTok at Instagram.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako po si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: Exciting!
1: Santong Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santong Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center.
1: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Xanthan kag Vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar, gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Xanthan kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
1: Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan.
3: Ang pakiramdam Xanthan Plus Herbal Oil, ang pamahit ng all-in-one sa presyo magkaan. Xanthan Plus Herbal Oil, assist the pain.
5: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
3: Assist the pain, tanggal ang pain. Fast and safe, assist the pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpili sa mga butika. Xanthan Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo, isang ka-teacher. Napatiyan ko ini sa radyo ang Xanthan Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw na hagan-haga na ang akong joint discomfort, at na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: X FM.
9: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of

0: Tropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
2: Isang malusog na tanghali mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa atin pong programang The Secret of Health. Ang programa magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, mga kaibigan. Ako po muli ang lingkod, Doc Michelle Hinas. Makakasama po ng live dito sa atin pong programa. At siyempre, kasama pa rin po natin ang isa sa atin pong expert on air, ang Bantay Kalusugan, Doc Algie Bakla. Malusog na tanghali, Doc Algie.
3: Isang malusog na tanghali sa iyo, partner, sa lahat

0: Ating mga katropang nakikinig, Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po. Isa na namang oras ng pag-uusap, pagtalakay sa mga isyong may kinalaman po sa alternative medicine, natural health care, tinatawag na wellness, naturopathy. Pag-uusapan natin yung mga mumunting sekreto, paano tayo maging malusog at makaiwas sa pagkakasakit.
1: Mm-hmm. Para po sa inyong mga katanungan, if ever meron kayong mga inquiries about your health or meron kayong mga katanungan about our topic today, mga kaibigan, pwede yung i-text yan sa atin pong numero. At po ang text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po gawin kamasala na yung po mga katanungan, lagay po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. At saka mga sa nagnanais po na maka-avail ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, puntahan nyo po mga kaibigan ang atin pong mga authorized dealers nationwide, gaya po ng Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug at sa lahat po ng branches ng Old ARX at Old Green Pharmacy. Matagpuan po yan sila sa mga Vista Mall, mga kaibigan. No? At ganyan na rin sa mga local pharmacies, mga local drug stores dyan sa inyo pong lugar. Ipagtanong nyo po ang Tatak Yes to Health sa atin pong mga produkto para po makasigurado na inyo pong iinumin ang inyo pong gagamitin ng mga produkto. Ayan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa. Pwede rin kayong umorder sa atin pong online shopping store sa Shopee. Search nyo lang po mga kaibigan ang atin pong official Shopee page, Yes to Health 2011.
0: At syempre, pwede rin makabili na ating mga produkto sa lahat po ng Yes to Health clinics. Meron kaming special price sa mga bibisita po sa mga clinics natin. Lalo na po kung ikaw ay senior citizen, dalhin lang po yung inyong ID para makakuha po tayo ng special discount. At doon naman sa mga matagal nang may karamdaman, matagal nang tinitiis at pagod na sa pabalik-balik sa gasto, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin gumagaling. Subukan mo na po ang services ng aming wellness clinic dito sa Yes to Health. May mga programang pwedeng makatulong na aangkop sa iyong pangangailangan. Meron kaming mga programs gaya po ng cleansing and detoxification, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, ganun din yung mugok buyang Korean therapy, biosapper therapy, terahertz, at yung isa sa favorite ko, yung natutrad therapy na kasama ang hilot hugpungan na isang kombinasyon po ng traditional at makabagong technique sa pagsasaayos ng mga problema sa kalamnan, litid at kasukasuan.
1: Ayan, kaya sa mga kabayan, kung nais nyo pong masubukan ang atin pong mga services na ito na ina-offer ng Yes to Health, bisitahin nyo na po mga kaibigan ang atin pong mga Yes to Health clinic sa mga sumusunod na lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, sa Kakayurin Building, sa New Public Market, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health. Secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo mga kaibigan, ating pumuling dagdagan ng ating kaalaman patungkol sa pangangalaga at pag-iingat po nito. At pag-uusapan po natin mga kaibigan, itong benepisyo ng tinatawag po na juicing therapy. mga kaibigan. Pero bago po yan, mga kasama, kung kayo ay mayroong mga katanungan patungkol sa inyong kalusugan o meron kayong mga karamdaman dyan na nais nyo po ipakonsulta on air dito sa atin pong programa, kayo po ay malayang mag-text sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Doc, ano nga po ba itong tinatawag na juicing therapy? Anong klase pong therapy itong gamit ay mga juices?
0: Ayan, itong juicing therapy, ito yung ano, pag juice o extraction ng liquid content mula sa prutas at gulay. Mm-hmm. Typically, ginagamitan niya ng normal na yung bladed juicer. Pwede rin gumamit ng cold press juicer, yung ano, yung parang latest ngayon eh.
1: Mm-hmm.
0: Yung walang blade pero parang
1: slow
0: pinipiga.
1: Juicer.
0: Oh, slow juicer.
1: Oh, yan, oh.
0: Meron din manual juicing method, yung yayadjarin mo yung ano, mm-hmm, yung anumang, kaya lang hassle yun eh. Yung manual, ano. Isa ito sa pinaka-popular na method used by naturopathic medicine, associated yan sa mga program like yung detox program, nutritional therapy, slimming, at kung ang isang tao ay kulang talaga sa nutrition, tapos mahina yung katawan, mahina yung digestion, ang juicing therapy ang pinakang magandang way para ma-deliver na mabilis yung mga sustansya.
1: Oo. So sa mga kabayan natin, paano nga po ba, Doc, isinasagawa at ano yung mga benepisyo nito na maidudulot sa atin pong pangangatawan?
0: So ang mga benepisyo niya, ano, para dun sa mga nagpaplano, unang-una, namamaximize mo yung nutrients. Kasi mm-hmm, pag kakainin mo yung isang particular na prutas o gulay, hindi ka makakain ng marami noon kasi magsasawa ka.
1: Mabubusog ka na agad.
0: O, mabubusog ka na kaagad. So, sa juicing, namamaximize mo dahil mas marami yung concentration, yung volume, tapos naliliquify mo pa, which is yun yun naman talaga yung purpose mo kung bakit kumakain ka ng prutas. Yung mm-hmm, pinakang, aside from the fiber, ano, yung soluble at insoluble fiber, kailangan mo talaga yung extract. So, pag nag-juicing ka, efficiently, na ano mo, nakukuha mo yung highest concentration
1: mm-hmm
0: ng pinakang nutritional property ng isang halaman. Not only yung juicing ay nakapagbibigay ng nutrients sa ating katawan na kailangan natin, ito rin ay nag-i-improve ng ating energy level. At dahil yung juice, hindi na nangangailangan ng napakaraming trabaho ng katawan, ano, for the digestion, eh mas na shorten yung ating time para mapakinabangan yung isang bahagi ng sustansya ng halaman. Kaya pag mahina yung pasyente, maganda yun talaga binibigyan ng juice.
1: Juices, oo.
0: O para mabilis nilang mapapakinabangan yung kanilang tinitake, ano. And also, nabuboost yung nutrient absorption. Kasi regularly, pag nagkukonsume tayo ng kahit pa mga salad, ano, mm-hmm, freshly made vegetable salad, eh hindi natin nakukuha kagad, lalo kung mahinang panunaw yung ano. Pero yung juicing, nagpo-provide dyan ng mga essential vitamins and minerals para ma-prevent yung issues like high blood pressure and diabetes. And also, na i-deliver na maayos o efficient yung minerals, yung vitamins, direkta sa ating mga bloodstream. Yun ang kagandahan kasi ng juicing talaga, no? Which natutulungan na maging mas maayos yung blood flow ng isang tao. At yung mga mineral gaya ng iron, copper, mm-hmm, na very essential for production ng red blood cell and also vitamin C, yung ilan sa mga yan, medyo sensitive yan sa mga init, di ba? So once na ikaw nag-juice, siyempre hindi naman dadaan sa heating process yun,
1: mm-hmm,
0: mas mabilis itong napapakinabangan ng katawan. Sabihin na natin, mga 100% ng nutrients inside a juice, kung maayos yung digestion natin, yung assimilation natin, mas kukuha ng katawan natin. At isa pa, alam mo ba ang requirements para makuha mo talaga yung requirement nating nutrition within a day ng mm-hmm prutas at gulay? Dapat
1: yes,
0: mga 3 to 4 servings. Kaya-kaya ng tao yun, yung 3 to 4 servings.
1: Gaano karami yun?
0: Marami yun.
1: Oo.
0: Kasi para lang makuha mo yung buong nutritional value niya,
1: mm-hmm,
0: kaya ang juicing is nakakapag-increase ng ating consumption. Yun ang benepisyo niya. No? Kasi yung amount ng prutas at gulay, kung titingnan mo talaga kung gaano ka tindi yung value na kailangan natin, medyo marami-rami, hindi natin kakayanin yun. Yung juicing, talagang namamaximize niya yung consumption natin kumpara mo sa kaya natin kainin sa isang araw.
1: Kasi nga naman, for example, Doc, yung isang buo na ano, na gulay,
0: mm-mm,
1: pag ginos mo yun, siguro mga kalahating baso lang yun.
0: O saka hindi mahirap i-consume.
1: Oo.
0: Eh, yung iba sa atin, ayaw kumain ng hilaw eh.
1: Yan na nga.
0: Mga salad, hindi nila gusto yung lasa. But if you take juicing in juice form, mas maganda.
1: Mas madali.
0: Oh, saka itong juicing, actually, sabi ng iba, walang fiber. Pero actually, meron pag nag-juicing ka. Source din ng fiber, there are two kinds of fiber, soluble insoluble fiber.
1: Yes, yeah,
0: so pag nag-juice ka, meron pa rin fiber na nandoon sa juice na yon. Okay? Hindi nga lang gaya nung biniblend mo lang, di ba? Kasama pa yung pulp. May mga other fibers, yung mga insoluble fiber doon. Pero hindi kasi yun ang issue pagdating sa juicing. Ano.
1: Mm-hmm.
0: So ito, pag nagtitake ka nito, natutulungan ma-promote yung digestion and even nare-reduce yung risk ng heart disease because of lack of fiber.
1: Mm-hmm.
0: And sabi ko nga kanina, there are two kinds of fiber, soluble at insoluble. Yung mga fiber na to, may maintain sa'yo ng pakiramdam na ikaw ay busog. Okay? Na makakatulong para ikaw effectively makapag-weight loss program. Kasi yun ang problema ng gusto magpapayat eh.
1: Mm, oo nga.
0: Yung nagugutom sila lagi, hindi sila makatiis. O mangyari, talagang kakain ka at kakain. Hindi mo matatagalan. So, using juices can deliver insoluble fiber and some fibers, ano, para makabuo sa'yo ng ano, makapagbigay ng parang busog ka. Kaya sa ating mga detox program nga, every 2 to 3 hours, nagtitake sila ng juice. Hindi naman sila nagugutom. O basta nasa tamang program. Isa pa kung mahina yung panunaw mo, yung pag-consume ng fresh juices, especially depende kung ano yung i-juice mo eh. May mga talagang for digestive system. Malaking tulong ito para hindi mahirapan yung digestive system, especially kung may problema nga na nga sa tiyan.
1: Mm-hmm.
0: Katulad ng mga elderlies, yung mga bedridden. So, pinaka-the best, bigyan sila ng juice para hindi na mahirapan yung kanilang panunaw. Kaya di ba sa ospital, pag naka-confine, hindi nila pinapakain minsan.
1: Yes, doko.
0: Swero lang, pinapadaan sa swero. Kasi nga, pag may problema din yung digestive system mo, bali wala. Papahirapan din lang yung pasyente. Kaya the best din, kung may mga ganun kayong case, mga mahinang pasyente, para hindi naman sila magkulang sa sustansya. Kung hindi sila naka-IV, bigyan nyo ng juices.
1: Yun.
0: Oo, yung ganun mga pasyente. Okay? Mas mataas ang oxygen level sa blood based on study kapag madalas tayo nag-juice. Kahit once a day, kung hindi naman tayo nag-undergo ng isang protocol, once a day or twice a day, pinaka-the best na yun. Isa pa, na babalansin niya yung level of pH. Yung pH, yan yung measurement ng ating alkalinity and acidity level. At pag ikaw ay nagtitake ng juice everyday, nababalance yung blood pH mo. Okay? Hindi siya nagiging too acidic and too alkaline.
1: Mm-hmm.
0: While yung katawan natin naka-design na ma-maintain yung slight alkaline pH, yung modern diet at lifestyle choice natin, kadalasan nagpo-promote ng acidity.
1: Acidity,
0: O yung mga pagkain. Kaya kinakailangan natin ma-maintain yung slightly alkaline pH ng blood para balance lang, normal lang. So, yung tinatawag na systemic acidosis, pag nangyari yun, pwede ka magkaroon ng sakit. So, juicing can really help you balance the acidity of your body. Yung juicing din, nakakapag-reduce ng level of bad cholesterol. Kasi karamihan ng mga i-juice ngayon, prutas, gulay, meron sila talagang direct effect sa ating cholesterol level.
1: Oo.
0: At karamihan sa mga to ay may mga phytochemical that can help relax our blood vessel.
1: Mm-hmm.
0: Kaya pag na-relax yung blood vessel mo, daloy ng dugo mo, pati yung blood pressure mo, nagiging okay. So yun yung mga kagandahan ng juicing. Kaya very excellent way yan. Also, to stay our body hydrated, lalo na kung ikaw hindi mahilig uminom ng tubig. Ganun yung maraming tao.
1: Hindi ka ng tubig.
0: Yes, maraming ganun. Another effective benefit of juicing, yung kanyang anti-aging effect.
1: Mm-hmm.
0: Kasi na-absorb ng katawan yung nutrients sa fresh juice ng mas mabilis, so it can go to work immediately. Nagre-repair ng damage ng cells, nabubus yung cell turnover. Sinasabi, ibig sabihin nun, pag may namamatay na cells, mas mabilis na nare-replace siya. So napapanatili yung ating skin na mas batang tingnan, mas radiant, mas malambot.
1: Mm-hmm.
0: At ito ay dahilan sa talagang continuous na availability ng nutrients while juicing. Kaya marami mga celebrity, di ba? Nag-juice talaga sila, pero yung mga skin nila, tingnan mo, ang gaganda. Yung mga Japanese, Koreans, na mayroong silang habit of eating fruits and vegetables na madalas, tapos they take juice, tingnan mo din naman yung mga balat nila. So, according to study, if you want to live longer, younger, you need to take at least a juice every day.
1: Mm-hmm.
0: Yung juice na ano ha, talagang fresh juice yun.
1: Uh-oh.
0: And also, fresh juice can give us more antioxidant. Kasi nga, yung mga antioxidant sa halaman, pag hindi mo sila niluto, mas available sila. Okay? Yung mga antioxidant. So, antioxidant can control the surge of free radicals in the body, which is yan yung pinaka main culprit behind premature aging. So kung marami tayong antioxidant, mamimaintain natin yung ating youthful appearance, yung ating energy balance, mm-hmm. mas maganda, at saka talagang mag-glow ka. And one of the most favorite ko yung detoxification. Mm-hmm. So take note na kapag ikaw ay nag-take ng juice, yung mga toxins na-flush out kasi most commonly yung mga juices na iniinom natin ay mayroong detoxicant property. Ibig sabihin, it can help to boost detoxification sa ating katawan. Na-stimulate niya yung ating liver, napopromote niya yung magandang galaw ng digestion. So, napakainam kapag ikaw ay nag-juice. O kung gusto niyo mag-detox, yan. Ginagamit namin yan as part na ating detoxification. Lalo na kung mayroong kang metabolic disorder, nagkakaroon ka na ng pagtaba ng sobra, nag-i-increase yung chances of developing chronic diseases katulad ng type 2 diabetes, heart disease, and stroke. Saka yung obesity kasi napakahirap kontrolin lalo sa panahon ngayon na ang pagkain na kinakain natin, almost ang focus na lang yata ng mga manufacturer, yung lasa, yung appearance, at saka yung tagal sa shelf. Yung nutrition, medyo nasasacrifice na. No? So, yun po, nakakatulong siya to aid our metabolic function. Na which is mostly common problem yan ng ating mga kababayan. Mm-hmm. O, kaya juicing is one of the best naturopathic modality that we can recommend in Yes to Health. Kaya nga meron tayo mga iba't ibang mga modalities ano, na pwedeng makuha nyo pag pumupunta kayo sa Yes to Health Clinic, pag inquire lang kayo sa ating mga consultant.
1: Meron ba tayong ano, Doc, mga simple juicing recipe? Ano? Na pwedeng gawin ng ating mga katropa kung sakaling meron silang iba't ibang klaseng health issues.
0: Ayan. So, bibigyan ko kayo ng mga sample. Mm-hmm. Pero may guide. Okay. Oh. Ang ano kasi, ang mga prutas at gulay, meron silang tinatawag na rainbow of nutrients. Mm-hmm. So, para may idea kayo kung anong inyong problema, ano yung pipiliin yung juice in general. Oh. Una-una, yung mga red pigment, yung mga mapupula. Yan ay rich in lycopene. Okay, yun yung lycopene, yun yung pinakang ano yun eh, anthocyanin yan eh. Yan ang pinakang active component na nakakatulong para ma-reduce ang cancer sa katawan, especially breast, prostate, cancer risk, ano? Yung ating heart health, yung brain and eyes and bone health kapag pula, eh tandaan nyo, maganda siya sa blood, sa cancer, maganda siya sa health ng ating heart, and other organs of the body. Yun namang orange, meron itong carotenoids. O, na yung carotenoids, anti-cancer din yan, anti-inflammatory, maganda siya sa ating immune system, at nakapagpapaganda ng ating vision. Okay, doon sa ating Vision X Plus, meron tayong mga content na beta-carotene. Pag naman yellow, okay, mataas naman ang kanyang flavonoid at vitamin C. Alam niyo na kung anong kailangan nyo. Yun namang green, mayaman siya sa magnesium, sa folate, sa calcium, at ito ay ginagamit bilang detoxifier pag mga green, ang juice. And maganda rin ito for prevention of cancer. Pag mga yung light colored, especially yung mga puti-puti, ano, ay napakataas ng kanyang immune boosting property. Kaya tingnan mo yung mga onion, yung mga garlic, yan, antibacterial, parang natural antibiotic agent 'yan ano. Saka maganda rin ito sa mga ano, mga wounds, mga ulcer like yung common din yung mga broccoli, 'yan, yung mga mushroom, yung mga brown like mushroom and white, brown and white colored, maganda siya sa immune system, maganda siya sa prevention of cancer din. Yung mga kulay na ano, purple. Oh, very good 'yan because of anthocyanin, maganda siya sa mga inflammation, for brain health, for prevention of cancer, very rich in antioxidant. Yan. So, yun namang mga iba na nangangailangan ng mga ganitong colorful juices, ang gagawin nyo lang, i-combine nyo lang siya to each other. So, meron akong prepare dito ano, na pinakang magandang sample. For example, meron kang hypertension at high cholesterol. Ang juice na maganda is pepino, apple, celery, and turmeric. Pwede mong pagsama-samahin yan.
1: Yung combination.
0: I-combine mo siya. Pepino, apple, celery at turmeric o luyang dilaw. Yan, for hypertension and high cholesterol. Pag naman ikaw ay mayroong hypertension, mayroong kang deficiency sa potassium, mahina yung kalamnan mo, lagi ka nang hina, alam mo pinakang the best is yung juice ng sayote.
1: Wow, wow.
0: Kasi yung juice ng sayote, papansin natin, punong-puno siya ng electrolytes. hindi pinapansin ng iba, pero hilaw na sayote, babalatan mo na maayos, i-juice mo, 1 half to 1 glass per day, i-take mo siya for hypertension and muscle weakness and electrolyte deficiency. Yun ang mga mahinang immune system mo, pwede ka mag-take ng carrot juice plus lemon plus ginger. Immune booster yan. Sa mga may problema sa electrolyte like potassium, mahina yung puso, okay? Gusto mo mag-detox, pwede ka mag-take ng banana, pineapple, moringa leaves, pinagsasama-sama, i-juice mo yan. Ayan. Pag naman mahina yung dugo mo, low blood ka, anemic ka, tapos may problema ka sa cancer, pwede ka mag-take ng juice ng red beets o yung sugar beets, plus turmeric, plus kamote tops kung meron. Para mabigyan ng flavor na masarap, pwedeng strawberry.
1: Wow.
0: Mahal lang yun.
1: Okay,
0: di ba? Okay, for ano naman, for ulcer, hyperacidity, for uric acid, for kidneys, maganda ang cucumber juice. Pwede mo siyang i-combine sa cucumber, buko, and cranberry. Pinag-mix yan together. Mm-hmm. Meron ka ng ano, kidney tonic na tinatawag. Okay? Pag naman ikaw ay mayroong mahinang baga, pinakamaganda, sibuyas, plus garlic, plus honey, plus calamansi. Ang tawag doon, lung tonic. Pinagsasama-sama yung katas niya. Pag naman ikaw ay napakahina ng katawan, anemic ka, grape juice naman, plus raw egg.
1: Oh.
0: Ba't may raw egg?
1: Ano yung anong kukuhanin doon sa raw egg? Yung lahat ba?
0: Yes, lahat yun. Mm-hmm. Oh, kasi yung egg, ano yun mo lang, ang ginagawa ko doon, for example, may hindi na tubig, i-ano mo lang siya ng mga 30 to ano, 60 seconds. Mm-hmm. Ilulubog mo lang para makaiwas siya sa salmonella. Then, ipipiga mo siya doon sa grape juice. Actually, nabasa ko yan sa libro ni Ellen G. White for weakness and anemia. Kasi meron siyang ano eh, may anti-poison din siya and it will promote good blood. Okay, grape juice ha, hanap kayo ng maganda yata yung Welch or kung meron yung fresh grapes talaga, i-juice ninyo. Then lalagyan nyo ng raw egg. So yun mga sample lang yan kasi kulang naman tayo sa oras. So kung gusto nyo ng mas marami pang mga information, you can consult our consultant sa mga Yesto Health Clinic. Igagabay nila kayo doon sa way paano nyo gamitin yung mga juices. Meron tayong mga program, even yung mga, may mga gallstone, may mga cholesterol stone sa kanilang mga liver. May program na juicing therapy na pwedeng matanggal yun. O, kinakailangan nyo lang talagang alamin, ikonsulta yung program. Okay? Mas maganda na yung nagtatanong kaysa nag-google.
1: Oo, tama.
0: Minsan sumasablay pa yung iba. Hindi talaga tama yung application. Dapat na ganun, minsan nagkakamali. So, ask our consultant if you want more.
1: Mm-hmm. So, yan. Sa mga kababayan po natin, ha, na gusto nyo mapakinabangan itong mga benepisyo o mga nutrients na makukuha natin sa mga juices, ano? From fruits and vegetables, mga kaibigan, and other certain herbs, ay pwedeng ipagtanong sa atin po mga alternative health consultants, ano, sa atin po mga Yestro Health Clinic para mabigyan po kayo, mga kaibigan, ng gabay. And then yung ano din, Doc, yung procedure, ano, at the same time yung timing kung kailan nyo po sila i-inumen, mga kababayan, no? Para ito ay dagdag talagang lakas sa ating pong pangangatawan kasi buong-buo yung nutrition na makakuha natin dito, mga kaibigan, no? So sa mga kababayan natin, ha, try nyo po juicing therapy na katulong ng malaki. And then pwede nyo isabay yung pag-inom na atin pong mga produkto, Santon Plus Gold natin at yung atin pong Santon Vitamin C. Well, yung mga juices, Doc, is rich in ano sila, rich in vitamin C sila, mga kaibigan, and trace minerals. Pero mas maganda kung meron pa ring backup, ano, na ang katawan, ganoon rin sa mga immune system problems, ano, or issues sa inyong pong immune system. Take po kayo ng premium D3 po natin, mga kababayan. At yan po yung bill na sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Para po, pansamantala po tayo papaalam, mga kaibigan, no? At sa ating pagkabalik, ating pong tutugunan ang inyong pong mga katanungan. Kung meron po kayong mga inquiries about your health, e-text nyo lang yan sa ating pong numero 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasalan, hindi po mga katanungan, lagyan nyo po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Magbabalik po tayo, mga kaibigan, pagkatapos ng ating pong mga paalala dito sa ating programang
3: The Secret of Health.
5: The Secret of Health. Sample Plus Gold.
4: Mapala si Tony. Problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang ang ka-epektibo ng Sato Plus ko, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
6: Sanfon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinakusa. Sanfon Plus Gold, mabili sa mga butika.
7: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
8: Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Sansom Plus Coffee Mix.

0: Nagtago ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil. Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
7: Ako naman si Dr. Remy Lito Uy.
6: Katuwang niyo po sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bioactive ingredients na alkaloids? Ano po ba, Doc, ang benefits ng alkaloids sa ating katawan?
7: Okay, Sir Weng, ang alkaloids na meron sa Xanthan Plus Gold Herbal Capsule ay napatunayang napakalakas na natural antibacterial at antiviral

0: at para mabilis matunaw ang mga cysts at tumors sa pangatawan o galing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule araw-araw.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
3: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
2: Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mairitahin, moody at mabilis bang sumpungin ang init ng ulo? Eh nako, baka menopausal syndrome na yan. Isa ho sa mga nabebenepisyuhan ng araw-araw ng pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix ay ang mga kababaihan na nakakaranas ng menopausal symptoms, di ba, Doc?
0: Yes, ang mga hot flashes, Sir Wing, at pagpapawis sa gabi ay mga karaniwang sintomas yan ng menopause transition na nakakaapekto sa higit sa 80% ng mga kababaihan. Batay sa isinagawang mga pagsusuri na ang isoflavones na meron po sa Santon Plus Coffee Mix ay maaaring makatulong na bawasan ang dalas ng mga hot flashes sa panahon ng pre-menopausal at menopausal period. Ito rin ay maaaring makatulong na mapabuti ang mga pagbabago sa mood at pagkapagod na naranasan ng ilang kababaihan na nagmi-menopause.
5: Ito, kaya para maiwasan po yung mga ganyang uri ng discomfort tuwing menopause, ugaliing uminom araw-araw hon ang masarap, healthy at friendly na Santon Plus Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, magiging healthy ka pa.
6: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Ulitin ko po, para maiwasan ang mga impeksyon at pagtubo ng mga cysts at tumor sa katawan, ugaliin ang pag-inom ng Santon Plus Gold na mayaman sa bioactive ingredients na alkaloids. At para maiwasang uminit ang ulo ng mga kababaihan na nakakaranas ng menopausal syndrome, pahigupin po ng mainit na Santon Plus Coffee Mix na mayaman sa isoflavones.
5: Ang mga produkto na yan, Santon Plus Coffee Mix, ay mabibili sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan

0: Mga tropa sa ating pong programang The Secret of Health. Sa mga kababayan po natin na meron po mga katanungan, mag-text lang po kayo sa ating pong text line 0969-609-6545. Ilagay po ang inyong pangalan at ang inyong pong lokasyon para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa.
1: At syempre, ang programang The Secret of Health ay hatid pa rin sa atin ng Santon Plus Gold at ang kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold po, mga katropa, mga kaibigan, ay isang herbal supplement na may pinagsama-sama pong mga powerful herbs kagaya po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila, mga kaibigan, natural kaya wala pong side effects. Kaya naman, sa mga hindi pa nakasubok ng atin pong Santon Plus Gold, pumunta na po sa pinakamalapit na mga drug stores, mga pharmacy sa inyo pong lugar tulad po ng Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, TGP or the Generics Pharmacy, Southstar Drug at ganoon rin sa atin pong online shopping store sa Shopee, mga kaibigan. I-search lang atin pong official Shopee page, Yes to Health 2011. Or sumadya po, mga kaibigan, sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ano? Luzon, Visayas at Mindanao, mayroon po tayong mga Yes to Health Clinic. Pwede niyo pong puntahan yan para maka-avail ng atin pong mga produkto at para isabay niyo na rin ang inyong pong pagkapacheck up at pagkapakonsulta sa atin.

0: bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
1: Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po mo tayo mga kaibigan. Kung meron kayong mga pahabol ng mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ito Doc, may inquire tayo. Ano? Magandang araw po Doc. Matanong ko lang po kung anong ibig sabihin ng cardiovascular disease. Left probably...
2: Kasi yung myocardial infarction kasi partner, yes, isang uri yan ng parang mini heart attack. Okay, na parang nararamdaman mo, naninikip yung dibdib mo, madali kang mapagod. Mm-hmm. So ibig sabihin lang na may issue sa heart natin that is actually kailangan bigyan talaga natin ng pansin. Although may mga pagsusuri pang gagawin sa iyo kung ano yung talagang para kang naninikip yung

0: normal yung blood pressure mo.
1: O tapos marami mga supplement na pwede sa Yes to Health Clinic, taga Palawan siya, no?
0: Mm-hmm. Yes,
1: pwede kang pumunta sa Yes to Health Clinic kung saan malapit ka. Meron tayong mga supplement specific for the heart. Aside mm-hmm. from Santon Plus Gold, Premium D3, mag-take ka rin ng supplement talaga na isa sa pinakang kumbaga beneficial sa heart natin. So alam na ating mga consultant yan kung ano ibibigay sa inyo para makatulong sa inyong problema.
0: Yes, ayan. Sa mga kabayan natin, ha, especially kung kakagaling kayo sa stroke, sabihin, maraming andok, maraming mga affected na mga blood vessels, ano?
1: Yes.
0: Even your heart is affected mula dun sa pagkaka-stroke po ninyo, mga kaibigan. Eh, dapat magdoble ingat na, ha, sa atin po mga kinakain, sa atin po mga ginagawa, ano? At huwag kalimutan mag-take ng mga supplementation like yung ating pong Ultimate Trio, at i-take nyo po regularly yung mga prescribed medication sa inyo ng inyo pong mga doctors, mga kaibigan, ano? Para unti-unti makaka-recover ang inyong pong pangangatawan. Yung juicing therapy, Doc, nakakatulong din naman.
1: Yes, malaking bagay. Kasi ito nga, pag hindi mo na-address to, eh baka talagang patuloy nalalala yung problema.
0: Mm-hmm.
1: Kasi commonly, ang mga dahilan naman yan, yung sinasabi mo, mm-hmm. yung atherosclerosis, yung coronary artery disease, pwede mangyari yan, yung mga blood clottings.
0: Mm-hmm.
1: Kaya, kapag nakakaramdam ka na yan, usually, symptom yan, chest pain,
0: mm-hmm.
1: o shortness of breath, kailangan mo na talagang ano, kailangan mo na talagang mag-focus sa diet. Kasi lifestyle disease kasi ang ganyang problema. Mm-hmm. So, ang makakasolve din yan, na mas malaki, bukod sa yung gamutan, ay yung lifestyle change. O, unahin mo yung diet mo. Kain ka ng maraming talbos ng kamoting pula.
0: Mm-hmm.
1: O, kain ka ng mga yung sili, maganda yung sili, yung mga peppers. Kasi alam mo, ang pepper, isang pag-aaral, nakapagpapaganda ng daloy ng dugo, especially sa heart natin. O, diba? So, isa yun sa mga dapat mong kainin. O, yung mga rich in omega-3 fatty acid. Okay? Sa balance ng cholesterol natin, kailangan talagang balanse siya.
0: Mm-hmm.
1: Saka iwasan ng stress.
0: Yun,
1: kasi yun ang mga triggers eh. Matulog ng sapat kasi... hindi ba tayo nagtataka bakit maraming heart attack na nangyayari sa madaling araw? O kasi nga, pag ang tao hindi nakatulog ng sapat, taas ng level of stress, pwede siya ma-cardiac arrest o ma-heart attack.
0: Yan. So, dapat ma-regulate nyo yung sleeping rhythm po ninyo, mga kaibigan. No? Okay, Doc. Another inquiry. Doc, ano po mga dilata ang pwedeng kainin at bawal sa mataas ang cholesterol?
1: Yung mga ano, especially yung mga canned meat, yan, iwas ka dyan. Kasi, marami kasing taba yan. Alam mo ba na yung mga canned meat talaga, yung mga dilatang mga karne, hindi talaga recommended yan sa mga may sakit sa mataas na cholesterol, may sakit sa hypertension. Kahit sinong doktor, hindi sa iyo mag-recommend yan.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga, una, punong-puno yun ng sodium para ma-preserve siya.
0: Oo.
1: O, yung sodium is one of the preservative, may iba pang preservative. Marami na yung fat kasi ang fat, preservative din.
0: Eh.
1: Kaya hindi talaga pwede sa iyo yung mga canned meat. Ano? At kung may option ka naman na iba, okay? May mga dilata naman na iba yung mga

0: Kaya ano yan, mga optional lang yan pag talagang walang-wala ka ng choice.
1: Oo, mga emergency cases.
0: Mga emergency case. Oo. Pero ano, iwas talaga.
1: Mga dilata na mga pagkain, ano? Mas maganda yung mga fresh na ano, na makakain po natin mga kaibigan, ano? Ay mas okay po yun na yun yung atin po i-consume. Okay? Ito, Doc, another inquiry, ano? Mula dun sa texter natin si Sir Jerry ng Calibo, Aklan, yung meron siyang problema, ano, about sa kanyang cardiovascular din. Pwede daw ba yung binabad na okra?
0: Oh, maganda yun. Buti na banggit mo. Yung okra kasi, di ba, ano siya, malaway siya. Yun yung antioxidant ng okra. Napakataas ng potassium ng okra, napakaganda ng kanyang electrolyte balance. Kasi yung buto ng okra, ginagamit talaga yan for patient with heart problem. Sa traditional medicine, niro-roast nila yung buto ng okra tapos ginagawang tea. Pero yung buong okra, napakarami ng benefit niya sa daloy ng dugo. Kaya malaway yan eh. Yung iba naman, ayaw nung laway yung malagkit na likido na yun, yun ang bisa niya.
1: Ayaw actually. Nila parang slimy.
0: Yun yung ano niya, yun yung kanyang antioxidant. Kaya kasama din yan yung ano, yung gumamela. Di ba yung gumamela, pag mayroong sakit sa puso, mahina yung puso, pinapakain ko talaga ng kahit 5 bulaklak ng gumamela salad sa isang araw. Wala namang masamang lasa yun eh. Manamis-namis pa nga yun. Pwede po yung okra. Yung ginagawa ng iba, binababad nila, tama yun. For example, isang okra, binababad sa isang basong tubig, okay po yun. Huwag nyo lang damihan kasi pag madami, isang basong tubig, naku, baka pandirian nyo na hindi nyo nainumin. Kasi mukha na siyang talagang sobrang lapot kinabukasan. Kasi binababad yan mga less than 8 hours eh. Minsan 4 hours, magdamag. Pag gising sa umaga, yun ang unang-unan yung iinumin. Okay po yan. Kung kayo ay nag-o-okra infusion na tinatawag.
1: Ayun.
0: Saka kain na rin kayo ng okra lagi. Yung okra ang recommended ko talaga sa hypertensive, diabetic, tapos may sakit sa puso. Kahit araw-araw mo siyang kainin, pwede.
1: Walang problema. May juices ba din ba nito, Doc?
0: Pwede mo siyang i-juice pwede actually. Meron akong ina-advise before, ang tawag ko pakbet juice. Ano ba yung pakbet juice? Ano bang meron sa pakbet? Di ba meron siyang okra?
1: Okra.
0: Meron siyang ampalaya, kalabasa. Ano pa ba yung ano? Sitaw.
1: Sitaw.
0: Alam mo, sitaw, napakaganda sa diabetes niyan. Hindi nyo ba alam? Ang gagawin nyo doon, paghalu-haluin nyo yung, anong yun, yung nasa pakbit na yun, pwede nyo siyang i-blender.
1: Okay? Yung fresh nun, ha? Huwag nyo lulutuin.
0: Yung fresh, yung lulutuin. Tapos yung katas nun, yun ang inyong iti-take, even half glass per day, yung katas. Ang tawag ko dyan, pakbit juice. Kasi, yung kalabasa, pag ginus nyo yan, maganda siya sa diabetic, maganda siya sa liver, maganda siya sa constipated. Diba? So, maraming benefit yan yung mga gulay sa pakbit. Diba? Kaya lang, hindi lulutuin. I-juice nyo or i-blend nyo.
1: Yeah.
0: Kasi wala namang katas kasi yung mga yan. Lagyan mo lang ng tubig, then i-blender mo pag para na siyang smoothie. It's up to you kung iinumin mo yung kasama yung pulp or i-sasalain mo.
1: So, yun. Napakaganda yan, ha? Pwede nyo subukan yan, mga kaibigan. Okay? Another inquiry, Doc. Doc, good noon po. Dati na po akong may ulcer bago ako nabuntis. Pwede po po bang ipagpatuloy ko itong gamot na iniinom ko? Salamat.
0: Oo naman. Kasi siguro, kung siguro alam naman ng doktor mo na buntis ka, may mga gamot talagang hindi advisable sa mga buntis. Pero kung okay naman sa iyong doktor, ituloy mo lang. Tapos ano, pwede ka mag-take ng Santon Plus Gold kasi maganda sa tiyan yung Santon Plus Gold. Hindi pa siya bawal sa buntis. You're not sure yun.
1: Yun, So yan, sa mga kabayan natin ha, na merong problema ano sa inyong pong gastrointestinal tract, mga kaibigan, you can also take juices therapy, mga kaibigan. Therapy. Ano ba, Doc, ang mga pwedeng gawin na mga juices ng mga kabayan natin na meron silang gastrointestinal problem?
0: Ito ang pinaka-the best na juice kapag meron kang ulcer, kaya yan yung gastrointestinal. Aloe vera, okay yan. Yung potato o patatas.
1: Patatas, yan.
0: Alam mo ba yung patatas juice is very alkaline. So, ang ginagawa namin yan, pag talagang may ulcer yung patient, confirmed. So, yung isang katamtang, yung laki ng kamao na patatas, ginujuice namin yon. Tapos, sinahaluan lang namin yon ng either yung carrot juice para masarap namang inumin. Pinapainom namin once a day. Empty stomach. So, ang ganda ng resulta niya. Ano? Tapos, pwede ka rin kumain ng kamote, yung hilaw, o kaya i-juice mo. Yun yung mga magandang nagsusuit sa ating ano, sa ating sikmura. Ano? Ang aloe vera, maganda yan kasi talagang sa wound yan. May mga pag-aaral na sinasabi, mga 3 days 4 days or less than a week, may mga cases na talaga nag-heal yung ano nila,
1: sugat.
0: Oo, yung sugat sa sikmo, gas. Pwede ka rin mag-take ng ano, yung juice ng cabbage.
1: Yan,
0: oh. O yung cabbage juice, yung isang cabbage, pag-apatin mo yun, then yung ika-apat na bahagi, hugasan mo mabuti, ilagay sa blender, isang basong tubig, i-blend niyo ng pinong-pino, then salain niyo, inumin niyo yung katas. Mm-hmm. O yung cabbage juice, according to research, meron siyang vitamin U. Mm-hmm. Na merong anti-corrosive factor sa tiyan.
1: Mataas din yung glutamine niyan.
0: Sabi ng iba, ano po yung vitamin U? Ngayon ko lang narinig. At totoo lang, nung pinag-aaralan namin yan, tumatawa din ako. Ano nga ba ho yung vitamin U? Tinatanong ko sa aming teacher. Sabi niya, kaya nga yan ay tinawag na vitamin U, ibig sabihin unknown vitamins.
1: Pero very beneficial.
0: Oh, pero sa atin na pag-aaral, meron siyang benepisyo sa ano, sa may mga ulcer. Oo, kaya yung span of 1 week, pwede mong i-take yan.
1: Oo.
0: Oo, kaya yun yung mga ano lang, mga ilan sa mga juices, kasi yun yung topic natin ngayon. Try ninyo, kasi yan naman mga proven na natural remedies yan. So it will not complicate sa inyong mga iniinom na gamot. O lalo na kung nagka-Santone Plus Gold kayo, o, na mayroong mga extract na mayroong anti-inflammatory property, o may mga insoluble fiber. So napakaganda pag i-combine-combine nyo yung mga yan. Kasi kami, hindi naman kami dumedepende lang pa Santone Plus Gold lang. Hindi. As a naturopathic clinic, meron pa kaming ibang mga program na pwedeng ibigay. Kasi minsan may mga tao na kailangan nila ng combination of treatment.
1: Yes, oo.
0: O, kaya yun yung aming method na ano. So dito, kung hindi kayo makakapunta sa clinic, at least alam nyo kung ano yung pwede nyong unahin. Don't forget to take Santone Plus Gold every day. Sama nyo na yung premium D3 and vitamin C. So while hindi kayo nakakapunta sa Yes to Health Clinic at makakausap kami, at least meron na kayong ginagawa.
1: Oo. Okay, another inquiry, Doc. Good morning po. Ano po ba ang gamot ang para sa sakit ng ngipin? Yung mabilis pong makapagpagaling. Salamat po.
0: Ayan.
1: Anong klaseng sakit ba sa ngipin?
0: Oo. Kasi pagbutas talaga yan.
1: Bunot. Ayun, yung pinaka, ano, dun, mabilis. Oo, pinakamabilis na solusyon dyan.
0: Pero may classic old fox remedy na gusto kong i-share sa inyo.
1: Yan,
0: ayan, ito. Proven to. May mga kaibigan din akong dentist. Gulat na gulat siya. Sabi ko, alam nyo ba to? Hindi nila alam. Kasi siyempre, conventional dentistry yun eh. So, tayo naman sa naturopathy, meron tayong sariling way. Ano? Una, kung herbal, makabuhay.
1: Yun.
0: Alam mo, kung may malapit kayo makabuhay, yung makabuhay, di ba, bagin yun. Ganun. Pag pinutuloy yung makabuhay, may dagta yun. Ngayon, ang turo sa amin yan, ng isa sa napaka old herbolary in Albay. Kasi meron, tinanong namin, ano po maganda sa ngipin? Eh, syempre yung gold o nuggets of wisdom, kumbaga, ng mga sinaunang mga manggagamot. So sabi niya, makabuhay. Anong gagawin sa makabuhay? Pag tinaga mo yung makabuhay, yung dagtaan nun, ipatak mo sa mata. Saan ba sumasakit? Pagka ng ngipin, sa kaliwang mata mo ipatak. Pag sa kaliwang ngipin naman, sa kanang mata mo ipatak. Para sigurado, kabilaan na. Pag pinatak mo sa mata yung dagta, hindi siya masakit sa mata. Ang lamig-lamig sa mata. Tapos maya-maya lang, siguro mga 5 minutes after, mapait na yung panlasa. Mo.
1: Oh.
0: O kasi mapait ang makabuhay. At ang kagandahan nun, nawawala talaga yung pain. At ang isa pang maganda dun, para ka na root canal. No, may butas yung ngipin mo, pero wala ng pain. Pag humupa na siya. O, yun yung ano nung bakit sa mata? Ay, connected pala yung mga nerve ng mata, ng tenga, ng ano. So, yun is a classic remedy, mga kaibigan. Sa clinic naman, kung halimbawa, Batangas City Clinic, meron tayong mugukbuyang therapy, yung dental moxa.
1: Yun,
0: Inaanoan namin, meron kami moxibuction dun sa gums. Na it's an invasive procedure na ginagamit sa Korea. No? Alternative, kung for example, malayo sa dentist. Pero, syempre, wag natin pangunahan yung mga dentista natin. Yun yung mga alternative method na pwede nyong itry sa amin. Ano? Kung talagang bulok ang ngipin, may sira ang ngipin, punta tayo sa dentist para... Pero yung mga remedy na first aid, yan marami. Yelo, yan, di ba? Mag-gargle ka ng cold water with salt. Yan, pwede mong gawin yan. Pero kung talagang ano na, pa-dentist mo na.
1: Oo.
0: Kasi alam mo, ang pagkabulok ng ngipin, pag hindi mo naagapan yan, may komplikasyon yan eh. May komplikasyon yan sa dugo, may komplikasyon yan sa puso.
1: Basta hindi agad na ma-solusyon.
0: Pag lumala.
1: Kasi yung mga bacteria na nandyan,
0: yes,
1: pwedeng ano yun, mag-flow deep inside your body. Tama, mga kaibigan. At mag-dulot ng mga ibang komplikasyon sa pangangatawan natin. So, hindi sila maganda na pinapabayaan lang, mga kababayan.
0: Oh, kaya take ka ng maraming vitamin C. Mm-hmm. O pag mayroon kang sira ang ipin at pananakit.
1: Okay. Doc, another inquiry. Doc, may amebiasis po ako. Ano po ang gamot? I'm Mario, 65 years old.
0: Ah, pag may amebiasis ka, ang dumi mo eh ano eh, may plema tapos may dugo-dugo konti. So isa kind of infection. So pinaka the best pag may amebiasis ka sa alternative medicine, kasi aside from pupunta ka sa doktor, ginagamit namin first aid treatment is activated charcoal.
1: Mm-hmm.
0: O, sa Estrel Clinic meron yan. So activated charcoal, binibigyan din namin ng mga traditional na pang-control lang para hindi ka ma-dehydrate. Ngayon tagkaimito ngayon, maganda yung kaimito sa ano, sa mga nagdudumi-dumi, amebiasis. Oh. Tapos magte-take tayo ng mga herbal na kombinasyon ng tsaa o sambong, pwedeng gamitin 'yan. Yung makabuhay.
1: Mm-hmm.
0: Makabuhay, yan ay kinakatas namin. Sinasapaw sa sinaing kinakatas tapos yung katas pinapainom. Pero obserbahan niyo lang kung mga bata nagkaroon ng amebiasis, dalhin niyo na sa doktor para hindi ma-dehydrate. Kasi may gamot naman yan, may ginagamit na antibiotic para dyan. Mm-hmm. sa ospital. Pero kung mga medyo adult, hindi naman ganun katindi yung symptom,
1: mm-hmm,
0: yan, pwede nyo itry yung mga alternative remedies. Pero pag bata, hindi ako nag-a-advise na gamitan ng herbal kasi mas mabilis kasi mag-deteriorate, ma-dehydrate ang bata.
1: Mm-hmm. Oo. Yun yung pinaka aagapan nyo, yung dehydration. Mm-hmm. Kasi pag ma-dehydrate na, napakahirap na. Kasi minsan, yung mga medications, even yung mga herbal medications na i-intake nila, hindi na ganun ka,
0: hindi na ganun ka-effective. Kasi pag ikaw ay dehydrated, wala na rin magiging medium of transportation yung mga nutrients like sa herbal medicine. Kasi nga, dehydrated ka. Kaya pag mga ganyan na mga pagdudumi ng tubig ng katawan, kailangan mo talagang dalhin sa ospital or doktor. Usually, IV yan to replenish lang yung electrolytes, yung fluid. Pero may mga cases naman na hindi masyado. Yung amebiasis kasi medyo matindi yan. Kasi may dugo yan, may plema yung dumi.
1: Mm-hmm.
0: Okay,
1: another inquiry, Doc. Good afternoon po, Doc. Si Ramil po ito ng Puerto Princesa. Ano po ang magaling na gamot sa sakit ng ngipin? Salamat po. Yun din. Yung kanina na nabanggit ni Doc Algie.
0: Yun na yun.
1: So sa mga kabayatin, kung meron kayong mahanap dyan na makabuhay, ano bang ibang term yan?
0: Yun,
1: inyo.
0: Makabuhay yung alam ko . Mapait yan parang baging yan.
1: Baging na
0: kaya makabuhay yan, alam mo kung bakit? Kahit yan ay pinutol mo na tapos sakya po, dami binibenta yan, buhay pa rin. Ilang araw na buhay pa rin. Pero maganda talaga kung may katas pa siya. Na-prove ko na yan kasi alam mo, nung mga panahon, medical missionary tayo sa mga liblib na mga lugar. Pag may mga masasakit ang ngipin, yan talaga ina-advise ko. Effective talaga siya.
1: Sa Bisaya, ang tawag yan, panyawan.
0: Yeah, panyawan.
1: So yan, napakabisa niyan, mga kaibigan. Ha? Pero depende pa rin sa problema sa ngipin po ninyo, mga kaibigan. Okay? Another inquiry, Doc. Magandang hapon po. Saan po sa Tagum ang Yes to Health Clinic natin? Saan kali po? Taga dito po ako sa Tagum. Okay, para sa texter po natin na nagtanong about sa Yes to Health Clinic po natin sa Tagum, ang atin pong Yes to Health Clinic, matatagpuan po yan sa second floor, AMG Building, William Magsanok Subdivision, Barangay Mankilam, Tagum City. Tapat lang po yan, mga kaibigan, ng SunTrust Capital. So, nandyan po si Doc C. Jane Druda. Pwede po kayong magpa-consulta dyan, magpa-check up, mga kaibigan, para po sa inyo pong mga karamdaman at mabigyan po ng solusyon ang matagal nyo ng iniinda, matagal nang tinitiis-tiis ng mga sakit, mga kaibigan. Ha? At sa iba pa mga Yes to Health Clinic natin, puntahan nyo po, mga kaibigan, para maka-avail kayo ng mga services na in-offer ng Yes to Health. Ganyan na rin ng ating po mga Yes to Health products at iba pang mga exclusive products na dyan nyo lang po mabibili sa ating po mga Yes to Health Wellness Clinic. Ano? Meron din po tayo dyang live blood analysis para makikita nyo in real time kung ano yung kondisyon ng inyong pong dugo, mga kaibigan, para maging aware kayo kung anong klase ba ng dugo ang meron kayo, kung yan ba ay healthy pa o baka sakitin na, mga kaibigan, na yun yung nagdudulot ng iba't ibang problema sa ating pangangatawan. Ha?
0: Mm-hmm.
1: So, pwede nga makapagpatingin kayo dyan.
0: Ang tawag namin dyan ay nutritional microscopy.
1: Mm-hmm.
0: Kasi may mga pattern kasi yan na tinitingnan tayo para malaman natin kung paano natin i-handle ang particular na mga nutritional deficiency ng isang pasyente.
1: Oo.
0: O sa Batangas City naman, meron tayo Radotech. Mm-hmm. O yung Radotech, ito naman na isang device na chine-check yung mga meridian points natin. O yan ay isang makabagong paraan na very simple way to determine kung ano yung weaknesses natin.
1: Mm-hmm.
0: At malalaman mo doon kung ano ang kailangan nating, kumbaga, minsan kasi hindi natin alam kung minsan may symptom, minsan wala.
1: Mm-hmm.
0: So, may mga bagay sa katawan natin na hindi natin talaga naiintindihan.
1: Oo.
0: So, pag gumamit ng mga ganyang device na commonly ginagamit ng mga naturopath, mm-hmm. makikita natin kung ano yung pinaka-priority natin in terms of nutritional therapy.
1: Yes, oo. So, yan ha. So, mga kaibigan natin, puntahan nyo po. Bisitahan natin po mga Yes to Health Clinic na malapit po dyan sa inyo pong mga lugar.
2: The secret of health.
1: Paano po, Dok? Pansan ba tayong papaalam sa ating mm-hmm. mga avid listeners, baka meron ka pang mensahe, Doc, sa ating pong mga tagapakinig.
0: Siyempre, aanyayahan na natin sila ano, na bisitahin ang lahat ng Yes to Health Clinic at salamat din sa inyong patuloy na pag-suporta, pagtangkilik sa ating palatuntunan na layunin lang po nito magbigay po sa atin ng mga mumunting sekreto at kaalaman para tayo po ay laging healthy at makaiwas sa pagkakasakit. Maraming salamat. Ako po si Doc Algie Baclang, inyong bantay kalusugan mula po sa Yes to Health.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat din sa lahat ng mga katropa po natin dyan, mga kababayan natin na lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Huwag po kalimutan, lagi po sumabay-bay dito sa atin pong programa para makakalap po ng mga kalaman, mga impormasyon at mga sekreto kung paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan. Sa ngalan po ni Doc Remy Lituo, yung atin pong CEO, ito po yung lingkod Doc Michelle Hinas, isa sa inyong pong mga certified naturopathic health practitioner. Hanggang sa mga susunod po na kabanata sa atin pong programang
2: The Secret of Health. Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Mga katupa, exciting!
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santone Plus Gold, kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
4: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix.

0: suplemento nasa dyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
3: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: Sister Pain.
6: Si Dan, isa ka professional boxer. Sa dadlong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating ng akong lalisa. Sister Pain para diri-diritso ang training.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpili sa mga butika. Samsung Gold, Coffee Mix.
8: Ako si Merbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen, kaglutathione. Makapahubin pa siyang na-world.
5: Samsung Gold,

0: FM.
1: Fungi, bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplement tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santon Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jenjen Orpas.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag-vitamin D3.
5: Ako si Divine Cruz. Problema ko kitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pigos ang ordinary nga kape. Limpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamik kit kay wala ko gina-insomnia. Kagman namin man ang ako nga bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
6: Mabili sa mga butika.
4: Premium D3.
7: Pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Sakit ng katawan?
9: Mag
8: Santon Plus
9: Herbal Oil.
10: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
8: System pain.
11: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa system pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang aking likod.
8: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
9: symptoms persist.
8: Consult your doctor.
9: Sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Rodel, damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapi man lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
0: X XFM
13: FM.

0: magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
1: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, Santo Blas Gold.
1: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santo Blas Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santo Blas Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit

0: Transformation X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunel, a certified premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa tour nyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
4: Sige, sugayon na ako na, miss.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Ako ba Lisa Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbat.
6: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
8: symptoms persist.
6: Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald, di ba ko kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: Isa ka maulanon nga hapon sa inyong tanon!
1: Happy Thursday, mga pinalangga ko, mga katropa!
0: Color of the day, red! Kasi ano na ko, April Boy, nung bata-bata, di nang nalalaro!
1: Kaya yeah, kuya, yeah, bunem! Kaya kuya?
0: Ay, sa ganit ka...
1: Akong gibunel. Yeah, yeah. Bunel.
0: Sagin bunel, huhu! Sagin bunel, huhu! Ay, ikaw, ya.
1: Ano order mo, sir?
0: Isa ganit ka, ladies drink. Kung ko kanina yun.
1: Kailin, wala ko kainom, sir. Wala ko kainom.
0: Ano damo? Gusto mo? Beer lang, ay, bira-bira.
1: Hindi, wala ko kainom, ano. Jutay.
0: Ah, okay. Ito, mainom, umay. Temprano pa niya. Alas 2:22 lang sa ngapuan. Kag siyempre nga aton nga petsa subong September 10, 2026. Dira shoutout na naman. Tara naman nga mga katropa, no? Dira sa aton nga YouTube, no? May harap makita dira live stream. Pwede-pwede nyo man kamitan awon dira, no? Habang nagapinula ang amon kalawasan. Buhi pa ang hasang.
1: Siyempre, live na live mo kami subong sa amon nga Facebook page nga XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kung may ara ka mo diyan nga gusto nga ipa-shoutout, kung may mansari ka mo dabi or anniversary, pwede-pwede nyo gidiya mag-greet ang inyo nga mga partner.
0: Exactly, mga necessary, stationary, masari. And syempre no, XFM 90.3 Bacolod live stream dira sa YouTube, ha? And syempre, nagkatutok mo dira sa X-Rated. Ka-opening nyo nga Uncle Bobby, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Ka-Vocal Wed.
1: Sexy din yung magapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sadya nga, hindi nyo gid malipat, ha?
0: Syempre, dira lang sa 103.9 XFM Bacolod! And syempre, pwede-pwede makamukha, tawag sa atod nga official hotline 0915-628-7926 or mas nami nga tawagan nyo ang 0950-522-2818. Ako na ipindire para mas dasig ninyo matawagan or pwede-pwede man ibutan ninyo inyong mga number para kami mismo ang matawag sa inyo.
1: Kuri, kuri, kuri.
0: Kumukuti, kutitap, andan, nandina, sila, andan, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nandina, nand

0: Tagile watches na po.
1: Amo ka na dapat, kung hindi mo balaan ka kantabi mga sa lyrics. Wala ka dyan daw, yung wala ko sa lyrics. Kay bulol ko gani. Katuwa ka, ma-stroke, di ka mabulol. Ano ka? Robot? Hindi ko nablaungod sexy din, no? Mabasa na sa mata ko, pero sa pulbi, mga juvenile. River! Lulayo! Lulayo ka! Lulayo, di ba? Hindi mo gidya yawan, kampot do ka. Katig-agi dyan sa...
0: Grabe.
1: Amo na siyang cost, amo na siyang cost. Pero muna ganyan, subong mainom naman ko, nalipatan ko. Rin naman yung mga tablitas na mga... Wala pa ko yung kamintinan. So, kinagaga pa rin ko sa kutsyo to sa kapipipi, no? Siyempre, kaupod ko naman ang akon ng mga katropa, no? Lost Boys, no? Shoutout sa inyong tanahan, di ba? Siyempre, no? Especially, no? Sa akon na nga, hindi lang mga mersa. No? Shoutout na din kay katropa ng mga Lost Boys ko, no? Si Bro Combat, Bro Sweetcorn, Bro Julian, Bro Bert, Bro Sis Kichi, Tol Marby, Mauricio Brothers, Bro JR, sino pa? Si Bro Engineer Jobs, kita na kita sa actually subong adlaw, dapat kami mapabiktoryas. Subong ka tayo ma-absent, kailangan ko walang tutulan, cancel ang ride. Again, postpone ka again, move buwas, no? Shoutout na, no? Sa kay Bro Noel, Bro John Thunder, Bro John Ray, kag sa tanan pang members ng Lost Boys, no? Thank you so much sa always nga pagpakape, no? Madamo giging salamat, gina sa naglibre sa amon sa Kape Pepe, brother, ha? And DPL Lines, no? Kung magsakay ka mo, hindi na mong sakay sa kulurom kay delikado. Wala pa na insurance. Aryo, kadto ka mo para legit ang masaktihan nyo. DPL Lines. Alright. And syempre, no, mga katropa, pwedeng-pwede nyo man ipa-shoutout ang inyong mga friends, lalo na sa mga nag-birthday subong, no? Happy, happy birthday sa inyo, tanan! Mabuhay kayo hanggang buhay ka! Wala, wala. Ayun naman ang balon mo. Mabuhay ka. Biskan mo lang. Nagidyo.
0: Last ka na lang ako birthday. Next year naman. Buka kapila ka gidyo ng birthday.
1: Ayun, chak po. No. Pero, what's that? You're so, like, wet and you're...
0: Paligo. Wala ko ka pang make-up. Kasi ko late na ko. Dito na lang.
1: Pero mas guwapa ka kung wala ka pang make-up. Diba, guys, no? Mga tropa, mas guwapa sa sexy day ko kung wala make-up, no? Gagawa ang pag-natural, no? Dumaka, do ano na, makapu, ano na?
0: Makapuno.
1: Ano na ito ng pula? Madumangustin ka. Puta pro, dragon fruit.
0: Purple ang gustin mo.
1: Sala, guru ni nga akong mata. Ano ni man?
0: Ano ka? Bulol ka na, colorblind ka pa.
1: Napula, galing ka. Kaya napula, pula. Magbakal ko lang, mamboy, dapat naman sa lubog ko. Uy, piska-piska ka, unod mo ba? Ah, unod mo ba? Unod.
0: Pero ang guya ko, yung subong niya doon, nabunog niya.
1: Nga, nabunog, dayhaw.
0: Hey, da, kaya bala pagpungko ni Toto, nagamuli na yung gulpi ulo, yung tapa, di sakon, sakit-sakit.
1: Yung gusto yung matubuhan ka, cheekbone.
0: Bala, makikad ako na sa mga tubangan, sa diri naman ta sa uluhan.
1: Diba?
0: Matulo, luha.
1: Ah, sakit-sakit, gina mo, masamamahan ka ng gulpi, oh. Dugin sumbag na mo, no?
0: Ay, kaya dugin buno.
1: Dugan ni Ahay. Hindi, person, ha?
0: Gilang to, abalos ako, simuong dako ka to.
1: Patagubon ka to, bigyan mo damo. Ano, guwa mo pala itong mga bata pa rin maskulado, no? Doon na, no? Napagin pala sa mo na pa. Kaya siyempre, no? Shout out mandira sa mga katropa ta sa Good Moto Trading, no? Ramada si Bro Lil, no? Bidonia, our manager. Ramada si Barry Works, no? Kaya nang ayo naman sa akon, Santon Plus Coffee Mix. Gia! Payoon mo ko sa labor, tapos isa ka karton din pangayoon mo. Gia! Gia, gani! Gia! Ang balis ako, no? Pag-arakabob lang ang duha. Why na ko go, bra? Ah, sige, ya. Kakas ka ginaon.
0: Gia.
1: Sari tayo mag-ubra. Yaga. Amo na gani ko lang pulang mga screws ang motor, no?
0: Kasi nga lang ako liga po, may naulog isa ako ng nobra screw.
1: Ay!
0: At tuligil isa ako ng kulang.
1: Ay! Kulang ako kung wala ka screw. At syempre, no? Shout out na kay sa pinaka pinaka Lady of Mercy naman. Queen of Mercy naman, no? No? Si Tol Marvin Rodriguez. Dahil laing akadlaw, Tol ba? Yan, shoutout mo na lang ngayon kay Galvez Kichi Waneza, no? Shoutout na si East watching from Buen Cafe, bro. Ala, ano sila sa La Carlota, subong? Sa Buen Cafe ka, ati, shoutout na galing kay ano, ha? Kay Jonaline. Jonaline! Ang pula-pula lipstick ba lang daw, pitling mo, duging kagat sang pulo, kabilog subay, nga pala. Di nyo pula sa lipstick ni... Ni ano, di nyo pula, be. Di nyo pula sa lipstick, be. Oh. Pusha red. Lipstick.
0: Pusha.
1: Hindi mo ko pwede mambal...
0: Pusha pink.
1: Pusha na lang. Pusha ang gala.
0: Wow, perfect. Eh, dami ka red ang lipstick niya. Kaya doon ka wilded.
1: Oh, pagka, wow. Hagin mo tangan mo ko, di man. Sa mga diskuhan kapag, hagin mo tangan mo, di man. Kag-shoutout man dali rin, no? Kay katropang John Bert Gaspar. Good afternoon sa inyo nga duwa. Pa-shoutout. Watching live from Sityo Bunga, Barangay Urong, Kabangkalan. Thank
0: you! Duga nga patamiyaw kay Brian Bustamante. Good PM. Shout out naman sa tanan nga taga Dakudaw, Barangay Vista Alegre. Si Mark Boy, si Michael, kag si Nunoy. Thank you. Thank you!
1: Kagina shout out naman din rin, no? Ang ato nga katropa nga si Ichin Nagam, mayong hapon mamang and uncle. Nga do blurry mo, no? Hindi pa blur para...
0: Beb.
1: Beb!
0: Beb, hindi ko message mo. Ma-poke mo lang ko. I-poke mo lang ko. Na. Isa dyan, gapon. Hindi ko sa mga message. Gina-poke ko sa ati. And I think
1: to myself. Main truck, wait. Gapok po ka na yung kamo. Pwede ko kayo truck. Bali, ako lang ma-poke-poke sa inyo. Sa dyan na no?
0: Ay, hindi ko lang kabalo. Parang pa, ano na yung game? Ako lang mapagpok. Poke.
1: Okay, pwede ako lang mapagpok.
0: Ano yung mga gamitan? Magpok-pok.
1: Martellulets. Martellulets. Tara-ta, Martellulets. Dito ka mauupo. Pok-pok. Mataba ng utak. Amo na lang naging mataba sa ako ng utak na lang. Alright, shout out man na kay Young Master Julian. Mayroon hapon sa inyo. Daraman siya sa La Carlota. Thank you! Shout out lang na kay Bro Dennis. Ah. Pok-pok lang ta ni Mang. Mapadala ko letter, Mang. Nami, nami ang story. Ah. Upadala ka di bala letter bala para may Pokemon.
0: Kaya,
1: amuri ba ng bayo niya, no? So, gotta catch them all! Pokemon! Pokeballs! Gonna catch them all! Gonna taste them all! Na pokes! Muna, muna, isada, umambal ka, tamad ka mong silo. Di po na ako maka-energy.
0: Oh, babe, padala din sa nga.
1: Ubusan ka ng energy kay boss Wayne Mungo.
0: Padala din sa letter mo, babe, kay Itay Tolanta, Pokemon.
1: Nga, no. Sa aning binana ang iyong Pokemon.
0: Pokemon na Andrew, Pokemon!
1: Ay, naku. Okay, tapos na ta. Tama okay na nga, pakadlaw. Okay, okay. Okay na, seryoso ta, be. Balik ta. Ulan sa bunga. Siyempre, alas 2:34 na sa nga po na ay, dadamin ko nga seryoso. Seryoso ta dapat mag-alaga sa aton nga mga kalawasan. Muna gani nga dapat, kung ginaseryoso ta nga maging healthy kita, siyempre, mag-yes to health kita. Kahit tandaan, ang balgan isang

0: us to health, para maging healthy. Health is wealth, kaya mag-yes to health. Sakto na bala, wala bala. Oh, tama na, Sir Bato. Kita tutod lang, no? Anon muna ang anis niya nga ano, anis niya siya nga ginatawag nga observation, no? Observation, no? Kung may Lamborghini, let's say,
1: just like a child without a home.
0: I'm in this world.
2: Grabe, ba? English to?
0: Na medyo half sa Spanish. Okay. It's just level 10, motor, the motor. Chato na. West meaning no. West knowledgeable, exuder, oven motor. Oh, di ba? Wala may nagano sa existence sa imo nga motor. Biskan ikaw pa may pinakamahal nga motor, no? Biskan 10XR Kawasaki ka pa kung paglabay mo, ay ka lagi dyan, do. Hanggang gani.
2: Hindi, pero may ara, gid man na, di ba lang?
0: Pero kung nilabay, kaya simple lang yung motor, pero galing kay tungod ka namin sa mata. Uy, brother!
2: Kape na, kape.
0: Ang ganda ko na ako, sorry sa mga Jurassic mo. Tawag ka.
2: Tawag na ako.
0: Nga, nagtawag ka ng programa ko. Tumawag ka ng programa ko, ha. Naka-loudspeaker na. Bastian, San Sebastian ka ba? Rawr. Kalanta ko sa movie nga Jurassic. Ano? Jurassic Park. Imbis Jurassic Park, Jurassic Park.
2: Alay, oh. Basa ang ano, ang comment ni paring Felicissimo.
0: Paring Felicissimo. Good afternoon po watching here na IA Terminal 2 Departure, Pasay City, Metro Manila. Haras yun sa Metro Manila. Grabe labot kita, kuya. Hi, guapa. Wait if naluyag ka sa guapa nga anchor woman or DJ sa radio station. Ano imo himuon on kag nga aman?
2: Ang imuon mo? Pakita ka sa akon kay base maluyag mo ko sa imo.
0: Nga kuya man ko tumo mawag baluya. Di kita ko man sa way uluyag aw.
2: Kadto di sa station na pareng Felicissimo kay anan ko bunyagan ko lahat bata ko kay para ako parehay na gid lang ta kay para pare.
0: Dahil gyud man yan, normal niya ma-crush ka ako kay damo gyud crush ako niya. Nagka-crush ko sila.
2: Balikin pa.
0: Tama na gid nga, no? Boso, no? No, uli na-crush naman sa iyo.
2: But I like your kapa.
0: Tala, matiging tayo mo naman, ah.
2: Tanduay. Uy na to.
0: Uy na, uy ko na kaya ginalawag.
2: Gampagita. Tapos yung brand ambassador.
0: Uy na, uy ko na kaya ginalawag.
2: Hindi, pero parang Felicissimo, pwede ka gidiya ka kagyo sa station. If gusto mo ko makabanding. Oo,
0: madali dala ka lang may supol pong mamahaw. Manto, sadwa
2: ka na. Sadwa
0: ka tao lang, oo. Chupaw bi, pizza, pasta, then may drinks patabi, then may lemonade. Okay naman, ha? Kagamay nga butang, ha? Kung ka pangaluyag ka ganyan, pwede ba lang ibahatag mo yung trap?
2: Oo, oh, correct.
0: Pwede man lang ganyan, chocolate milk, say, pakalkal
2: mo. Imuon mo ganyan, tanan, madagdag oh, yung panty.
0: Muna ba lang, balgan nga. Uy, Inday. Kita mo nang bituon, ako nang kuwaon para kanimo. Uy, kaya kakuwas ang kugmo sa ilong mo, ilabtang pambituon. Mau deh no, ngerak deh. Yak, damangkan. Nagbalik pagi saliwat. Uy, Inday, yatag kong tanan, mga gusto. Maakon ka lang, may naglabay balot. Ay, Totoy, pwede ko nakapag... Ay, why na siya balalabot?
2: Baya, wala gani sila ga-crush sa kon. sila pa.

0: ay ha, nahabal da.
1: Oh.
2: Dapat makita ko ni Jafar makrush ka. Diba? Para... Wala mo na bayad ang crush? Damo na ganyan sa disbiton, labalintong, crush sila.
0: Alam mo, mamakarik, alam mo, crush kita. Hindi crush ng eroplano, kundi crush ng puso ko. Hindi puso ng saging, kundi puso at damdamin.
2: Tepingin mo.
0: Ay, dapat kayo manong Christmas. Ako, brata mo lang tepping. Tapos lang tapos ipasaw.
1: Whenever I see girls and boys, then the lantern stuns the baling.
2: Uy, lapit na naman ang Christmas. Ah, actually, mga November, kita talaga pagawa sa ato ng mga na, mga days, no?
0: What if mga rolling tadi, no? Sa ato nga live.
1: Simban lang din bingi balong. Simban lang dak o katalong.
0: Hindi mga rolling kami day wa katropa. Kung gusto nyo mag-request kanta, kanta ho namin nga doa. Pero a cappella lang.
1: Mm.
2: Nato, abala, alas 2:40 na. Wala po kong enders sa kabulo. Alas 2:40 na sa kapo, no? Speaking of alas 2:40 na sa kapo, dapat everyday kita, no? Katumar sa ato nga ultimate trio. Ini nga ito ng Ultimate Trio, mga katropa, isa ini sa mga pinakapaborito na ito ni Imnon every single day kay nga aman. Kung gusto nyo maging energetic pa rin sa amo, no? Kay edad ako 41, pero ang ako nga batasan 21. No, Sunshine Plus Gold ang kapanguna sa ato ng Ultimate Trio. May mangustin ini nga antioxidant para mas makakasantaran yung mga toxic sa aton karawasan. Kagmiara ini sa ampalaya, nga ampalaya naman, mapait lang, pero manami ang intention sa aton karawasan. Buligan kita magpa-lower down sa aton kolesterol, kag mag-regulate sa aton mga blood sugar. May malunggay man ini, no, nga rich in vitamins and minerals, kag garlic. Garlic nga anti-inflammatory, kag ang garlic ang gapakupo sa tara niyang mga bukol-bukol sa aton kalawasan and anti-cancer, mga katropa. Plus, gidugangan pagid sang spirulina para mas madamo pagid ang protina sa aton body. Continues right or wrong. When I play this birthday song, I learn from you. Vitamin

0: Gihimo ta kan pagitsang virgin coconut oil kag malunggay oil para mas suabi paged ang aton nga mga soft gel capsule. Bagay na bagay gini sa tanan yung mga nagapulaw, sa mga hindi mainitan, na binaginsubo nga maulano ng panahon, kag tani buwas, sunny weather na ged. Kay buwas siya, matayo naging kami rain or shine. Awa na nga ito nga Sunshine Plus Gold Premium D3, kag sexy D, dugangi.
1: Yes, ang ikatatlo ito nga produkto amo ang Santon Vitamin C. Isa naman ini ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag Santon. Syempre, naga paligon man sang aton nga immune system. Tungod nga vitamin C siya, nagabulig ini protektahan ang lawas, taba, tuksa, sipon, ubo, kag iban pa nga balati, especially subo nga daw ka, ano, naging sumungsang tiyempo, ano, nagaulan-ulan na, kag pagkadugay-dugay, mainit na naman siya. So, kung gusto mo yung protektado, yung permiing imo nga lawas, o sa mga bata, umanda, mapananay, mapalola man, o lolo man, pwedeng-pwedeng gito yung magtumarsang aton nga Santan Vitamin C, C, C, C, C. Kag syempre mga katropa, may ari pag itinisang anti-inflammatory effect nga makabulig magpabuhin sang imuhubag o kon inflammation sa lawas. Kag kung gusto mo pagid nga magdugang pagid ang imo nga glowing or maghealthy ang imo nga skin, pwedeng-pwede mo mani nga inumon.
0: Pwedeng pwedeng AIDS! And syempre mga katropa, nga ito ng mga produkto, mabakal nyo gindi ni sa mga butika malapit sa inyo or pwede nyo magkatuan ang aton nga Yes to Health to Wellness Center dira namtang sa door number 46 Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Kagdugag nga shoutout nino kay Rafi Escanar. Escanar, no? Thank you so much, Sir Rafi, no? Sa pag-invite sa mo na maging judge and to serenade your bongga nanay and Zumba there sa Tabunan, Bago City. Shoutout as well sa mga Di Kenya family, kay Makmak. Thank you so much sa patigayon. And later on, no, abangan nyo, arak ko, upod ang akong banda, nga Six Strings at Touch Band sa Chateau Alfresco, 8:30 p.m. later on.
1: Today na nga na yung Chateau, ganun.
0: Ang Chateau, wala na sa may kilid stowaway.
1: Ah, muna nag-issue sa doon, kaya dami ka tutu.
0: Yeah.
1: Mga katropa, ang aton mga produkto, kung tamarang ka naman niya magkanto sa butika, pwedeng-pwede mo gadya mo order through online. Kag available ina sa Shopee, Lazada, and TikTok. Kadto ka lang sa official store sa Yes to Health 2011, kag mag-add to cart na.
0: Siyempre, BFAD approved and halal certified ang aton ng mga produkto. Amo na ganyan, pwedeng-pwede gini-imnon sa aton ng mga kauturan ng Muslim. Alright, alas 2:46 na sa ngapon. Mamati kita rin sa malipot nga painumdum kag musika kaysa amon pagbalik ni Sexy D. Magkabasa naman kita sang sulat kaging panalang sa iya sa aton nga katropa. Aton ini himay-himay yun. Kaga, we have to learn something from out of that story ha, nga ging panalang sa aton. Naman na gani, pwede giga mo ka-comment sa inyo nga mga tawag din inyo nga mga sulat, no? Inyo mga opinion, ibutang nyo lang din, no? I-comment sa ato na XFM Bacolod News and Public Service Authority page para naman mabatian naman, okay? Magabalik ang inyo nga X-rated. Kaupo din inyo Uncle Bob and Sexy D sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo?
1: Exciting.
0: We'll be back.
2: X-rated.

0: FM.
1: The Secrets of Health.
2: If ang problema ni mo is to hindi manami nga katulugon kag pagtulog, dapat nga magpadayon ikaw sa pag kaon sang balungay, pero kung hindi mo na mahimo, ang Santon Plus Gold Capsule pwede makabulig nga maghatag sang epekto sang balungay, Dok Leo.
3: Tungod sa mga sangkap, balas ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balungay, less stress, more relaxation, stable energy overnight.
4: Santon Plus Gold.
3: So kung stable ang energy overnight sa Josil, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi, nga magabatsag hanggang ginagutom ka, kag daw ka anxious sa imo, kati stable, sige-sige, steady ang energy dira sa Josil na naghahatag sa aton sang manami sininga kondisyon kag tayo yun sininga pag-tulog sa Josil.
2: So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, may alternative kita, abi, Dok Leo, mga sources of vitamin D, no? Pareho sa bisang premium D3 soft gel capsule, Dok Leo. Makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
3: Ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil. Nga involved din sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabuli para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josel, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ring alawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal, iya, Sir Josel, nga kondisyon.
4: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: Nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. gainom na kita sang vitamin D kon premium D3 kag Santhon vitamin C. Isa ka purpose, sinabalan mo, Sir Josel, may iban nga ang ilas na nga response pag inom sang vitamin D and vitamin C, nagapagsik sila. So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog dahil kati pagsik ka pa mo.
4: Santhon vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: At least, ha, mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum.
4: Santhon Plus Gold.
2: Kung gusto niyo mga pi, even late night, nga antes ka magtulog or samtang nagapulaw ka modera, pinaka nami sini mainance pa yung pagtulog ninyo ang Santhon Plus Coffee Mix niya mo, ang coffee for all nga waya caffeine. Pero ang Santhon Gold Coffee Mix kag premium D3 coffee mix, may caffeine ini siya. Only that, sa Santhon Gold Coffee Mix may balunggay, da, Dok Leo. May collagen kag may glutathione. Pero as much as possible, ang aton sining rekomendasyon, Dok Leo, nga inom ka mo mga not too late in the afternoon, ha?
3: Tikadamo, man sa mga tagpalamati na ton, mga followers na ton, Sir Josil, nga why man sila yung problema? Mas tulog. Tiara, ya, makasiling kita nga ng blan na ton nga. Why oras ang pagpangapi, ah? Bisan gabi, nag-inom sila sa Santhon Gold Coffee Mix. Depende na na sa ila, Sir Josil.
2: Oo.
3: Kati magluwas ng may glutathione, kag collagen na ni, mga beauty ingredient, Sir Josil. Ang isa sa nga pampatamis na ginagamit sa iya is stevia man. Recommended man na ganit sa may mga diabetes, Sir Josil.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Tulisan nagapulaw mayo galining Santhon Gold Coffee Mix, Dok Leo, because of the collagen and glutathione and because of the mangustin ng palaya, malunggay, garlic, spirulina. No?
3: Makabulig, Sir Josel, kapin pa

0: Di magid naton manager bisan no na to ka discuss diri Sir Josil nga dapat magtulog kita sa gabi.
1: Tao.
0: Kay mo na kinunglanon sang lawas naton. May mga BPO abingati ang ilagay na cater dito sa piyak nga bahin sang kalibutan Sir Josil.
1: Mm.
0: Adlaw dito gabi diri mo. Tigabi igid sila sa ni matrabaho.
2: Premium D3 coffee mix.
0: Oh, that's why ginahimo sang iban sina naga supply sila sa ni o naga balon sila sa ni prepare sila sa ni sang coffee para nga stay awake sila sa ni sa gabi samtang sila nagaobra.
2: Premium D3 coffee mix.
1: Kagang premium D3 coffee mix, Doc Leon. Ti may malunggay manada.
0: Mm-hmm.
1: So, in short, sini, pwede ina makabulig sa inyo. Agud tong hindi kamo matam-an, especially kung hindi gid man malnigar, mapulaw gid kamo iya, Doc Leo.
0: Kagting isa nga daan sang problema kung na nagapulaw ikaw masami, taas ang risk mo ni Sir Josiel sa insulin resistance. Kag kung may insulin resistance ka, may diabetes ka na apektado man ang imo sa nga pagtulog. Diba si sa pagtuon Sir Josiel, ang santhone nga lin sa mangostin kag ang vitamin D3 makabulig ini sila improve sang insulin sensitivity nga muling mayor nga sangkap sa nga to sa nga premium D3 coffee mix.
2: The secret of health. XFM 103.9.

0: Apple Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag Santone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: ng all-in-one sa presyong magkaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
8: Si Sairan isang Baybayro Hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula dayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: XFM 103.9.
12: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix. With turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
11: X-rated on X-FM.

0: and the word back! Alas 3:04 na sa ngapon. Kagining oras, ginatulong sa inyo sang ako ng gag-aton. Paborito nga kape, no? Gina-shoutout yun nga kape. Kay, oh, sa subong yun, may bilin pa na yun. Kay, gina-save the best for last, diba? Siyempre nga, paborito ko ba ang aton nga Sunton Plus Coffee Mix? Kay ang aton nga Sunton Plus Coffee Mix, mga katropa nga himo sang Yes to Wealth Incorporated, may ara iniya sang mangustin, may moringa kag may soya powder para mas swabe pagidyang sabor. In other words, nagkape ka na, healthy ka pa! Non-caffeinated, amo nang hindi ka magpalpitate, kag hindi ka gid maasid. Isa sa mga gusto ko pag-inis sa ininga klase sang kape, kay nagabulig ini sa mga kababaihan nga may hormonal imbalance. So if I were you, mag Sunton Plus Coffee Mix na kamu. Para rhyme, ano ka ba? Kadlawa!
1: Huwag nga na pag-inis sa isa ka suplemento nga paborito ko. Kagpara man sa mga kalalakihan, amo ang turbo. Ay, kita daan na da. Siyempre, kung nagapalay-palay niya ang inyo ng mga pati. Pwede-pwede. Mag-inom sa turbo. Nga, magapa. Pagsiksain mo itong mga padugang sang imo nga libido. Ang turbo mga katrapagawa sa maka at labawas ng mga natural nga herbs. Ingredients. Ma-enhance ang libido sa mga kalalakihan. Ano pa ginahulat mo? Siyempre, 30 minutes antes ka mo mag-chuk-chukan. Sa turbo, wagas ang
0: para naman ta. And syempre no, mga katropa, BFAD approved kagalar certified ang aton nga mga produkto. Pwede-pwede ni sa mga Muslim mga brothers. Kag syempre no, dugang at tamyaw sa aton nga mga katropa diri nga naga pamati diri sa aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority page, no? Ara diri si katropang Rafi Escanir, no? Thank you, boss. Kita kits ta sa Saturday, oh. Kita night na kita dira, no? Sa inyo lugar, sa tabunan, kaya ma-practice kami, da. Kasi ako nga banda nga, Six Strings Attached Band, no? Ari man diri si Jelwin. Jelwin Good PM, Uncle Bob, and Sexy D. Mascara Festival na di sa Bacolod, sa Dason nga bulan. Pwede maka-request ang kanta ni Christopher Cross, ang title, Arthur's Theme, The Best That You Can Do. The best that you can do is fall in love. Kau damo ka pa entrada, ma-request ka lang yun lang. Once in your life been a founder, not in the night, been a button, they don't doubt on the map. Downtown. Muna sa mo.
1: Lupus is wala. Downtown.
0: New York City. And it's crazy. Money is it. Kayo
1: magpukit. Ito nga kapatamiyaw, ari diri siya, Ma'am Len Antonio Talde. Mayong hapon, Sir Bob and Ma'am Sexy D. Mayong hapon man, Ma'am. Kagari man diri ang miga kuman nga gupagwapa uy. Nga si Romaline Gonzaga Plotenia. Kagwapa, gid ka miga ko, abal.
0: Bayan taon tabi, ano?
1: Wala ka nagapuan kay ang call ba?
0: Mayong yung Ben daw.
1: No, Ma'am.
0: I'm down on bended knees. Bakod niya kay ka-bend na siya nga daan.

0: Pinoy, no? Mag-celebrate sang birthday niya tomorrow. Ang bata ni Sarge, no? Si Joaquin Laguyo. Happy, happy birthday, Tuto! May you have birthdays to come, ha? And hindi magpasaway kay mama kag papa. And of course, no, shout out dira, no, kay sa tropa taman to, si bro June De Los Santos, no, sa CJC Construction. Contractor, tiway kita da. Ako na lang motor mo. Tapi ya, abis transaksinya dua amat, eh masih maka motor si Nore. Thank you. Atag na lang. Kontraktor, di ko ay manta. CJC guys, ha? Construction guys, kung gusto nyo magpa-kontrata, no? Nga legit nga contractor, and at the same time, no? Badasi kang servisyo, kagkabalugi ka mo nga, sulit ang ibayad nyo, CJC Construction. Oh, mo namin ang kasi mga pa-construct ka ba? Uy! O, ariman din, no? Kapian sa Pauan! Shout out na sa mga amigo sa Kapian sa Pauan, no? Manamit kitang ilang manok as in Bisaya, wala siya ag-English. Manamit, fresh na fresh guys, ha. Kung wala pa kamong kakadto guys sa ginatawag nila nga mga katropa dira sa Barangay Granada, no? Sa Kapian sa Pauan, Pueso Bung pa lang kadtuan nyo na kay ka very fresh ang ilang mixed vegetables. What I mean by mixed vegetables, wala isang mantika, wala isang tanan, ano, ginsteam lang yung okra, talbos ang kamote, kamatis, itlog nga pula ng daing, mga ugabong. May mga pipino ko'y kanami kadtuan nyo. Sa dire lang na siya na, pwede nyo na siya i-google, no? Dala lang sa may Barangay Granada. Kanami isang dalan and then puro na pauan. And then may mga tulugan. As in, oh, panghinan ka lang pagkatapos mo kaon. Nami ka lugar yun ang balik sa inyo. Pwede nyo ma-search sa Facebook guys, ha? Natawin nyo kung ano ang Kapian sa Pauan. Shoutout sa mga tropa, tadra, no, ang mga Tag-Iya. Hindi sila gusto mong pa-shoutout mo. Si shoutout ko lang daw si Tag-Iya. Pre, shoutout lang na bro, ha? Kay papa mo, kay mama mo nga nag-atipan sa amo, no? Thank you so much, guys. Nami.
1: Walang nalaupod.
0: Ay, nami. Kaya as in, nami. Ano, nagkakapabati?
1: Nagkakapod na lang ako lang.
0: Ay. Guys, kapag agad sa kunupod sa pau, ano? Te, i-ride nyo na sa? Na, mabitbox ako galis yung bong.
1: hindi na kayo mabasa naman ang mic karon.
0: Nakabaho. Uy, alas 3:30 na. Wala pag itiya Japon niya ka. Kabasa sang sulat. Ayang bot sa A-Music CD. Alright, Arena, magabasa kita sang sulat. Yung ipadala sa atong sangkatong nga katropa. Let's go!
1: Miyari naman kita subong sulat nga pagabasahon nga gintig uluhan sang tamad maligo si Mrs.
0: Baho.
1: Dear Sexedia, feeling ko gid sang una nga kaswerte gid sa akon sa girlfriend ko. Matahom, matinlo, kag maayo mag-asikaso. Pero subong, kasado na kami, nadiskubre ko nga nahadlok gali siya sa tubig. Hindi siya gusto maligo adlaw-adlaw sexy niya. Kag ang iya nga ginahambal sa akon nga magpanibin lang daw siya or magpanarapo, okay na. Hindi kinahanglan pa nga hambalun siya tani sexy or kumbinsihon siya.

0: kapila na ako magpabati sa iya kag gusto ko man tani nga lambingon siya. Pero ginapilit ko na lang. Bisan ano pa ang akon ihambal, do wala gid siya gapamati sex sa di. Gani, na turn off na gid ako. Bisan matahong pa siya kag duwa na katuig kami nga kasado. Kisa, ginapilit ko na lang ang akon kaugalingon nga matulog kaysa ihatag ko ang lambing nga gusto niya. Ano palang dapat ko nga himuon para makumbinsi ko siya maligo? Sexy. Sa liwat, ako gali si Dan, kag madamo gid nga salamat. Kagamuni iyan iya nga istorya.
1: Di ko kayang tanggapin.
0: Ay, palanggari ka na.
1: Ginapadala ko na lang sa kantagal actually.
0: Ang ano palang
1: ba? Ang ano minko lang lyrics. Di ko kayang tanggapin ang palugot mo lapit sa apin. Wala, wala. Hambal ko, ang kabaho o gano. Ito kabaho o gagi dyan, dari sa nga area, no?
0: Ala palang ka, wala pa bala ako kapali.
1: Ay, hindi, what I mean, hindi pero... ikaw. Wala ko yung ginungod nga ikaw, pero ikaw na, hindi, main ko, may nagalabay, gindi, nga nagabaligya o gakabaho.
0: Pero, nag-wipes, ba wipes na lang ko karon or small sibin na lang ko guro palang ga.
1: Wipes? Sibin?
0: Yes.
1: Hindi, it? Talaga, may pamangkot ako, Blanga.
0: Hmm?
1: Na, ay, may lahi ka mga kanding? Or, ano yung kubla?
0: Ano kami kanding sa among tulugar?
1: Tuod. Diin na din.
0: Oo.
1: Abaw. Be. Di kong... Good.

0: pero hindi ko kay Jafilia ang every piece with sang aton nga faucet.
1: Every breath you take, every breath I make.
0: No,
1: bali na bauan kasi ang tubig mo nang wala ka kapaligo. Kapalo bala ikaw?
0: Ginatugnawan lang siguro.
1: Sa matutuod lang, grabe ko ka-proud sa ako ng mga amigo. Natikal tagig ka, no? Isa ko ka-swerte nga lalaki kina nakakita ako sa babae, nakapag pangasawa ako sa babae. Unod

0: nga Mrs. and Mr. Pero nga ah, wala ka nagkapaligo. Anong may ara?
1: Palangga ka balo ko, palangga mo makugyapon, biskan abuko ni, di ba? Lagi ni naman yung kinanlan, kaya nga maligo, git ko ah, katiya.
0: Hindi kinanlan? Kinanlan, ina-ina tawagin ng hygiene. Kinanlan mo na bilang babae. Wae man niya amon yung kagwaamon. Amon niya rin sa sulod. Amon niya puro pulbusa lang. Man, sobrang kapulbusa, prituhon mo na lang yan, crispy.
1: Nga, hindi mo na ko love palangga, ah. Okay, walang huwag kapaligo.
0: It does not mean I don't love you anymore. Kundi, ginatuduan ikaw nga maging limpyada nga babae. Bala mo pagambal mo babae, nakaangot na dapat sa inyo. Wala sang damerk! Kagdamerg!
1: Palangga, may harap mo na friend ka, Koreana. Wala mo to sa kapaligo, pero okay man lang sayang, habi ha.
0: Muna ganyan daw ko ring. Ako ha? Kagi man ko sa unat, Koreana nga mega. Story, alam niya. Ang buhok may mga balahibo. Itom.
1: Ang buhok may mga balahibo? Ano man?
0: Ang buhok? Ang ilok! Ang ilok!

0: kung gusto mo nga to parang ta kagabi-gabi, kag mahimo ta ang dapat nga ginahimo sa mag-asawa, paligo ka man. Kapila ko sa pili, di ba sulod mo kilikaw likaw sa ini, kung sulod ikaw. So, nakapos mo lang siya sugoon. Kami, go inside. Nasubong hindi. Nantawa subong, tiko siya. Wala ka nalawin siya, gamo ni siya, oh. Kintry ko siya magpatadlong, pero nag-amo naman na siya. Te,
1: sayang. Titi ka sa titi isang tiki. Titi ka sa titi isang tiki.
0: Butiki, saki siya mo. Sayang lang ang imong figure kung hindi na mapuslan sa imong bana. Muna gani nga, dapat ginalugudan mo na, ginapaliguan mo sa gatas. Ay, wala kang kamahal ka sa buong. Ano lang, normal lang nga tubig. Tapos ginahabunan mo sa clear skin ng imong panit para glow. Duga glow in the dark ikaw. Para kung mag-burn out tapos na ka makita. Yung isa mag-burn out.
1: Okay, nilang ko battery.
0: Yung isa mag-burn out, ipon mo lang lupad-lupad. Abi ko tamaho. Tapos, maggamit ka sang Santon Herbal Soap para suwabi pagidya ang imo nga panit. Tinga hindi ka hao. Anong gusto mo niya ibutang sa imo?
1: Eh, masiling hindi ko. Amo na nibig na andan ko since ang dalaga pa ko.
0: Ano may makinaris to pa? Ara ka sa machine shop? So sang dalaga ka pero hindi na sang dugdug biyana ita kalimpiada sa imo dugay-dugay ka lumpat sa swimming pool.
1: Amo na sala mo kay gipakaslan mo kung wala mo kung gingkalatis.
0: Gingkalatis ta ka. Gingkalatis ta ka dala karate. Nga dala ko kamatis, kalatis. Napakadlaw mo man ko ba? Maayo ka magsunog sa akong nga bulols. Pero ang himong mas, grabe. Diin ka nakakita nga kamatis nga gapangkarati, kalatis. Hindi tagi kaya pwede ikalatis. Kay ikaguba ko gid na.
1: Kilatis.
0: Ah, kilatis. Kilat kag kamatis. Kilatis. Amo sige na tawag ako makilatan ka, tiis ka. Pero sige lang. Actually, ging kilatis ta na ka. Bawat anggulo, bawat buho. Oh, buho. Nakita ko na, ging kilatis ko. Hamot gidya, pero subong din di. Basi nagabusong ikaw. Amo na nga tamaran ka.
1: Paano mo nabalaan kay pila

0: Lula ko. Ang lula ko yaka di mamaligo sa isa ka daw. Ila bandira siya sa suba. Hindi maklinti ha.
1: Ay, pero sa basai.
0: Hindi maklinti ha. May bato pa yung lula mo? May naman guro?
1: Wala kay si lula ko ya. Kaysa lang to yung maligo eh. Pero nagabayo-bayo. Kasi isang tube na bla. Ano, ng tube.
0: Oy, tubeless? Oh. Na may ano, silan. Ano ka guma? Hindi ka nga shoutout. Dugang galing ang shoutout din, no, kay katropang Jessica Gonzalez. Mayo nga po ng Cold Bob and Sexy D. Ariman din siya, katropang Melanie Martisano. Good afternoon ng Cold Bob. Kag Sexy D, arin lang ko di. Sa amon lugar, kapamati sa Sitio Lapak, Duldul, Barangay Robles, La Castellana. Salamat, Ged. Uy, ka man nagkakadula sa inyong lugar? Aragin man nila firme. Shoutout na sa taran yung mga taga La Castellana. Alright, at the same time, no, it's alas 3:27 na, madamo gingin sila. Sino gingin ang ngalan sa nga itong katropa ka nag-send siya nga sulat?
1: Si Dan.
0: Dan? Si Dan? Auto?
1: I'm Dan.
0: Shout out to si Dan.
1: Sir Dan.
0: As shout out to katropang Sir Dan, no. Madamo salamat sa imo nga gimpadala nga sulat. Mamati kita rin sa malipot nga painumdom, kagmusika, no. Kasi atong pagbalik, mag-a-advise ang inyo nga Sexy D. Drill lang syempre sa X-Rated. Kaupo din yung Uncle Bob aka Boy Turbo aka Ka-Vocal Wed.
1: Sexy D nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kag mahatag ka sadya nga hindi nyo gid malipata.
0: Syempre drill lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo?
1: Exciting.
0: We'll be back. X-Rated.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Ibilis sa mga buki ka.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: X-rated on X-FM.

0: And we're back! Siyempre, ang oras subong, alas 3:38 na sang hapon. Kagining oras, gradulong sa inyo sang aton nga paborito. Ang paborito ta nga suplemento pag-abot sa aton ng mga beautiful eyes.
1: Wow, ka-perfect!
0: Perfect na perfect gid sa aton ng mga mata. Halungan tagid, no? Kay importante gid ang mata sa aton nga pang-adlaw-adlaw nga pangabuhi. Hindi ta nakita, guwapa. Ay, sorry. Hindi na ito makita ang aton nga mga kinatrabaho. Kamunagani nga, samtang wala pa nahulog sa seryoso nga balatian like katarata, pterygium, or glaucoma, subong pa lang, no? Halungan ta. Ining nga mga problema sa mata, dala ini sa mga radiation sang cellphone, gadgets, PC, laptop, tablets, no? So, or kis, direct hit sang sun, no? Kamunagani nga, dapat kumpleto kita sa vitamina sang aton nga Vision X Plus, miyara ina sang lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin nga para gid sa aton mga precious eyes. Ano pang inaulat nyo, bakla nyo na sa malapit nga butika sa inyo. Himo inis sang Yes to Health Incorporated. Amuna nga, makasigurado ka nga legit and effective ang aton nga mga suplemento.
1: Gamanta pag-iit sang Santan Herbal Oil. Kung nagkapala nakit-nakit na dayang imong kaugat-ugatan o kung kalawasan, pwedeng-pwede mo gidiya banyo san sang Santan Herbal Oil. Dutay lang gid nga pag butang sa imo ang mga katulan-tulanan kung may mga stiff neck ka or nagkapala nakit ang imo nga likod, imo nga unto pwedeng-pwede man or imo nga ulo pwede man giyapon. Kag kung ginakagat ka sa mga lamok or mayara ka mga insects bite, pwedeng-pwede mo gid niya mabutang niya or mga minor rashes, pwedeng-pwede man. Kag ang pinakanami sa aton sa aton herbal oil, mga katropa ka, pwedeng-pwede gid sa aton mga kabataan nga may mga kuto or lice. Pwedeng-pwede mo gid mabutang sa ilang nga ulo para at least maganhagan ng ilang mga kuto.
0: Exactly! Muna ko ng para mo ga lice, isang herbal oil. Ang taba ng utak. Ako na gano'y mga katropa. Try me God love. Seryoso din. Sige, kaya niya ni sexy niya. Pati ito yun. Sana God love. Ako, seryoso. Kagot, kagot, kagot. Ang ilong ka. Tapos mo, pinasama. Tugandar nga guba ka sa lakyan.
1: Hindi ko siya kaya.
0: Hindi mo kaya. Dapat artista ka muna dapat. Sige, babe. Ladies and gentlemen. Mara naman mga chino man siya. Hindi ka glipi, hindi mo artista. Ya kay kumang balbi ka ron na si...
1: Hindi na, yun naman. Ya kung artista.
0: Si siya na gani, ang kapahibi na gani. Si Diaz.
1: Sila? Si Ogie. Si Ogie.
0: Ogie Diaz, no? Hindi mo muna Ogie Alcacid. Ambal ka na lang mula, Ogie Domingo.
1: Pag sinabi kong smile.
0: Ay!
1: Ang hiyo, pahampak pa sila.
0: Pahampak pa sa dyaryo, no? Di ba? Pero siyempre, kanay alas kay, alas 3:42 na i-advise na si, sino to? Si Nads? Sino ang ala niya? Katropang sir, ano to? Dula mo! Si Katropang Dan, kung nagkapamati ka, ari na ang imong nga advice sa din kay Sexy D.
1: So, ma-advise ko lang sa aton nga Katropang Dan, may haragin na iya mga tao nga adlok sa tubig, kagisa na ang imong nga asawa. Hindi na sila yung mahilig, maligo, or basi natungawan sila. Lalo na kay subungan nag-inulan, lalo na may lakot nila.
0: Gremlins ka, guro. Ganda mo, sa.
1: Pero i-try mo, katropang dan. Updan siya, pipaligo. Para...
0: Kung ako na lang mo.
1: Mas exciting. Di ba? Isa kami ng mga babae. Isa ko lang, malang kami sa ano. Pero di ko magpati nga, ano nga, hindi mo na siya kaya pa bason or papaliguon. Kaga istoryahan lang siya, pwede man nga sa mga friends ya, istoryahan mo mga friends ya nga, taga inyo man binaton gentle reminder ang ako ni Mrs. B nga, or buligin nyo man ko nga, matagaan man siya be advisor, base pa lang sa ila, mamati kung di sa imo mamati. Kaga, mayara, because abi nga kami nga mga bay, takan nga mga kami yung mamati sa mga, ano, yung mga partner, yung mas namian pa kami na yung ginambala kami sa ibang tao. Hindi pa kami na ayaw ka-realize, pintas nga, hindi na yung magambala ibang nga tao. Ya, kahit, siyempre, kasalig kami bilang nga partner ka na, mundo ka okay man lang. Ah, bato nyo mang kunig yapo, nabis ka na, no, pa kunig mo niya mo to. Diba? Pero, ti, kaya, imo, to ka problema, nagit na yakati pag-abot sa inyo nga intimacy or inyo nga mga pag-make love na nga duwa, apektado na tungod nga wala siya kapaligo. Mas mayo nga prangkahon mo na lang siya nga amunin mo to. Nga pwede, basic pwede pa man lang. Bakli siya mga pampagwapa na kapapahamot sa kilid-kilid na or Watson. Pwede mo gina siya nga yan nun. Or amun mo na pinaka the best. Pre, updan mo siya paligo.
0: Sana on ba? Updi ko, be. Updi niyo kung musay.
1: Mamasay, mamasay, mamasanda. Ikaw ka, Tia Lang.
0: Ako bakit daw? Kaya nalawas ka dyan, naway ko. Ano naman?
1: Huwag mo nang wala kayo bakit daw. Ha?
0: Gadlock, ikaw tinang lubo dito yun nyo.
1: Hindi, pero tika ikaw lalaki ka.
0: Okay, sige.
1: Na-experience ka na nang nakaigo. Nang wala kapaligo ang...
0: Wala kapaligo.
1: Or nagkilala ka.
0: May... Nang wala kapaligo ang babae. Paon na kaya. Lamak-lamak. Ay, ah. Mulang giniya daw yun yung... Alakito siya. Sa totoo lang, dako niya nga ka-turn of fun sa amo, no? Nga mga
1: lalaki
0: no? Ang pag hindi pagpaligo sa isang kababae. Mm-hmm. Kibangod, in history,
1: Ay kasi,
0: ang babae, ginapaliguan gina-always ang lalaki.
1: Mm-hmm.
0: Tama na sa mga times ang hari, sapnot pala, asapnot.
1: Panapnot? Ano? Panapnot? Sa panapnot?
0: Ano sapnot nga naman? Panapnot? Ano na?
1: Ayaw, alam mo na.
0: Panapnot? Ano na naman? Hambal ba na? Ano gani? Panapton? O. Oh. Or tela? O, sapnot?
1: Hindi pala sapnot gito yan.
0: Garagak. Ay, sakit! No, mga tela na kinapuga na nila sa ano. Pos,
1: kumula na ipahin dyan. Mga pasador? No. Mga pasador?
0: Mm. Op, oh, ang itlog.
1: Pasador to?
0: Ang itlog, pwede. Ay, sorry. Oh, daw mo na bala dog servidora no, ina-serve ginila blab, si may kaon pa ng grapes. Mga king ta pala sa una no, mga
1: oh, king ko.
0: Na ano nila tapos uli. Oh, lay no now. Okay, si Bini ko di, okay, diri pa na yun, di ba? Ay, no. Pero, syempre, it's part of the hygiene. Ika mo ba yung mga babae, you need at more than we as lalaki. Pero again, parehas lang man na. We have to maintain the proper hygiene. Kay kamo man ang mabalatian sa pilakadlaw. Diba? Abi, mo lang, simple nga hindi pagpaligo. Kakos na siya sa balatian. Arikis. Korimakong. Korimakong ang bako kang nagkorekong.
1: Boom.
0: Ebony and ivory.
1: MPE.
0: Ha?
1: MPE.
0: Ano naman na MPE? What's that? Ano na siya sa ice cream ng mga doon ginakawa mo na na anong tawag
1: din? Sprinkles.
0: Ang daw mga bilog-bilog na blano na sa ganina. Pinipig.
1: Parang pinipig, ngipin ni maginag kagat-kagat ko, ang kanamit kagaras. Ano kayo ka, diba, naka-experience?
0: Kaya mo na sa ganambal mo nga, di, kawin na kayo experience ka, ano, sa impine? Sambune?
1: Kasakit si mo magambal, ah. Ha, kadama. Ang babae, no, wala ka paligo.
0: Uwa, ka... actually no, hindi man sa ano, may mga babae pag diyan gani nga, uga paligo sila, pero do ka smelly gid sang ano nila.
1: Yes, so sa hygiene.
0: There's hindi there's balatian gali amo na kilala na
1: pa. May mga ang mga may mga picos bala kay kisa, may mga oh, syempre wala ga mayara na kisa mga irregular menstruation. Oh, oh.
0: Kalain gali na ka lang to, so dapat gali limpyuhan na siya.
1: Kisa ko ay kakapanin maha.
0: Wala man. Pambala sila karon sa radyo yang ano nga ginasimutan na gali niyang call bab. Kung hindi man ha. Pero niya ra yan diskan distansya la mag gipon sa ngamin niya ga.
1: Aka experience ganun na.
0: Oh, may ako may masang college bila na
1: mga days.
0: Wala, wala, wala. Wala man. Oy man. Amot man na. Mamot na, mamot.
1: Sa college ka.
0: Yung, di ba, mga palda.
1: Pero kag-experience na ko na bala babae nga muna.
0: No, kala, ino.
1: Girl, gapila siya sa mall.
0: Huwag siya kinambala, huwag nakatapa ka tayo dahil.
1: Mabayad siya, mabayad. Ako bala, bugo kasi, ano niya, bulalo, bala ha.
0: Oo, do.
1: Hindi mo yung yan, bala nga.
0: Dibula ko nga.
1: Di ba? Di ba? Iyan ko ba?
0: Sorry, Ana, ito din ang makakas sa bagay. Kaya nga, ang ato nga topic mo. Pero again, na kauluya, mas nami yung makilala ka bilang babae nga hamot kaysa sa kaya nga dra na ma-turn off ang isa ka lalaki kaya mambalgi dyan nga hindi mo gani kaya limpiyon ko galingon mo ang balay pa yan, di ba? Et reflex sa mga nag-ambalgi ni daddy nga nagtatakit sa akin. Ako honestly, may gadiodurant ko ya. Pero seldom niya makapanimaw or kumbaga, it's part of my weakness yung mapanimawaan mo kaya nga may anghit or something. Because, ambali daddy, sang daddy ko nga, that's your biggest responsibility mo. If you wanna clean something in your life, you have to start it with your own body. Eh kung limpyado mo sa kalalaki, ga-reflect ina ang kanamit. Una, so, kahat. So, na yung mga call center time ko pa, kay TL ko, maglabay ko na sa mga agent ko. Alright, so may mga ano, bunigang ko na sa si Mimaduko, ano, mano, TL, kamot sa iyo. TL, ano yung mga ba, ano yung mga, ano, nga pamot, kay Kisari.
1: Pero para, ako yung kilala, lalaki, kisa, wala ka paligo, yung duty lang
0: yun. Miyamo niyo. Ako na, kaano si Mwaw? Pero nakapanimaw ka nga ba, oh? Hindi, ikaw yung magiging ano, no? Ako, ano ko yan, sabungay naman ko naligo. Pero, at least, hindi ko yung baho. Honest to goodness. Hindi kayo bala mo, ikaw mo na makanong, pero kung siyempre ko fail ko yung adoka baho, so kaya tika gabi lang man ko nagtukar, tika apoy, di mula ko na yung agapanibin niya, magtapos tukar kay, ga-drums kaya nga daan mo, ti. Budlay.
1: Upas mo. Ako
0: upas mo din niya. Mga musikiro.
1: Nagtukar ko. Nagtukar talikid sa buklod. Pagka boss na ng duty ko to sa cash jail, wala uligo iya.
0: Kaya ka budlay nga anaron mo nga gainit palawas mo. Tapos kistingi bilang isa katambutso, bilang ang gaso-aso.
1: Pero sa mo nga mga babae, may benefits na isa mo.
0: Oo, benefits
1: yun. May bilang maligo. Kaya gagawa ng mga natural oils sa mga hair ta.
0: Namin niya, hindi ka mo maligo. Actually, ang shampoo ganun, hindi na-advisable ng everyday. Every other day, guro, pwede pa.
1: Correct. Pero kaya doon kakatol, mangyapong kaulo mo.
0: Oo, kung hindi ka mag-shampoo, kung hindi ka maligo. Gagagakugan. Gakugan.
1: Diba?
0: May mga kugan.
1: Pag ano mo, ay,
0: kaya mo. Isa ka mo ko na, alam kayo, may mga kugan, oh. Kagalaing nga dyan lang to, eh, no. Paano ka nakaroon nga? Pero sa bagay, ga-depende na bala. Kay iban ka masakit man niya kung masubrahan ka ligo mo. Labi na gid ko sa lugar nga mga mundiin delikado sang ilang weather kay cold-cold katama mo. Amo nagaling nga rason nga wala sila may kapaligo.
1: Kaya mga buang, silang, wala ka mula na kapaligo pero wala gina masakit.
0: Kakadula man sila ah. Kailan nabilin sila. Kaya I believe ya, nga basta human being ka, you have to take care of yourself, no? Because health is wealth.
1: Kaya mag-yes to health. Thank you!
0: Biskan buang or ano kapaya, as long as you have what we call the body, no? Hindi ginikaya sa isang kalawas siya, ang microbio, ang tanan-tanan. Mambal ka, rason mo in a very balingag na rason. Ang buang ganun, huwag ka masakit yung no, ibuang ka. Sa idol mo buhang, yung papabong buhang. Diba? So you have to put it on your mind, no, or to yourself na that's obligation. It's your responsibility. Yourself is your responsibility. Hindi lang kay hygiene, ha? Proper grooming, no? Paano ka mamayo? Kadala na sa imo mo. No, diba? Amo na yan ako na ko. Gambal sila, may mga ibang nga banda nga nakabati ko. Tukar ka ga short kay mo, ya. Salamang bal ko sila, labot mo. Kung may dako ka nga, bag sa kabuhi, kung ikaw ga bakal bugas, kaga sudan, tayo mapati ko si mo. Pero kung never ka nagbukal bugas, hindi kong pati si mo. Amo na yung role sa nga kong kabuhi, ya. Kung wala ka ambag sa kabuhi ko, your word does not matter to me. Your opinion is nothing. Pero kung ginikanan ta kang nagpakaon, nagabuhi, love ones kita, or anyone sa kabuhi ko nga, ano, I will value your word. Sorry, you're just my friend. Bye. And now you're not no longer my friend. Bye. Amo na guys, mamati la kamo sa tao nga may ambag. Sa mga do laban pa si damo comment sa imo, hindi pag pamati basta wala sa ambag sa kabuhi mo. It's a pera pang si Pablo. Sili. No, amo na ang budlay kay gina-invite. Subong niya kadasik lang subong mag-remove some people sa aton sistema, sa aton kabuhi, di ba?
1: Correct.
0: So, una, doon adlock, patak, doon adlock kita mag-isahon. No, ako yung subong niya, bisang mag-isahon, kaya I can live, I can buy what I want, I can eat what I want, I can live, I can fly, I can destroy anyone's mind. Amo na gani, no? Amo na, kay bangal mo, may rason man, kuya. The reason why nga nag-short ko, because ginaterno ko na yung sakon panamit. No? Pag pula ako na i-glass, pula ako nga kalo, pula akong bayo, pula man akong brief. Blue gali. Pero para mas damo nga terno, ya, kis aya, brown na lang i-japer me. Para wala brief brown. What's the color of your brief? A nudie deals. What do you mean, no big deals? No big deals. Nga, wala nga big deals, okay? Wala big mo, small things. Diba, ako ni Kaube, let's say, sabi yung, uy, Mads, ano ka blan? Diba kung gada mo, black is, ah, okay. Tamat ka yung mati, yeah. Sabi lang, uy, ako si mo, uy, ano mong ano, uy, yes. Try pala yan, no? Sino ka? Diba? Uso na gisubong yung manugbato ang mga people yan, no? Sa una, yan. Do ka uto-uto lang yan sa ato. Do ka pa, no? Diba? Iba niya, kilala mo pati yun para lang just to mabilong ka, no? Amo nang gusto kayo sa ako nga Lost Boys yan, mga bro. Yan. Sa Lost Boys yan, no pressure. No, kung di kayo mag-upod sa rides, wala kayo problema. Kagtanan niya level. Wala sang boss, wala sang leader, wala sang everyone. Everyone treats equality. Ito kasara ang grammar. Everyone is equal. Why na diyas ang mas damo ka motor, damo ka kwarta, everyone is, we treated everyone special. We got lost. We found, we ride together. Ano naman ha? Alam mga pinyo di ay. Ano meaning na be?
1: Puso.
0: Pusod?
1: Alright, alas tres. Ito ko i-shete na sa hapon mga katropa.
0: Pinakapaborito ka time ni Sexy D. Ang alas tres 57 kagang alas tres 58 kag na binagidang 59. Pero kay ikaw na nagmuno, ti ikaw da, bye-bye. Go ahead, kaya mo yan.
1: Mga katrapa, thank you so much, Gid, sa pagpamati ng amon. Pagsubaybay sa amon nga programa, syempre, wala na sa iban kundi ang 103.9 XFM Bacolod, katropa mo.
0: exciting. Bye-bye.
2: X-rated. Santon Gold Live Testimony.
3: Aurora Valley, Siniloan, Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Gas Gold.
2: Mabibili sa mga butika.
4: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa aking kutuban ni Lilo. Sa aking

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult a doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mervesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Amo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na
0: warm. Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
1: Pagbili sa mga butika.
3: The Secrets of Health.
0: Santon Plus Gold.
4: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyo sa problema sa blood sugar, poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency sa weight gain kag obesity. Ang isa nga masuggest na konsensya sa inyo among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sa nga depensa batok sa nagkarinlain niya balatian, tugas ang infeksyon, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, vitamina, kag mineral sa aton sa ningilawas, Santon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santon Vitamin C.
3: The Secrets of Health.
4: Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
5: Yes!
4: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga uta naton nga gina-prepare o kung mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan ginkaon naton sini nga mga prutas nga man kun kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pag sungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilibin na gin sa ibang dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Ang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede gin himuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikayong lawas. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya, balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas.
0: Santon Plus Gold.
4: Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide gid naton din na pinagi sa supplementation.
6: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
4: And that premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganis sini nagatinaas o kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sini immune system pabalik-balik nga mga balatian sila sini kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung gainom makita sang premium D3 capsule ining Santon Gold Capsule premium D3 capsule kag Santon of Vitamin C sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga pharmacy dira sa inyo sini nga mga lugar.
3: The Secrets of Health.
4: Pwede ka ba maka-shopping online na no? Dira sa ila sini nga TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ila sini nga official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sini nga mga product. Pili lang ka mo dira, kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
3: The Secrets of Health.
7: Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat na kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta, may sustansya kitang makuha. Kinanglan na ton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sa ginahimo ya gina-detox sang aton lawas sa ulayon na pagwa ya ang mga toxins that nagadulot if not kon mag-support ina indi dayon na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangape, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang kamodas ang inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine. Labi na gin sa mga kabataan nga nag-eskwela, nag study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha, dira. Para nga, magnami lang imo pamatsyagan. Kay ti, kon may hormonal imbalances, di mo tamalondok layo nga kon bata pa, why ka hormonal imbalances, ha? Para tandaan sina sa lalaki nagalagong ng tingok.
1: Yes.
7: Pagkatapos, gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iasining nga batis. Galik kay nagapalawog tawag nila. Mm-hmm. So, nagainat pa ng imo sining tula, nagasakit man siya. So, kinahanglan, masuplementuhan ta ato sining ilawa. So, arada, Santon Plus Coffee Mix, and then Santon Gold Coffee Mix, and Premium D3 Coffee Mix.
3: The Secrets of Health.

0: Kay John C. Si 38 anyos kay residente sa Barangay 1, siyudad sa Bacolod. Sunod sa kay Police Major Rondel Tapang, ang Station Commander sa Bacolod City Police Station 2, upod ang Regional Intelligence Unit sa Police Regional Office Negros Island Region. Inserbing warrant of arrest. Batok sa suspect, angot sa 4 counts ang libel na may piyansa nga 40,000 pesos. Dugang panita pang wala iniisang kaangtanan sa natabong insidente sa provincial capital bangod ang nasambit nga kaso ang ginpasaka sa regional trial court sa siyudad naman sang Mandaluyong. Sa karoon, naging paidalom sa medical examination sa C, kaya ginahulat pa sa kapulisan na desisyon sa empleyado sa Kapitolyo kung magapasaka ini sang kaso. Kaginabalita sa 103.9 XFM, Bacolod pala nakitsang kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nagaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako sa Mobby G, XFM News.
1: XFM News. XFM 103.9.
2: Kuman garis sa sentro. Come sa Bullseye.
3: Department of Agriculture. Kamusta ka?
4: Hayong hapon.
1: 103.9 XFM. May power pa. Full throttle na tayo pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kau po si Mami G. Extra Drive on XFM.

Mga katropa, mayong hapon! Welcome na naman sa ating programa because it's already past 4 o'clock! Ang Extra Drive, kaupod si Mommy G! Come on, nakatutok lamang sa 103.9 XFM Bacolod! Yeah! Rock and roll time! Awan yung mga oras, yaka namin ni Jaya pang headbang, headbang! Pero pabangkot, you still have the energy. Amuin na nga gusto ko ibalik ang inyo dirayang energy, mga katropa. Because, bas man namin ni Jaya, no? Nga right after, sang tanan-tanan nato niya nga ginaubra dira nga, well, some may say, nga a little bit boring na, kay routine na, no? Ang ilay nga ginahimo, at ilay nunta, basta yung pagpatak alas 4. Tubtubala sa isang gabi. Drive, drive na kita sa isa kay energetic nga hapon. Tubtub na karon sa gabi. Although, aras sa gihapon, no? Ang ginakadismaya sa halos kalabanan, especially kung ikaw ang natupan sa ginatawag niya nga paraffle. Paraffle sa ginatawag nga ay pag-brown out. Siglang lata na may imo, kay tiyan nga GCP, kaya nagpagwa, ano, nga may arasan nga yellow, kag-red alert. Ilaing gidya kay red alert. So, but silingon, kinahanglan gid, no? Maga. Pa-brown out kung baga. Kinadlan gidya magpa-brown out. Anyway, isa ina karon sa aton hatagan gid, ano? Sang mambal naton yung ya, nga, well, kwaon ko na lang gali, ano, ang inyo nga mga thoughts. What's on your mind? Kung parte naman niya sa rotational brownout or rotational nga scheduling nga mawadaan kita sang tubig for a day. Check naton sa mga katropa naton. It's time to know what's on your mind. So, katropa, ano ba lang mas piliun ninyo? Mas gusto ninyo, no? Ang may rotational brownout o kung may rotational nga mawadaan tubig sa isaya kaadlaw. Amoy na ang aton sumong yung pag-aistoryahan. Kung ganyan kaya ang aton yung brownout yan, nilang yung isa kaadlaw mo. Si Van gareklamo nga almost everyday na lang gijayara kami iya sa paraffle. Muna nga tayo pumakot ha. It's time to know what's on your mind. Kung ano ba lang mas piliin ninyo, mas gusto ninyo, or kumbaga mas favorable para sa inyo. Ang mawadaan sang kuryente kay may rotational brownout, o kung ang mawadaan sang ginatawag yan nga supply sang tubig, kay tungod na may araman sang rotational schedule. Kag nga! Sabto nyo ina sa atin yung Facebook page. I-post nila ni Mommy G. Para nga mabalaan man natin kung anong aras sa paminsaro ninyo, anong mga rason ninyo, ano? Ano mga ibubunot ninyo? Imuon na nalang ni drama, guro. Kay daw, ado-adlaw, yung ginabantayan, kita sa halos tanan, ano? Ang ginatawag yung pag-schedule sang brownout sa ina-tag sa mga lugar. Okay? Sige, muna nga tayo question for today. Answer ka muna sa ating Facebook page. Makomment ka mo ha. Kailawagon ko ang inyong mga sabat. Saliwat, this is your Extra Drive. Nakaschedule man ko para mag-upod sa inyo sa karon. Whatever you are doing or kamun man dira ang nagakapyot sa manibela. Ano man yung klase sa manibela, ina, circle, triangle, awkward square. Importante manibela, ginakapitan, kagang da matara sa dalan. Kag maghalong lang, ano, para makapuuli man ang inyo dira nga mga pasahero. By the way, introduce ko lang gali sa inyo para nga masuportahan man ang aton ikaayong lawas. Ilabi na ang aton yung mga bones. Yes! If you don't like meat, but it's sure that you will like the bone. Kay man, bakod ang bone, sigurado gid nga kamo ang makadalagan, kamo ang makahikot, kung ano man dapat ninyo hikuton. Hindi lamang dalagan, syempre, pwede lakat man, or maglumpat-lumpat, because your bone is very well supported. If you like coffee, it's syempre perfect na ni. Premium D3 Coffee Mix.
Dapat mag-take a break gid para masuportahan ang atin yung bones. This can also help sa atin yung afternoon slump sa nasiling na iban gahambal gidara. It's so boring. And masuportahan pa ang atin bone health with, of course, vitamin D3. Kag diin pa kabuya kakita, balaya kape, may santon, kag may vitamin D3. Yara ina sa premium D3 coffee mix himo sa Yes to Health Incorporated kani diretso na sa mga butika available na ni Nationwide, Mercury Drug, South Star Drug, TGP Watson's Generica, and of course Rose Pharmacy, Sincere Drug Store, and Grace Pharmacy. Namigit sa atin yung kahapon gani aton padayunon this time around with the Eagles. Let's fly high sa aton yung mga handom sa kabuhi. But if ever you'd mind, may anasang new kid in town, pabatian lang or papamatian lang sa aton yung programa dari sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabadyag ko sa isa ka si Mama nakakabudlay sa pagpinto. Sobragit kisak, pero sa mag-ilang ko sa Sister Pain, minis lang ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga bukika.
10: Exciting!
11: Exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Isa na naman ka mabinungahon kag mapuslanon nga adlaw ang akon ginahandom para sa akon tagpalamati. Welcome sa palatuntunan, edukasyon sa ikayong lawas. Ari na magkita karon sa pagtalakay sang isa na naman ka kumon nga kondisyon nga nagahatag kasakit kag pagpalangabok-abok sa aton sining mga kasukasuhan ukon mga joints. Natandaan ko pa sa mga nagliligyad nga mga binulan nakatalakay kita sang kondisyon angot sa arthritis. Ang arthritis gali duwa ini ka klase. Osteoarthritis, kung sa din isa ka degenerative joint condition nga masakit, gahabok, kapalanika, kagapektado nga aton sa nga day-to-day activity.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Sa aton kumon nga lingwahe, awat giniyakatama, ang isa muning rheumatoid arthritis, chronic disease, but sa lingon dugay na niya. Dugay na bala nga ginasufrir. Nagapalangabok-abok sa kalawasan, kag present usually sa joints. Damo galini, may mga other types pagid, no? Amo ning ankylosing spondylitis na talakay ta naman eh. Kung ano man nga mga arthritis, basta arthritis, amo na aton istoryahan. Kag kung paano naton ini malikawan, kag paano naton mapaganagan o kung makontrol. Correct me if I'm wrong, pero nakabasa ako once an article nga wala kuno bulong ni. Isa man ako sa biktima, kag isa man ako sa may arthritis. Shadow pa katemprano, tani ni ngay bulgar ko nga ang nakabulig sa ako namong evergreen herbal capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya with grass, barley grass, kag vitamin C. Kag lately, ining evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Kadamo pagid sa mga kondisyon nga related sa arthritis, not to mention them. Pero pati kayo sa hindi, pati kabataan, igo ni. Mapabarak kita na sa mga simptoma. Joint pain, tenderness sa mga joints, stiffness sa mga joints, pagpalaniga, inflammation, palangabukabok sa palibot sa joints. Siyempre, limitadong pangulag. 1, 2, 1, 2. Right? Left, right. Stop. Nagapalang init kag mapula ang mga panit sa may joints na bit. Kung bulong inyo sinigin na pamangkot, hindi ko na pwede mahatag. Pamangkot ka mo sa pharmacy, hindi ka na ipangayo. Kamorisita sa inyo sinigin na doktor. Ang akon iya kung paano ma-prevent. Pagi sa pag-inom, kagpagamit sa mga produkto ni Dr. Spinhico. Anong mabulig sa evergreen herbal capsule? Nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
2: Evergreen herbal capsules.
1: Kag ang evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Istorya natin kung paano ini-control kag i-manage ining uric acid. Dilikitanay sa mangosteen nga rich in vitamin C nga may analgesic nga nagapaganhagan sa sakit kag anti-inflammatory properties agud malikawan ang arthritis. Ang turmeric nga ra sa evergreen herbal capsule at the same time sa evergreen coffee mix nga may natural anti-inflammatory. May isa ka compound ginatawag nga curcumin nga potent anti-inflammatory agent. Ginapunggan niya ang mga principal protein na makakos ang inflammation, pati na ang aktividades ng iban ng mga inflammatory chemicals. Kag may property man ini bilang painkiller. Ang balunggay nga raman sa evergreen coffee mix kag sa evergreen herbal capsule. Proven as sad to pag sunod sa pagtuon makapaayos ang rheumatism. Makita man sa pagtuon nga ang balunggay o kun moringa makapaganhagan sang sakit sa joints kag makapaganhagan man sang pag-build up sang uric acid. Ang ampalaya kara sa evergreen herbal capsule, good source of nutrients like fiber kag folate, may vitamin A, vitamin C, kag ini nagaprevent man sang gout. Ang wheatgrass, rich in vitamin C kag nagapromote ini sang healthy bones and healing injuries. Balikan ta tugali ang balunggay, may phosphorus nang sagali kag calcium mo kag nagapabakod sang aton sining mga tulaan. Tayan ko lang malipatan ba. Ang barley grass may antioxidant activity. May abilidad ini nga magkadi, kagis, kagbang tasak sa mga free radicals. Nagapatigayon man ini sa pag-produce sang pro-inflammatory cytokines nga instrumento sa pagpaganagan sang rheumatoid, synovitis, arthritis, kagaw. Since bastante sa vitamin C ang mga produkto, ang study nagapamatuod nga ini makaprevent gid sang gout, sa kasahi sang arthritis. So testimony ko, sumugod nga nagamit ako sang evergreen herbal capsule. Ah, kapag gusto nakukaon baboy, mani, talaba, masayan, lukos. Nga daw wala ako nagabalik. batsyag. Kaya nagapala nakit ang mga joints sa tion nga makabatsyag ako sakit. Red flag na na, untat ako na dayong kaon.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Spinhico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
4: Katropa sa Mayor Rowena Lopez Nizares ng Talisay City para sa 2026 Minuluan Festival.
5: I would like to invite you to our 27th Minuluan Festival. No, it begins on September 6 and ends on September 10. May ara kita mga events sa ato.

0: Thank you very much.
1: Nga, XFM, kid how?
2: Kaya pagbukta ko, balita na yun mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, namiang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may arakulis mga balita, blabos yung aming bigit sa mga DJs nila, kagkakalala,
4: mga... Wala sang konkretong asa. Kag wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka-X. Simply...
1: May how, kita pa.
4: Oo, enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9. May power pa. Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupot si Mami G. Extra Drive on XFM.

na, katropa. Ikaw pala gusto mo, ano, nga ikaw ang fresh and glowing as well. Bago ka pa man niya mag-kapyot nera or magtungtong mismo dito niya sa pickleball grounds or hindi ganun sa gym or hindi nga ni maski dira lang o sa may NGC para mag-jogging-jogging. Dapat nagamit ka na sa aton niya nga clear skin. Iniabi ang mayara sa glutacogic na property along with virgin coconut oil na makahatagit sa healthy radiant skin naturally. Gani ko na ko sa imo, magamit ka na sa atin nga clear skin before ka man magsalang sa imo yung sports nga nagustuhan.

0: Exciting, bro!
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabudayan, gigusang una. Kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kidbala. Kay Batyag, kugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gigus akong ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Yan ang kalon na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
1: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag blota. Bangodyara na sa Santon Gold Coffee
1: Santon
9: Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.
6: Nanakas.
1: At gaganda ka pa.
3: Pag-ibig sa nanakas.
10: Mga katrupa, exciting!
11: Dalagkuan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
4: Win

0: Exciting!
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Kikin sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari na ang nagapanguna nga balita. Ang Philippine Coast Guard ay nagapadayon sa karoon sa pagpangita kag pagluwas matapos nga nasunog ang MV June Aster sa kadagatan malapit sa Coron, Palawan sa Miyerkules, September 9, tuig 2026. Suno kay PCG spokesperson Commodore Nomi Kayabyab. 42 na kamang individual ang na-rescue humalin Miyerkules ang gabi samtang 5 naman ang unang again report kinapatay sa nasambit nga insidente. Gindala sa Barangay Turda Covered Court sa Coron, Palawan ang mga biktima. Ginaprepara naman sa karoon ang mga ini para sa ila turnover sa Coron Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office para sa nagkaigo nga disposisyon. Padayon man ang operasyon sa Coast Guard District Palawan kag iban pa nga mga responding units agud sistematiko nga pangitaon ang mga posibleng missing sa kadagatan malapit sa lugar sang insidente. Sa ginabalita sa 103.9 XFM Bacolod pala nakit sang kalawasan magamit sang Santo Plus Herbal Oil para sa nag-ugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Sa kose Mommy G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9.
4: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
5: Luzon,
4: Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod,
4: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

controversial song during the 90s when it was first released, Ice Ice Baby, of course, by Vanilla Ice. This song actually, you know, ang naging unang hip-hop single na nag-top sa US Billboard Hot 100. Ugaling, naging controversial sa nasiling na because ang iniyayang track, ano, ang may kapareha, no, sa track man ni David Bowie kag Freddie Mercury called Under Pressure. O, diba? Nadubduban ninyo? Yes! Amo na ang nagpa-controversial kay Micah Pareha. Okay! So, amoy na ang fact about the song Ice Ice Baby of Vanilla Ice. Kung sa digiin, nangin sikat sa tung 1990s. At syempre, kung controversial ang pag-aistoryahan, controversial man sa karoon, ang ginatawag yang pag-rotational brownout. Diri sa aton sa Visayas, no? Kay tungod sa ginatawag nga red alert sa NGCP. So, may aras ang manual, no? Loading and syempre my rotational brownout. Di anggil pamangkot ko kaina sa ato niya nga X time to know what's on your mind. Ano ba lang mas piliyon? Gusto ano kung mas preferred ninyo, no? Ang rotational schedule sang brownout o kung ang rotational schedule na wala sang supply sang tubig for a day. That is our question para sa sininga hapon. And sabto din na naton karon, ano, kag may additional facts man kita nga i-include para at least mas maintindihan naton ang mga bagay-bagay sa aton nga palibot concerning us. Ilabi na sa subong nga tinion nga o may ara na naman sa brownout. I'm sure ang iba naton nga katropa dira na dalahig hasta pa ni karon ni alas 11 sang gabi. Kami gani apektado man di karon. Sino ba lang hindi apektado? Abe Elsa Kamot. Dumakita ko geda. O sabtan nyo dira ha, sa may mga kuryente nga maka-open sila and with data sa pwede ka mo kasabat sa ato niya yung post sa ato niya page XFM Bacolod News and Public Service Authority. Sa mga wala pa nila naka-follow, paki-follow ha. Again, XFM Bacolod News and Public Service Authority. Sa radyo naman, kami ang mabatian sa 103.9. That's XFM Bacolod. Oras natin, it's now 5:14, last hour para sa atin niya nga extra drive. And iniya, ginadulongin sa atin, of course, ang Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Oil, amuni ang gustuhon kit natin, ilabi na kun maibsan ang gusto natin niya ha, ang feeling na maibsan o kung mahatagan kita sa comfort para sa atin yung mild muscle pain kay man. O, pila ka oras ang pag-pickleball, pila ka oras ang pag-jogging-jogging, pila ka oras ang pag-basketball, kag pila man ka oras ang ila dira yung pag-gym-gym. I'm sure may mga muscles, especially ang mga baguhan. Sigurado nga ginabatsyagin ina nila, ano, ang ginatawag nga effect sa ang gintry Manila nga sports. Gani, para nga mahatagan nila sa comfort use ang atan yung Santon Plus Herbal Oil. May ara ini sa herbal formula, soothing comfort, and the handy herbal oil para sa aktibo nga adlaw sang

nga nahumaling na sa karoon sa ginatawag yung pickleball. One day, ako ni-discuss ang parte sa pickleball. Let's give you a next time you know info. Kay man, ang iba niya, di ba kay Chende? Just like me, ano na siyang pickleball? Medyo hindi ko pa maintindihan, so I wanna know. Gani, magtutuklag, especially tomorrow, kay Friday na. Ate, sige amo na nga itong buwasya nga tupi ko para sa ito next time you know segment. That is a extra drive. Kapuli ka na? Mag-XFM lang daan!

0: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
2: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
2: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab! Ng pagmamahalan! Turbo!
5: Oh, yes!
2: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
5: Mas lalakas ka pa!
2: Sister Pain!
6: Ay, ito si Dan. Isa ka professional boxer. Sa lahat ng trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating ng akong lalisa. Sister Pain para diri-diritso ang training.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
8: Exciting!
9: Exciting!

0: Ikaw na ba?
1: Aha.
0: Gets mo din to.
1: Mm-hmm.
0: X time, you know.
2: 5:37 on the clock. And ang song Shallow, ang gidulungin sa inyo, of course, mga katropa, no? Sang ato niya nga, Santol Plus Herbal Soap. Ang Santol Plus Herbal Soap can brighten the skin at syempre malikawan. Nga ikaw na ang magka-body odor. You will feel fresh. Long-lasting freshness kada adlaw. Pero kung hindi ikaw kapaligo, kay man, wala sa supply sa tubig, ano ba yan ang mas piliin mo, no? Wala ka sa supply sa tubig upon na mayara sa brown out for a day. Okay, check na to ng ito niya yung mga katropa, no? Ito, are. Ang hambal sa iban, although kadamo sa nagahambal na they can't move, they can't do anything, they can't live in a day kung wala sang water. Ang iba naman niya, electricity, no, kung kuryente. Ang iba naman niya, both. Dapat niya ara, gid, kay kinahanglanon, gid ina sila. Ang pinaka-worst sa tanan, lack of money. Better ko no kung lack of supply sa water, lack of supply sang electricity. Pero siling nila, kung wala ka sang money, wala ka git sa supply sang duha. Dako gina nga problema. Ang iba naman niya, oh, hindi kita magpili sa food kag electricity, kundi lack of food. Actually, no, ang ginatawag natin yung lack of water or lack of electricity, nag-aapekto ba nina sa gihapon sa ato niya nga mga pagkaon, no? Maski agiyo nato sa adlaw-adlaw. Kaya may aray ay ba niya kung brownout gani sa ilay yung area, pati tubig, untat. Yeah, makorn mo na. Pero at least in a day lang, ano, pagka the next day, you can store some water, you can store, hindi mo man ma-store ang electricity? No, pwede mo actually ma-store ang electricity kung may ara ka sang solar. O sige ha, so para this time, madugangan nato ng ato niya nga ihibalo, ano, ari na ang ato niya nga pag-inchende or inchendihon anay naton dapat kung anugid bala ang difference, no, between iniya sa electricity ha, tuhoy sa electricity. Between blackout and brownout, usually, ang blackout, total loss of power. Ina ba lang nagdigeto, ginagyan sa bagyo, no? O hindi gani ilinog. Ga-blackout gidya ang bilog nga area, no? As in, totally, wala gidya sang kuryente. And, most probably, ano, it will last a week or a month, pagani, ano? Kung may ara yaya sang gid-igo sa ginatawag ng mga disasters o kung pareha sang typhoon sa nasiling na. Okay? Ang brownout naman, meanwhile, partial drop lang na iyasang voltage. Butsilingon, manubo ang supply, so nag-brownout. And mabalik man lang kung pila ka minutos or hindi gani, pila ka oras or hindi gani, isa ka adlaw. Pati ka na. O, namang certain areas lang gin, ano, nga may ara iyasang brownout. Amo nang ginatawag ko sa aton subong, uso-uso, ang rotational brownout. May pila ka oras lang, kag may pila yayaka areas ang nag-brown out. Okay? So, galing diri sa ato niya sa Pilipinas, usually ginagamit gid nato niya ang brown out for both. Mapalow voltage man o kun ang ginatawag yang black out or wala gid ya sang power supply, no? So, diri sa ato, ginagamit naton brown out gid ya, but we should know the difference between the black out and the brown out. Okay? So, may araganan ang piyak balay mo be, mambal, oh, brown out, kay gali, bilog na yung area, bilog na barangay, ga-black out gali, or bilog na bakulod, black out, nan, amusin na, okay? And, anugid bala ang makapaworsen sa inyo yung appliance, ano? Kumbaga, which is worse, sa, kung makahalit, kumbaga, sa atin yung mga appliances, actually, both, ang brown out, kag ang black out, although, in different ways lang siya, no? So, may aras ang turbo brownout, no low voltage, may blackout, no harmless, while the power is off. So, but sa diyo, kung blackout, nothing is really running. No electricity, gijaya, no? Apang, ang danger lamang niya sa ginatawag na blackout, kay base there's a surge or sudden surge, no, sa power returns, na makaspike sa voltage and damage sa pila ka mga appliances like TVs, computers, and routers, no? So, but sa lingon, delikado man sa gihapon ang blackout. Although, at the time of the blackout, wala gitsang kuryente, no? And ang true brownout naman niya, no? Tiiniya, pareha sa mga appliances natin like refrigerators, aircon, water pump, no? Ang kadakuon or kadamuon sa current, pag nag-drop ang voltage, no? Ang magapa-overheat sa atin ng mga appliances. Okay? So, nag-happen or nagkatabo ang rotational brownout sa dasiling na kung may annual, may ara sang manual load dropping. Amo ini subong ang nagkatabo. So, ginapabalo kita sa NGCP halos adlaw-adlaw na sa karon nga there is a yellow or red alert. Now, ano naman niya ang yellow alert? Operating reserve, nagnipis. Wala siyang outages, but may aras ang margin. I mean, ang margin, wala na, no? No outages, but the margin is gone. While kung red alert naman niya, ang supply, hindi nagidya, ma-meet ang demand sa nga, ginatawag na paghatag sa kuryente, no? Maski may reserve, no? Hindi nagidya ma-meet. So, that is why may mga rotating brownouts kita sa areas, no? Especially diri sa ato sa Bacolod and lakip na ang pila ka mga syudad kag munisipalidad diri sa Negros Occidental. Okay? So, ang solusyon dira is the solar. Apang, di syempre, may ara naman niya sa nagkalangilain na solar. May ara sa solar na plain grid tied system. Ini, no? Wala yan nagabulig during an outage. Kaya gina-shutdown sini for safety nga maka-backfeed sa lines. I don't know ha, kahit may mga terms na sila nga kinahanglan ang mga electricians naton or the experts in electricity ang maka-explain sini sang maayo. Pero may ara naman niya sa hybrid system nga kung sa diin ng solar may battery. So it can even store, no, sa mga energies kapin pa kung gabi. Kaya may mga solars nga sa pang-adlaw pwede magamit kahit may ara gina-receive, no, nga energy from the sun. But then, kung may ara yas ang solar nga wala sa battery, hindi yun na siya magamit kung gabi. Okay? So, amoy na yan sa electricity. Now, let's go sa water supply naman niya. Ano? Ang epekto naman sa wala sa water supply for a day, maybe, no, makatuga sa ginatawag nga health risk. Kay man may aras ang lack access of clean water, but now pwede na kita yakabakal, no, pila gani ang isayaya ka containers ang tubig, 25 to 30, no, pwede na kita ka bakal para sa drinking water naton. Kapag ti doble gasto na gid, no, mapaligo ka pa. So may iba naman niya nga nag-store gid sila yasang water. Mental health issue. Naga-contribute man abi ang lack of water sa mental health problems. Iniya ha, kung daw kulang-kulang na gidyang tubig. And mahirap nang hagilapin ang tubig. Amoy na na. Pero kung in a day man lang, siguro, maapektuhan man sa gihapon. Kahit kung hindi ka kapaligo, anong pagwa mo, mambukbo ka na lang yan sa imo nga cologne dira, o hindi gani sa imo yan yung perfume, ano? O hindi gani, nakapaligo ka sa gabi, okay lang na, pagkaaga. Kahit yung mga naginong himo sa iba na pungsod. Apang dito sa ilaya, matugnaw, dari sa aton, mainit. So, may arag yapon sa mga consequences, kumbaga. May mga effect, I mean, no, kung may aras ang lack of water and electricity supply. Te, anhunta na lang ni pagsulbar ni man? To kadamo na git, pati ang piso, nagsaka pagitaan. Ahay! Sige lang ah! Padayon na sa gihapon! Ang mga taga Bacolod gani, mahambal ya kung wala kuryente, kung wala supply sa tubig. Ah, sadya, kiniya. So, exciting, you know! O, the difference ha, again, between the brown out and the black out. Hindi na kita magamit nga, ay, brown out. Nga, kamulang dayang may ara brown out, hindi ang tanan. Okay, sige. So, 5:47 sa nasiling na ang aton yung oras. Ang oras naman ay ginadulong sa aton sa Sutton Gold Coffee Mix. Sutton Gold Coffee Mix. Ang nag-provide some steady and lasting energy. Nag-support sa immune and body health. Nag-brighten and smoothen sa ating yung skin. Nag-8 months of focus and mental clarity as well as nag-promote sa youthful, radiant glow. Hindi sarang mo-order sa Shopee and TikTok account. Sarang mabaka sa ating Yes to Health Wellness Center sa may door number 46, Binko Building, Lizarra Street sa Bacolod. At sa tanan ng mga butikas nationwide. Especially sa Mercury Drug, TGP, Watson, South Star Drug. Dari sa aton, may Rose Pharmacy, may Grace Pharmacy, kag Sincere Drug Store. So tanan ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang saranggid nga mapasaimo basta ikaw ang maghahapit sa mga lugar nga gin-mention ko. Patay lang pagtutok natin dari sa Extra Drive sa XFM.
3: Extra Drive.

0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
1: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gayon ko sang order yung ang kape, gadu kang pagkadebyoso ko. Ipatila ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpite. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabilis ang kaudiya. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea!
2: Sakit ng katawan?
0: Mag Santhon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil.
4: Santhon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santhon Plus Herbal Soap, wala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santhon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santhon Plus Herbal Soap.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian ko nga Santhon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: XFM kid how?
8: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
7: Na XFM kid.
9: Inami ang music ah.
7: Na XFM kid.
9: Ay, pura ka lang music magkatapos bugtaw ka mamaya kasi mga balita blab sun ari kids mga DJs nila kan.
10: Wala sang konkreto nga sabat. Kag wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
7: may how kita pa.
10: Enjoy lang.
7: Na XFM kid how?
11: Timo.
10: XFM 103.9. Extra Drive with Mommy G on XFM.
7: Counting the days, ano? Before Christmas, mga katropa, or until Christmas, so we only have 105 days to go. So, ready-ready nyo na da ang inyong mga regalo. Or hindi ganyan, supot-supot ka mo. Ah, mas dami, irigalo, bala subungya, ang ato niya ng mga Santhon products. Inabi na nga may ara, kita yan sa mga kape, nga perte, mga benepisyo nga makuha dali kay all natural ang ingredients. Halin sa ato niya Santhon Plus Gold, hindi lang kape, pampabeauty pa. Ang ato niya Premium D3 Coffee Mix, nga ako sa diin, saranggid, nga mahatagan niya sa strong bones, or hindi ganyan, makapabaskog sa ato niya nga strong bones. Ang ato niya nga Premium D3 Coffee Mix, and syempre ang ato niya nga Santhon Plus Coffee Mix nga may ara naman niya sa nga taste nga para gid sa bugos nga pamilya. Gani, magbakal na sa ato niya mga Santhon products, and temprano pa managtag ka na sa regalo ah. Timo sa Yes Health Incorporated. And magpaalam naman si Mommy G. Till tomorrow, ha? Last sa ato niya yung para sa semana, sa ato niya extra drive. Ganiup na kita kag it's time that we know about pickleball. Amoy na ang discuss naton sa ato niya programa.

0: FM 103.9.
1: Magagawa ka ba na palaging puyat at pagod kahit nasapat na ang tulog? Alam mo ba na ito ay posibleng humantong sa atake sa puso at stroke? Ang panganib ng sakit sa puso ay mataas sa mga taong laging puyat at pagod. Ang pagtaas ng stress hormone tulad ng cortisol ay makikita rin sa mga taong laging pagod at laging puyat. Nakita rin sa mga taong ito na mas mataas ang blood pressure, mataas ang cholesterol, mataas ang blood sugar at matataba. Lahat ng ito ay may risk factor ng sakit sa puso at stroke. Mag-Santon Plus Gold, may sangkap na ampalaya na nagpapababa sa fat o cholesterol level ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagpapababa rin ng sugar level ng katawan. Kaya ito ay all-in-one capsule para hindi ka na palaging pagod at puyat. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
3: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sanzone kag Vitamin D3.
5: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag binabag job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitalit ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abig ibala sa uang kugit. Patsyag kugit nga relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Komplitado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
7: Samsung Plus
4: Herbal Oil. Sister Pain.
8: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akong panarabaho. Bangod sa akong katritis. Sakit-sakit. Hindi akong mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na sis the pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Wala inbidyang sabor sa Samsung Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
0: XFM 103.9.
10: Para sa mabakut nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass kag vitamin C, pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM 103.9.
3: XFM News. XFM time, alas 6:13 ang gabi, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapangunang balita. Nagmando ang Sandigang Bayan sa pag-transfer sa kustodiya ni Anay House Speaker Martin Romualdez sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Inanunsyar ni Sandigang Bayan 3rd Division Chairperson Carl Miranda ang pag-issue sa commitment order sa pag-detain sa kay Romualdez sa New Quezon City Jail, Payatas. Inpayag ni Philippine National Police kung PNP Colonel John Giyagi. Nga chief sa PNP Criminal Investigation and Detection Group kasi lang mag-comply sa orders ng korte. Dugang pa ni Giyagi, nga nagadepende sa BJMP ang pag-determine sa required nga numero sa personnel sa pagbantay kay Romualdez. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod. Enhance ang libido sa lawas mag-turbo dietary supplement para sa nagugyon nga Pilipino sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
2: XFM News. FM News. XFM 103.9.
4: Nga, XFM, kid how?
5: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
4: Nga, XFM, kid.
6: Inami ang music, ah.
4: Nga, XFM, kid.
6: Ay, pula ka lang music, magkatapos bugtaw ka, bla, may harap kayo sa mga balita, bla, so nami, bigit sa mga DJs na lakad, bla,
7: wala sang konkreto nga sa
8: bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
4: may how kita pa.
8: Enjoy lang.
4: Nga, XFM, gid how?
9: Timo!
2: XFM 103.9.
10: Ipuntak na ang hapon, hapon.
11: Bring it on.
10: Musika?
11: Musika?
10: Historia?
11: Historia?
12: Nag-uwing muna tayo.
13: Ano? Parinig!
10: At iba pa!
2: Extra service!
14: Extra service!
2: With James King!
15: With James King!

24 sa gabi, 6:24. Oras ang kinadulong sa inyo, mga katropa, sa mga produkto sa Yes to Health. Produkto makabulik para sa iyong ikaing lawas. Ikaw bala, feeling mo may katarata ka, kung glaucoma, kung tiridium, may diferensya mo mata, buligan ta, ang ginang problema mo, katropa. Pagi sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus ang mayari sa lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin. Kaya sarang mabuligan ikaw sa imong problema, sa imong mata. Mag-Vision X Plus ka, magbisita sa itong Yes Well Store. Mag-order online. Check mo. Of course, may website ta, katropa, no? Even Facebook page, no? Sa itong Yes Well. And of course, sa mga butika sa inyong lugar, magbisita sa Mercury Drug Store, South Star, TGP, Generica. Of course, Rose, Watson's, Negros Grace, Sincere, kagiban pang mga butika sa inyong mga lugar. Hindi lang na, madamo kita mga produkto, mga katropa. Inunahan ko lang sa Vision X Plus kay daw medyo tired ang akong eyes. Good evening, good evening, good evening! Amazing and exciting ang evening! Upo si James King! It rhymes! Kumusta ka mo? Anong panyapon niyo? Ako okay na ako sa sardina. Siya, bisa nagpanimaho sardina sa baba ko, busog ko. Kaya naka, do ako ka-ride! I-check ang inyong sugar level! Ako yan, brook na! Ginubdan pa sa soup drinks! What the man? Nakanagan lamang. Control! Well, sa hindi nga gabi mga katropa, mag-historya na kita. Ate Baba, balida ang espesyal, balida kag impormasyon, ka dapat mo mabalaan kag maibaluan. Sa inyo katropa station, 103.9 XFM Bacolod. Uy, na! Tugay-tugay, sugiran ko kumabala parte sa ano. Ala si, ang mga magutod ko noong kayeta, no? Nagbiyahe. Ba, ginabantay, gino sila. Ano pagani, no? Pari pa, basta madamo ang katabo. Mayaran na naman sa ginatawag ng mga landslide sa iba ng mga pungsod, mga katropa. Oh, grabe. Sa din naman, landslide sa may Mount Fuji. Oh, isa sa mga starting points ko no, sa bukid, ang natabunan sa debris. Tapos sumung naman, sa boxing naman ta, mga katropa, kay kagabi na mention natin, pila ka mga boksidor ang mag-represent sa Pilipinas dito sa Nagoya, Japan. Subong naman niya, mga katropa, ang aton boxing legend, Manny Pacman Pacquiao, ang na-point bilang, ina-point sa presidente nga, tutukan mga katropa ang kapigduhon sa pungsod ko, no? Ang taon-taon ko na mahimo si nani niya. Manny Pacman Pacquiao, no? Pero karon mga katropa, kabalo ka mo, plano nga ito bangon ni boxing legend Manny Pacman Pacquiao sa exhibition fight. Ang American boxer nga si Shakur Stevenson. Shakur Stevenson ang pangalan niya. Sino sa campus ang boxing champion, Pacquiao, plano nila nga madayon ang match sa katapusan sa siningatuig 2026. Matandaan nga, hindi madayon ang rematch ng ni Pacquiao kay Floyd Mayweather Jr. Rason nga ginpili sang Pinoy champ nga tubangon ng 29 anyos nga boksidor. Hindi gusto magpapierde, hindi gusto magpaagaw mga katropa si Mayweather. Okay na to kanon, nagdaog na siya kuno mga katropa. Well, naibaluan ang ganangin silver medalist si Stevenson sa 2016 Rio Olympics, Rio de Janeiro Olympics. Kagsasubong nalakip siya sa top 5 pound for pound boxer. January 2026 ang nakuha ni Stevenson ng WBO Junior Welterweight title matapos nga inluto si Chavilo Lopez sa New York City. Sino na mahilig magbaska? Kagi ko wala nag-crens, kagi ko nag-basketball, tudlon ta ka, nagkaduman ko mo. Tiwi ko kabalo nga ano Galicia, nag-train siya, kagi siya train basketball, boxing. Ati nag-ano ko, purma-purma man ko, hindi siya purmado, giniguya ko, naigo ko, nag-untat ko dayo. Hindi na pa. Naiguya ko mo. Suya ko eh, nag-untan din ako, may laktan ko. Good. Anyways, 6:29 ang oras na ito, mga katropa. Ining programa nga, Extra Service. At your service, katropang James King sa 103.9 XFM Bacolod. Happy birthday sa liwat sa kay katropang Steven De La Cruz. Why, siya kuno kabati, no? Gusto lang ipaliwat. Happy birthday sa imo, bro. Ano para sa imo, ah?
K-pop ka na.

0: Side was brought to you by Casino Plaza. Wednesday at Casino Plaza. Win every Wednesday.
1: Exciting, bro!
2: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangosteen, malunggay, bawang, spirulina at amparaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Gold, mabibili sa TGP, South Star Drug at sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Kung dati ayaw mong gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santol Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santol Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Elsa sa panakos.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang aloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagpalanakit sa ang akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika. Santol Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ansang Sumag. Isa kang estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santol Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
7: Santol Gold Coffee Mix. Nag-gapay ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
9: Mga katupa.

0: Song brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Musika, istorya,
2: chika,
1: at iba pa
3: sa Extra Service.
1: Extra Service.
3: Extra Service.
1: With James King.
0: Oras mga katroba, 6:45 sa gabi. Oras kinadulong sa inyo sa Casino Plus. Win every Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Oy, Friday na buwas, kadasig sa tempo, kadasig sa oras. How quick time flies, mga katropa. Kita nyo, may pakpak. Wala, no? Tugid na nanonood. Sige, anyway, katropa, sa liwat, ina yung extra service. Katropa James, ikaw po nyo. Samtang ka muna gabiyahe, pabalik sa inyong orpuli, sa inyong mga panimalay. Or ang ibang daba, si Galuto, ukon. Ang iba niya, nag-dinner out. Oh, dinner out with the family, kabataan, pamilya. Dinner out with kadet. Oh, sana all. Ang iba niya, nag-arap ang yapon, nagabantay sa ilang mga pestos at merkado. Ayong gabi sa inyo, katropa. Kabay pa ka muna, katutokag. Inyong ginapamatihan si katropa James King. Salamat ka madamo sa mga katropa natin nga ma-meet natin every day. Ma-meet natin ka masampulan natin sa mga produkto sa Yes to Health. Salamat sa inyo nga mga testimonya pagpamatuhod sa mga nakagamit na, no? Kag nagpayag sa ilang mga batyagan nga mga benepisyo nga nakuha nila gikan sa aton nga mga produkto, produkto sa Yes to Health. Well, ari ang aton nga Ultimate Trio, ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3 Softgel Capsule. Ini siya ang aton nga mga produkto nga nagapanguna makabulig para mabatuan mo ang anuman nga masakit, ukon balatingan katropa, maka-prevent. Makaginagan pa kung anuman na ginabatsyag mo. Kay man, katropa, ini supplement. Hindi wala sang overdosage, you know, katropa. Well, syempre may araman sang insyakto nga pag-texin eh. Pinakanamida mga katropa, no? Antes ka mo magkaon, or patugod-igayon nyo pa, antes ka mo magkaon para busog ka mo dahil kisupplemente mo. Oh, herbal ni katropa mo. Oh, pares na lang sa Santon Plus. May mangustina, palaya, malunggay, garlic, spirulina. Posible nga daw, not posible. Buligan kanya mga katropa nga, hindi ka gutumon dayon, hindi ka nagsigipangita sa mga pagkaon. Kay, makakon mo na, mag-gustin ng palaya, malunggay, spirulina. O, obdan mo pa sang vitamin C. Ang vitamin C, yan mo na siya ang nag-support sa antioxidant activities. Sa Santon Plus Gold, antioxidant katropa. No? Tapos may premium D3 pa. Ang premium D3 naman nato na may aras ng virgin coconut oil, malunggay oil, kag D3 vitamins. Makakon mo na. Ano pang ginapangita mo? Nami ha, katropa, kung ikaw makakolekta ka man sini, Santon Plus Gold, premium D3 softgel capsule, tagisa ka banig, entry ka na dayon, no? Tagisa ka banig, dual na dayon ang entry mo para sa aton nga Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Grand draw natin sa sininang sa September 25-27, no? Ito sa Rojas, mga katropa, XFM Rojas. Para sa chance sa magdawag siya, 50,000 pesos grand prize, 30,000 pesos, 20,000 pesos, kagtag 5,000 pesos, pulo ka mga winners, consolation prize, mga katropa. O, diba? Kanihulog lang. Katropa, 6:48, dugang pang impormasyon ng luyig natin yung sugid sa inyo. Well, nakitaan mga katropa, no, ang pagluwas sa pungsod sa magutod nga Senator Alan Peter Cayetano, pagpiyak Cayetano. Well, hindi ko no kinanglan lang paglisensya sa mga magutod ng Sunday Senator Alan Peter Cayetano, pagpiyak Cayetano, sila pagluwas sa pungsod para sa personal purposes, mga katropa. No? Kinpayag ni Senate President Pro Tempore Vicente Tito Soto III na hindi compelled ang mga senador sa pagpangayosang permiso sa pagluwas sa pungsod. Sunod naman kay Senator Ping Lacson nga hindi issue ang paglakat sang duwa para kay Lacson nga pasugtan si Senator Alan nga makatake sang break ikan sa stress tugas ang mga issues nga iya mismo nga nga siya kuno mismo naghimo dugang pa ni Lacson nga sa ilan na ibaluan ang paglakat sang asawa ni Senator Alan nga si Taguig Mayor Lani Cayetano ang may kantangan man sa reproductive health. And then, kadamo sa mga balita, mga katropa, no? O kung ako sa inyo yan, tutok lang kamo perme sa radyo, sa mga news websites, news sites, official news sites, mga katropa, sa inyong katropa station, sa XFM, para updated ka mo sa mga balita. No? Oy, nagasinadya ang mga taga-Talisay kay Man, nag-celebrar sila sa ngilang Minuluan Festival. Mayo-mayang gabi sa inyo. Happy Minuluan Festival. Huwag akina, doon nagsugod ka ng ilang street dance competition. No? Kagdagin, Webes, naging madinuagon ang hapon dito sa Talisay Highway bangod sa performance sang lima ka grupo no para sa Miniluan Street Dancing bilang highlight sa kapistahan ni San Nicolas de Tolentino. Ay, mayang gabi mga katropang Talisay noon. Happy Miniluan Festival. Kamuya katropa sa inyo mga panimalay, nagapiesta mang kamudaguro ay nagapanyapon na kamuay na amitsudan nyo ay fiesta tawag na katropa. Nasulod siyang panimalay. Mas na namin sa diaman na kay upod mong mga nilog na pamilya. O ang iba niya, Rasagwala, binigin mga taga-Talisay. O mag-utok na naman ang dalan ni mga katropa. Kumusta naman ang mga katropa natin na nagpatugkog? Eh, kaya pa, kaya pa. Why, tamahimo mo. Pero, sige lang ha. Padayon lang silingganin nila. 6:51 ng ating oras. Ako si Katropan James King. Kaginiang 103.9 XFM Bacolod.
2: Exciting!
4: Exciting!

0: Plus Gold.
1: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
0: Sister Pain.
6: Si Michelle Legali, isa ka sales lead na kabansya ko sa isa kasi man nakakabudlay sa pagbinto sa bragitisak pero sa nag-inom ko sa Sistapain, minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
0: Sistapain, hanggang ang pain, fast and safe. Sistapain,
7: symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
8: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw na haganhaga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold, Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mga katupa, exciting!
2: XFM 103.9. XFM News.
3: At sa pamtay, malas 7:03 ang gabi, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagpangunang balita. Nagtambong sa ikaduhang hearing sa kaso nga plunder. Sanday Senator Rodante Marcoleta, anay Congressman Mike Defensor, kagduha ka mga negosyante. Matandaan nga ang mga ini ang nagapangatubang sa kaso nga plunder bangod sa non-disclosure sa 75 million pesos nga donasyon nga nabaton sa senador sa nagligad nga eleksyon. Si Marcoleta, Defensor, kagiban pa nga nakadetain sa Quezon City Jail. Ang masunod nga hearing sa kaso ang patigayon sa September 14 ang magtestigo si Ombudsman Director of the Field Investigation Bureau Maria Melinda Mananghaya Henson. Ina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Dulaon ng mga bukol-bukol sa lawas pag-Santon Plus Gold para sa nagogyon ng Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
2: XFM News. FM News. XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
2: XFM and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
6: Extra Service.
2: Extra Service with James King.

Tekla nyo na bala nga aton nga ang inyong mga paborito nga kape, kape sang Yasuel. Kape sang XFM. Ano ni siya? Ang Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, at Santon Gold Coffee Mix. Yari ay, magwapa ka pa, katropa, no? Nagayo ka na, nagwapa ka pa sa bulig sang Santon Gold Coffee. Santon Gold Coffee, mga katropa, no? Siksik sa nutrients. Tapos may aray ni dugang ng collagen kag glutathione. That's why magwapa ka, maghamis pa kutis mo. Na-try mo na bala ini? Kung wala pa, you should try. Pagbakal or yes, sa mga butika sa inyo, lagar mo bakal nyo, eh. Oh, pwede ka mo sa atong Yes 12 store. Mas nami para sa makita nyo tanang yung produkto sa Yes 12. Para sa imong ikaayong lawas, katropa. Hindi ni basta-basta ang mga produkto, hindi basta-basta kape. Ini, kape, para mag-nami pamatsag mo. Nag-ayo ka sa naman na posibleng balatian, maka-prevent sa masakit, cancer, pagtubo sa mga sisto kung bukol-bukol sa lawas, makabulig ang aton mga produkto designed para ma-prevent na mga katropa. That's why, try mo na. Amati, bala mga nag-testify sining katropa. 7:23 in the evening, katropa, mahilig ka bala mag-bike? Diri sa aton sa Pilipinas, yan, no? Panami-nami bike, no? Kali kung kisa daw, hindi ka kabal, hindi mo pwede ibinin lang, bisandiin, delikado. Organi sa lakyan, delikado. Bike pa yan. Labi na gid ko mahalalon, mga katropa. Sang una yan, kung may BMX kaya, bakod ka na. Sikat ka na, may gwabi, may BMX ba? Subog niya, mga katropa, kadamong nasang klase sa mga bike. Kaya rin sa mga pang-Korean bike, tapos nag-bike ka, nag-duster, lapabuhok, agigaling. Siyempre! Nakita ko naglikas sa Lacson. Grabe, as in to, feeling mo na gano'n siya. May music video siya. At ang gawagayway ang buhok. Tapos naka-duster siya katropa. O, tapos mag-bike siya nga daw. Feeling yun daw Koreana siya. Pako mo na. Lacson pa na, ha? Well, speaking of bike, mga katropa, kabalo ka mo bala? Kung kita makatod dito sa Japan, no? Dugan na ni 2016, 2013, nakreate nila ini ang ginatawag nila nga underground bike parking area. Well, ini, sa tuya, mga 200 bikes lang. Subong yan, labot na libo ka mga bikes ang pwede park underground. Secure pa na mga katropa, ang mga bike hindi gid madula. Adria, motor gani, no? O tabunan sang plywood, kagboto, para kung hindi mainitan, bayad ka lima, pwede na. At least mabantayan ang imong motor, katropa, hindi madula ang imong ano, posible hindi ka madulaan sang hindi mo lang gidya pagbayaan. Bisan may mabantay da, ang mga helmet nyo da ka mahalalon. Naku po! Dula, gina na yan. Pero kung mga helmet mo, mga tag

0: Tapos mabas kong hurricane, earthquake. Lang tawa ba lang ang mga flood control nila, mga katropa? Flood controls nila dito sa ano? Nga mga projects dito sa Japan. Ako ba? Kaling gawangal ang mga ano, maging isda kay ayawan sila. Kwat sa ilang mga ginpang isda. Kaya taas ang ilang wall. Mga flood control walls nila. Grabe ang Japan, no? That's why madami ka mga Pinoy gusto mag dito matinir. Pero mahal. Good luck. 7:27 ang aton oras, mga katropa. Inang aton nga, special nga balita. Upon si katropan James King, kinadulong sa inyo sa... Of course, ang Santon Plus... Santon Plus Herbal Tea, katropa. Santon Gold Herbal Tea, kagang Santon Plus Herbal Oil ang namin ko. Ang ini nga duha ka mga produkto katropa, no? Makabuligin sa imo. Ang oil nato, banyos, kaya makabulig para ma-relax ang imo nga muscles, kikan sa bilugad lang nga obrahan. May scented panin, hamot. Ang scent yun na maka, ano pa rin, maka-repel pa sa mga lamok. Ang tea naman natin, gold tea natin, tea mo sa turmeric at cinnamon bark. Healthy, makabulig para ma-improve ang imo digestion. Para hindi ka na ayawan, ano ah. Kulat kung saan ka mamuhi. para tinlo permiya kato para ma-cleanse, ma-detox ka. Tabulig sa aton ng mga produkto sa Yes 12. Magbisita sa aton Yes 12 store samtang sa mga Elizara Street sa Hakop sa Barangay 39 Bacolod City. Ngayong gabi ni si Katropan James King 103.9 XFM Bacolod.
1: Mga katropa, excited!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagkubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Redel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
7: Mga katupa, exciting!

0: na mayroong VCO at Moringa Oil Premium D3.
1: Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Ay, ito si

0: pag-usapin sa akong kalawasan, gani bago pa maglala ang panahing nadating kong akumulan sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Samphone Gold, Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Kaya inbidyang sabor sang san.

Oh Lord, liliwat ko lang i-remind ka mo katropa. O may drone na naman kita buwas para sa Saturn nga Santo na Next FM, libo-libong pa-premyo ka Gold Eagle Beer. Well, para sa dugang pangabalita, impormasyon, exciting! Katropa, magtutok lang sa inyo katropa station, 103.9 XFM ako Lord. Inadulong sa inyo sa mga produkto na makabulig sa inyo'y kain lawas, mga produkto sang Yes to Health. Katropang James King saying,

0: Carolina, Shelton Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Shelton Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
1: Diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape? Oh. Dahil ito ay may soya, munggay, at santo na maganda sa kalusugan.
2: Shelton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
3: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
4: Vision X Plus.
5: Get faster and

0: information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
0: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Namamayag pa, namamayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
2: XFM Bacolod, XFM. And with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
4: The Secrets of Health.
5: Ang aton suni nga utok, no? Hindi malikawan. May mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton suni nga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo. Ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation. Nga kun tuman malang ini kagamay, makaya malang nisa sa aton suni nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini no sang aton suning lawas sa aton suning brain dira nagkaka problema kita karon kung nagapabilin kag nagapadayo ni nang inflammation dira sa sulod sang aton suning lawas kun mapabayaan ni nang inflammation kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlain sini nga problema sa aton suning lawas lakip sa aton suning utok.
6: Seven Plus Gold
5: ang quercetin nga ini kasubong gali ini sang gitatawag fire extinguisher samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na inima, tapna para hindi na magdako, kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically, dira sa aton sininga utok, nga kolaga padayon, ganang inflammation, dira na nagasugod sininga, nagahina na aton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kung na maglala, nga maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot niya sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease. Nga pwede gali na itong malikawan kung may ginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
7: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
5: Isang makuaan aton sini sang quercetin maggamit sini sang Santhone Plus Gold capsule iupod na lang ang premium D3 capsule ug Santhone Vitamin C nagabakod ang ila sini nga lawas nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
4: The Secret of Health.
8: Yes to Health.
9: Maginom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag nato ini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha.
6: Seven Plus Gold.
9: And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
10: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
4: The Secrets of Health.
5: Like in Santhone Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton siring akutis.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may aras ang Santhone kag vitamin D3. Nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance. Nagataas ang blood sugar. Kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit siring pampagamit.

0: tamis.
1: Southon Gold Coffee Mix.
0: Pwede sa mga kabataan, pwede sa pamatanon. Why yasin caffeine instead ng ara dry sa isoflavones, lecithin na makabulig panami sa aton sa nga brain function. Isoflavones sa makabulig balance sa kung bolo balance sa nga aton sa nga hormonal imbalances. Lakip sa makababainhan karon nga nga edad 40, 50 pataas nga nag-suffer karon sa symptoms sa nga pag-menopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatsyag naton sa aton sa nga lawas. Katindi magid naton malikawan mag-agi mangid especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sa inyo sa ninyang kabuhi nag-menopause kamo nag-untat ang inyo sa ninyang pamulanon. Di may mga mabatsagan kamo sa ninyang mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali no ang isoflavones galin sa ninyo soya isa kasangkap sa ninyang Southon plus coffee mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sa ninyang ginabatyag sa inyo sa ninyang lawas. Hindi kamo matamaan sa ninyang pagka-irritable, hindi matamaan sa ninyang mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipato. Yaraw, Southon plus coffee mix kita sa ni ang mabuligan to coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
1: Southon Gold Coffee Mix. Southon plus Gold. The secrets of health.
2: Na, XFM, kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Na, XFM, kid.
4: Eh, nanyang music ah.
5: Wala sang konkretong sabat.
6: Wala sang katumbas nga rason kun naka X.
5: Simply
2: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga XFM gid how.
1: XFM
7: 103.9.

Udi kaya diabetes, hypertension, uba ka naman heart problems. Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa at mas pinahusay.

0: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcia sa una, ganyan ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santone Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santone Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-assist pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
9: Mag-assist pain.
8: Kamkarang pain.
9: Fast and safe.
8: Assist pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: System Pain.
10: Mabibili sa mga butika.
2: Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kag-garlic, plus may collagen kag-glutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santone Gold Coffee Mix.
2: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: XFM 103.9.
13: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
14: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one tests the
15: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.

0: pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mapisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, tiridyo, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jill, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre-oy.
4: Historia eh. Laini pre. Nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa dayna? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo puti ay ka?
5: Wala o hala gid ka pioy. Karon pa ka na ibalo? Turbo lang ang malakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kuso o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
1: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gijang sabor sa Samson Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamang

0: 103.9.
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag-Vitamin D3. Pirmig ka pala wala sa mood, nagkabatsag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas. Kag-massage ang adlaw ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag-Vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo.
11: Sa aking call center agent.
10: Burmig, hindi ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalgay-depekto siya ako sa Sister Pain. Nalasigda, sige na madulang pagsakit sa
9: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ansang Somag, isa kang estudyante, kada gabi.

0: ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
1: Ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Arthur, hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo.

0: Southern Plus Gold, mabibili sa mga butika para sa malakas na buto. Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Woo!

0: 26 minutes after 9 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Good evening, beautiful people of the world. Mabuhay!
1: Mabuhay!
0: Magapalagay ng programa nga phone pal. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy Langka.
0: Buwa po na El Pa.
1: Patuon.
0: Yeah!
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Makaupod nyo kami until 12 midnight sa buong evening sang
1: September 10? Yes, 10.
0: Oh, are you sure?
1: Very, very sure.
0: There's no O in 10?
1: I think there is.
0: And speak directly.
1: Today is September 010.
0: Intro pa lang na guys ha, intro pa lang na. Daw wala ka sabong nakapang ano ha, daw wala ka sabong nakapang tampa sa imo itsura. Nga ano tabo, allergic ka?
1: Na limtan ko kung din ko nabutang si Bates.
0: Hindi mo nagidya maligar nga nagkakaedad ka nagidya.
1: Correct.
0: Lipat ka, hindi mo yung butang.
1: Yes.
0: Ginhaboy ko kay naganilapta ka naman sa guwa.
1: Sa diyan nga guwa?
0: Dara, obis, hindi mo lang yung panglamhit, imo makeup kit.
1: Palagpat lang sa iyo.
0: Ako naghimos, ginhaboy ko sa basurahan.
1: Really?
0: Basta may galapta-lapta na gano'n sa guwa kasi ano niyo, kuya labot, haboy ko yung basurahan.
1: Sige ah.
0: Hi everyone, welcome na sa Phone Pal, ang aton nga mga sister station sa bilog nga NIR Kagpanay Island. Naka-connect na ba yung satellite? O putang aton nga mga broadcast technician nga handom kag dumot ni Dolphy nga matilawan biskan mahikapan lang.
1: Yes.
0: Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Iloilo 100.7. O punta si Katropang
1: John Ray
0: Alex. Sa Bacolod, XFM 103.9. O punta si Katropang
1: Chris.
0: Correct. Sa Bankalan, XFM 106.1 with Katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Kalibo, XFM 96.5 with Katropang
1: Neil
0: Noel. Sa Rojas, XFM 106.5 with Katropang
1: Neil Naginaiya.
0: Correct. Sa Antique, XFM 93.3 with Katropang
1: Shemaine
0: Kuya J. Kanlaon, XFM 101.7 with Katropang
1: Bibi Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, XFM 98.9 with Katropang
1: Supremo
0: Romel. Sa Sagay, 87.5 XFM, makitaan man kita malantawan sa television via Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29 via Star Cable. Sa siyudad sang Silay, Banwasang Ibi Magalona, siyudad sang Victorias, Banwasang Manapla, siyudad sang Cadiz, Sagay, Gagiskalante. Sa mga gusto magpasakop sa programa nga wala dire wala dito, ang amon XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and sa Globe 0915-831-1431. Happy birthday gali sa mother ni Sir Voltaire
1: Piksyo.
0: Happy 86th birthday, Ma'am Mila Piksyo. Thank you and God bless everyone. 86, grabe no?
1: Gani man. Subungiya, mga tigula, maka 60, happy na sila ko, no?
0: Ah, happy na sila, indigit. Hindi sila happy. Kaya may tigulang kung kilala nga ano, nga ginapadagaan niya lang sa iyong pagkatigulang pero wala sa kaparespitar. Naka-relate ka na yun?
1: Yes, eh. May klaralaman ko na.
0: Ate, ma'am, balala mga batanon, intindihan nyo na lang kay may edad na. Pero,
1: correct.
0: In humanitarian reason naman niya, hindi mo na sila nga excuse nga nagkakaedad ka nga mag-inipokrita ka.
1: Correct.
0: At the same time, hindi ikaw ya kabaluman mag-intindi sa sitwasyon sang imo ka-istorya. Kahit tungod nga tigulang gali, may right ka na magsinuplada.
1: Nan.
0: Kung ako lang si Dolphy, manumog ko ya.
1: Ha? O si Amy Ann, bala pa mangkot, kanya ka relate mo.
0: Te, sige lang kay okay man na iya kay te. True pa tama na iya ang mga taga Sagay PS no. Pero yes. Hindi man buot silingon nga tarungon nyo lang ya mag-approach kay kami diri aya. Nabudlayan kami mangita sing palarkingan kay ang kilid na mondiri nga building balay man isang mayor naton. Ang diri naman sa pihak nga iskina balay man ako no sang former city councilor
1: nan.
0: Ti ang dira iya nga parte is publiko na daya nga dalan. Ti in humanitarian reason man okay man na kay may mga tigulang man sila kuno hindi makagwa. Pero tanungan nilang ta mag-approach. No, kay mga professional man kita dere kag kabalo man kita magintindi sang tagsa-tagsa. Hindi nyo man pag ipaagi sa wulo waslik puder kay kung ako gani magwaslik puder gani. Ambot lang gid sa inyo. Kung ako magwaslik puder,
1: ako nya kabal ang nabalaan ko lang gid ya. Mawaslik sa pader. Gatapik mo ah.
0: O, kita na lang ang mga batanon ang maintindi pero hindi sa tanan nga time nga maayo ang mangulo, ha?
1: Correct.
0: Kaya siyempre kami, nagapakadto kami sa pagkatigulang. May time man kung kaisa nga ginasapot kami, kag ginaimber na kami sa matag-adlaw.
1: Nan.
0: Nga ginapangatubang namon man nga mga transaksyones de grapones.
1: Correct.
0: O, tatlongan na ilang ta. Kay si Dolpo, kung suguon ko ni Manumog, manumog ni siya ya.
1: Ay, huwain! Inabatikitan pa namon.
0: Anyway, diri sa amon niya ya, palanggaan na, ikag-intindihan na, ikag yung pinaka-importante, may aras yung pagrespeto sa isa kay isa. Bata ka man, tigulang, may ngipon o kung wala, ang correct. Pinaka-importante, ang respeto, kag maayo pag-approach. Kung ano man nga istorya, okay?
1: Correct.
0: Klaro ta dira. 33 minutes after 9 o'clock and we've got how many days before Christmas?
1: 105.
0: Wow! Are you sure?
1: Very, very sure.
0: 105 days, 2 hours and 25 minutes before Christmas. Anong plano mo sa Christmas? Sino gani? Ang akon bata, ihada mo, di ba?
1: Yes.
0: Pila ka nakatuig wala nakatag siya Pasko. Ha?
1: Di kahit tulog na da.
0: 9:34, mabalik pa ang phone. Palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang.
0: May ang kape. Oh,

0: Fusion Plus Herbal Soap.
1: Okay, ayo po, Dero. Taga-putik eh. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Fusion Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
0: Fusion Plus Herbal Soap.
2: Nanami gin.
0: Fusion Plus Herbal Soap.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: O si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag-uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang po sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
3: Food Supplement for Men.
2: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Dati, kaunting bilad lang ng araw tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Science and Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
7: Science and Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.

0: Balik na sa phone, follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kap, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Dinadulong na sa inyo ang Santon Gold Coffee Mix, may glutathione kag collagen sa mga gusto magwapagwapo, mga kape ka na healthy ka pa.
1: Kap, dinadulong man sa aton sa Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasuprayer sa nanalisari nga balatian.
0: Pwede na mo katawang XFM call and text line.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. What? 0915-8311-431. Naman ang mga number nga dapat nyo tawagan para makakonek ka mo subong nga gabi. Kaga pasalamatan ko man gali ang mga taga ano, ang mga taga LTO Cadiz. Oo. 1 to 60 nga exam para sa professional driver's license. 59, kuya.
1: Wow, kuya.
0: Isa na akong mistake.
1: Wow, very good. Oh.
0: Tingin ang balan ko ni Sir Ronnie. Yes, sir, okay naman yung imo nga driver's license ng non-professional, kahit private man lang, manual, automatic, yung imo dalpon. Tingin sa bat ko si Sir Ronnie. Sir, wala kabalo, sir. Hindi sa tanan nga time nga ma-manager lang ko permis sa XFM. Base pala ma-demote ko kag ma-driver na lang ko. At least ready na nga daan ang akong driver's license. Sabagay. Madala ko yung traktura kag truck yan, noy.
1: Mayoy mo yan eh. Ako niya. Masakay na lang ko yung manananggal.
0: Nagkakadlaw man si Ronnie, no? Kag thank you man gali isa kay dahil lang gina ari di ang listahan sa akong duwa to sila mo si nag-assist sa akong blahaw. Si Ma'am dahil lang gina Ma'am Christy Jane Paduano Dizon ang ilang nga officer in charge sa LTO Cadiz kag si Sir Ronnie Miravalles.
1: Wow.
0: Diba?
1: Sa bagay, ako ang kabalo man kung magdala sa lakyan.
0: Ah, ikaw guro ang ginasakyan.
1: Hindi ba, pate?
0: Ano sa lakyan?
1: Bump car.
0: Oh, fiesta? Tama na sa lakyan.
1: Ano ba sa una sa Manila, bala? Sa fiesta carnival. Bump car, gani.
0: Nara, pag gusto ka lang kung nanday sinubungguan mo. Mayo. Mayo. Thank you again ah, mga taga LTO Cadiz. Kaga ay, dali lang, nakonek ko na nga ito ng mga cellphone. Doon wala guro ay, no? Nakonek ko na. Dali lang mo na agi sa smart na ginlawag ni Dolphy.
1: Sige, sa liwat 0912-0076-793.
0: Ano-ano subong ang mga nasagap mo nga mga balita? Wala labot kay Tom Rodriguez nga sala kapag waragwag nga hambal mo agi siya hindi gali.
1: Oo. Ay. Wala!
0: Ano?
1: Ay, nadismayagid si Ate V.
0: Nga, ano naman? Di mo muna sa idol nga. Imo na siya gina...
1: Di mo na gani.
0: Gina-brought up.
1: Hindi, kay in fairness lang, nag-expectar man siya nga ano mo.
0: Nga?
1: Na madala siya sa national artist.
0: Uy! Ang bag-uso po nga national artist, taga-sagay. Si, ano, si Sir... Siyan to gani? Ambal mo, taga-sagay, tapos di mo kilala.
1: Nalipat man ko. Basta nakita ko na nga na...
0: Para sa aton posting, ha? Oh. Yeah, kay updated na sina. Ah, dahil lang kita, i-check ko dere, oh. Ah, taga-sagay, national artist, Dolph. Ano-ano ang mga benepisyo kung maging national artist ka?
1: Siyempre, isa ka benepisyo dere. Na...
0: Sa ako nga bugas?
1: Bisan paano, ma... Ano ka eh, nang... Ara ka na sa ginatawag na literature.
0: Oo. Si Sir Noni Lucio Alvarado, sang barangay Fabrica Sagay. Muna siya ang bagong national artist ng Pilipinas. Isa sa ginapabugal ng nga Pilipan. Sagay noon man, nga nangin national artist, hindi na basta-basta yan.
1: Correct eh.
0: Ara
1: ka na sa libro sang Pilipinas.
0: Daw ala nora o norman amo na.
1: Something.
0: Ah.
1: Ma-consider mo man siya ganit nga daw ala.
0: Pero galing lain lang na iyang iya.
1: Sa lain nga field.
0: Yeah, lain nga field. Iyang iya guro sa painting.
1: Sa painting siya.
0: Si Nora naman as artist.
1: Sa film industry.
0: Artist.
1: Artist na sila tanan. When we say, sa visual na sila yung mga
0: Sa visual. So, pero proud ka man kay si Nora Honor, nag-national artist.
1: Of course!
0: Si Bill Maya may chance wala.
1: in fairness lang gin sa kay Vilma, no? Nang amon na gani nga kadamo sang nagasilinga, hindi na siya bagay mag ano kay nang during that time bala nga nag superstar na si Nora. Siya na gani ang nagpatay sa mga bomba films o con porn.
0: Nga ano nambal mo nga siya ang nagpatay, nga gimpatay niya.
1: During that time, no, nga naga salida pa ya ang mga do nang amat-amat bala nga nagkaladula ang mga amo sila nga picture sa nagsulod na siya sa
0: nga nga nadula nga pagsulod
1: kahit
0: niya.
1: Kay tungod nga wala na sa minaga ano siguro ang tao that time kabalo na magpili kung sinulan tawon nila.
0: Sabi ko gani kung nag-uba man siya kay mas tahong pagit siya sa mga bold star.
1: Kung sa bagay nakauba man sa una si Nora. Bro, in ang artistic bala nga paghimo.
0: Oo.
1: Hindi kay silinga na pinagusto na lang ka. Siyempre lain niya ang porn na imi ang ginatawag ng artistic nga ano mo.
0: Haring color naton eyeline number one. Hello, may gabi.
1: Hello.
2: Ngayong gabi mga palsi.
0: Oo, nakaagi ka man kuno obra sa porn.
2: Ha?
0: UGs lang sa kuno.
1: Ano ko no?
0: Sa UGs.
1: Bakon.
0: Tsura mo eh, no? Sino ni?
2: Palitin niya. Numero 5.
0: Din ng quality sa imo dapit.
2: All body.
0: Daway man to. Nakita na mo sa Facebook. Do, ay, alang-alang man tong quality. Do, ano man to?
1: Pasalig, ay. Ah.
0: Oo. Ano?
2: Si Max Alvarado, taga Dari, taga Bumbil sa Oy Tagay.
0: Sino nga Max Alvarado man?
1: Pag Max Alvarado. Max Alvarado mo galing karoon na.
2: Ang gapinting ba?
1: Hindi na siya si Max Alvarado.
2: Taga Dari na eh. May bitch na sila di. Margaha.
0: Oo, gani. Pero hindi na yan si Max Alvarado. Layo man to si Max Alvarado, bunguton to ya. Bunguton man ni si Sir Nonilucio.
1: Si Nonilucio ya, Alvarado.
0: Oo, gani. Bunguton man ni siya, pero puti nga medyo laba.
1: Daw, part na siya blasang, if correct me if I'm wrong ha, daw pabrika na siya ya.
0: Oh, barangay pabrika sa guy.
1: Pabrika sa guy.
0: In sino na iyang Max Alvarado na min mo yaman?
1: Ang traitor na iya. Pero, actually, bila si Max Alvarado, isa mo na siya sa nominado pagka...
0: National artist man.
2: Wala mo sila katawag ko.
1: Akabalo ka nagid lang ang private account ko na iya. Dala ka manawag.
0: Ah, hindi mo siya tayo.
1: Hindi man sa amusin na.
0: Oo.
1: Kundi na... numero 5, blank account ka. Tagaan mo man ko privacy. Kahit private gani nga tawag.
0: Wow!
1: Di ang... Ma, ano man siya. Suguo niya pa kuya nga. Paliog ko ambal kay Troy Mintra ko. Kundi diri ka na lang kidiritso pa na kwa.
0: Wala ka kabalo nga mag-aha-aha na di si Dolphy. Makabati niya sa akon nga pitag. Ano naman lang imong gina-aha-aha?
1: Na?
0: Sa amo na nga gato ka na saya mag-aha sa akon.
2: Bro.
0: Ano?
2: Palaatin mo kasi gapon.
0: Ha?
2: Palaatin.
0: Ah, tiya man na iya personal yan nga ma-absent.
1: Eh, labot mo ako nag-absent. Kuya ka nag-kwarta. Kuya ko nag-absent. Ko.
0: Isend na malang iya ginapangayo para okay-hi ka mo.
1: Di pasalin. Ang ko ah.
0: Isen na ito malagi na pangayo. Iya bala para tatapos sa istorya pa.
2: Ang ano, ang oval?
0: Oo, ang oval. Tin.
2: Oval
0: tin.
1: Oval.
0: Tin. Oval tin. Oo. Kabalo-kabala. Ang paborito kong ginainom, Milo. Kagkabalo ka kung anong meaning sang Milo.
1: Sige, be.
0: Hipo sa malari mo ba? Bakit akon pa ni sumong time? Isalot mo yun ang imo, hindi mo nakaladlawan. Aris ako ng kaladlawan. Luwaton ko ha? Ang akong na favorite nga ginainom kada aga, Milo. Kabalo ka kung anong meaning sang Milo?
1: Sige, Rico, be.
0: M, masarap. I, inumin. L, lasang. O, Ovaltine. Sige, ikaw naman, ito, ano ka gito, hindi ka magunta sa ambal mo, ikaw naman, ano yung mo pakadlaw sa amon?
2: Ang akong ginainom, adaw gabi, ugto, phantom blast.
0: O, tapos?
2: Ang nangyong natawag, Miley, ah.
0: Di man na kaladlawan, itika kami, be, para magadlaw kami.
2: Kaladlaw, gano'n?
0: Hmm.
3: pakadlaw niya ka doon.
1: Pakadlaw mo, Kuya Man. Mayo ka, kid ba?
0: Ay, numero 5, pamati bala. Ang pinakabudlay bala nga tabaho ang magpakadlaw sa isa ka tawo.
1: Bisan gan si Dolphy gambal nga kabudlay man pakadlaw.
0: Oo, correct na. Hindi mo ginaya ma-please ang tanan-tanan. Kaya gamo na gani nga ang imo ya bisan gambal ka sa amon nga product pero hindi mo gid siya masulod nga do mga kadlaw ka.
1: Oo, ah.
0: Na. Hindi gani kami kakadlaw kay mabudlay gani magpakadlaw sa isa ka tawo. Kami lang na makahimo sina.
1: Wala labot sina endorsement na mo.
0: Hindi
1: kadlawan ta.
0: Na.
2: Ako makadlaw ka dito.
1: Ang kadlaw ka lang sa iya.
0: Sino di na gani isang ginapangayo niya kadugay sa imo ah.
2: Parang bulbul.
1: Ano ka no?
0: Wala ka ba, te?
1: Wala.
0: Ah, sige, ah. See you next time.
1: Ay, wala. Makuha ng mati.
0: Ano, ano yung ibalatuyo mo numero 5? Amo na ang hambal ko. Amo na hambal ko sa imo. Nga nga ginabulagan ka ni sino to? Ni Rain, ano to? Si, eh, sino to ka ni babae to? Ito ka kabangalan ka ni? Numero 5? Si Rain Dane?
2: Hindi ko to type.
0: Ah, hindi mo sa type, kundi ikaw yung hindi ya type.
1: Correct.
2: Ako, siya pang
0: ito, hindi ako type. Hindi ako kaya type ya. Bisan ako ba, tiyagan ko man, Dolph, no?
1: Ganit man.
0: Nga hindi siya type sa babae, no? Kay, kay Mambal sa, ano man ang lawayon sa imo, hindi ka man namit.
1: Amugin.
2: Quality na eh.
0: Namit ka, how?
2: Uy, balik ka rin pa ko doon. Quality niya.
0: Ah, attendance check.
2: Oops, check na, check.
0: Oh. Te, isend mo na, isend mo na.
2: Oo, ang bulbul.
1: Ati sige ay mo ta collection eh.
0: May na kay.
2: May na kay kagina lang ko nagupit.
0: Ah, pero nakakadlaw gi Kuya Kagina ya si Max Alvarado gid.
1: Perte nga Max Alvarado ba?
0: Apo great na da. Do sige na da kay mukha mi color nga iban.
2: Grabe ba do ginatikway mo
0: man. Wala wala man kami kwaon sa imo. Hindi ka man mag-intra. Kung gaan ka uyab, hindi mo man type, kaya hindi ka man type sang uyab, wala na kami kwaon sa imo.
1: Ano, hindi ka pang si kwayon kay wala ka man?
0: Sugit-sugit.
1: Palagtik ka man lang?
0: Why, tupa?
1: Wala tupa.
0: O, dali nag-grip na, tasi ka na!
2: Nag-grip mo na gano'y ang, ano, ang ito na mo na. Thank you. Bye-bye. Oh,
1: oh. Bye-bye. Oh. Teh, kita mo lang.
0: Oh. Why, pulos nga cooler si numero 5. Daw sobrahan sa hangin si ulo.
1: Isendya ko nung yabolbol. Maginolsol ka. Epektibo na bala sa iwit.
0: Mayang gabi kay Aileen Ayamtok, Leslie Alinara, sang La Carlota City. Sa mga taga-Mansilingan sa Bacolod, good evening. Gretchen Pereira, sang Sumag Supermarket. Good evening man. Nagabugtaw pa ang Wakik Troy. Aling kay Gretchen. Maria Clara Robiti Kalay. Good evening. Roldan Danos. Shout out lang kami diri sa Rojas Banica. Tulay Family Danios. Kasi asawa ko nga si Charito Magmanwa nga palangga. Ugid siya. Leo Cordenio sang Victoria City Barangay Gawahon. Kanto ka na sa Gawahon? Gawahon, kanto ka na?
1: Wala pa.
0: Ah, sige lang. Mga kanto ka to kung tapos sa Kagawad.
1: Sigurado na. Mayang gabi magali sa kay Edo Rosarial sa may Silay City kag kay Rex de la Yarte.
0: Jessel Makay, good evening. Alan Nabiliana, hello. Maylin Baborbutin, Clinton Ibido sang Barangay Tampalon Kabankalan. Leo Cordenio sang Victorias Family Cordenio. Magayong gabi. Troy kag magwapa nga Dolphy Langker.
1: Wow.
0: Shout out sa family Tamayo kag Villahus watching from Murcia, Hacienda dela, Barangay Kansilayan, Murcia.
1: Gapaman ko to si ano?
0: Sino?
1: Si Ma'am Joanne. Visitasyon
0: nga
1: kun san ogi tabal makadto sa balay sa Busay.
0: Ayo sa Don Salvador. Day off ta buwas.
1: Yes.
0: Mauna lang kami anay ni Mian.
1: Pwede.
0: Pagkatapos kita dayon. eh, amon to tanay libuton kung yes. din pwede plastaran.
1: Sa busay mismo? May kwalada mo?
0: Jessica Untoy, mayong gabi, Villa Cruces family. Happy listening, Ronel Soriano. Nagadamo na ito nga caller sa Kabankalan, viewers sa Kabankalan. May bago yes. manta, La Carlota, Antique sa San Jose. Nara na sila. Murcia, ara naman. So, sige-sige yun, tani. Ari, may caller kita sa line number 2. Check ta. Good evening! Hello!
1: Hello? Patsyana, imo radyo paliyog. Imo radyo patsya.
0: I-mute ang radyo, i-mute.
3: Ari, may caller kita sa line.
1: Oga, feedback kita, o.
4: Good evening.
5: Good evening.
0: Langka, i-mute ang radyo. Okay na?
5: Good evening po.
0: Hi, good evening. Sino to?
5: Jay Foley.
0: Ah, okay, goodbye. Tagal-tagal mo nang sumali. Ang tagal-tagal mo nang sumali dito sa program namin pagkatapos hindi mo pa rin alam kung ano yung dapat gawin pag nakapasok na sa ere.
5: Ano to?
0: Oh, ano, may problema ka na naman.
5: Request mo.
0: Title ng kanta.
5: Request ng kanta.
0: Title.
5: Ha?
0: Title.
5: Idol. Hindi po yung I wanna grow old with you.
0: Okay, thank you. Bye. Ganun lang kadali ang usapan.
1: Yes.
0: Lalangka-langka kasi. Umiinit yung ulo ko pag lumalangka-langka.
1: Kaya nga eh.
0: Sarap pa naman kainin ng jackfruit.
1: Correct.
0: Pero iinit talaga yung ulo mo.
1: Mm-mm.
0: Paglangka.
1: Bakit?
0: Siyempre, yan yung apelido mo. Mga kalahi mo talaga, pumapasok talaga dito ha.
1: Marami sila.
0: Marami sila. Siguro ikaw na yung ano.
1: Tribu yun eh.
0: Ikaw yung nagparami sa kanila.
1: Ha?
0: Kahit hindi nga kayo dumadami, dumadami pa rin sila.
1: Hindi naman ako nabubuntis.
0: Kaya nga no. Kaya nga, yan din yung pinagtataka ko. Hindi naman kayo hindi naman kayo nabubuntis. Bakit dumadami kayo?
1: Bakit kami lumalapta?
0: Oh, tanungin nga natin yung caller natin, line number 1. Good evening.
6: Hello, good evening.
0: Hi, good evening. Who's this?
6: Gise.
0: Gise?
1: Pamatiyan ko, Gise.
0: Liwat ngalan, be?
6: Gise.
0: Ah, si Jesse. Taga diin ka, Jesse.
6: Taga diin. Taga
0: oh, taga Cadiz. So, anong kayuhan da subong sa Kabahog? Okay ka mo da?
6: Okay, pre. Pilan... signal.
0: Ha? Gwapo signal na mo da sa Kabahog?
6: Okay.
0: Siyempre, lapitanay malang tayo mo.
1: Grabe, tingog yan, no? Bilog-bilog.
0: Oh, bilog-bilog.
1: No. Laipot kanding.
0: Dako itlog, guro niba?
1: Ba, eh, paikap ako, be.
0: Pila na edad mo, Jesse?
6: Graduate sa Baguio kasi mabot.
0: Ano-ano? Pila to edad mo liwat? Mapila?
6: Graduate sa Baguio kasi mabot.
0: Sino nga September
6: 23? Try.
0: Halong ka ha? Para makalabot ka September 23. Halong ka ha, Jesse?
6: Try.
0: Oh, wala ka pa nubya?
6: Try pa.
0: Nga aman.
6: Ay, di ano pa, try. Wala talaga na mag-intra sa amon na, try.
0: O tinga nga nagtawag ka man sa amon. Sino naganahan mo sa amon duwa? Ako kung si Dolpo.
6: Ma-request na nga, try.
0: Oh, ma-request na nga kanta. So, wala ka man naganahan sa amon duwa kaya wala ka man nagsabat.
1: Gani man.
6: Malingaw lang siya doon automatic. Ah, malingaw.
0: Okay, okay. Ano request mo ang kanta para mas malingaw kapag yun?
6: Ikaw ang sagot.
0: Ikaw ang sagot sa dalangin. Awsag po ni.
6: I-hit na. Hindi ko balo, bro.
0: Hmm? Nag-request kanta tapos hindi ka balo mag- Hindi. Hindi ka lang sa Kabahog, ha? Hindi ka na magpabakulod o kung magpamanapla, ha?
6: Yaman.
0: Oo. ang kalibutan subong sobra na kariit.
1: Oo, oh, oh, correct.
0: Ilabi na nga ang imo birthday sa 23. Mm-mm. Halong ka gid na, Jesse. Daka pa bala nobya. Basi kung gusto mo mangagi ka lang anay, may available ko ding upod.
6: Ah, hindi
0: pa to. Ay, hindi
1: kasi. Dala ka buwas ang Louis, aha, kay Bernice nga da.
0: Ari na mo request, ay. Ari na mo request, ah. Play na mo na para ma-enjoy-enjoy man ang mga taga-barangay Kabahog Cadiz, ah. Mayang gabi man. Salamat, bye-bye. Mayang gabi man sa mga taga Linayasan, Bangkeruhan. Halin kay April Ann Luciano. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Dolphy Langka.
0: Nagpapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Habang oil, epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santhom Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santhom Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Ang kape ko, Santhom Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santhom, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhom Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhom Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhom Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santhom Gold Herbal Tea.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santhom Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhom Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhom Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santhom Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: 29 minutes after 10 and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited!
0: Balik na sa phone, pal! Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kung si Katropang Dolphy lang ka.
0: This is brought to you by Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.
0: Ay, naway. Edison Torres, good evening. Jordan Poole, hello kay Victor Salinas. Happy listening. And, di ka magkalipat na, tanang mga Yestol products sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TJP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka mong katawag XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Pwede nagid ka mo kapanawag subong. Hi kay Manananggal de Amor. Do na intriga ko ni bala kay Manananggal de Amor. Tagatiin ni Sam.
1: Gani man.
0: Kay may caller tato, may caller, may ara ta followers from Canada. Mapuli siya kuno sa ano, sa November I think or December.
1: Oh. Sino na siya?
0: Nalipat ko siya pangalan. Gusto yata ko no makita. So makadugid sa di sa sagay.
1: Wow.
0: Oh. Pagkatuya di, hindi na sa makapuli.
1: Nga man.
0: Siyempre, mabilin kasi anay pa sa lubong.
1: Correct.
0: Ay, matugnaw to sa Canada. Gusto yan di ko nang sasagay magpainit.
1: Siya initan ta siya eh.
0: Oo, siya isa duwa ta. Ang magwa isa duwa.
1: Gani man.
0: Ati malama sa eh.
1: Depende. Hi and good evening gali sa kay Angat Maitan ha.
0: Depende na sa batya ba.
1: Oo eh. Ma'am Angat Maitan, pwede mo man tawagan si Sir Troy.
0: Ina mano kuno sa.
1: Ang party to bla sa gusto yang
0: ano. Yan no.
1: Di pa commercial gan.
0: Negosyo gali.
1: Negosyo na iyay mo.
0: Grabe ba no? Ano ang negosyo ni Ma'am Ana?
1: The barley?
0: Ay, oo. Oh. Oh. Sa din na sa gani nga country?
1: Actually, taga-dirig na siya sa, ano, sa Old Sagay man.
0: Mm, so, mong sa din sa country?
1: US of A.
0: Oh, sosyal. Oy, friend na kay abroad na manda.
1: Correct. And pro, friend na kami niya nga daan. Kasi membro man yung sa Nora Honor Fans Club mo.
0: Ah. Te, anong makuha nyo da kung magpa-member ka mo sa Nora Honor Fans Club?
1: Damo!
0: Like?
1: Like, gabulig-bulig kami sa isa kag isa.
0: Anong mga bululigan?
1: Nang, like for example, sa pag-election to nga napadalagan si Nora sa ng party list bala.
0: Te, nagdaog sa? Nagdaog?
1: Ang iya grupo.
0: Si Nora yung nagdaog sa iyang party list?
1: Sa party list yang nang actually si Nora ya wala to siya nag ano sa party list lang git siya na
0: oh gani nagdaog ya party list
1: yes.
0: Nga gin represent ano ngalan be
1: Bicol
0: lagpat
1: ano ka basta may Bicol ano,
0: ako Bicol party list si Saldico na bala
1: Saldico man at oo man
0: hindi sa baba
1: basta nang iya ka Bicol nga ano kaysang uli nang pagkaan pagkuan niya nga ginaaha sa balaya nga mag-governor na lang nagwa siya
0: May Bicol nga party list, sigurado ka?
1: Oh, nang basta may Bicol nga ano sa ngangalan pala. Oh. Kami mismo yang mga Noranyan sa gambal sa iya man mismo mo. Hindi ka na lang sige entrada.
0: Sige
1: sa...
0: ka pagkahambal nga Noranyan ka, kita sula ka kabalo kung anong party list ang iya gin-endorse ka gin-represent.
1: Nalipat ko gani. Ano? Basta kami ha. Kami ang naghambal mismo siya. Hindi ka na magsige intrada sa politika. Kahit Amo na bala, ginakwartahan ka malang gyapon
0: sa. Oh, ano ana yung party list para matapos sa ta.
1: Basta mo na.
0: Wala sa kabalo.
1: Oh, kakayin na lipat gani ko. Search ko na bala karon.
0: Kabayan party list.
1: Hindi, basta something may Bicol gani.
0: Why gani? Hindi gani ng Bicol.
1: Saya, hindi gani ngalan nga Bicol, kundi may ang grupo ya sila. Ang ngalan sang iya nga grupo may Bicol gani nga upo.
0: Ang party list ang ako ginahambal nga yung ginrepresent nga ginapamangkot. May Bicol?
1: Oo.
0: Ayun, sigurado ka?
1: Oo nga ngalan.
0: Wala Bicol.
1: Ati ang boxing. Hindi na ito maglaing sa akin. Total na lipatan ko na.
0: Yung gabi kay Brian Danico sang Escalante. Uy! May yung gabi yung mga taga-Escalante. Salamat sa pagpaminaw. Susan Taganelli Dorin. Good evening. Sige na, dial na ka mo. Kay malalisay ka na di kay gusto ko yung imit lang yung kung ano nga party list kay supporter. Yung sa kanina yung Nora. Pero yung lipat sa eh. Nga nga nalipat sa man. Dumdumabi ko, no?
1: I-search ko gani. Karon.
0: Hindi mo na madumduman.
1: Basta ah.
0: Kaya balaan mo, kung isa ka ka, ano, ka sugod ka taga suporta sang imong ginaidolo, tanan nga baho, kag tanan nga nabalaan mo about sa iya, hibaluan mo
1: ginaidolo. Siyempre, amo na gani nga sa lingko, nalipatan ko, basta ang iya na nga party list, may ngalan nga Bicol gani. Tiyan na gambar ka man nga wala. Malais pa ta sina.
0: Pangitaon. Ako na lang mangita ha.
1: Sige.
0: Aray ay, hindi tigay paguntatan nga.
1: Ako man mismo.
0: Oh, sige ha. Aray ay. Manda ka lang karun ha. Huwag wala ganyan ni Bicol. Kol-kol kagit sa ako na. Mangkol kagit karun. Oh. Di ba nag-withdraw na siya sa iya kandidatura antes mag-election?
1: That is why gani.
0: So, ari na nakita ko na ano, kung anong ngalan eh, sang party list.
1: Oh, ano?
0: Year 2025, correct?
1: Something, ho. Oh.
0: Ti, may Bicol na de?
1: May Bicol na.
0: Ah, rapag yun. Iya, pag gina-insist na hindi may Bicol. Nakita ko na ganing sabat.
1: Ti, ano?
0: People's Champ Guardians
1: hindi,
0: party
1: na,
0: list.
1: Hindi, naya-iya-iya. Ako pa yung sugiran mo.
0: Sige, pagkitada ay eh. Sariyahon ko ang ano, ang caller. Line number one, good evening. Hello? Ay, huwag ka sa bat! Eh lang. Hello, good evening.
2: Good evening.
0: Ari, gali. Sino ni?
2: Ay, parang ay dinanong ng Chloe Sabahon.
0: Dali lang yun. O nga, lang. First name lang, imit lang, ma'am. Ang lipot lang. First name, si?
2: Clarissa.
0: Taga din si Clarissa?
2: Taga din si Clarissa, tagay.
0: Oo. Nga, nakatawag man si Clarissa?
2: Request lang po.
0: Ha?
2: Pa-request lang, pwede.
0: Ano nga kanta?
2: Closer You and I.
0: Oh, sige. Try ko play karon na Clarissa, ha? Closer You and I. Kabalaw magkanta.
1: The closer I get to
0: ang intro. Ang intro.
1: Hey, there's a look in your
0: eyes. Sige, play naman dugay-dugay kay balaan ni Dolphy, ha? Thank you, kid. Bye!
1: O, te, ara na?
0: Ara na?
1: Nakita ko na.
0: Oh, sige, ihambal. Oh. Sige, Sir Troy.
1: Bicol Saro Party List.
0: Sir Troy, intindihan okay na lang na bala si Dolphy kay you know naman senior na nalipat na sa...
1: Te, ara na gani? Nakita ko na.
0: Bebe, basa, ara. Basa, ikaw basa ko, no?
1: Bicol Saro Party List. Nora Honor aided and endorsed the Bicol Saro Party List during the 2022 campaign.
0: Nagamang ko tugi 2025 yeah. Batong isurihan hindi 2022.
1: Wala na kami ga. Sang amo na gani isang sa nag-join na siya sa People's
0: Sorry na min ko ya 2025.
1: Right. Wala na kami gani nagsugot nga may intra siya nakwa
0: so amo na siya nag-withdraw siya. Pero ang halaga siya party list ng 2022 ano to?
1: Because Saro.
0: Ate sige na propugid man nga followers sige man ni Nora Honor.
1: Kaya kami mismo nagambal siya, hindi ka na magsige na intra. Kaya ginakwartahan ka man lang.
0: Hindi may budget na iya.
1: May budget ganit. Ti, siya lang niya magasto para sa ano.
0: Hindi kay siling niya ginakwartahan siya, kundi may budget na iya.
1: May budget ganit.
0: O, te.
1: Te, ato gani pagpadalaga niya bala napadalaga na siya gani governor isang Iriga ka, ang mismo ang taga Iriga naghambal ati Guy wag na dahil mo tong time na perdi man siya kay tungod nga ang mga Noranians hindi kay hindi gusto nga magserbisyo si Nora sa ano kundi naghambal ang mga Noranians makaserbisyo ka malang artista ka lang
0: amo nang hambal ko gid nga ma, nga mas nalipay gi kong bilman niyan gid kuya. Eh until now yaya si ano? Si Vilma Santos siya governor siya Japan.
1: Ay bahala na siya ya. Si Nora ya. Si Nora national artist. Oh manok da.
0: Pero at least siya si Vilma sa sumbuhi pa.
1: Ay bisan patay na si Nora ang iya pelikula. Gaan naman yapo.
0: Ay, wala na bala. Wala na bala.
1: Ay, te, sige, basaha, basaha. May isa gani, siya yaka.
0: Sino ito gani mo, gindong mo, gani nga, hindi, saan? Hindi, Noran yan, gani nga, ginpakalain niya si Nora. Sino ito gindong mo, gani?
1: Sino gani? Basta bayi. friend na kami na subong. Kasi ron yan, to siya ya.
0: Ako mo lang na hindi. Si... Ako mo lang na hindi, madumog, dumog-dumog. Sa ako, sunok-sunok ko.
1: Tilawan mo eh. with due respect sa...
0: With all due.
1: O gani?
0: Ano?
1: Sa kay Paraluma. Habilosa pa na siya sa nguna. Hindi pa siya limp. At siyempre dalaga pa to siya. Ay, kaya-kaya na si Nora.
0: Anong hinikaya kay Nora nga gindumog mo git?
1: Si Nora mo na nga natoblang itsure na doon atsay. Siyempre, kaya ang pelikula ya gani atsay. Siyempre, alam mo na siya kung maging dunya na kay atsay.
0: Oo, te.
1: Tama na ni. Himbulagan sa negro sa perso. Tama na. Gainulan pa to nga timpo mo. Sabat. Kuha pa to ng barangay pala na Bato Barangay High School pala
0: te,
1: ito
0: te,
1: sa
0: ano, tabo, during that time. Dumog mo, Gid. Dumog mo.
1: Sagno yun ko sa may lamawan.
0: Amo na galing.
1: Man.
0: Nga nakagraduate ka, imo edad 45.
1: 27. 45 years.
0: Kaya dungol-dungol ka gali.
1: Correct.
0: Dungol-dungol ka gali. Amo na nag-graduate ka sa high school. 37
1: years dad. Don't you know? Amo, though, amo man to bala nga ang pagdumog naman nga doon ni Paraluman.
0: Way nga nag-friend ka mo.
1: Oo, nag-give way. Man bala nga nag-friends kami.
0: Amo ginaya. Kahit sa doon mga time, 37 na yung mong edad, supposedly ikaw na tani ang ano ang role model sa mga estudyante. Ikaw pa yung nagpasimuno sa dinumugay.
1: Come again, Anton, same mo?
0: Ha?
1: Role model?
0: Oo, role model. Kaya ikaw parang nagpasimuno, magdinumugay, ikaw tayo matudlo sa mga nakababata sa imo.
1: Nagsala ka lang sa pag, ano, sang role.
0: Ano dapat?
1: Rude.
0: Rude? Are you rude? Basta guliro, kagigyagi.
1: Correct.
0: Pili na kabilang yung muna dumog sa edad mo, subo nga 65.
1: Mako, tabi si Mambing ka. Ang pinakalas ko, gito nga lang dumuga.
0: Rodolfo po na ang pangalan, pero kapang dumog, ha?
1: Ang pinakalas ko nga lang dumugan sa tunga time, si Desiree, Desiree Pastor mo.
0: Ano na mga klaso de Cereza mo?
1: Kwan lang itong ginumuga namon ang water vapor changing into clouds.
0: Sa science na.
1: Sa science.
0: Oo, te. Ano-anong inong danaw? Ang water vapor change into clouds. Oo, na,
1: So may mga...
0: Kaya ang iyaya ginaribat sa imo yan, no?
1: Hindi, kaya may mga lain-lain na ngalan ang clouds mo.
0: Oo.
1: Sa sarin ko. Nang basta sa water vapor nagalin ah.
0: No.
1: Nyati ano na sa mga cloud pamangkot pagida blakar. May mga luminous clouds diba? Something.
0: Te, nasabat mo ang anong klase ng clouds nga para mag water vapor.
1: Ako man niya pamangkot, to niya yung hindi ko niya kasag ulo. Sa water vapor nagaling nasuyop na sa init sa
0: dalawang pato sa babaw.
1: Then syempre ma-evaporate na sa or ma-condense na siya depending on
0: ang temperature.
1: Ang kainiton malais siya. Kaya amon niya sa ang clouds na maitom na siya na yan. Isa na lang. Kasi ambianay nila kung ga-practice lang kami drama, bala. Ga-plakpak ko sa, kalami, ino sa'yo mo, mag-arte yan, doy. Sidisiri, kalami, malam mo. Gasing kita, sidisiri nga, untata na. Kuha naman na, untata mo, gani ko lang.
0: Gindumog mo naman.
1: Oo, eh.
0: Grabe yung pala dumog. Subong niya, hindi ka na managdumog. Manug-ano ka na. Manug-ano ka na, subong.
1: Manug-kupang. Pero those were the days lang, ha? Necessary and Paraluman.
0: Johnny Moncada, si Emiliano, good evening. Mayong gabi sa mga taga-Eskalante mo, especially sa atong mga higala diya sa Barangay Magsaysay. Gikan kay Ana G. Dakal-Dakal. Dagang salamat sa pagpaminaw. Oh, nangatawa ko no sila kay lahikid ko no kayo ang senior nga istoryahon.
1: Ay, mayong gabi, madagal sa ano ha, sa may minapasok sa mga Pacardo family.
0: 0915-831-1431 para makahingagaw pa. Kag ang smart.
1: Ang 0912-0076-793.
0: Kaya hindi ko magkalipat, buwas nga adlaw, may 5,000 pesos naman nga magadaog, cash na siya ha, para sa Goldie Gulbir Premio sa Tansan Promo. Sa tanan nga XFM stations, available dira ang drop box. Bakala ka mo sa Gold Eagle Beer nga King o kon 320 ml sang Gold Eagle Beer. Tapos ang Tansan nyo pagyaboy, sulod nyo sobrang puti. Isulad nyo ang kompleto nga pangalan, inyong edad, address, contact number, kung suki ang tindahan nga inyong ginbaklan sang Gold Eagle Beer kag ihulog nyo sa tanan nga XFM radio station sa NIR kag sa Panay Island. Then tomorrow or every Friday, kamo magadaog sing 5,000 pesos kung maswerte magabutan ang inyong pangalan. Kag sa September 27, ang nagahilapit nga Grand Draw sang Santon, NXFM libu-libong papremyo. Nagaprepara ra subong si Manager Sir Job sa XFM Rojas, kay siya ang ma-facilitate sang venue. Kag dito i-held ang Grand Draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. May pa-zumba sila nga.
1: Wow!
0: Pagatigayunon.
1: Ako nagali nga si Katropang Aira kag si Katropang Joy kasi sige-sige man ano.
0: Anami sila magsao.
1: What? Natawa ba sa ilang ano bala?
0: Ilape?
1: Nga live.
0: Ha? Gurgamat-amat na sila. Kag mga taga-Rojas, most especially ang mga may mga grupo sa Zumba, sa dugang detalye, lagaw lang kamo sa XFM station sa Rojas 106.5 para mabalaan nyo kung ano ang
1: detalye.
0: At the same time, may premium man na siya. Si Boss Rems, Dr. Emilito, oy, ara sa ato na Grand Draw. So, kita-kits kita. To be announced kung diin gid ang exact venue sa Roa City Capiz sa Santon and XFM libu-libong paprem.
1: Wow!
0: Lawig man aton promo, no? Damo-damo na nakadausan na 3,000, no?
1: Yes!
0: So, buwas man, second and last nga draw na sang Santon and XFM libu-libong paprem.
1: Second to the last
0: na kay Ti Madrota buwas. Then, ang last sa 18. September 18. Then ang draw, grand draw sa 27, ang ilang mga premyo nga madaugan, ang first prize 50,000, second prize 30,000, third prize 20,000 pesos nga cash kag pulo kabilog nga tag 5,000 pesos. Total mo pila tanan, Dol?
1: Ano ganyan, tuloy what siling mo?
0: Ang first prize 50, second 30,
1: 80,
0: ang third 20,
1: 80 plus
0: 100. Kag ang lima, ang pulo katag 5,000 pesos pila.
1: Plus te,
0: pulo katag 5,000 pila.
1: 50.
0: Oh, so pila tanan?
1: 150.
0: Bow, abi ko gani kung hindi akabalo sa mata.
1: Na-jackpotan lang. So, 150. Mayo ko lock in line kay pati kamot kag ka kung sa TL ginaisip pa.
0: So, 150,000 pesos na nang ipanghatag sa XFM kag Santon. Gag, wala pa to labot amang nagliligad pang atag 3,000 pesos. Nyagi pang hatag. Sa ano na ha? Sa tanan ng XFM radio station, ang Kabankalan, ang Bacolod, Sagay, Iloilo, Antique, Calibo, Rojas. Pito pa lang kay that time, wala pa ng San Carlos. Kanlaon pa, walo ka stasyon. Nga nagahatag every week ng 3,000 pesos. So, amo na, maayo na ang imo nga ginabatsyag. At the same time, kung magabutan ngalan mo, may 3,000 pesos ka pa.
1: Eh, imagine na bala.
0: Hey, ikaw ya ano sa din ka maintra sa Santon. Ah, hindi matagal pwede kay empleyado man ta. Sa Gold Eagle lang ta.
1: Pwede ah.
0: Ano gusto mong madaugan sa Gold Eagle?
1: Ha?
0: Ano gusto mong madaugan sa Gold Eagle?
1: Kung may laptop, ti laptop.
0: Social laptop.
1: Yes.
0: Kung ako imo pambalon, ang gusto ko madaugan mo sa Gold Eagle.
1: Ano?
0: Kigol.
1: Tod ka. Tagaan mo ko.
0: Kigol nga may ano, hemorrhoid.
1: Mamantin na lang ko sang sex doll.
0: Sige na, madamo ka salamat sa mga ano, sa mga nagpasakop sa amo ng mga promo. Kaga, hindi ka mo magkatakan or hindi ka mo matakan sa pagpamati sa XFM kay damo pa nga mga promos
1: nga maabot.
0: Nga maabot sa tanan nga XFM sa Panay Island. Ah, diba? Social, no?
1: Correct.
0: Ang oras, it's 50 minutes after 10. We'll be right back with more. Stay tuned. Mati lang ka mo sa phone pal. Opo nyo, si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo?
1: Exciting!

0: Diyan ko tayo ngayon. Wala nang sakit ang akong likod.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: Symptoms persist.
1: Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Samsung D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung ka Vitamin D3 ka pa? Mabilis sa mga balita. Premium D3 Coffee Mix. Sample Plus Gold.
2: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: 8 minutes after 11 o'clock and you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Gulpion tatba. Phone pal, balik na with Troy Tisoy.
1: And Dolphy lang ka.
0: Hindi ako magalipat. Magtumarsang Santon Vitamin C. Pabasko ka imo immune system lagi sa pagtumarsang Santon Vitamin C. Ang ascorbic acid kag nanasidik nga Vitamin C.
1: Ka kung gusto mo sang Cotis Porcelana, Cotis Artisa, mag-Clear Skin Herbal Soap ka na.
0: Bahal ka mo sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Oy, Friday... last day sang mga office boys and office girls.
1: Mm-hmm.
0: Then, maproceda kita sa weekend. So, ano plano mo, buwas?
1: Mapuli.
0: Mapuli ka na naman.
1: Yes.
0: Di ka kaya kapuli sa Morsia o kung sa Bacolo?
1: Depende.
0: Sabi ko, sa Cadiz ka na lang hasta.
1: Nga aman.
0: Ay, na may bana ka na sa Cadiz? Wala pa?
1: Manog.
0: Abisyosa agir. May palaman ako na sa taga Cadiz. So, taga ano, taga BF Gustilo.
1: Wow.
0: National High School, ha?
1: Oh, correct.
0: Hindi sa PNU. Hindi sa taga PNU.
1: Sige lang, balanay.
0: Sa, kung papiliyon ka taga din yung high school o kung college?
1: Mas namit ko no ang high school ay.
0: Nga aman. May baby powder?
1: Priska.
0: Ako high school? Yeah.
1: Nga aman.
0: Kapwa mo, mahal mo.
1: Ay, uso na subong ay.
0: Nga?
1: Kapwa ko, mahal ko.
0: Pero at least kamuya, ano kamuya? Nang open-minded kamu. Mayra ibang tuod nga... lalaki ay tsura pero lalaki may lagusto.
1: Nan.
0: Ano tapos na gani? Anong tawag siya na gani?
1: Pa?
0: Natawag siya na gani, Dolph? Nga rin doon yung sikreto gani nila. Ano na itawag
1: closet?
0: Siya? Closet. Ah, amo na closet. Mm-mm. Ano pag di ba nga mga terms siya naman? Closet? Ano pag yun?
1: Ha?
0: Bi? Lati-bi?
1: Oo eh, mga bisexuals.
0: Kadamo gali na. Nga gaduging na mga muna, no?
1: Ambot a.
0: Titi di ba kung sa Bible duha gid man lang yang klase sang tao, it's male and female,
1: yes.
0: Right?
1: Mm-mm.
0: Men and women. Nga ari ka di subong.
1: Kay wala ko to. Ibalain sa to.
0: Pero ka boring naman sa aton nga pangabuhi kung wala ka mo, di ba?
1: Amo man ang
0: kay kamo man gahatag sing ano mo, sing kalipayan mo.
1: Amo na kayo yung tawag nga gay.
0: Kag entertainment na. sa mga maka-appreciate sang inyong talent. Ang pamangkot, ang iban may talent. Ikaw, ano imo talent?
1: Ano gusto mo?
0: Ano ka balo ka magkanta?
1: Pwede.
0: Ah, sige. What's the title of the song?
1: Ha? Ano gusto mo nga kantahon ko?
0: Ikaw gani, Katie. Ikaw na yan nakabalo kay kanta. Mambala talent mo.
1: Think I'm in love again.
0: Sino na? Laura?
1: Paul Anka.
0: Ah, Paul Anka. Think?
1: I'm in love again.
0: Oh, sige. Kanta. Acapella lang. Acapella. Ah, lights.
1: Ang kwa na lang. Ang chorus lang.
0: Oh, sige. Sige. 1, 2, 3, sing.
1: Think I'm in love again.
0: Ay, balaan ko na dayon.
1: Nga man.
0: Wala man ano, wala man dating imutingog.
1: Balaga.
0: Mabal mo talent sa pagkanta, tido wala man to ano.
1: Kung ikaw man binaga, ano.
0: nawasak na gali mo puwak gali.
1: Kung ikaw man binaga salom nota, hindi ka pa na singer. Say mo be.
0: Tiam mo na to nga kanta, singer na to.
1: Diluwatan ko pag-e.
0: Sige be, luwata be.
1: Think I'm in love again. Greening that silly green. Look to what a fool I've been. Think I'm in love again.
0: Ama, karaoke na lang tabi.
1: No, pwede.
0: Oh, di ba? Butangan ta background na lang git. Yung para daw ka professional, mabalas ang dating blaho. So, ready ka na?
1: Sure.
0: Halingin niya
1: sa puno.
0: Sa puno, hasta hindi sa extra. Oh. Sigurado ka ha?
1: Oo.
0: Basi karo
1: mo magira ka hindi ko kita.
0: Basi karo magginarambulan ni karon. Dali kay basi mo tudlat ng internet ako do kahinay sa ato internet kadaan. Di ka malantaw sa...
1: Dirae?
0: Dire ka malantaw? Mm-hmm. Oh, sige. Karaoke sang... Think I'm fall in love.
1: Think I'm in love again.
0: Ah, think I'm love again.
1: Paul Angka.
0: Paul Angkan. Saan? Ami ka magkanta?
1: Eh, ako pa yan.
0: Grado ka?
1: Yes.
0: Oh, pakawian mo naman ang XFM, ha? Mag-amon eh.
1: Napakawian, ha?
0: Amal mo man, ami ka magkanta, tapos hindi man lang sila kauyon sa mga boys.
1: Depende na eh, sila.
0: Oh, sige. Kaya basta, ikaw ya, kabalo kaya magkanta, ya, ha? Ari ay, Atomic Karaoke, bam. Ladies and gentlemen, thank you. I'm in love again, Paul Angka, aka Dolphy Angka. Angka lang ka niya.

0: Pwede ka. Malugi mo sa kailin magkanta, no? Para kay sino na kanta? Para kay sino laging didikit mo ang kanta nga na?
1: Para sa tanan ko nga mga kalalakin, ha? Malaw, ay man nga ma-mention ka lang isa ka bilo.
0: Ha? Pero si Nogi Jay ang nagapangibabaw, ya?
1: Ha?
0: Si Nogi Jay ang nagapangibabaw sa iyo mga tanan na kalalakinhan nga daw hindi ka sila malipat.
1: Ato man siya sa Bacolod?
0: Ha? Siya din sa duty sa Lacson?
1: Ipo sa ipo.
0: Kakadlo, kakadlo. Ang kapatid ka lang sa kakadlo.
1: Napamati na sa pala.
0: Dahil lang good. 8:51 diri sa Canada. Hello, hello sa inyo, Troy. Amo ni ambal ko si Madam Lila ni Labrador gali.
1: Ay, okay.
0: Amo ni siyang sa Canada nga aton solid follower sa aton nga program.
1: Sa diin siya nga Labrador. Damo, Labrador sa may Granada mo.
0: Oo. Diba si lapit-lapit sa German?
1: Basi.
0: Shepherd?
1: Yeah. Damo to Labrador sa, ano, sa Granada.
0: Seryoso?
1: Yes.
0: Makanta man kuguro ay, no? Kay
1: sige,
0: kanta ka man. Ariyo, katawan ko line to heaven, ah. Hindi ko pa perde kay Dolpe, ah. Kaya huwag man ta caller.
1: Naman?
0: Karao kita, ah. Hindi ka makomuni ka nami katingo, pero nami kuya magano ya, ma'am.
2: Heaven knows I've done no wrong.

0: Exciting!
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ka sa mga balita, blabos, yung nami, bigit sa mga DJs, nalakag, blabos,
4: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
1: may how, kita,
4: pag... enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
5: Timo!
4: FM 103.9.
6: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
7: Hi, bayarin dito, bayarin dun, tuition pa ni Junior. Paano na to?
6: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
7: Salamat, Han.
8: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix.
11: May kape ka na,
9: may gamot ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
13: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
15: Ako ay saka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-tree time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayon

0: supplement from
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunin sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist,
3: consult your doctor.
5: Sa mga butika.
3: Samsung Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sang Handumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gituya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kuya. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing, may Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit game. May free collagen and glutathione ka pa.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Hala, ka-exciting!
1: Naglahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
5: Mabibili sa mga butika.
8: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Samsung Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Samsung Vitamin C. Kasi Samsung 25.
9: Samsung Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Samsung kag-Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia, a natural sweetener. Hadin sa Stevia Leaves, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sa Vitamin D3 na pampapasok sa atong natulan, pampagkanas ang utok, at pampa-improve sa atong immunity. May Santhon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na, super healthy pa.
5: Mabili sa mga butika.
1: Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
11: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo man ko sina ha?
12: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
11: Oh, gali, diriyo.
12: Ah, dali na.
13: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
14: Girl,
13: di mo kailangang magtiis.
14: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
14: No more!
13: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
15: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist,
3: consult your doctor.
5: Sa mga butika.
3: Samsung Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko kini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng doubt ko. Nung marinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang doubt ko.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Mission X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nalabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
3: Mission X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Yomari, sa ka-construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag kapoy, always lagi ako na time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Kung si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalas sa Sister Pain para diretso ang training.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast. And save. Yay! Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
8: Sa mga butika.
1: Santon Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Maribel. Isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Nga, XFM, kid, how?
13: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
12: Nga, XFM, kid.
14: Inami ang music, ah.
12: Nga, XFM, kid.
14: Ay,
15: pula ka lang, music magkatapos, bugtaw ka, blama, yara kayo sa mga balita, blama, sun, amin, kayo sa mga DJs, nila, kanjo, blama,
16: wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
12: may how kita pa?
16: Oo, enjoy lang.
12: Nga, XFM, gid how?
17: Tingin mo!
16: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose beans. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugaran ko, kinasoldan nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon at vitamin D3. Sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag-Premium D3 Coffee Mix, ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber, goodbye sa pagpalanakit, kagpagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin, easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Clear Skin Beauty Zone.

0: ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
2: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko tayo, wala nang sakit ang akong ikot.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ako sa Rodela sa ang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Xanthan Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Xanthan Gold Coffee Mix na.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkapag

0: FM 103.9.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Landapaga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay ko'y may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Sandon Plus Gold. Nawala yung apo ko po. Sumasakit ang puson. Inom ng Sandon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Cellphone Plus Gold.
3: Ang kape ko, Cellphone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sandon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa malakas na buto.
7: Premium D3.
6: Matibay na immune system.
7: Premium D3.
6: Proteksyon sa bacteria at viruses.
7: Premium D3.
6: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
7: Premium D3.
6: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
9: Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Eman, isa ka driver. Buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
9: Turbo Food Supplement for Men.
6: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Sister Pain.
13: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
12: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
14: symptoms persist. Consult your doctor.
12: Sa mga butika.
1: Sandon Gold, Coffee Mix.
15: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Sandon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Sandon Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
1: Sandon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Sandon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
16: Namamayag pa, namamayag pa. Saan mang sulok ng mundo?
17: Luzon,
16: Visayas,
18: XFM Cebu,
19: XFM Bacolod,
16: and Mindanao. With more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita. Saan mang sulok ng bansa.
20: Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Exciting, bro!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Gemma, meron akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi na narinig ko ang Supple Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakidin ko. Ako pala, si Kathleen, the 7 years old.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
8: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
7: Isang pahid lang
8: ng Samsung Plus Herbal Oil.
7: Ang galang kati-kati.
8: Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid
7: na all-in-one
8: sa presyo
7: magaan.
9: Sister Pain.
10: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe, side sa akit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bibili sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Stella.

0: Mix. Gawas pinakalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
5: Santone Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
6: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala nang me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hi.

0: positive mga reviews. So, amo gitry. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
1: Yeah! Turbo! Food supplement for men.
2: Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher.

0: the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Cease the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Boyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa Espilan. Di man nakabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani kamo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
3: Namamayag pa. Namamayag pa. Sa anong sulok ng mundo. Luzon. Visayas.
4: XFM Cebu.
5: XFM Bacolod. XFM.
3: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santong Vitamin C. Ang alkaline. No

0: Vitamin C, ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Garantisado
7: maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
7: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahit na all-in-one
6: sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain?
9: Ang sakit.
8: Mag-Sister Pain.
10: Muscle fever.
8: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
10: Mag-Sister Pain.
8: Hanggang pain.
10: Fast and safe.
8: Yeah! Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: The pain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako gali si GC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Santon Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sa kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
13: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
14: Luzon,
13: Visayas,
15: XFM Cebu,
16: XFM Bacolod,
13: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. You're not the one.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
3: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
2: Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Kaya sabi ko, try ko rin.
2: Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus! Mabibili sa mga butika!
7: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
8: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
9: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo.

0: beauty conscious gid ko nga daan. Kaya ni sa Santon Gold Coffee Mix na gid ako.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
2: Mamayagpan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
2: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus.

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga bukika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ang bagong Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwak papa, ay may arami sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
3: Na XFM kid how?
4: Kay pagbuktaw ko balita dayon mo.
3: Na XFM kid.
5: Inani ang music ah.
3: Na XFM kid.
4: Ay,
5: pura ka lang music magkatapos buktaw ko mamaya ang mga balita. Blabson, ami bigit mga DJs nila kag.
6: Wala sang konkreto nga sabat. Kag wala sang katumbas nga rason kun naka X. Simply
3: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
3: Nga XFM kid how?
7: Timo.
6: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-Ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye Ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang tabi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Ang ganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh yes.
8: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Sister Pain.
11: Ako si Lani,

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatud sang kanami kag benepisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Makatupa, may bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag collagen.

0: Phantom Gold Coffee Mix. Madakas sa mga Yes to Health stores nationwide. Tag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inami ang music, ah.
1: XFM kid.
3: Ay, wala ka lang music magkatapos magtaw ka blam. Mayarap kayo sa mga balita. Blam, so namin sa mga DJs na lakad.
0: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa.
0: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how.
4: Tingin mo!
0: XFM 103.9.

0: exciting, bro!
1: Sanzone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Sanzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sanzone Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
2: Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
3: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online sale. Laking tulong talaga ang Sanzone Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
2: Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Mambibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanzone kag Vitamin D3.
6: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatean ko ang Premium D3 Coffee Mix, kagintilangan ko man. O kikidyabala kayo wala na nagkasipit ang akong ulo. Kanin ka mo, kung may migraine man ka mo, amon dapat kapin nyo. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanzone kag Vitamin D3 ka pa.
2: Mabili sa mga balika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sanzone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sanzone Gold Herbal Tea.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mangko sina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, gali, diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag Sanzone Plus Herbal Oil.
10: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
10: Sanzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid.
10: The all-in-one sa presyong magkaas.
2: Sanzone Plus Herbal Oil.
10: Assist the pain.
11: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
10: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sang kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Sanzone Gold Coffee Mix.
13: Ang bagong Sanzone Gold Coffee, ang masgin babasko, masgin panami, pampagwapa pa, ay may arami sang gluta kag collagen. Ang Sanzone Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas malami.
12: Sanzone Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Sanzone Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
14: Na XFM kid how?
15: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
14: Na XFM kid.
16: Ina nang music ah.
14: Na XFM kid.
16: Ay, wala ka lang music magkita pa sa bukta ko blame ara sa mga balita. Blame sa amin mga DJs nila kag
17: wala sang konkreto nga sabat.
18: Wala sang katumbas nga rason kun naka X.
17: Simply
14: may how kita pa.
17: Enjoy lang.
14: Na XFM kid how?
19: Timo
17: FM 103.9.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
1: Vision X! Marami na ang natulungan!
3: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
1: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
1: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
5: Oh, yes!
1: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
5: Mas lalakas ka pa!
1: Sister Pain!
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ng akong lansa. Sister Pain para diri-diritso ang trini.
1: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
7: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag binipisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Palain man ko sa kapi kay aga pa ko gamata. Inday ang tawag sakon sa mga suki ko. Sang natilawan ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, nagwapa ko kuno hambal sang suki ko. Sa Xanthan Gold Coffee Mix, may kapi ka na, gagwapa ka pa. Gadamo pa, customer ko.
7: Xanthan Gold Coffee Mix, nakapangapi ka na, nagbaskog, kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
9: XFM kid how?
10: Kay pagbuktaw ko balita dayon mo.
9: Na XFM kid.
11: Inani ang music ah.
9: Na XFM kid.
11: Ay, wala ka lang music magkatapos bugtaw ka mamaya kasi mga balita. Labis sa amin bigay sa mga DJs nila kan.
12: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X. Simply
9: may how kita pa.
12: Enjoy lang.
9: Na XFM kid how?
13: Timo.
12: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
6: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainon ko sang ordaryo ng kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
5: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 coffee mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
8: Sakit ng katawan?
2: Mag Santone Plus
8: Herbal Oil.
9: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santone Plus Herbal Oil.
10: Talagang maaasahan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Edgar, sa kaservice ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang aking likod.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bibili sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Dipay-dipay ko sa mabatean ko ng Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
5: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Bibili sa mga butika.
14: Nga, XFM, kid how?
15: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
14: Nga, XFM, kid.
16: Ay, namiang music, ah.
14: Nga, XFM, kid.
16: Ay,
17: wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blam, may harap sa mga balita, blam, so, namin, bigit sa mga DJs, nila, kag,
18: wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
14: may how, kid,
18: ah, enjoy lang.
14: Nga, XFM, kid how?
19: Tingin mo!
0: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
4: Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Nagpalasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
4: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pets da sona. Ina ka pa'y bako ha. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabi gain. Kamutol. Testingin mo lang. Kampiyon di dyan, Turbo.
7: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
7: Turbo. May maca at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
7: Sistapain.
9: Ako Galisilis and I'm proud Sistapain news. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sistapain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
7: Sistapain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sistapain.
10: Symptoms persist.
7: Consult your doctor.
10: Sa mga butika.
7: Santone Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Dominic. Isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape may mataas nga levels ng antioxidants ang Santone Gold Coffee Mix.
7: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Nga, XFM, kid, how?
13: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
12: Nga, XFM, kid.
14: Inami ang music, ah.
12: Nga, XFM, kid.
14: Ay, pula ka lang music magkatapos mag-talk up lang. May harap sa mga balita. Blab, sun, amin, sa mga DJs na lakad.
15: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka. X. Simply,
12: may how kita pa.
15: Enjoy lang.
12: Nga, XFM, kid, how?
16: Tingin mo!
15: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Pala kasi ng ating immune system, araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus, pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
2: Saan Tone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Saan Tone Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
2: Saan Tone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Saan Tone kag vitamin D3.
6: Ako si Joy Javier. Nabudayan, gigpusang una. Kaya daw per me lang maluya ako lawas. Daw per me, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kidbala. Kaya batyag ko gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado, gid ko sa akon ubra. Tiluhin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Kape ka na, may Saan Tone kag vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Saan Tone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Saan Tone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Saan Tone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Incorporated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Aisel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus
0: Herbal Oil. System pain.
3: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na cease the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Loyang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakas ng collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Tagkape.

0: Exciting!
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangustin, malunggay, bawang, spirulina at amparaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape ang San

0: now available in your nearest drugstores. Vision Next, marami na ang natulungan.
1: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panakos.
0: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang aloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
0: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Sister Pain. Ako si Heidi Retaiti.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag. Isa kang sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
0: Samsung Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ka sa mga balita. Blabos yung nami, bigit sa mga DJs, nalakad.
5: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X, ka-X. Simply,
2: may how, kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
6: Tingin mo!
5: FM 103.9.

0: exciting Pilipinas. Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes.
1: Good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas, dirigit lang sa XFM.

Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad Diyang Bacolod! Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning, mga katropa, and welcome sa itong programa diri sa Exciting Pilipinas. Wonga daw sang Biyernes! Friday na kita, mga katropa! September 11, 2026! Biyernes na sa wakas. Kamusta kayo dyan? Kamusta ang inyong mga buhay-buhay sa ating maulan-ulan na week sa karon, kabulan sang September. Grabe na, wala pa tayong ulan sa inigid niya si Wana. Kamusta ng inyong mga pamatsyag, subong uso, sip-on, no? And mga kilanat tungkod sa pagbago-bago sa panahon, especially mga katrapang gulpi, nagabubo ang ulan, ang masami sa ato, nagakabasa, and tiyan muna na ang rason kung nagaubo-ubo kit na kag nagasingo-singo. Di ba la? Pero syempre, dapat baskog yang imong lawas. Baskog yung imong immune system. Kakamidere ka itong kami ah. Sanga mo niya nga sa tone, vitamin C para nga tiya. Basko gani mo resistensya adlaw-adlaw, batok sa balatian with our Suntone Vitamin C. Samtang mga katropa, speaking of lakat siyang panahon, sa karon as of 2 a.m. today mga katropa, September 11, 2026, isa naman ka low pressure area kung LPA. Natawag ni siya nga LPA, kung git pangalanan nga LPA 09B. Ang ginamonitor sa karon sa guwa sa Philippine Area of Responsibility kon PAR. Nagmayara sa medium chance nga maging isa ka tropical depression. Mayara sa medium chance of developing nga maging isa ka tropical depression sa sulod sa masunod nga 24 oras. Sa mga katropa, padayon lang sa paghanda, no? Especially sa aton sa karon nga palibot. Kag may ara pagid sang isa, bali mga katropa, duha ka low pressure area sa karon ang ara sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. Ang isa naman amo ang LPA 09C gina monitor sa guwa man sang Philippine Area of Responsibility. Pero ari mga katropa, unlikely nga maging isa ka bagyo sa sulod sang 24 oras. Ang LPA 09C ari diri sa diri nga side Pilipinas, mga katropa. Samtang ang 09B naman ari diri sa pihak, no? Na palibutan na naman kita. Pero ito yung mga katropa diri sa Visayas, may ara sa gihapon sa mga thunderstorm advisory. So, padayon lang sa pagpreparar sa inyong yung mga bag dira with payong, kapote, raincoat, kalo, etc. Kay anytime, bawang aton nga langit nagaluha. So, padayon lang sa pagbitbit sa mga protective equipment ninyo kung PPEs na. Sige, oras na ito, 5:09 na, ay nagpamati ka mo, Andrea, sa programa na itong Exciting Pilipinas. Kaupon si katrapang Wendell Balinario, kag oras na ito, alas 5:09 na. Mga katrapa, live the live kita ha sa ito niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Araman kita sa inyong mga tag sa karadyo. Ara kita sa 103.9 XFM Bacolod. Ara sa FM nga band sa inyong mga radyo. So, padayon lang sa pag-tutok. Tune in na sa mga wala pa naka-tune in. Sa mga nag-lataw na sa ito niyang Facebook Live. Amat na, pa-shoutout. I-comment ang inyong mga pa-shoutout or pa-greeting. Subong aga sa may mga birthday dyan. Happy, happy, happy birthday! Wala, pati mo nakakomment sa may mga birthday today. Nagka-comment pa lang dali si Sir Jill Win. Good morning! Hambali, happy Friday sa tanan kag. Happy launching sa Mascara Festival Subong Adlaw. Niya kung kag pwede naman makarequest kanta, guy. Guys Next Door, ang title, I've Been Waiting For You. Sige, try ta dingita, Sir Jelwin, kung ara ti ato na nga i-play. Guy Next Door, ang title, I've Been Waiting For You. Oh, grabe. Sa kay mamay na si Lia Dorado Bipi, good morning man. Nagalantaw siya sumong sa may punta taytay ko, no? Good morning. Mayong aga dira sa inyo sa mga moms, punta taytay. Ariya may ari diri sang guys
Next Door nga kanta, I've Been Waiting For You. At sige, play nato na. Pagkatapos ng atong isa ka kanta, katropang Jelwin, bantay lang sa second song naton this morning sa atong musikahan sa Exciting Pilipinas. Oras naton mga katropa, alas 5:11 na. Dahil lang sa pagbumati at pagtutok diri sa programa naton, sa pagbalik naton aton karon istoryahan ang launching sa Mascara Festival 2026 and ang aton yang TikTok and video. Yon, oras natin 5:12 na. Rin ang mga musikahan natin sa mga adlaw. Nahunta ang pampagana this morning ang mga musikahan ni Vong Navarro. Tutoy Bibo, and after that, ang request ni Sir Jelwin, I've Been Waiting For You.

0: panalong panalo, Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre-oy.
4: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
5: Wala-wala, gid ka pre-oy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
6: Oh! Turbo Food Supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement from Hihimo, mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Heidi Retaiti.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Mga katupa.

0: Eh, nagbabalik sa inyo mga radyo. Good morning! Mga kadra pa oras natin, alas 5.25 na sa aga. And nagpamati kamo sa gihapon, adre sa exciting Pilipinas with Wendell Balinario sa XFM Bacolod. Good morning sa inyo nga tanan! Mayong aga, mayong aga, mayong aga. And sorry what, remind ko lang. Friday na kita. September 11, 2026. Thanks God! It's Friday! Friday na mga katropa. No? TGIF sa atong yatanan. And syempre, may mga gina-look forward kita for this Friday. For this day, Friday. Simunga daw ang launching alas 10 karon sa aga. Sa atong ginahulat-hulat nga Bacolod Festival. Kabalo na ka muna magsiling kita Bacolod Festival. Ang pinakasikat sa bilog ng kalibutan ng atong yang Mascara Festival 2026. Karon ang launching mga katropa. Atong karon na mahibaluan kung ano ba lang mga ganap. Ano yung bago nga, ano no, nga kanta for this year's Mascara 2026. Ano ay hanang beat na naman, no? Ligad kay la la la la la la. Happy Mascara. Ay. Pasensyahin na lang ang lyrics, pero importante ang tuno mo na siya. Subong ay han, ano ay han? Are you excited? Dapat excited ko mabatian. Ano ay hanang tono na naman subong? Ano yung beat subong? Christmas ID char. Iba yon. Pero excited man ko da na. Hindi, ano ihan ang bago naman nga mascara jingle for today. Kaya may baluan ta na nakaroon, diba? Sige. And of course, mga katropa, padulungan man natin subong adlaw. Nga ito niya nga TikTok and video. Nga trending na naman sa TikTok. Basta may klase, ganing usog yung mga kabataan. Especially kung mayroon sa mga supportive parents or guidance. No, nga nag-take videos ng mga kabataan while doing their activities at school. And one of it, mga katropa, nabalang mga physical activities at school. Not totally na physical ng gabundakan. Ikaw, physical activities such as exercises, games. And there is a video natin mga katropa sa bongga nakita online. Bongga ini siya kay what will you do for your team? And ang obrahon mo mga katropa kung ikaw isa ka competitive slayer. Sige, bala mo subong mga katropa. O live subong sa atong yung official Facebook page. Sa atong yung XFM Bacolod News and Public Service Authority. Live na live ha. Kaya rin makita nyo si Baby Boy. Nga super cutie. Nga talaga namang matatalo mo man gining yung mga kontra. Kung mag-amunay kay sa tsura palang palaban na. Plus sa tsura palang kusog na. Live sa atong official Facebook page. Arina Tik. Ito ka na. Sino ka dyan? Facial expression pa lang. Baby boy. Yan, sila tag of war. Hindi, magpa-perde ang baby boy. Grabe na yung expression, pero gabutong gyapon. Di ba perde? How? Ay! Verde. Wala ta, hindi ba yung makita sa video kung ano ila kontra, kung ano nga kadlag ko or ano ang itsura bisag ilang kontra basi yung mga gulang na compared sa ila. Kasi kung makita natin sa video, baby boy gini ako, mga color green team ni ho. Duwa ka gagmay sa likod na makita ko. Plus isa ka medyo chubby nga bata sa una nga competitive. Lahat ng facial expression ara na mabutong gid saya gapakaluhod na siya, no? Pero hindi siya bumitaw sa lubid. Grabe ang facial expression. May tactic man hang baby boy ni sa front wa. Kabalo siya nga dapat ilin niya. Backward ang iya nga body. Kabalo siya ya. Ang duwa sa likod, like for the support lang gid kay ano, kay Tuto sa first row. Kaso hindi kita ako nang punta na, pero mga katropa, gina kagiliwan ako gina ano no, ka mga netizens gina kumbaga kalipay sa mga netizens ang ininga video kasi din makita ang cuteness overload ng video sa ininga bata. Dahil amo ni mga nami sa school na di ba kasadya lang sa school kung amo lang ni madamo siyang learnings, of course, mga ano happenings such as mga memories with our classmates, teachers, and mga personal activities lang ma-enjoy ang mga bata. Nang wala lang tani, mga daladala na isang mga pusil dira na. Amula ni tani, ho, para sadya, di ba lang? Mag-amuni, kundi sadya lang. Mayara sa mga school activities and aside from learnings, ang mga students or ang mga learners ang ma-enjoy. Oras natin 5:31 na. And syempre mga katropa, sa mga nagpamati diri sa aton subong, oh, sa ilaya ni Mamay na dumipig dira. Mamay na Senadora Dumipig, good morning. Sa kay Ma'am Rina Diastro, good morning. Sa ilan ni Tita Selena Traje, good morning dyan. Sa ilan ni Tita Mary Ann Ludesma, kay Mary Lim. Mary Ann Lim, nalipat ko ang ngalan. Sa ilan dira ni Bambo na Costa, kag sa mga taga Poroka pa ako, dira sa Dulaw. Good morning dira sa inyo. And of course, sa mga katropa peeps natin, dira sa May Bagos City. Good morning, man. Good morning man sa mga katropa naton, na kung katropang listeners and solid supporters all over Negros Island region, sa may Himamaylan chapter, Kanalam chapter, sa may Kabangkalan chapter, sa Tananya chapter, no? Dari sa Negros, good morning sa inyo tanan. And of course, sa mga moms chapter man naton, dari sa syudad sa Bacolod, sa mga tagsaka barangay, dari good morning sa inyo nga tanan. And sa ilaman dira ni Sir Alberto Norbing Loreno dira sa may Zone 15 Talisay City, good morning dira sa inyo, sa mga listeners natin dira. And sa mga listeners natin sa ilang mga tagsaka radio nga nagapamati subong sa aton. Thank you so much. Na mayong pag digamo dira subong ah. Mayong aga kag maayuman nga pag timo-timo sa mga nagatimo-timo na. Sa mga nagapangapi-ngapi na maayuman nga pagpangapi. But speaking of coffee, before kita magtakop, balay ka endorso ko sa inyo ang atong nga kape. Pinakabago nga kape niya ang Yes to Health, ang atong Santong Gold Coffee Mix. Ang atong Santong Gold Coffee Mix, mga katropa, ang mayara sa malunggay, chia seeds, turmeric, sa mangosteen, sing santone, and of course, mga katropa, mayara sa glutathione and collagen. Ang kape nga pinasahe, kaya hindi lamang kape nga namit kag-healthy, kundi skincare and beauty care mo pa. Bangod nga may glutathione and collagen, makapagwapo kag makapagwapagit sa imo. Aton nga, Santone Gold Coffee Mix. Oras natin, alas 5:33 na ako nakita sa oras sa aton dari programa. Pero hindi nyo paglisuang inyong mga tagsaka radio kay magabulos ang The Secret of Health. And after that, balita na naman. Kaupo po natin ang sikatropang Franz Andrew Borgos karon sa Express Balita. Thank you so much sa liwat mga katropa, padayon sa pagpamati. Diri sa programa nato na linaga sa magabi sa XFM Bacolod. And thank you so much man sa mga nagupod sa programa naton subong aga. Halong sa mga nagabiyahe. And may klase and may obra sa mga aton nga mga college students and mga working adults dyan. So ingat, ingat, ingat. And once again, thanks God it's Friday. Happy Friday everyone. See you on Monday. Good morning.
1: The Bacolod News and Public Service Authority.
2: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold,
3: mabibili sa mga butika.
4: Gusto

0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage, kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah, sa mga kitutan ni

0: ulo.
1: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult a doctor.
2: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanamin. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ako si Boyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskwilahan. Di man nakabilog nga akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
2: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
4: Mga katupa, excited!

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpanamati sa programa The Secrets of Health.
0: The Secrets of Health.
1: So nga aton diri karon nga pagadiskusyonan ang parte sa pagtulog, ang ato sininga katulogon, mm-hmm. kagang iya sininga epekto sa aton nga ikayong lawas, Dok Leo.
2: Yes, to health!
1: Mag-inom ka mo sang ultimate trio. Inatawag na ito nininga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo da sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secrets of Health.
1: Now, dari kita sa pagpaintindi kung nga importante ang pagtulog sang insakto sa oras, Dok Leo.
3: Kung kulang gali ang tulog na ton, Sir Josel, kung lima yung tulog na ton, nagkakadula gali ang balance, Sir Josel, sa ton sining appetite and fullness hormone. At sa mga tao, Sir Josel, na kulang sa tulog, gusto nila pero may mangima-kima.
0: Sunthone Plus Gold.
1: And ang isa pag ito rin, Dok Leo, ini actually, may mga madamo sining sa managasuffer nga unreported pa. In short, why pa madala sa statistics bala among us Filipinos. Ini mga nag-suffer sa depression kag anxiety. Kalabanan sini depression, Dok Leo, as always na hambal nila. Gaino man ako nakabulong, nakag-maintenance na, anhon mo da ako nakagabi, way katurog.
3: Mm-hmm.
1: So, nag-worsen sa depression kag anxiety, kakulang sa tulog, Dok Leo?
3: Yes, Sir Josil, may connection, Gid. Ang sleep and mental health are deeply connected. Ang pigaw nga pagtulog, Sir Josil, nagapataas ng risgo sa risa depression, anxiety disorder, panic symptoms, emotional instability, kagang mental illness man, Sir Josil, can also worsen sleep, creating a cycle. Kumbaga, Sir Josil, may efekto sila sa isa kaga isa. Kulang tulog mo, Sir Josil, abuton ka sa nervyos. Kung ginanervyos si Sir Josil, hindi ka mapamtang, hindi ka man makatulog. Kakomplikado, Sir Josil, sang sitwasyon. Samantala, kung makatulog ka gali maayo, Sir Josil, tang imo sining serotonin, tang imo sining dopamine, emotional regulation centers, stress response systems nimo magatrabaho, Sir Josil, sa maayo kung mabalik sila sa normal nila sini nga mga condition, Sir Josil, kag ila sining mga levels. That's why, Sir Josil, kun madula ini sa balanse, abi mo kung nanong matabo sini emotions feel stronger. Stress feels harder to manage. Para sa iban, simple man lang ang mga bagay, pero sa isa katawan nag-suffer, Sir Josel, tuman na inakadako. That's why kung kaysa, Sir Josel, daw irrelevant ba lang ang maghambal kita, kagamay yun lang ang diferensya, ginapadako mo.
1: Oh.
3: Sa aton iya, ngaway kita nagabatyag sina. Pero sa ila, lain. Kapin pa, o kung ginahambalan mo sina, is kulang permi sa tulog.
0: Sunthone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: So, anong epekto yan naman, Dok Leo, sa hindi insakto sining oras ang katulugon kag pagtulog as far as our body activity sa pag-away bala sang mga infeksyon yung nagasulod sa ato sining lawas?
3: Isa, Sir Josil, sang ginahimo sang pagtulog, nagapabakod sa aton sining resistensya.
1: Mm.
3: So, kabalis ka rin, Sir Josil, ang katabo kung kulang makita sa tulog. Mm. Nagahina man ang aton sining resistensya. Nagresulta sa more infections. Kung may infection kita kagbalatian, dugay kita sa nima umpawan and greater susceptibility to viruses. Madali kita, Sir Josil, malatunan sang mga balatian. Dala na dali ang dalasang kagaw. ako sa Radyo Sil.
0: Southon Gold Coffee Mix.
1: Ang aton nga mudo kon kay sa Dok Leo apektado man ini sa ginatawag nato sa ninyo hormonal changes, no? As we age, samtang nag-edad kita, gatinigulang kita, ang hindi insakto sa ninyo pagtulog, Dok Leo. For example, maka-disturbo ini sa ginatawag nato sa ninyo balance sa ato sa ninyo body hormones.
3: May arag yun, Sir Josil. Kaya kung masami sa ninyo kulang aton sa ninyo pag-tulog, magresulta, Sir Josil, sa pagkadula sa balance sa ninyo, kag nag-afecto ini sa aton sa ninyo cortisol, growth hormone. That's why, iban ganin, makabati kita, Sir Josil, nga tulog ka permit temprano para magdako ka, para magtaas ka, hindi ka magputot, etcetera, etcetera.
1: Mga yung nasabat ng perminak bata, eh paano ko magtaas yung kinanay ko, putot, tatay ko, putot.
3: Tanan-tanan kami putot, ginalinan. Although, my point, bala mo ti jeans ang isa sa Sir Josil mo, sa nga toon tanawon. Pero may mga modifications, or bisan paano, Sir Josil, mga pamaagi kita dira nga, bisan paano ma-enhance or ma-boost ang aton sining ikaayong lawas kagalakip na pag-abot sa hormone. Growth hormone affectado, reproductive hormones affectado, thyroid function affectado, Sir Josil, kag posible mag-resulta sa fertility problems, menstrual irregularities, reduced testosterone, lower muscle repair, and chronic fatigue. Kun kulang kita permisa tulog.
0: The Secrets of Health.
1: Now, if we speak about signs and symptoms sa Bidok Leon, makikita ang manifestations bala sa kulang sang katulugon, Dok Leo. Ano yung masaming mabatsyagan mo or ara sa imo, Dok Leo?
3: So kung kulang ka permisa tulog, Sir Josil, ano? So ginambalan na to sa mga mayor nga mga konsekwensa sa ikaing lawas, mga balatian, Sir Josil. Pero rin, kung kulang ka sa tulog, isa sang o kung pila sang imo sa nimabantayan na examine yun yung kagalingon, checklist ni Sir Josil. Gusto ka mag-inom permisang kafe. Kaya permihagin na tuyo. Sa mentalidad na to, ininom ko kafe, parang hindi ko matuyo.
0: Plus gold.
3: Pagkatapos, Sir Josil, waking and refreshed. Nakabugtaw ka, kasi lang nakatulogin man ko. Nga ano kapoy lang ko gyapon. Nga daw hindi mayong akong gyapon pamatsyag o ayos ang kondisyon. Malabo, Sir Josil, lang mo sa nipipinsaro, lang mo sa nga memorya.
1: Pero ka lang naga, ano?
3: Nagalag. Loading.
0: Southon Gold Coffee Mix.
3: And then, Sir Josil, kung kaysa, manang silim lang, Sir Josil, nga magbiro ka lang sa lasing, huwag lang sa bagong gising. Kapin ba kung kulang yung tulog? Kay irritable, Sir Josil. Irritability, isa sa ginatawag signs or symptoms ang ginatawag kakulang sa tulog. Memory problems, micro sleeps. Gusto ka lang, Sir Josil, magtulog-tulog. Kapungko ka lang, ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang, ginatuyo ka. Poor concentration. Why? Kasi yung focus, Sir Josil, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan na masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa imus ng resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Josil, mabantayan at mapabayaan, posible magkado sa malala nga balatian. Daytime sleepiness and mood instability. Pila lamang ini sang signs of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sa nikogalingon. Basi, may ara kita sina ang mga symptoms, kumustahon or signs, kumustahon na aton ng aton sa pagtulog kada gabi.
2: Yes, to health!
1: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sining baklon, dako pang discount nyo sining makuha. And then sa mga kaiping sining kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sining mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secrets of Health.
3: Amo ni ang problema, Sir Josil, sa kulang sa tulog diga resulta sa mga baratian. So ang solusyon, Sir Josil, panamion naton sa ring tulog. Isa ta kon mahimo pa lang Sir Josiel, madulom ang aton sininga bedroom if possible. Kag ang mga gadget naton kutob sa mahimo. Abi try nyo abi at least isa ka oras antes ka magtulog wa na gadget. Wa na ginatawag pagtanaw sa inyo sa mga cellphone or inyo television para nga mabuligan nga magnami ang inyo sininga pagtulog, ma-stabilize dira ang pag-release sini sang melatonin para hindi ma-suppress bala tungod sa blue light alin sa aton sa mga gadget. Kag bisan pa Sir Josiel sa mga sigas ang suga bala naton gani sa aton sininga kwarto aton ina nga likawan o kun patay ang mga suga sina muning siling naton Sir Josiel ako magtulog dapat lights off gid. Number two, isa sa sang himuon naton Sir Josiel sa nilimitahan ng caffeine. Kun na-notice mo yang sensitive kaya sa caffeine, ang pinakatayog mo Sir Josiel dapat na pagpangafe sa hapon kung hindi alas dos isa alas tres.
1: Oo.
3: Ay, hindi ka na maglampas sina dira kay basi abtan ka alas dosis tungang gabi la una gamurarat pang mata mo.
1: Kay kalabanan sini ang stay is ang strong effects ang caffeine niya sometimes sa 4 to 6 hours mm-hmm. Doklayo ara pa na dahil pictos ang caffeine sa lawas ta.
3: So depende sa sensitivity Sir Josiel kami ara man yung nag-inom sa cafe pero okay minara sa ringa tulog
1: kapin pa ko nang ginainom mo nga cafe Santon Plus Coffee Mix
3: kati may ara sa sang ginatawag lecithin isoflavones nagabalance ang hormone
1: why caffeine
3: why sin caffeine kaya nga panami pa Sir Josiel sa brain function na ton
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: And then isa pagid likawan Sir Josiel ang masaming pag-inom sini kapin pa kun medyo damo bla Sir Josiel makabulubuylo sa paginom sa makahulubog nga ilimnon ang iban Sir Josiel ukon kalabanan sa mabatian naton Sir Josiel masiling kang nga nagtagay-tagay ka
1: oh sige matay ugat sini para nga batya ko tuyo
3: han pampatulog pero kabalis karang galing nagakatabo Sir Josiel premier role na makabatya ka tuyo pero hindi gali tayo yon kag mahamok ang tulog mo sana samtang nagalipa sa mga inoras pero ikaw sini nagainom sang makahulubog sini nga ilimnon disto bong imo sini nga deeper sleep especially kung medyo makabulubuylo ka sa paginom sa makahulubog nga ilimnon. And then isa pagin sini Sir Josiel painit ka pasila ka sa adlaw kung adlaw siyempre kag may silak sini sang adlaw morning sunlight helps regulate circadian rhythm nagabuling Sir Josiel para nga magnami imo sini nga panulog sa gabi. That's why manotis sa mga tao Sir Josiel na exposed sa silak sa adlaw pagkahapon sa pagkagabi, nami ila sa nga tulog. Kalabanan na hindi tanan na. Initungod nga nagabulig siya para nga ma-regulate, mabalanse. Kag mabalik sa tama sa nga kahimtangan ng aton sa nga circadian rhythm. And then, exercise regularly. Physical activity improves sleep quality. Ang iban ganin Sir Josiel sa nga, mambatian mo, ginatuyo ko, gusto ko na magtulog kay medyo ginkapoy ko sakon sa mga aktibidades. Isang makabulig pa nami sa atong pagtulog.
0: Plus gold.
1: Pero in terms ng vitamins and minerals, sabi Dok Leo, kag in terms sa mga pagkaon o tanon or prutas man, ano ang dako nga makabulig sini sa aton to have a good sleep?
3: Ang isa sini Sir Josiel mo ang balunggay. Ang balunggay gali damo nagasupress sa mabudlay nga pagtulog Sir Josiel samantalang tupad man lang gali nilang balunggay nga makabulig pa nami sini sa pagtulog. Ang pamangkot paano? Isa Sir Josiel sa ginahimo sa balunggay gina-reduce ang stress hormone. Kay nga man, kung mataas ang cortisol Sir Josiel, budlay kita sa nga magtulog, hindi kita basta makabatyag sang katuyo. Kag nagapabilin nga alerto nga aton sa nga utok sa gabi Sir Josiel. Ultimo ganin Sir Josiel ang iban sa niya, kulas-kulas lang sang tiki, makibot Sir Josiel. Kag nag-overthink na kadamo na Sir Josiel sa ginapaminsar. Samantala, ang moringa may ara sang antioxidant and plant compounds sa makabulig, lower stress levels, kaya nagapakalma sa aton sa ringan nervous system. Resulta, more relaxed kita kag mas mahapos ang aton sa ringan pagtulog, Sir Josiel.
1: If ang problema ni mo is to hindi manami nga katulugon kag pagtulog, dapat nga magpadayon ikaw sa pag kaon sang balunggay pero kung di mo na mahimo ang Santon Plus Gold Capsule pwede makabulig nga maghatag sang epekto sang balunggay Dok Leo.
3: Kagang manami sinitungod sa mga sangkap balas sang Santon Plus Gold Herbal Capsule Sir Josiel ang combined effect nila sinino upod sini sa balunggay less stress more relaxation stable energy overnight. Kaya ang problem na ton Sir Josiel sini halimbawa kung may imbalances kita sa sugar disturbo kaya po na nga ton tulog sini sa gabi Sir Josiel. Gabatya kita sini sa pagkahilab sa ton sulok-sulok. Ang iban sini Sir Josiel nagkakabatya nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kaga manotis ang iban sini upod nila sa balay may nagalinagatik takop kaldiro sinis kusina mo.
2: Mm-hmm.
3: Kadi suras gabi Sir Josel nagapanukib. So kung stable ang energy overnight Sir Josel, hindi kasiling na makabugtaw dis oras sa gabi nga magabatsag nga ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo. Kati stable, sige-sige, steady ang energy dira Sir Josel nga nagahatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon kag tayo yun sininga pagtulog Sir Josel.
0: Southern Plus Gold.
1: Now, nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Parang manami ang imo sininga pamatsyagan pag-abot sa imo sininga katulugon. Kag mabuligan ka, ma-achieve lang good sleep, ginatawag, Dok Leo. So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw. May alternative kita, abi, Dok Leo, mga sources sa vitamin D, no? Pareho sabi sa premium D3 soft gel capsule, Dok Leo. Pag inom sa premium D3 soft gel capsule, makabulig enhance to have a good sleep, Dok Leo.
3: Dako ang bulig ni Sir Josel kay ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josel. Nga involved ni sila sa sleep regulation, circuit and rhythm sa aton sa ringang mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon Sir Josel, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why Sir Josel, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ringang oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo Sir Josel sa gabi, balik sa normal balang pang-function sa aton sa ringalawa sa pag-abot sa gabi, serum pag-abi, gamat-amat kita relax kaya nagamat-amat kita batyag sa katuyo sa normal iya Sir Josel nga kondisyon.
0: The Secrets of Health.
1: Ano ang timing, Dok Leo, sa pag-inom sa premium D3 soft gel capsule para ma-enhance ang good sleep ay natawag ta mas better sa morning or in the evening, Dok Leo?
3: Normally, Sir Josel, kung natulog ang aton sa yung concern, manami ko may inom naton sa aga.
1: Mm.
3: Pero kung gusto ka mag-inom sini sa hapon, pwede gyapon. That's why kung manotisin nyo nga ton sa nga suggestion sa gabi, at least nag-akuan kita, nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. ga-inom na kita sang vitamin D o kung premium D3 kag Sunthon vitamin C.
1: Mm.
3: Isa ko purpose, sinabalan mo Sir Josel, may iban nga ang ilas na nga response pag inom sa vitamin D and vitamin C, nagpagsik sila. So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog na yun, kundi pagsik ka pa mo.
0: Sunthon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: At least, mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum. Kung gusto kita sini mag-follow up.
0: Sunthon Plus Gold.
1: Speaking about pag-enhance ang katulugon, may upod lang ining real coffee, Sunthon Gold Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix. Doha niya, may real coffee ini sila nga sangkap. Amo ning kung gusto niyo mga pi, even late night, nga antes ka magtulog or samtang nagapulaw ka modera, pinaka namin sini mainans pag pagtulog niyo ang Sunthon Plus Coffee Mix niya mo ang coffee for all nga waya caffeine.
3: Mm-hmm.
1: Pero ang Sunthon Gold Coffee Mix kag premium D3 coffee mix may caffeine ini siya. Only that sa Sunthon Gold Coffee Mix may balunggay da Dok Leo.
3: Mm-hmm.
1: May collagen kag may glutathione. Pero as much as possible nga aton sini nga rekomendasyon Dok Leo nga inom ka mo mga not too late in the afternoon, ha?
3: Correct, Sir Josel. Tiaraya, Sir Josel, sa may mga concern iya sa tulog. Pero hindi man manigar nga tikadamo man sa mga tagpalamati na ton, mga followers na ton, Sir Josel. Why man sila yung problema sa tulog? Tiaraya, makasiling kita nga ngamalan na ton nga why oras ang pagpangapi, ha?
1: Mm-hmm.
3: Bisan gabi, nag-inom sila sa Sunthon Gold Coffee Mix. Depende na sila, Sir Josel.
1: Oo.
3: Kati magluwas ng may glutathione kag collagen na ni mga beauty ingredient, Sir Josel, ang isa sininga pampatamis ang gamit sa iya is stevia man.
1: Mm-hmm.
3: Recommended man ni sa may mga diabetes, Sir Josel. Eh.
0: Sunthon Gold Coffee Mix.
1: Tuloy sa nagapulaw, maayo galing Sunthon Gold Coffee Mix, Dok Leo, because of the collagen and glutathione and because of the mangustin ng palaya, malunggay, garlic, and spirulina. No?
3: Makabulig, Sir Josel, kapin pa tindi magin naton manigar, bisan nun na ito ka-discuss diri, Sir Josel, nga dapat magtulog kita sa gabi.
1: Oo.
3: Kaya muna kinilanon sa lawa gawas na ton. May mga BPO, abingati, ang ilagay na cater dito sa piyak nga bahin sa kalibutan, Sir Josel. Adlaw dito, gabi-edari mo. Di gabi-egid sila sa nimatrabaho. At ito, may mo sana, Sir Josel, talaga lang ito na paunta to, nagkita mag-swildo sila sana. That's why ginahimo sa ibang sina, nag-supply sila sa niyo, kung nag-balon sila sa niyo, prepare sila sa niyo sa coffee, parang stay awake sila sa niyo sa gabi, samtang sila nag-ubra.
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Kagang premium D3 Coffee Mix, Dok Leon. Ti, may malunggay manada.
3: Mm-hmm.
1: So, in short, sini, pwede ina makabulig sa inyo. Agad tong hindi kamo matam-an, especially kung hindi gid man malinigar, mapulaw gid kamo iya, Dok Leo.
3: Kagting isa nga daan sang problema kung na nagapulaw ikaw masami, taas ang risk mo sa ni Sir Josel sa insulin resistance. Kag kung may insulin resistance ka, may diabetes ka na affectado man ang emosyon nga pagtulog. Diba si sa pagtuon, Sir Josel, ang santhone nga lin sa mangostin kag ang vitamin D3 makabulig ini sila improve sang insulin sensitivity nga muling mayor nga sangkap sa nga to sa premium D3 coffee mix.
0: The Secrets of Health.
1: Sa managapamangkot sini din kamo pwede ka bakal sini mga produktong in panglawag ta area. Kung may branch dara sa inyo sang Mercury Drugstore, pwede ka muna ka bakal. Rose Pharmacy, hindi ganit TGP or the Generics Pharmacy, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, or even sa TikTok Shop kag sa Shopee, pwede ka muna ka order. Sa syudad sa Bacolod, pwede ka muna ka bakal. Kompleto na ang produkto dara sa Yes to Health, ha? Sa Yes to Health store, may store kita dara sa Lizar Street, Barangay 39, tabok ina sa Marayubang sa Bacolod City. Kadto lang amo dara ang ngalan niya, Yes to Health store. Sa syudad sa Iloilo, may clinic available dang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated, located sa A Young Building, Yulo Street, City Proper, Iloilo City. Ang pangalan, Yes to Health Wellness Center. Bukas ina 9 o'clock in the morning, may libre dara na konsultasyon. Bisita lang kamo dara. Sa mga lugar nga wise ang clinic, wise ang Yes to Health store, kadto lang kamo sa suki nyo sa rin mga butika kag pharmacy, pamangkuton nyo lang ang produkto sang Yes to Health Incorporated.
0: The Secrets of Health.
1: Now, speaking about good sleep, sini Dok Leo, gusto mo man magtulog. Kung nagahinuliray ka mo, Dok Leo, kay may nagapanimaho dang ang sodo, hindi ka gigatulog dayon, Dok Leo, ah?
3: Actually, hindi lang sila, Sir Josel, nga may makasimhot, ah. Sa nagapangalis nga, kung ina, kundi part yun na, Sir Josel, iya sa gusto nga pagpanilo na ton sa ton sa ningalawas, ka dapat aton gina na matalupangod, Sir Josel.
1: Oo. So, ang pamangko sini Dok Leo, ang sod, pwede ayhan ini mapahagan-hagan kag mabuligan padula abi sa paggamit sang Santon na Plus Herbal Soap.
3: Kadamo na sa mga feedback, Sir Josel, na nabatian na to na no? Ang message dari sa ato nga nabuligan sa sa paggamit sini sang Santon Plus Herbal Soap sa mga body odor nila, Sir Josel. Kagpati gani ang pabalik-balik nga katol, Sir Josel, o kon mga rashes sa panit nga nabuligan man nga napali kag nag-ayo, Sir Josel, sa paggamit sini. Inibangod sa mga sangkap nga ari dere. Isa dere, Sir Josel, ti ang bayabas. Ti gabulig papino man sang aton panit sa ni Sir Josel ang kapayas. Nagabulig hatag sang nourishment, Sir Josel, amo ang balunggay nga ara dira sa mga sangkap sang aton sa nga Santhon Plus Herbal Soap, Sir Josel.
1: Kag manotis naton kun indi ka blakatulog bala, Dok Leo, gawili imong sinya face. Ang imo guya bala.
3: Correct.
1: Nali munuhon sang iban kag ibuli kag blam hambal niya. Bo grabe man sila niya guya mo sila niya pwede sila mapuga kag ibutang sila niya sa kalaha kag prituhan itlog ba.
3: Pero base sa pagtuon, Sir Josel, ano, ang mga may oily skin, mas dugay sila makurinot kumpara sa mga hindi ya oily, Sir Josel.
1: Aba, ba, ba. Ti, maman yung naka-oil ka na agad.
0: The Secrets of Health.
1: Pero ang Clear Skin Beauty Soap, hindi, Dok Leo, makapadry ang skin.
3: Correct, Sir Josel. Makabulig iya, Sir Josel, para mapabilin nga moisturized ang aton sa ringa panit. Nga man, tungkol niya may ara sa Sir Josel sa nisang VCO. Magluwas nga may ara sa sang glutathione and kojic acid nga makabulig, Sir Josel, para sa mga pinalian, mga scars, mga ginatuwag dark spots dira sa aton sa ringa guya.
1: So, ti, para mapabili ninyo a younger looking skin, makinis ang kutis, gamit ka mo sa guya ninyo sang clear skin herbal soap. Pagkatapos, kung may angsod ka mo dira, abi gamit ka mo sang Santon Plus herbal soap bala.
0: The Secrets of Health.
1: O, preparar kita pag sulod niya sang sigi-sigi nga ano bla, nga pag-ulan naman sa tigululan. uso naman sina ayang ano binataay sang lamok.
3: Mm-hmm.
1: Buta malon binutuan ay sang lamok. So delikadong lamok kay nga damo sa sang baratian nga madala isa na dara ang dengue. So parang hindi ka palapit ang lamok sa aton nami sini nga gamiton ta makabulig pa sa pagparelax sa ato sa mga muscles mga gamay nga pala nakit sa lawas ta madisponihan yan ni sang Santon Plus Herbal Oil Doc Leo.
3: Tuman ka importante gid nga may prevention nga daan kita eh. In fact may mga kilala kita Sir Josel may mga nabalaan kita sini nga approaching kita sa tingulan ang gina-prepare nila Sir Josel is Santon Plus Herbal Oil pagkatapos ang aton sini nga Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Oil, protection batok sa lamok, maglawas sini nga makabulig na sa mga pulupananakit sa aton sa nikalawasan. Pagkatapos, Santon Plus Herbal Soap, Sir Josel, pananglit makaubog sini sa baha. Blah, panghugas dayon gamit sini sa Santon Plus Herbal Soap para likaw pati Sir Josel sa halit nga dala sini sang ihi, sang kasapatan, lakip na diri ihi sang ido, ihi sang kuring, ihi sang baboy, kag ihi sang ilaga.
0: The Secrets of Health.
1: Confirm ka nagapulaw. Nga nagapalanalo mang imong mata kag nagakinikini kag daw nagaburo nang imo sini nga pananawan dok layo.
3: Mm-hmm.
1: So butambalo nagakadeplete man gali ang supply sang nutrients sa ato sini nga mata sa sigsigi nga pagpulaw dok layo.
3: Actually bilog nga lawas sa ton Sir Josel affectado eh. Isa lang ang mata sang gidatawag maulamid dira sa pangkabilugan. So isa ang makahatag sa ton Sir Josel sang pulo panimbang makapian-pian bla para ni kita ma-outbalance pagabot sa sustansya sa mata kinang lanon na ton. Dapat hatagan na ton sa nagkikigaw nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E ang aton sa nga mata. Nga makuha na ton, Sir Josel, ano, sa convenience na ton, dira sa V-Cinex Plus Soft Gel Capsule. Nga suppose, kung di man aton makuha, ina dira, kaon kita sa mga masustansya, nga mga kalanoon, kung mga pagkaon sa ni adlaw-adlaw, Sir Josel. Pero ti, instead nga mo na ginahimo na ton, kulang kita, Sir Josel, sa nourishment, pero sobra-sobra kita sa mga risk factors sa aton sa ni palibot, bisyo, pulaw, a screen nga nag-aafekto gid direkta sa aton sa ninga mata.
0: The Secrets of Health.
1: Kag most likely kung sigisiging pulaw mo sini batyagon mo gid hindi lang kay chronic pain na acute pain.
3: Correct Sir Josel.
1: Pala nakit diya sa lawas Dok Leo nga daw way kagana na gidya magulag.
3: Correct Sir Josel, isa gid na. So makuan na lang na Sir Josel, ma-combine na lang na. Kumbaga may compounding effect. May bago ka nga pala nakit sang lawas sa nga mabatsagan, magluwas pa ya sa ara na nga daan niya nagpabalik-balik.
1: Now, mamangkot ka mo kung anong ibulong nyo dira. Mambal nga ti, hindi mahimong hindi kapulaw, kay ibang trabaho nila gabi, grabe ang pala nakit sa lawas. Banyusin nyo lang na isang Santon Plus Herbal Oil. Basi makuha. Kung hindi gin makuha, ti, may is the pain man, Dok Leo, no?
3: Balan mo, kinanglan mo makarelax ang lawas na ton, Sir Josel mo, para makarecover. Pero kung gapa na kita hindi makarelax maayo nga ton sa ninyo lawas. Kapin ba kung daw hindi nagit bala magwanta, Sir Josel?
1: No.
3: That's the time nga ang pain reliever makabulig pahagan-hagan nagpatawahay gin sa ton pamatsyag. Isa sinidere amo ang cess the pain.
0: The Secrets of Health.
3: Kung kay isa affectado nga ton sexual performance, Sir Josel, especially sa mga lalaki ha, affectado, Sir Josel, tungod nga stress man lang mo. O kung nadula ka lang sa focus, bala Sir Josel, tungod sa mga stressors sa palibot, bala Sir Josel, mga krisis niya katabo, babatian mo, kag mga obligasyon ta bala Sir Josel. Kagayban sa ni Sir Josel, ti hormone, may gamay imbalances, blood circulation, kag ang libido Sir Josel na ganubo. Pero ang makakaklabo was ka Sir Josel, ara sa pag-rescue sa aton. Nga makabuli niya kung i-combine gali ining duha Sir Josel, ginabuligan amat-amat pabalik ang gana sini, kag ginaamat-amat pabalik sini Sir Josel, kag ginadugangan ang aton sa nga puwersa kag kahutay pag-abot sa nga sa nga sexual activity.
0: The Secrets of Health.
1: Sa mo niya, one capsule lang ha, 30 minutes before loving-loving. One capsule sang turbo dietary supplement for men. Yan ang lanon niya na may makakaglavuas ka, nagpanami pa sang blood circulation.
3: Correct.
1: Hindi pag kalipati ha, sa mga kalalakinan, 30 minutes before loving-loving, mag-turbo dietary supplement for men.
0: The Secrets of Health.
1: Lo, pasensya agad kay Wai na Taoras ato sa nga pagparagad. Sa sunod naman yung edisyon sa programa The Secrets of Health. Dugang ang mga diskusyon naton. Tagaanta lang anay, Tiempong ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos, para sa iya sa nga parting words, Doc.
3: Ang isa gali sa makabulig palawig-lawig sa aton sining kabuhi magluwa sa nutrisyon amo galing husto sa ring pagtulog. Ang lanon ini para sa aton sining body and cell repair. Pero kung medyo problema kita sa ring sa pagtulog, isa man nga makabulig sa aton para nga mapahamtang aton sining kaugalingon, mag-relax kita kun hapon pagkadto sining sa serum kag maghamahamuok ang tulog sining sa kagabihon. Ang paginom gari sang Sunthone Plus Gold capsule para maayudahan pagid ang dugang sininga benepisyo. Madugangan pagid ang manami naton nya pamatyagan sa aga, inom sa Sunthone Vitamin C kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Kaon sang husto, mga utanon kag mga prutas aton sini kaunon para sa husto sininga nutrisyon. Kay sino pa sa gresiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you're old.
0: The Secrets of Health.
1: Ako naman si Jose Albanias.
0: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Yes to Health!
4: Supple Plus Gold.
5: Ko si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sunthone Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Sunthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Sunthone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Sunthone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Sunthone Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!

0: Center. Mga balita nga una mo mabalak. Terimo mga mabatian. Express. Balita. Labas. Kang eksklusibo ka nasaga. Pinagi sa ginting kong kapersa. Sang XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News Express Balita. XFM time alas 6:17 na may aga siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkong sinigaman sa mga bayan sa ang kalibutan. Welcome! Nadari sa pagpalayag sa itong apalatuntunan ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sa Biyernes, Setyembre 11, tuig 2026. Kagsubong aga, kami inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Malinare.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Igadulong naman sa inyo mga katropang makaundahan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiman. Sa mga nagamonitor dira sa aton sa XFM Bacolod. Mga katropa, mapatihan ninyo kami sa radio frequency. Yan nga 103.9 ng XFM Sagay City naman sa radio frequency nga 87.5. XFM Cabancalan City sa radio frequency nga 106.1. Kag mga katropa sa XFM San Carlos City sa 98.9. Kag ang XFM Canlaon City sa Negros Oriental sa radio frequency nga 101.7.
2: Mga katropa, kita ang malantawman sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. May naman kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat bakit mahimo na ninyo ma-download sa aton nga Android phones ang official streaming apps ng XFM Philippines. Inyo yung mga katropa, makita dira sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-install nga libre mga katropa kag ma-access dira ninyo ang kapinsay senta ka mga on-air stations ang XFM Philippines.

0: kaso lang ang ginaligar na mahog sa Kapitolyo ang gindakop. Bangod sa ngayon lain nga kaso dito sa Mandaluyong, probinsya wala na sang plano magpasaka sang reklamo.
1: Pumuluyo sa Barangay 39 nagapamatok sa demolition order. City Legal Demolition Team wala nagdayon sa plano.
0: Pinulon Festival sa Talisay City madinilagoon nga nagtakop. Kaya sa itong mga headlines sa balita naman sa National
2: Express Balita, National News.
0: Sandigan Bayan, ginmandong aprisuhon sa Quezon City Jail si Anay Speaker Romualdez.
1: Pag-utod nga Senator Peter Allan, kagpia kay Tano na siplatan sa pag-abot sa Singapore.
0: Kaya sa itong mga headlines sa balita naman sa International
2: Express Balita, International News.
0: Landslide natabo sa Mount Fuji sa Japan bangod sa mabaskog na ulan.
1: Aeroplano ni Zelensky padulong sa Oslo, dutayan lang maigo sang drone sunod sa Norway PM.
0: Kag sa ating balita sa sports. Manny Pacquiao paghatagan sang doctorate degree. Bangod sa ako na doctorate degree sa Philippine Normal University.
1: Samtang sa showbiz, balita naman naton, OG Diaz may sorpresa sa ika-25th birthday sa iya anak.
0: Kag sa ton karon nga balita, espesyal mga katropa. Ako po nato sa katropa yung James King. Asa sa noblang imo kasal. So, ari mga katropa, bilyonaryo, pito ko na kabulan ng kasal. Alas 6:21 na. Kanya na batayan ng mga pangulong dinalaan sa mga balita sa lokal, national, international, kagiban pa. Ag mga katropa, mga headlines kinadulong sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong dinalan sa Express Balita, dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Mga katropa, ato na padulungan ng mga detalye sa balita sa lokal.
2: Express Balita, local news.
0: Naaresto ang senior citizen nga sa likod sa pagpamahog nga manglutaang sa sulod sa Provincial Administrator's Office nga nahamtang sa Provincial Capitol aga sa Setyembre 10. Ang naaresto, ging kilala sa kay John C., 78 years old, kag-residente sa Barangay 1, siyudad sa Bacolod. Sunod sa kay Police Major Rondel Tapang, ang station commander sa Bacolod City Police Station 2, upod ang Regional Intelligence Unit sa Police Regional Office Negros Island Region na Conpro NIR, ginserbing warrant of arrest batok sa suspect angot sa 4 counts ng libel nga may piyansa nga 40,000 pesos. Dugang panitapang, wala inisang kangtanan sa natabong insidente sa Provincial Capitol bangod ang nasabit nga kaso ginpasaka sa Regional Trial Court sa siyudad sa Mandaluyong. Sa karon, ginpaitalom sa Medical Examination CC kaginhulat pa sa kapulisan ng desisyon sa empleyado sa Kapitolyo humagapasaka ginman sa kaso.
1: Wala sang tuyo na nga magpasak sang reklamo ang probinsya batok kay John C., ang persona nga ginaligar na mahog sa staff sa Provincial Administrator's Office sa samtang nag-follow up sang iya dokumento sa nagligad ng Miyerkules sang udto. Sunod sa kay Governor Bong Lacson, wala na Manila nga na ginapinsar ina nga mga bahagay bangod sa edad sang nasambit nga persona. Ikaduha, wala man sang bitbit nga armas sang nasambit kay persona sa nagpadulong sa Capitol nga magahimo sang iya transaksyon. Ginaligar man nga mahog si C. nga magapang luthang matapos nga wala niya makuha ang ginabawi nga papeles angot sa bulk water project kon bulk water project proposal. Dugang ni Lacson nga pabaskogon lang ang seguridad sa building kag para man sa safety sa mga empleyado. Wala sang kalabtanan na natabo sa Kapitolyo sa gingamit nga warrant of arrest ang kapulisan sa kaso nga libel nga ginfile sa Mandaluyong Regional Trial Court sa pagdakop man kay C kahapon.
0: Nagpalabot sa panumdom ang City Director sa Bacolod City Police Office nga ginaseryoso gid ang mga tinaga nga nagapamahog. Bagod mga tugay ni isang pagkahangawa sa publiko kaangay sa natabo sa Provincial Capitol sa Setyembre 9. Sa nasakay Police Colonel Eugene Ribadumia, nagkapatay ng ilang investigasyon ang sa natabo nga pagpamahog sulod sa Provincial Administrator's Office kung sa dingin nakilala ng persona nga sa likod sa nasambit nga insidente kaginapatian isa ini kanegosyante. Dunga pa ni Ribadumia, nagpadulong sa opisinang nasambit ka persona agad may asikasuhon ng mga dokumento apang sang ini ang ginpamangkot kagimpangitaan sa resibo para maibuluan kung saan o ini ginasikaso wala ini sang maipakita. Gila yung mga nangaki ka nasabi kay persona, tubtob nga namahog ini nga namang lutang sa sulod apang wala man may ginmuno kung sino ang tuyo sining lutangon kagilin man ini nga naglakat. Sa karoon, gipablata na sang guard and duty sa Kapitol ang insidente kaginahulat ang desisyon sa provincial government angon sa posible pagpasaka sa reklamo batok sa namahog.
1: Nagsugtanay ang City Legal Office Enforcement Team leader nga si retired Police Colonel Levy

0: Bangge kag Republic of the Philippines Ligaylon Council Vice Chairman Enrico Nicor nga ipakita anay ang certified true copies ang titulo sang duta nga kinakaptan sang PCSO matantis ipatigayonon ang demolisyon sa Puro Katilingban Barangay 39 Bacolod City. Ini ang hinyo sa mga apektado antes pa manipadayon ang plano nga demolisyon kun sa diin una tatlo ka balay ang mangin subject sa nasambit nga clearing operation. Ini matapos sa masubra duha ka oras sa kahapon nga pagsabtanay may angot sa pagpamalabag sa nasambit nga demolisyon. Suno sa ila, kinahanglan anay mapatod ang legalidad kag pagpanag-iya sang duta antes pa man magpatuman sa bisan anong nga demolisyon sa lugar. Sa karon wala pa napatod kung san uliwat balikan sang City Legal Enforcement Team ang nasambit nga area.
1: Nagpatungan si Barangay 39 Kapitan Dante Danoy sa Bacolod City Legal Office Enforcement Team kag kay Romel Yulo sa ang ginatawag nga Hacienda Filipina Autocratic Sovereign Monarchy nga nagapamatok sa scheduled demolition sa government-owned property sa Puro Katilingban, Barangay 39, siya sa Bacolod. So na kay Yulo, wala sa kinamataan ng gobyerno ang hilaptan o kung kuhaon ng mga duta sa pungsod. Nagpanindugan man si Yulo nga si General Absalom Borse Jr. among nagapanagiya sa mga kadutaan sa Pilipinas kag wala sa kinamataan ng gobyerno ang kuhaon nini. Inigasunod sa scheduled demolition sa Puro Katilingban, Sining Adlaw, September 10 o kung kahapon nga adlaw sa property nga may sa bahing nga ginapanagiyan sa Philippine Charity Sweepstakes Office kag sa probinsya. Samtang sunod sa mga residente sa lugar nga apektado sa demolisyon, wala nila makilala si Yulo kag yung kilala lamang inis ang mag-abot siya sa lugar kag magpahayag sa iya pagpamatok sa demolisyon.
0: Nagdangat sa 1,907 tanan ka mga traffic violations ang na-record sa Bacolod Traffic and Transport Management Department akong BTTMD sa syudad sa Bacolod tinalikdan ka bulan sa Agosto. Inibase sa datos sa BTTMD, pinakadamo sa mga paglapas sa obstruction nga mayara sang 474 kakaso, kinsunda naman sa reckless driving nga mayara sang 269, illegal parking may 205 kag disregarding traffic lights and signs nga mayara sang 198 ka mga violations. Samtang 190 naman ka mga salakyan ang gintow bangod sa mga paglapas sa traffic violations o traffic regulations. Sunod naman sa BTTMD, padayon ang ilahugot ng pagmonitor sa mga dalanon sa syudad kapag patuman sa mga kasuguan sa traffic o agad mapabilin ang matawhay nga seguridad sa dalan. Madumduman naman, ngasang Hunyo, nagsaka man sa kapin 40% ang mga na-record niya traffic violations sa BTTMD kung ipaanggid sa nagligad ng mga binulan.
1: Kritikal ang kondisyon sa isa kalalaki matapos maaksidente ang ginamanayong sining motor sa National Highway Barangay Bubog, siyudad sa Talisay, gabi sa Setyembre 9. Ang biktima, aging kilala sa Kailas Jess, 37 anyos, kagresidente sa Barangay Zone 3, siyudad sa Talisay. Sa next investigasyon sa Talisay City PMP, gikan sa norte nga bahin ang biktima, kagining padulong sa direksyon sa siyudad sa Bacolod. Pagkatangat sa biktima sa lugar sa aksidente ang ginaligar na dulain isang nadulaan ini sa kontrol ang ginamanayong sining motor kabangdanan sa aksidente. Nakaagom sa pila sa ulan kagiban pangabahin sa lawas ng biktima kagilay nga ginala sa ospital sa siyudad sa Bacolod para sa nagkakaigo ng pagpabulong. Sa karon nagagawa sa investigasyon sa kapulisan ng self-inflicted ang natabo ng aksidente.
0: Patay ang isang kalalaki matapos malumos sa Himugaan River, Purokbagang, Barangay Bato, siyudad sang Sagay, hapon sa Setyembre 8. Ang nagtaliwan kikilala sa kay Alias Ren, 25 anyos, kagresidente sa nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sang Sagay City PNP, ginukumpirmar sang ilong isang biktima nga nagainom kag nagapamunit ang biktima upo ng tatlo ka mga abiyansene. Naglumpat ang biktima sa madalom nga bahin sang subaa pang ini at tuyo nga manghawid sa bato kag bangod sa kahulugbon. Ini ang naglugdang kag natigayon nga malumos. Gilayon man nga gindala sa ospital ang biktima apang ini ang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor.
1: Na-install ang bagong mga traffic lights sa 8 intersection sa Bacolod City apang wala pa ini ginagamit sa karon. So no kay Attorney Robin Sabig, head sa BTTMD, ginahulat pa ang pag-abot sa mga trainer halin sa China nga nagapadulong dito agad may baluan ang paggamit sining magatudlo sa mga personnel sa syudad kung paano ini insakto nga iga-operate. Inibangod mas high-tech ang bagong traffic lights kung ikumparar sa mga ginagamit sa syudad sa una. Ginalauman nga pagkatapos ang training kag-orientation sa mga personnels. May muna ini magamit para sa pagdumalas ng dalagan sa trapiko sa mga nasambit ng mga intersection.
0: Ginakabig nangin madinalagon ang kahiwatan sa ika-27th Minaluan Festival sa Talisay City nga nagtakop kahapon Setyembre 10. Ginpanawagan man ni Mayor Wena Lizares sa mga Talisay noon nga tipigan ang maragtas ang syudad kag ipabilin ang kultura. Ang Minaluan Festival ang kapistahan sa Santo Patron sa syudad nga si San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Ang unang lugar sa diin nagtukod sa congregation ang Recollect Fathers of Negros Island. Sanday Governor Bong Lacson kag Congressman Javier Benitez ang nanginginapit nga bisita sa Fiesta Launch upod ang iban pa nga mga city officials kag department heads. Naghiwat sang tuigan nga street dance drama ang lima ka grupo nga nagagamit sang indigenous materials kag sanggab ina man gindagsa sang linibo nga mga talisayno ng performance ang grupo nga Kamikaze kag ginagabig nga Filipino rock band.
1: Alas 6:30 na ako, alas 6:31 na inyo nabatayan mga katropa ang mga detalye, balita sa lokal. Kaginig na doon sa inyo sang Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
1: At na padulungan ng detalye naman sa balita sa national.
3: Express Balita, National News.
4: Human once sa Sanikan Bayan 3rd Division ng Warden sa Bureau of Jail Management and Penology ngay.
1: Ginmanduan sa Sanigan Bayan 3rd Division ang warden sa Bureau of Jail Management and Penology nga i-commit bilang detention prisoner si former House Speaker Martin Romualdez nga may kang tanan sa kaso nga plunder ka ginaligar 7.4 billion pesos ng infrastructure kickback scheme. Gintala na sa Tigraph Court ang arraignment kag pre-trial sa September 14. Napagsunod sa Philippine National Police, nagpabilin nga medically unfit to travel ang anay opisyal base sa medical certifications ng iyang mga doktor sa Cardinal Santos Medical Center. Sa subong patay ng koordinasyon sa Criminal Investigation and Detection Group sa ospital, sa tiyong magbagong niya ay kayong lawas, sagot mapresentar ang ining personal sa korte.
0: Ginapahayag ang nakitaan sa Changi Airport sa Singapore sanday Senator Alan Peter Cayetano kag Pia Cayetano sa matapos ang ilang flight halin sa Manila. Base sa report, ginapahayag ang nagbiyahe ang mag-ulutod sakay sa Singapore Airlines flight SQ921 nga naghalin sa Ninoy Aquino International Airport sang gabi sa Setyembre 9. Nahibaluan man nga mas temprano pa nga nagpadulong sa Singapore si Mayor Lani Cayetano sakay sa Singapore for Airlines Flight SQ915 sang aga. Kag wala pa sang opisyal nga pahayag sa pamilya Cayetano kon magkaupod sila nga nagbiyahe sa Singapore kon ano ang katuyuan sang ilang pagpadulong dito. Samtang padayon naman nga ginaimbestigahan sang National Bureau of Investigation kag Office of the Ombudsman si Alan Cayetano may kaantanan sa ganiga inaaligar nga anomalya sa paghiwat sang 2019 Southeast Asian Games.
1: %64.9% ang itaas sa spot price sa kuryente sa Visayas sa Agosto nga naglabot sa ₱18.59 kada kilowatt hour gikan sa ₱11.29 per kilowatt hour sa nagdigad nga bulan. Sa Mindanao, nagsaka ang presyo sang 88.2% sa ₱19.56 per kilowatt hour alin sa ₱10.39 kada kilowatt hour. Apang sa Luzon, ang mga presyo sa spot ang naglubo sang 34.2% sa ₱4.80 per kilowatt hour gikan sa ₱7.30 per kilowatt hour. Ang tuman nga pagsaka sa Visayas kay Mindanao ang gitunaan sa masugot nga supply sa kuryente sa tunga sang mas mataas nga demand sa kuryente. Ang pinakauli nga presyo sa spot market ginalauman nga makita sa mga bileran sa kuryente sa mga konsumidor sininga bulan.
0: Ginedepensahan sang Malacañang ang pag-appoint kay Anay Senador Manny Pacquiao bilang bagong lead convenor sang National Anti-Poverty Commission. Sa diin ginbuslan ni si Lope Santos III inibangod sa iyang personal experience sa kapigaduhon kag madugay na nga commitment sa pagbulig sa mga pigado. Sunod sa kay Palace Press Officer Claire Castro, lakip sa mga konsiderasyon sa pagpili kay Pacquiao amo ang pagkapamilyar sini sa kahimtangan sa mga yara sa kilid sang sosyedad kag handom sini nga buligan ang mga naga kinahanglan. Ang nagapanguna naman nga papel sa ahensya amo ang pagkoordinar sa mga pulisiya kag programa sa gobyerno para sa pagbuhin sang kaimulon, partikular para sa mga nagapanguna nga sektor. Sunod sa kay Castro, wala sang ginhatag nga rason ang Malacañang sa pagbago sang liderato sang komisyon.
1: Alas 6:35 na mga katropa. Yun na batin ang mga detalye sa Balita Center na, sa National ka ginigilandoon sa inyo sa Premium D3 Softgel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
1: At na patulungan na detalye sa Balita sa International.
3: Express Balita, International News.
1: Isa landslide ang natabo sa Mount Fuji sa Japan matapos ang mabaskog na pagulan sa Central Japan. Ginubong sa mga debris ang tatlo ka sasakyan na pangwala sa Maygin report nga napilasan ko napatay. Yung paig sa Japan Meteorological Agency nga naka-experyensya sa madamol nga ulan ang nabukid nga iriyon sa Shizuoka Prefecture humalin sa Martes sa gabi tubtob Miyerkules ang aga. Ginsiradaan man ang Fuji Subaru Line, isa sa mga mayor nga dalan pagadto sa Mount Fuji.
0: Ang Ukraine kag Moldova ang gipanginwala ang claims gikan sa Prime Ministro sang Norway nga ang isa ka eroplano nga nagadala kay President Volodymyr Zelensky halos naigo sang isa ka drone samtang nagalupad ini pagadto sa Oslo. Si Jonathan Garstor nagsiling sa Norwegian Public Broadcaster NRK nga ang eroplano ni Zelensky dutayan lang maigo sang drone sang ini ang naglupad gikan sa Moldova. Apa ang isa ka source ang Ukraine presidency ang naglaragway sa nga pagangkon nga yara sa katalagman si Zelensky ang exaggerated sa Chisinau ang tigpamaba sang gobyerno sa nga si Dumitro Shurisi nagsiling nga ginsirado sa Moldova ang ila kahawaan sang Martes sang hapon bangod sang isa ka drone sang Russia nga nagsulod gikan sa direksyon sang Ukraine.
1: Alas 6:37 na mga katropa. Ang balita sa International, ginadulongin ni sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakal sa mga butika.
1: Antes kita galing magpadulong sa sports, no? Diri sa pungsod Pilipinas, oras sa Pilipinas, 11 kita, no? So, ginadumdum naton diri mga katropa ang natabo ning 9/11 attack dito sa World Trade Center, no? 25 years ago na, no? Nag 25 anyos nang nagligad sa atong ini mismo mga katropa ginbungguan sa eroplano, no? Gin-hijack ng mga jetline sa atong September 11, 2001 mga katropa. 25 years na. So, sa diin, ginabulubanta, oh, kapin 3,000 ka mga tao ang napatay, no, sa sining pagpangatake. No, not only just mga katropa, ang World Trade Center ginatake sa mutong adlaw, mismo ang Pentagon amuman. Kabulo ka naman ng Pentagon, no? Tara na ang tanan nga security infos and also tanan nga mga confidential nga mga information sa Amerika, mga katropa. So, gina-commemorate, no? Diri sa aton 11, pero pagkabuwas sa aton di September 12, dito ya sa Amerika, September 11, sa ila ni nga i-commemorate, no? Pagadumdumon, kagatagan, respeto, liwat, no? Mga kapin, 3,000 kami individual ang napatay. Bangod sa sining nga pagpangatake, mga katropa, no? Isa ni sa pinakadako nga pagpangatake sa maragtas ang Amerika. O, ang natabo sa World Trade Center kag sa Pentagon sa tuong September 11, 2001. Mga katropa, ito na padulungan ang detalye naman sa balita sa sports.
3: Express Balita Sports.
1: Katagan sa Philippine Normal University si Anay Senator kag 8th Division World Champion nga si Manny Pacquiao sang honorary doctorate degree nga Doctor in Physical Education and Sports Honoris Causa. So sa PNU, hindi lang ang mga kadalaga ni Pacquiao sa boxing ang iyang contribution sa Philippine sports. para sa universidad ang iya kabuhi kag pagpanikasuga halin sa simpleng nga kabuhi tubtob sa paglabot sa pinakamataas nga level sa boxing among iyang pinakadako nga ligasiya. Ginkilalaman sa penyo si Pacquiao bilang halimbawa sa pagpanikasog kailwayan sa kapigadoon kag paglabot sa kadalagan bilang Pilipino. Iwato ng seremonya sa pagatag sa honorary doctorate sa PNU Manila Quadrangle alas 4 sa hapon. Tinalikdan nga ukon sa madasong ng semana, Miyerkules, Setyembre 16. Ala 6:40 na. Inyo na pati ng detalye sa sports ka ginadulong ni sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3. Manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
1: Mga katropa, padulungan tayong detalye naman sa balita sa showbiz.
3: Express Balita. Showbiz.
0: Mga katropa, sa ato naman nga showbiz balita sa mga Friday. Ining si OG Diaz, mga katropa, ang may pa-surprise sa iyang nga anak, mga katropa, sa iniang nag-celebrar sa iya 25th birthday. Mga katropa, bangod, ginkalipay no, sa iyang anak ang naging regalo sini, mga katropa, nga 1 million pesos nga cheque. Mga katropa, sa iya anak nga si Irene, Irene, I don't know how to pronounce, pero Irene Goro, no? Mga katropa, matapos gali, nga mayara ini sila sang kasugtanan, mga katropa, nga hambal ni OG siya sa gaway pasa, nga kung mag-birthday ka, maglabot ka birthday 25, nga, ano, nga, hindi ka mag-busong, pangasawa, tagaantay ka usang 1 million pesos. Kagti, mga katropa, no, gintuman gigali ni OG ang iyang kumbaga kasugtanan or iyang ginhambal sa iyang anak kaysa 25th birthday sa tinalikdan nga semana, mga katropa, tigintagaan niya gidman sa 1 million worth of check ang iyang bata, mga katropa, no, iyang subang kagti, mga katropa, hambal gan isang bata niya mismo nga wow, bigay todo ang peg kaya tinakibot man iyang bata nga tuntuod gali ang ginhambal sa iyang amay kagti wala sang iban ko ng mga katropa nga ti hindi man matakos ang pagpalangga sang ginikanan sa ano kuno no sa mga bagay kundi ka investment man ini nga kwarta kumbaga para sa iya bata kay 25 magamit sang bata iya for future sa negosyo kun depende kung ano man ra ang gamitan sang iya nga bata no ambal nila gani wala gid kuno sang term balang matakos ang love sang isa ka parent sa isa ka bata de magin kalipay man sa mga netizen mga katropa ini at the same time madamo sa mga tatay nga nag-share sa ano sa Facebook nga pwede guro amhon ko man ni bata ko pero medyo lower lang kano ang balor sa ilang talana para do hindi man ko no maputo at the same time damo man sang mga netizen mga katropa nga naghambal nga ti ako 25 naman wa ay gid ba ano kadamo sang nangin reaction sa ini mga katropa nga birthday surprise ni OG sa iya nga anak pero ti madamo sang nasadyahan nga wow kuno kanami man kuno nga classy parents kay OG kag sa iya nga wife sa ilaya nga anak. Kagte, kamuya mga katropa, pila ng edad ninyo kag pila ay hanang inyo mabaton in kaso nung may mga pariusin ng mga kasugtanan with parents. Kagte, 1 million niya ang kay OG Diaz. Oras na ton mga katropa, 6:40 to na. Kagang ato nga balita sa showbiz na ginadulong sa inyo sa aton mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang aton nga, Santon Plus Herbal Soap. Pangaton nga, Santon Plus Herbal Soap, pang mga prevent gid sa early signs of skin aging. Namigid gamiton adlaw-adlaw para sa bug-os nga pamilya. Madula gid ang germs kag amoy sa imong lawas with our Santon Plus Herbal Soap. And syempre, may isa pa kita kahabon sa mga mahilig naman sa glutathione and kojic. Mayroon naman kita sa ginipunan pa sa virgin coconut oil. Ginisa na inisa sa kahabon, Santon naman nga Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
1: Alas 6:44 na, inyo na ba tayo mga katropa ang balita sa showbiz? Swerte ba, no? Ako nang asawa ko, 27 na mo. Magaling wala ko 1 million.
0: Ako gani, 25 minutes. Wala akong 1 million.
1: Nasawa ko, 27. Alam, wala ko 1 million. Sana all na lang kita. Mga tropa, padulungan, tani ang balita special area ho. Samtang YKP asawa 25, may 1 million ka.
0: Mm-hmm.
1: Aring istorya special ni katropang James King, bilyonaryo.
0: Ba?
1: Oh, nagpakasal. Mm-hmm. Tinang asawa siya. Pero galing, before siya mga asawa, bilyonaryo na siya. Pero galing katropang Wendell, masami yung kasal, isa kadlaw.
0: Mm-hmm.
1: Oh, ito yung honeymoon yung tabi. 3 days, no, paliwaliwa ka mo. Pero aria, 7 kabulan, kasal pa lang. Abi, ang kasal nila naglawig sa 7 kabulan. Katropang James King, kamustang imong paglagaw-lagaw da?
2: XFM, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
5: Katropa, paano bala magselebrar ang isa ka bilyonaryo sa iyang kasal? Balita Espesyal, kaupod si katropang James King sa 103.9 XFM Bacolod. Malikanta ang tuig 2024 mga katropa, kung sa diin, ginkasal ang bilyonaryo nga si Anant Ambani kag si Radhika Merchant. Nag-extend ang ilang wedding celebration sa sulod sang 7 kabulan in total. Pero ang main wedding event dito sa Mumbai kung sa diin naglawig sang 6 days from July 12 to July 18, 2024. Well, una katropa, nagsugod sa isa ka pre-wedding event. Nagsugod ang ilang engagement party sang December 2023. Ginsundan nini sang isa ka multi-day bashes sa Jamnagar sang March 2024 kag isa ka European cruise sang May 2024. Ang official wedding mga katropa, nagsugod July 12, 2024 pagi sa mga seremonya. Kag nagpadayon pagi sa series of traditional rituals kag mga receptions na nagtapos naman July 18, 2024. Pero ang final reception nag-conclude pagi sa Mangal Utsav reception sa July 14, 2024. Galing ang final post-wedding celebratory events, nag-stretch na siya mga katropa sa nagsunod pang mga semana. Damo kwarta ba? Well, mga prominente lang naman sila ng mga business families. What do you expect? Sinsilyo lang naguro sa ilay na ya. Ina nga itong balita espasyal sa 103.9 XFM Bacolod. Enhance ang libido sa lawas. Mag-turbo dietary supplement. Para sa nagaugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
1: Lawig ba, no? Pero din nila ding mga minilyon ang gasto. Oh, makagasto kaya 100,000 mo yas kasal ya, goods ka na mo. Lipay ka na. May ang 100,000 mahal na ka. Dala na tanan ng iba niya minilyon. May kita si Paul lang gidbla no kasal kita man ni kita mo sa kwarta kun kay kung kita yung mga pobre nga mapakasal
0: lugunan kay
1: oh ma lugunan nga gininga sa magasto aga ni nga butang tabi 50 mils kasal mo ay kanugo no ka mahal ng gasto mo 100 mil dako dako na na tunga sa milyon ng iba kaya amo gina ano hindi ko maintindihan hila man na ah. Sige ka katropang Wendell gabi na. Ang mga produkto sa Yes to Health sa dito ni Mabakal.
0: Mga katropa, Mabakal ang ato mga produkto sa ato mga Yes to Health store sa siyudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Inima na ma-order o kung Mabakal sa mga butika no, sa Negros Grace Pharmacy, Watson's Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online. Sa ato mga online shopping applications, search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
1: Alright. Mga katropa natin na nga monitor. Good morning.
0: Yes, sa ilan ni Ma'am Mayna, Siliadore Dumipig. Good morning.
1: Aga.
0: Sa mga taga-moms, Banta Taytay Chapter. Sa kay Tristan Wyatt Gulay. Good morning.
1: Good morning.
0: Sa kay Ma'am Lydia Prado Conlia. Alumbrado. Good morning, man.
1: Morning.
0: Good morning, man. Kuno kay Bessie Fuentes sa Barangay Pinicuela, Kabangkalan City.
1: Good morning.
0: Good morning. Sa kay Sir Jelwin, good morning. Maliyatiro, te ginhunting naman dayon sa Amerika. Kuno si Saddam. May pakana sa terror attack. Kaysa mga ito, daan ko may marit, no? September 11.
1: Oh, correct.
0: Ay, Mamel Piragilugo, good morning, man. Kay Sir Lloyd Davales,
1: yes.
0: Good morning. Ka-countdown di siya. 19 days to go kuno before i-celebrate ya kuno ang iya birthday. Birthday niya with a smile mo ni nakabutang ni. Pe,
1: ano?
0: Sige, ah.
1: Wedding anniversary.
0: Ano ni Sir Lloyd ni?
1: Anong anniversary? Wedding anniversary.
0: Kaya siyempre, 104 days na lang before Christmas!
6: Wow! Ka-perfect!
1: Hindi na kamuda. Happy birthday, birthday. Sa mga nag-celebrate sa birthday.
0: Yes.
1: Today, happy birthday. Yes, wow, September 11, no? Gabi, no? Sige, sarap ang mandala, oras na tingin ako, labos na. Natay kay magbulsa-bulsa ikaw po si Katropang Erwin Salinas. Saliwa at kami inyong matagbalita.
0: Ako si Katropang Wendell Balinario.
1: Kag si Katropang Franz Andrew Burgos. Para sa nagawag yun nga Pilipinos, Pilipinas. XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika.
8: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
9: Vision X! Marami na ang natulungan!
10: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
9: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
12: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
13: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
12: Oh, yes!
13: Turbo Supplement for Men! May maca at lavawaska! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
12: Mas lalakas ka pa!
13: Sister Pain!
14: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw at trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panahin, nag-take ko akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
16: Exciting!
17: Exciting!

0: sen Doc Nelson Cadena.
1: Ami subong Doc Nelson nga proteksyonan na naton lawas. Inom mo kamudaan sang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Agud nga indi ma kung ma-stress man kamo, indi magkadto sa cardiac arrest or sa stroke, kay protektado na inyong lawas. So sa mga kauturan naton, kaya mo na siyang ginaubra mo. Once nga ga-take ka sang damo nga mga sintetik, bungga niya ang pag-protect sa imong lawas. So ang pag-absorb sa mga vitamins, ihimuon lang na niya waste. So masayang lang. Ano mo na mga kauturan naton nga may ginamintin sa ila balatian, prone sila sa ginatawag naton pagkaguba sa kidney, Doc Nelson. Amo nang ibandera mga balatian nila gamay lang una-una hasta nga gimintin nila, may mga mintinan sila tapos wala man sila mintin check up. Ang matabo, Doc Nelson, gakaguba ila kidney, gakakomplicate ila nga balatian, then pakadto sa worse na nga sitwasyon. Madamo sa mga kauturan naton nga nakainom sang Santon Plus Gold Premium D3 nga nabuhinan ang ilang pag-antos ang ilang balatian. Ang iban naka-recover hasta subong sige pamintin kay nagpagsik ang ilang lawas. So sa aton mga tagpalamati dira, while gainom kamo sang maintenance, sige gi kamo pa check up. Kung gusto ninyo check up nga libre, kadto sa aton nga clinic. Ang clinic sang Yes Health and Wellness Center, libre ina siya. Nahamtang lang sa may iyang building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City.
0: Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health.
2: Amo na kamayo si Yes to Health, Dr. Erwin.
1: Yes.
2: Instead nga pabudlayan kanya, ginpahapusan ka. Ano ginhimo niya? Iyagin na technology. Para makuha mo ang imo kinahanglanon nga hindi mo man makaon, kay hindi ka kasarang magkaon in raw form. Karon in raw form, ginbutang sa capsule, ara ang tanan nga vitamins, tanan nga minerals, tanan nga polyphenols, tanan nga antioxidant, tanan nga anti-cancer substances from mangustin. Ang 49B ka santon antioxidant, ara. Ang sobra sintogis ka antioxidant nga ara sa malunggay, ginbutang dira. Ang anti-cancer, ang anti-cholesterol, anti-tumor, kag ang anti-hypertension, anti-hypertensive effects ang aton nga ano, nga garlic, ara dira. Kag ang nagapugong para hindi magtaas ang aton nga blood sugar, halin sa ampalaya, ara gidira. Ang tanan mo kinanglanon, subong, ara dira sa Santon Plus Gold.
1: May bonus pa, Doc Nelson, Sir Josel. Ang anti-aging pressure.
2: Yes.
1: Dira. Kung sige ka inom sina, bisan edad mo 50 na, pero tulukon ka daw 30 to 20 pa.
2: Doga atras ang imong itsura sa imong edad.
3: Dugay magkurinot ang imong buyak ang tangkag panit.
1: So sa aton mga tagpalamati, ha, inom gid ka mo sa aton nga Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko, maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Subong nga panahon, Sir Josel, part na isang lifestyle disease, ang paglabo sang aton nga mata. Halin sa gamay ang bata, subong gamay pa ang bata, subong exposed na sa multimedia, exposed na sa social media, jagin exposed na sa radiation sang aton mga gadgets, which is at early age, at a very early age ang bata, gintudluan ta na siya nga magtan-aw dira sa mga monitor kag amoy na ang nagapalabo kag amat-amat guba sa ilang mata. Tingala ka ang bata mo magtan-aw kasi mo gapisok-pisok mata niya. Ina siya nagapakita nga sobra naka-stress ang mata sang inyo mga bata. Isa na karason nga sa diin nagaamat-amat na buron ang pananawan sa inyong bata. Ang pinaka-cause na siyempre ang too much exposure sa gadget, na overstrain ang mata, no? Nasubrahan ang mata sang tanaw dito sa monitor. Magdugay nga magdugay ina, wala ka kabalong bata mo, mag-abot 7 ka tuig, 4 5 ka tuig, 7 ka tuig, labo ng mata. Para malikawan ina, no? Painuma ang inyong bata sang Visionex.
0: Visionex, sulay ang kaepektibo. Visionex Plus, mabalik sa inyong mga suking butika.
1: Para mabalik ang paglabing-labing nga tagaan ka sang mayong performance, no? Okay. Turbo Mel Supplement for Men, may ara makakaglabuwas ka sa mga pagtuon, nagapa-increase ini sa libido sa mga lalaki. Agud manami ang sirkulasyon sa ilang dugo. A quality product sang Yes to Health.
0: The secrets of Health with Doc Erwin Lapos and Doc Nelson Cadena.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
0: Santol Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
6: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santol Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
0: Santol Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santol kag-vitamin D3.
7: Ako si Franz ang panitang kapis, nervyoso git ko. Basta ganing kayo nung kusang order yung ang kape, gato kang pagkanervyoso ko. Ipatila ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
0: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santol kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santol Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
0: Sakit ng katawan?
9: Mag Santol Plus
0: Herbal Oil.
10: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santol Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
9: Santol Plus Herbal Oil.
0: System pain.
11: Edgar, sa kaservice ko, may aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangako salamat sa system pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
5: if symptoms persist, consult your doctor.
12: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santol Gold Coffee Mix.
13: Ako si Boyet, isa ka lulo, gradulong sugat sa eskwilahan. Di man nakabilog ang akong apo. Hanggang pabaskog sa akong Santol Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Santol Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, Santol Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kotis kag manami ang inyong pamatya.
12: Santol Gold Coffee Mix, nakakapi ka na, nagagwapo ka pa. Santol Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
0: XFM 103.9 Santol Gold Live Testimony.
14: Ako balik si Niloal Laguna, laging nga CD sa haring gabi matari sumubok din ng Santol Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santol Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
9: Santol Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
15: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santol Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santol Vitamin C.
9: Santol Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santol kag vitamin D3.
16: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang ina, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Impatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanami kit kaya wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santol kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santol Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santol Gold Herbal Tea.
17: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
18: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
19: Sister Pain.
20: Ako si Sarah sa aking kutipan ni

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sampon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sampon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sampon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026
3: XFM 103.9.
4: Likawan ang sobrang alcohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: country before the president. And then soon may peace of
1: Bullseye! Pagtuliin sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts us to become a pandemic. It's
1: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
1: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Pinilwak ko ng bata tapos may balay na ginpapit masa ako. Pero wala
1: man nila kinamtak. Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

May nga ka mga katropa, may aga sa pasuki natin nga ta parmati. Welcome sa pagpangalagad na Tris sa Bullseye. Reward kita magpasundayag mga katropa. On a Friday, TGIF. Thanks God, it's Friday. May nga ka, good morning. So medyo ginakapoy pa na on a Friday mga katropa. Sige na, bango na. Medyo makapoy-kapoy ang ano na mo, week. Mga katropa, mabatsagan mo na ang bugat ba na? No? Sang simana mga katropa. But okay na, no? Importante, padayon na sa Gyapon ang kabuhi naton mga katropa. Subong, no? Despite sa mga pagtilaw kag kabudlayan, padayon kita mga katropa, subong, no? Sa aton nga paglantaw, no? Sa pila ka mga importante nga mga helikoton, no? Para sa adlaw-adlaw naton nga pagkabuhi. Ang trabaho padayon sa Gyapon, ang aton nga pagpangita sa aton nga kinawala mga katropa padayon sa Gyapon, no? Ang secure naton sa aton pangabuyan mga katropa dodlaw padayon sa Gyapon, no? Karon ta pila ka mga update karon, no? Sa aton man pagpakalagad mga katropa, may mga kauturan tanga nagpalapot na sing ilang mga concern mga abyan, no? Abal nila singe daw labo gid ang barangay Leske elections. No, mapostpone gid. Ako amo man mga katropa, we're still hanging on sa possibilities nga may election. Because the people itself wanted to have the barangay Leske elections on November. Kinahanglan tanan ni mga katropa, no? Sa mga panahon nga ginahambaltan nga may ara kita sa mga problema, may ara sa korupsyon katropa nga nagaluntad, ang ginapanumdum sa tao sa Gyapon eleksyon, no? Kay gusto nila baguhon ang mga nagapungko na sa pwesto nga mga korup mga byan, di ba? Ang iba, don't tell me sa sulod sa tatlo kag apat ka tuig wala may nakita ang aton nga mga kauturan nga problema sa barangay nga may kapaltahan ang mga opisyal naton sa barangay katropa, di ba? Ang iban di nasumo na gid sa mga problema nga pero may lang ginatugan-tuganan sa mga barangay officials naton mga katropa. Ato ba lang mga barangay official man nga naulamid sa scholarship sang aton nga presidente sang Office of the President katropa nga ginambal to paryente sang sekretaryo, paryente sa kagawad, paryente sa kapitan, ang mga tukob sang programa sang aton nga presidente. Ambal nila, abi mo karon ano, depensa sa mga public officials gini. Linya, actually wala man sa mga provision sa ano sa bawat barangay makinabang program scholarship, scholarship program sang presidente, why man sang nang specific ba lang nga guideline nga dapat hindi gini si barangay kapitan pwede, si kagawad hindi pwede man, si sekretaryo hindi man pwede. Why to ano eh, why isang specific nga mga guidelines katropa, so ngiti hindi man kami ma-penalize da eh, wala man to tip, paano, how do we know? Ati hoo kayo eh. Painuinon na mga katropa, mga barangay naton, implementor sa programa nga ni, no? Kung implementor ka mo sa propio, automatic na sa nga for delay ka sa sake, hindi ka makabinipisyos na da. Hindi ka binipisyaryo. Ginapangita na gani, binipisyaryo. Ang wala sa wala. Ang mga estudyante nga magagraduar nga wala sang kwarta. Nga igasto sa graduation nila. Iyadtong mga estudyante nga naalang-alang sa budget nila para makagraduar nga ano hindi kagraduar. Amo ni ang ano tani ang aton nga mga benepisyaryo, no? Pero anong natabo gintukob nyo gintukob sa mga

Special star sa mga marag special star, siyempre hindi eh. Masorbi-sorbi. Kasorbi hato bila mga tao to ho. Ah, dito sa merkado, dito sa mga barangay. Ah, kay mabala mo ng porsyento kung sino hindi gusto ka gusto. Amo na nga ito nga tututukan. Bila karon mga katropa, istorya-istoryahan ta. May mga kuturan ta nga gusto na ganyan mag-eleksyon mo. Nako, nako. Pero anyway, mga katropa, padayon kita sa pagpakaragad ta. Welcome, ginabi-abi din namon kamotaran sa pag-upod sa aton nga palatuntunan dari sa Bullseye, mga katropa. Ako na mas katropang Win Salinas, mga abiyan. Tuntub ka na alas 10, supod natin sa technical side sa katropang Judy Villegano. Maghahatag sa aton sa mga update, mga development, mga katropa, ang aton nga mga reporters from the assignments. Update man sa mga diskusyon na ito, kag-tarakayan sa aton pagpangalaga this morning, mga katropa. Matutok lang ta sa isa sa problema, subong sa aton pumuluyo. Investigasyon, angot sa nagaluntad nga rotational brownout, there is sa Visayas, mga katropa, ipatigayon. Kasi no, mapatigayon ang DOE. Magpatigayon sa pag-imbestigar katropa, kung din gid kuno ang problema, din gid kuno hasta ang problema. So amo ni, no tanaon ta. Kay kagab ito brownout naman, ha? Sa lugar to nga ginahukmungan naton. Kinahanglan ta mag antos. Okay sa mga electric companies, mga ginahambal naton nga distributor sang kuryente, ambal nila antosan nyo lang. Kay nagnipis, nagkulang ang supply sang kuryente diri sa aton lugar. Kaga ang NGCP nagpalabot na sang ilang alert level. Naka yellow, kag red alert on a certain time. So kinahanglan mag-impose, implementar sang rotational brownout. Gawgtas man mga katropa. Dati kung kisa ko nil amo na nga ito nga insindihon, mga katropa, mahuo ka naman. Sige, buligan. Tan na lang mga electric cooperative di. Kay hindi manigali nila problema. Ari mga katropa, pinaka mga activation o kunbag patigayon sa demolition sa Barangay 39, ginpatigayon sa City Legal Office kahapon. Ang resistance sa pila ka mga kulturan ta nagluntad. May isa di ka leader katropa nga nagpanindugan gidya. Alin niya hindi ang Pilipinas siya ginaparigihan sa tao. Hindi ni ginaparigihan sa syudad. Nga wala ka mo yung kinamatarong niya nga magpahalin sa amon. Paunta na bla karon ang detalye. May nagwa ni mga katropa nga isa kangalan nga nagpanindugan sa nga sinya member ko sa Asyenda Filipina Autocratic Sovereign Monarchy. Padumduman ko to dito sa dito gani man manapla to ang ginkantuan ba rin na katropang France the last time nga daw monarchy man to amo man nga daw amo ng sistema ho basi membro ni sila. Tamo sila mga members, mga katropa, no? Isuriyan tayo na bala karun. Ano ang sistema? Aton posibleng mahibo mga katropa sa inyong panahon? Grabe, no? Nga medyo nag... Nalapagid, no? Medyo mabato niya. Ang kininga mga tao, mga katropa, iti pagwato na karun ang video, bla mga abiyan, no? Pinapakamabalita, update sa follow-up lang niya, mga katropa, dito sa shooting threat nga na baton sa provincial capital sa Negros Occidental kahapon, katropa. Ati ginaresto na si Certain Jan C. No, ang isa ka 78 anyos nga residente sa Barangay 1, siyudad sa Bacolod, mga katropa, matapos nga nagpamahog nga maniro, tiruhon. Sino ang tiruhon niya to? Dito sa provincial capital, tungod sa gusto niya kwao na mapapilis ngani sa dito mga katropa, titanahon tanakron, no?
Sin Oni.

0: O kada alumni, ang away dira ang isyo sang ining senior citizen mga katropa. Ti ma-fall down mga Japan sa grave threat, no? Tanawon tama na ang pinakamang latest development update sa atong pagpangalagad mga katropa. Ari pa, may ang impeachment court katropa, kundi may gin-raise to si Senator Judge Irwin Tolfo, no? Sirin niya kay ang, di ba, ang gin-raise ang aton presiding officer, Senator Judge Jesus Cudero, pag-imbukada sa impeachment proceeding, naghambal siya. Sirin niya, ang threshold naton is really number 16. We need a vote of 16 to convict sang aton BC presidente. No? The... So, ang sa constitution to mga katropa is really 16. All right? Ang ginhimo is may ara sang inquiry o conquiry si Senator Judge Irwin Tolfo. Ginaistoryahan naman ni tanan mga katropa, no? Ang akon paglantaw gani nga ti why naman naman kantuan ang impeachment kontra sa Vice Presidente because of the number threshold nga kinahanglan para i-convict ang Vice Presidente nga kinahanglan git 16. Ang minority mga katropa, I think 13 na sila. And there were several senator judges nga na priso. Okay, why na da si Senator Bato de la Rosa? Why naman da si Senator Jinggoy Estrada? Why naman da mga katropa si Senator Rodanti Marcoleta nagkala preso na? Ang scare not just because nga ti na priso sila, no? Or nag nawala na nag-report in the case of Senator Bato. But because nga ti may ara sa mga senators nga posible hindi na magtambong sa impeachment trial. All right? We have Senator Loren Legarda nga nagagwa sa pugsot because nga may ara sang medical emergency. Kinahanglan magpabulong. Grabe, no? Way sasalig sa mga doktor ng Pilipinas dito sa Washington. No? And we have Senator Alan Cayetano nga nag-on travel, subong on vacation, no? Kagbasi marami tapa si Senator nalipat ko Pia Cayetano. Basi hindi naman magtabong, tambong. So sa nagkalabilin mga katropa, mainusan muna sa sang tatlo for example, may ara na lang 21, mainusan mo pa sa 2. So probably may ara sang 19 na lang ka mga senator judges mga katropa nga magatambong sa impeachment proceeding. Ina kon hindi magbalik si Senator Alan Peter Cayetano halin sa bakasyon. So, gin-raise ini ka question because guro ginabatjag naman sa mga senador sila man istorya man sila mo. Nakabatjag man sila sa mga sitwasyon guro mo, no? Nga gin-parish ni ang isyu nga basi kulangon kita. Kon mastick kita sa number 16 nga threshold. That's really far-fetched. The wood line sa Lampoton, no? Because nga ti daw 13 lang bala ang majority subong, no? Ang old minority 13 lang nga karon majority na. So ang inferior numbers mga katropa sa mga minorities is only pila lang kabilog. All right? So hindi makalabot Japan sa 16. Now, ang ini-inquiry mga katropa daw naghatag sang kabudlayan para sa impeachment court para magdesider sa merito sang ebidensya kag resulta desisyon sang tagsa ka mga senator judges mga katropa. At the end of the day, it's both pareho ni sa judicial kag political exercise ng ginihimot naton sa Senado mga katropa nga ginadesideran sang Senado ang isa ka violation, no, sang isa ka impeachable official like ang presidente, vice presidente, commission election, Sandigan Bayan, sa atong Department of Justice kay iban pa. Amuni ang medyo challenge karon sa impeachment court, no, kung paano desisyonan. So depende, no, may gin-hire mga katropang mga former justices sa Supreme Court na maghatag sang pagpaathag. Okay? So, apat ni sila. O, istoryahan ta kung sino karon ang apat. Para magpasan paathag kung ano ang tutuod nga nangin mandato sa konstitusyon para sa pag boto sa conviction sang president as vice presidente. Hindi naman tama istorya mga katropa sang ginahambal nga i-acquit siya, no? Kay ang ginastoryahan di is conviction, no? So that requires 16 votes mga katropa from senator judges karon nga nagatambong, no? Medyo para ligba ni karon, no? Either ma-convene ang duwa ka bagay, i-uphold ang ining 16 nga numero sa impeachment nga ma-convict sa vice presidente, or ma-convene liwat ang impeachment court o kung mag-meeting or mag-decider ang impeachment court katropa nga mag-bag-oh sang number of threshold considering nga may mga nga senator judges nga hindi makatambong. Okay? So, ang isa pang ginalantaw nga tibasi ang mga napreso to o kung na custody nga mga senator judges due to plunder, basi pwede sila makaparticipate mga katropa sa ano sa impeachment proceeding. Pero no, may ara sa mga pagpainuinos na na. Kay ang aton nga mga senator judges considered ni nga mga husgado mo sa impeachment court, di din kakita iyasang husgado nga atos press one ato sa custodial facility pagkatapos may intra sa deliberation malantaw to sa ma-observe kagurano pa ang issue naman da is paano ta i deal ining mga problema katropa, no? May ma-convict ayhan or makadto na lang ni sa kuris-kuris ang istorya sang impeachment kontra sa vice presidente. Ti hambal naton both the political exercise kag judicial function man sang aton nga mga senator judges ang ginahimo. So ti they have to perform, pero ti anong madason? Kailan taon ti abangan ang susunod na kabaraka. Amo na mga katropa, no? Samtang ang pinaka-latest naman sa prosecution mga katropa, si i-drop ang 18 ka mga witnesses para to cut down the number of days sa impeachment. Nag-require ni siya mga katropa sang 92 days kundi ko magsala mo ang impeachment proceeding. Okay, dason ma-decider ang aton nga mga senator judges whether or not to convict or to acquit, to convict or hindi malabot ang threshold ma-acquit ang aton nga vice presidente. So ginaistoryahan man ni nga para magdasig-dasig na lang ang impeachment proceedings nga satisfied naman kami nga na-deliver namon ang insakto nga mga witnesses based on the article of impeachment kag presentar sa impeachment court nga okay naman kami no, nakaplastar naman to. So ang ato na lang imbitahon si Vice Presidente Sara Duterte, no, para magtambong sa impeachment proceeding para para sabton niya ni problema, sabton niya ni ang mga accusation para sa iya mga katropa, no, ti hambal nila hambal ni Attorney Lorna Kapunan sinya might be we will be inviting the Vice President herself para magatubang sa impeachment court ina kung magpasugot ang Vice Presidente. Kaya hambal naman sang defense counsel sinya depende na kung magsugot ang Vice Presidente. Pero let's stick to the merits of the case anay, no, kay para dira kita ma-decider mga katropa, no. So abre ang pira ka man latest update mga istorya-istoryahan naton karon sa aton para tuntunan sa aton programa pala tuntunan sa schools ay mga katropa, no. Welcome sa mga katropa naton, thank you gid, no. It's September 10 mga katropa, 11 it's ang commemoration man isang ika 25 nga September 11 terrorist attack dito sa Twin Towers sa Estados Unidos mga katropa. So karon gina-commemorate naton, no, sa aton amo tong pinakamadinuguon nga terrorist attack dito sa Estados Unidos, mga katropa, no? Anyway, istorya-istoryahan ito na karon, mga katropa, no? Oras naton 8:35 na sa pagpangalagan naton ang aton tatlo ka mga produkto, hindi nyo ginipagkalimtan. Antes ka mo magkadto sa mga pisina nyo, bisita ka mo o kadto ka mo sa mga pharmacy para mabakal sang premium D3, Santon Plus Gold, kag aton nga Santon Vitamin C. Ang aton nga premium D3, mga katropa, ginagbakod yung aton bones, brain function, kag gagabulit mo ni produce ang namo pag yun yung happy hormones mo na, mga katropa, para hindi na dili masubuan. Ginapasanyog yaman eh ang brain functions na ito, mga katropa. So dako, ang mulig sa vitamin D sa lawas na ito, mga abiyan. Plus, gindugangan pa ni isang virgin coconut oil kag PCO para magbato, mga katropa, sa mga bakterya na posible mag-infect na sa aton adlaw-adlaw. Ang Santon Plus Gold, mga katropa, compact with mga ingredients, arad na mangosteen, ang palaya, malunggay, kagarlic, katropa, spirulina, nga nagamilig sa aton sa pagpasanyog sa aton immunity level. Alright, pataason niya. Kung may ara ka na blood kung problema sa dugo, katropa, high blood na, mag Santon Plus Gold. Kung may problema kita sa kalamay, no, sa lawas naton, Santon Plus Gold, ginalimit yung mga katropa, ginakontrol niya ang sugar spike, especially kung diabetic ng isa ka persona. Okay, kag syempre, antibacterial mo na mga katropa in the presence ng allicin, no, nga ara man da sa garlic, mga biyan. Kag anti-inflammatory, tungod man sa spirulina, nga present sa mga ingredients, mga katropa, nga ara sa aton nga supplemento. Okay? Pero manginwala pulos ni tanan nga supplementation kung hindi kita mag-inom sa vitamin C. Kaya ang vitamin C, amuni ang enabler para mag-nami ang aton nga sistema sa lawas, ang aton nga absorption, mga katropa, sang ini mga vitamins, minerals nga kinahanglan sa lawas naton. That's why vitamin C ginapadasig ya ang pag-absorb sa mga vitamins, minerals halin sa ginakaunta. At this time, kung may supplementation kita sa premium D3, we have available vitamins kag sa Santon Plus Gold, ginaproseso yung mga ginakonvert ya into energy vitamin nga kinahanglan makonsume sa lawas naton. That's why nagataas ang aton immunity level man, no, depend sa mga katropa. Hindi ta dali-dali magmasakit, hindi kita dali-dali magsipon, hindi dali-dali maglain pa matsag tabi nga may ara kita depensa, mga abiyan. Budlay na ma-confine kita sa mga ospital, gasto mahal, oras ta, no, nga imbis nga ipangita ta kwarta, magmasakit ka kuni perdita na iya. That's why ang balta bawal magkasakit, ang aton insurance halin sa PhilHealth, hindi kaya igo na. Okay, so amuri tatlo ka mga produkto sang Yes to Health Incorporated, mga katropa, nga makabulig sa pagpataas ng aton immunity level. Now, pwede nyo na makantuan baklon sa Mercury Drug Stores, sa South Star Drug, mga katropa, sa TGP, kag Generica Drug Stores Nationwide. Para sure ball na gid lang, pwede ka mo kabisita to, mga katropa, sa aton Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Visara Street, Barangay 39, Bacolod City. Arat da mga produkto sang Yes to Health. Kung mamangkot ka sang turbo, arat da, no? Ang Visorex Plus medyo labo na sa pangabuhi mo, puro lang laway makita mo. Basta may problema na mata mo, mag Visorex Plus na kita, mga katropa, ha? Aton nga mga suplemento nga kinahanglan, ha? May lutein, beta-carotene, kag vitamin A nga nagapanamit sang aton pananawa, nag-improve sang aton nga panulukan, mga katropa. Of course, produkto sa Yes to Health. Amo ra, mga katropa, ang aton nga mga produkto di, no? Anyway, maintain lang. Morning sa mga katropa naton, Mary Jane Balualio, thank you so much. Pabor ya sa mga incumbent, hindi ya madayon ang eleksyon, katropang Winwo, tud na. Amo ra gani, hada tayo survey. Ang gina-survey ta mga incumbent public official, Supreme Humble Ginesley, okay eh? Approve eh? Oh, Junior Alegria, no morning mamilya, o kun Remel mamilya, King Kong alias Iget, Junior Alegria, dira sa Kapihan sa Overflow ng Kapanamyaw. Sir Lloyd Novales, tama, oo. Sir Lloyd, happy weekend. Today is the 25th anniversary of Twin Tower attack. Happened in on September 11, 2001. Okay, I was then grade 2 before. Wow. Oo, si parang Jelwin Vincent Helvalario, home morning sa niya. Launching na subong sang adlaw sa Mascara Festival. Ang pundo sa pag-renovate sa public plaza, hindi pundo sang Bacolod LGU, kundi po... amo na, tuod ka sir. Sir, thank you ha, salamat ha. Kapi-kapi ta, hambal ni Junior Legria. Thank you ha, mga katropa. Kag, sino pa to? Rowena Valdivia. Thank you so much, salamat gid ha. Sa pag-upod, kag Sakay Mayna, sila Dora Dumipig, no, dira sa Barangay Punta Taytay. Mga MEMS members ni sila, mga katropa, no? Lea Lobrado, nakatutok naman sa atong taratuntunan sa Kamangkalaan. Makamonitor kami sa barangay. Happy birthday lang sa kay sa friend si Dr. Lydia Gorisita of TUP. Thank you so much. Happy birthday to all birthday celebrators. Tristan Niat Gulay, mayong aga sa inyo tanan. Okay, wala ko utang. Solve na ta. Ada 7:40 mga katropa, mga commercial ta. Kantuan ta mga balita natin pagkatapos kailangan sa mga panunod. Standby mga katropa.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang ako, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.

0: Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southland Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southland Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southland Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southland Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: XFM 103.9. Jack!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Pwede, yung nag-atras ang public opinion.
2: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isong pasala yan.
2: Ini ang Bullseye.
4: Balik na rin mga katropas. Pabarag ng oras na ito. 7:44 na sa aton nga... para tuntunan, check your antenna naman. Kailangan mga latest development, latest update, ma'am, sa aton para tuntunan. Ma'am Sol, Maria Sol Ligahon Gerardino. Thank you. Member ni isang months. Bakulod, thank you so much, ma'am. Salamat kita sa pag-upod release programa. Thank you, no? Kuhaon tayo na ipinak mga latest update, mga katropa. Kay ti, ang tiketo na dito sa Provincial Capital, ang iyan nga palayaw si Mr. John C. 78 anyos na, mga katropa. Ang ining individual amo ning nag amok to dito sa hindi man amok no, medyo nag hatag sang kainit, nagpa-utwas ang kainit niya dito sa Provincial Capital ini matapos nga may gusto sa kwaon nga makapapilis mga katropa sa ginsumiter niya kay to nag-intra ni blabo no, para sa proyekto sang backwater ang ining individual. So I think pag itindi ko nag sumiter sang ano sang mga papeles kag wala makapasar na ti syempre kundi ka kapasar medyo mainit no. Pagkatapos ang problema to kwaon niya ang inig mapapiles pero wala mahatag ginpangitaan ini base sa nakuha natin may informasyon sang resibo o no acknowledgement receipt abi no nga nagapatimaan amuni ang transmittal. Amuni ang mga dokumento na gusto niya kwaon. Pero huwag niya makwa. Naghulat ko na 2 kauras dito. Ha? Nainit ulo niya. Kailain, naglain ulo. Naglain, nag-init siya. Ha? At sa niyo makita ang Provincial Administrator, Attorney Ray Frando Diaz, ato kami meeting. No? Tinagambal sa siya. Ano? Habali ako no. Nag... siya, sang akon, ara lang ko da. Wala tani nagluntad ang ilang gamo hambal do amo tong tuno ni Attorney Diaz abi o ti ano na yung transaction nga ara sa ila ano ginintrahan ni certain John C. nga programa sa provincial government nga wala magprosper daw na init sa abi kasi siyempre mga katropa. Ano ba na bro? Acknowledgement man mo. No? Engineer naman sa party sa probinsya, kahit kinanglan man nga may ara sang proof nga iya kaga patunay nga sagid. Ano ka parang iya sa mga komento ni? No? Di medyo tumaas ang blood pressure man guro sang ano? Sang tigulang. Nainit siya. Sige, ikaroon. Tiruhon, tamo karoon. I don't know if it's a matter of expressing his anger sa mga personal sang, provincial capital of or there's really an intention. Kahit ti, amo nga mga bagay, nag-matter gadya sa aton nga korte. If ang intent is serious or ang intent is just an expression of anger, of frustration na mga katropa. Oras na ito, 7:48 na, ara na si katropang, okay. Sige. Anyway, oras mga katropa, 7:48. No, kung akong tanong mga detalye, kay Ari na nakuha ang pila ka mga latest update mga katropa sa Police Station 2. No, ginpablatter to. No? And a certain John C. ang ngalan, mga katropa, pero hindi inikinutuod yung ngalan mo, no? Senior citizen na, ginpablatter to, kagposible pasakaan sa kaso. Ang senior citizen, te, ano ka kaso i-file sa mga katropa? Amo pa na i-find out, ha? Kung ano gitman ang kaso nga ipatuhoy, ipasaka sa senior citizen, nga naghatag sang ka, nagpagwa sang kainit niya. Daw amo na bala kung kisa frustration ang bureaucratic process naton bala mga katropa. Sometimes makailinit man mo. No, ikaw bi kadto kadto sa PhilHealth. Kadto kas pag-ibig. Ama kon mo oraso tiniran mo datag isa kuras. Sa kuras plan ganito ma daw malupok ng imong abarokan sa nada. Plus nga ti ang kondisyon pa nga nagalantaw ka sa numero. Wala pa dapat sa ginasulhot kasi ginapasulod. O nga mga numero to. O kadto kasi SSS, hulat ka man. Ang kadugay, ang proseso, barabang katropa, nga nagahatag sa aton sang kainit, no? Sa mga gusto ta makuha sa aton gobyerno, mga katropa. O, galinti, ang balo naman na nila, sinya, patient is virtue. So you have to wait, no? Calmix lang. Kay mahatag gid na ang ina kamang ina pangita mo kamang dokumento. De tanawon ta no kon ma-file gid bang kaso mga katropa. Kay may di ba may programa atong gobyerno nga quarter program and ining mga programa para tani intention sini intrahan sa mga private sectors no ang ining mga programa para magkuha sang kun i magdevelop no sang mga facilities para sa mga reservoir naton para sa tubig the Rio Negro Occidental because sa Balila ngayon by 2028-2030 malala pagit ang problema sang tubig diri sa Negros Occidental sa aton niya nakita ta na subong lala na gani way na the way na pakantuan gani eh no tungod sa mga sistema ang ginahimo sa aton nga gobyerno pahapos na lang bla hindi na yung mga budlay dito na sila yan sa hatag lang to smart private let the private sector run and we impose taxes then we have well naka-income ng gobyerno pagkatapos na likawan pang dako ng investment nag-negosyo sila yan nga tawo ginabayaran na naton ti ambalto sa mga private sectors katropa ti kung anong taxes kag ginabutang mo da i-collect mo naman sa tawo kita na nabayad sa taxes para sa ining mga serbisyo tapos sukto naman ta pinaagi sa mga taxes sa serbisyo nga nabaligya sang aton nga mga pribado nga sektor dapat ginahatag sang aton gobyerno halin sa mga taxes ta no manabla no. Anyway, oras na ito, 8.52 na sa pagpanglagan ng mga katropa. Check on ta, may-ari pa sang pila ka mga latest development ho. Reaction sa mga pumuluyo sa Puro Katilingban 1 nga ipang demolish man ko ng mga katropa, no? Sa dinis, banago din, no? Katilingban, no? Banago. Check on ta na ito. Mga katropa, inog demolish man tis lang ko mo, no? May ara na sa demolition order. Pero sa jet o kapun, may nakita to, I think a certain Mr. Robel Yulo nga nag-amba. Grabe, gusto ko na sa history niya. Kay grabe ang iyang mga pathag mo. Sige, no pwede. Hindi nyo pwede ma-demolish, mapahalin ang pumuro because ang duta na ginatindugan, hindi inyo. Ayawan man na panagang si Colonel Panggi ba? kag si Attorney Robin Sabig nga naga-depensa man ga-rason man. Galing ang debate nila daw wala nagasanto, way gabunggo, wala naga-equalize target sang tupiko ba? Lain ang disposition sang isa, lain man ang ginaplastar sang syudad linya kay hindi niyo panagiyahan ni so it's a government property the property itself belongs to us belongs to the government so i-claim na sa gobyerno subong para sa insaktong proyekto no dito nag kala problema check on to manes katropang France Andrew Burgos angon sa mga okay. Oo. Si katropang Febi Jan Ayungon. Tama? Okay. Ari sa linya naton. Okay. Paunta mga development. O, paunta sa kay katropang niya, Febby, mga katropa, mga development sini.
2: XFM Live Reports.
4: Katropang Febby, good morning.
5: Katropang Sir Erwin, good morning. Mm-hmm. So, yari kami sa subong ni katropang Fran sa Puro Kotring Band 1 sa Barangay 39.
4: Aha. 39. Oh, pero sa Kumanago. Sige.
5: Oh, so 39 sa 39.
4: Oo.
5: Dali, ari kami susubong sa mga inog demolition yung mga balay.
4: Mhm.
5: Susubong no, ari ma-interview kita guro.
4: Aha. Pero nagkagay ko sitwasyon da, may ara sang mga demolition team na naging deploy or naka-ready na nga mga personnel sa syudad?
5: Actually, katropang Win, angot sa ila dire, kasi kuno karon pa sila maabot.
4: Ah, okay.
5: No, mabalik pa sila kuno subong.
4: Oho.
5: Base ko ng mga alas 9.
4: Oh, katropan dyan, may ara na sa demolition order. Katong sudad na sila.
5: May demolition order na.
4: Okay. So, napabalo naman ni sa ilaya.
5: Ay, concern ka katropang
4: sige.
5: No?
4: Oo.
5: Mm-hmm. Wala pa kuno sang demolition order.
4: Oh, wala pa sa demolition. Pero, wala pa demolition.
5: Pero, pinabalo na sila nga
4: demolish sila.
5: Sila kung tani kagapon.
4: Uh-huh.
5: Kasi wala na daw yun.
4: Uh-huh.
5: So, manisubong ang ginapreparahan Manila na magbalik akong demolition team kagapon. Uh-huh.
4: Sa likod ni isang isa ka taratapan sa gobyerno, hindi ko magsala, di ang aton nga Pendro? Barangay 39. Okay, sige. Go ahead, katropan dyan.
5: Katropang Win, dito ka gamay di siyang area. And then, kung madayon man din ang pag-demolish na wala tamang ginapangayo. Tatlo di kamalay ang maapektuhan kasubo man sa mga pamilya sini. Medyo damo. Madi silang guys sa katropang Win.
4: Mm-hmm. Okay.
5: Mga 24.
4: Mm-hmm.
5: Mga 24 di sila kunong ka mga individual.
4: Uh-huh.
5: And naman na pamatian tayo ni katropang Win ng ilang aside.
4: Sige be. Oo. Oo. Pakilala na kung sino sila.
5: Sige. Tuktukon ba siya, Anay, katropang Win?
4: Oh, tuktukan, Anay. Basta katulog pa, ha?
5: Eh?
4: Oo, para may tabi, Anay. Bernice Blasubong. Oh, basta mabuyag-buyagan ka.
5: Na, welcome ta sa ilang mga alaga, katropang Win.
4: Ah, wala na iya. Sulunga, Bla?
5: Tulog na, tunta lang siguro, katropang Win. Kaya basta
4: may... Pinakamilog ba? Ba, nga, Rada? Sa mga ilang
5: nga
4: damo ang ba nga ay hindi na lang magsulong ah base pang iton kanila karon na delikado kabudlay pa daan magpantay rabi sa aton to sudad ho
5: kasakit pa sa injection.
4: Oo, sakit po, kasakit pa sa injection. Malinya-linya ka pa to, grabe na. Oo, halaw na lang da ah. Pero ara na sila
5: ah. Ara na sila kating ara ito mga tonta.
4: Oo, pahimos ba na yung mga ido na nila bi basi gulpi na karon maklab na karon basi nan. Oo.
5: Safe man kami di katropang Win.
4: Ah, safe man. Okay.
5: Sige. So, tayo ngayong aga, makakabili si katropang dyan sa SFM.
4: Mm-hmm.
5: Ari sa buong sapiak na linya, si katropang Erwin.
4: Mm-hmm.
5: So, makakamay. Ano yung pangalan tayo?
6: Benji ka mo, Doy.
5: Tayo, Benji.
4: Sino? Benji.
5: Oh, Benji.
4: Oh, Benji.
5: Midji.
6: Ano sa wala yung mga pagbilado?
4: Oh.
5: Bale, ano ang imong komentar no, sa... matabukong tani na demolisyon kagapon wala man na yun sa kasubong pagbalik nila.
4: Mm-hmm.
5: Ano ang makomentar mo siya?
6: Kasi yung mambal ta ang hindi napagi na no, sa justice ng demolisyon kasi hindi kayo sa mga rason kailangan wala naman sa dokumento hindi napakita.
4: Mm-hmm.
6: At gason ang lakas ha.
4: Mm-hmm.
6: Mga tao man ta nga kapangabuhin
4: may punto pero
6: kung arason na din nila wala matagi sa justice.
4: Oho.
6: Why man sang din na-relocation, why pa man sang tinagpal nga yata. Hindi pa ba ba? Hindi mo ko rumayos din kami matulugok.
4: Okay. Uh-huh.
5: So, bali, pila na ka mo di katuig, nag-start tayo?
6: At ikaw na ko yung, ano, hindi ko yung natao sa Barangay 39. Ang dalay na lang ang estara na mo, 1960s, Canada. Kaya na dahil sa lula, ako pag-lulo. Sa pagkadugay? Kaya lulo, sa provincial license.
4: Pagkadugay, nag-liit ba?
5: Okay. Kada puntay, no, para lang mabalaan man na mo, paano kamo din nila gin approach gin?
6: Na-approach gin ang story nga masulod gin sila nga wala sila sa mga dokumento.
4: Mm-hmm.
6: Kasi nung isa po ka upod itong pangkuloy na nagadala sa bultator, yung cutter nga nila, wala sa masulod sila. Isuloy nag-trespassing ka pala. So, yun si Sir Lady Pangli.
4: Mm-hmm.
6: baga sulod ko sa'yo nagayon, nag-isulihan, naisulat yung chip na mundi nga. Nakita na punta, dalun sa duka, sa dokumento. Para taway lang nga pa sinalayos ang tao. Taway lang nga hindi lang sila pag-arason nga. Dubuan na bilayan nila. Kasi huwag pa man sila iluhan ng tao. Huwag pa man ang tao. Huwag pa man ang tao. Huwag pa man ang tao sila iluhan. Kaya mga tao na doon, mga rin na doon sila, kung may relocation, may relocation, may korta. Muna lang importante, muna ginapang siya, ang diplomasiya, blapag talim sa'yo mo. At wala ka relocation, nagaan ka sa angioplasis,